ya kamata magidanta mu kula da hakokin matanmu mu tsaya a kansa domin hajin bankwana yayi ta ce mana ittaqullaha fi nisa'i wastawsu bihinna khaira akhadtumuhunna bi amanatillahi wasahalatum furujahunna bi kalimatillahi ittaqullaha fi nisa'i wastawsu bihinna khaira innama nisa'u indakum awan mata da su da ribataccen yaki wanda aka coshe yaki dai suke in aka dauko ka ta aka kawo maka ita ba ta da ikon da za ta je gurin wanda suka kawo maka ita sai da izinin ka komai ya faru komai nata ya komo wuyan ka to ka zama mutumin kirki ka taimake ta kamar yadda Annabi sai ya dora mana ya kuma ce mana an halice ta ne da kashin hakarkari na saman shi ya fi kantarewa Malam Ismail Khalifa Allah ji kansa yana ciya da mu tunda Annabi sai ya ce ba a yi ta da kashin dinduniya ba to ba da

Assalamu alaikum al'ummar jahar Kano da kewayenta. Sunana shine Alhaji Zaharuddin mai yankan shakku shugaban Jijiya wanda kuka saba ganin tallace-tallace na a Tauraruwa TV, Zango TV da shauransu. Ɗaya daga cikin shahararrun ingantattun masu bada magungunan gargajiya. A yanzu haka ina nan a cikin katafarin baje kolin da yake gudana a nan cikin garin Kano. Eldorado jikin gidan man Aliko. Ina nan a cikin rumfa mai lamba 30, rumfa mai lamba 30. Ina son na ja hankalin mutane waɗanda suke fama da cututtuka a jikinsu, waɗanda suka dauki lokaci wajen neman magani, ba su samu canjin da suke bukata ba. Cikin taimakon Allah da yaddarsa, akwai magunguna na musamman da muka zo da su. Koda cuta ta dade a jikinka, in dai kai amfani da su da yarda Allah za a samu waraka. Domin Allah yana cewa li kulli da'id dawa'u, babu wata cuta da ya saukar da ita ba tare da magani. Tsakaninmu da Allah muke aikin bada magani tare da ilimi da muka samu a jami'ar Abeokuta, makarantar bincike da sanin itatuwa na sarrafa maganin gargajiya, da kuma ilimin da muka gada daga iyaye da kakanni. Kamar yadda kuka sani, hukumar lafiya ta duniya ta yadda da ingancin maganin gargajiya. Mutanen da suke neman shawarwari ko ƙarin bayani za su iya nema na a lambar wayata kamar haka: 0703337 9 ko su tuntube ni a cikin ofis ina na dindindin a nan junction din prison na Goren Dutse, tsakanin gidan wanka Daura da Sustainable Project, ina mutanen da suka yi amfani da jikinsu wajen biya wa kansu bukata. Ma'ana istimana'i ciwo ne da yake taba jijiyoyi na mazantakar dan adam, da kuma matsalar raguwar sinadari a mara baya fita gaba daya. Daya ne daga cikin matsalar da take haifar da rauni ga da namiji: yawan mantuwa ko ciwon gabobi. Ko waɗanda suke fama da matsalar jijiyoyi, waɗanda ba sa iya tafiya mai nisa sai sun zauna sun huta, ko ba sa iya tafiya sai da sanda, ko waɗanda suke tafiya takalminsu yana cirewa ba tare da sun sani ba, ko waɗanda ba sa iya ɗauka abu mai nauyi da hannunsu, ko kuma waɗanda suke jin zafin tafin kafa da kuma manjiriya. Ina waɗanda suke fitsari suna jin zafi ko kuma suna samun ɗaurewar mara, ko kuma waɗanda suke ganin wani abu yana fita a gabansu, tsinkewar sinadari ko ɗaukewar sha'awa. Ina kira ga mazaje, na zo muku da wani gadali na musamman wanda ake ci da ayaba, da kuma wanda ake ci da ruwan cikin kwakwa, da kuma na'urar gwaji kafin a baku magani. Ko mata da suke shan wahala lokacin zuwan bakonsu, ko wanda sun dade da yin aure ba su samu karuwa ba, da ma waɗanda suke fama da matsalar warin baki ko bushewar makogoro. Ni Alhaji Zaharuddin mai yankan shakku, ina nan a cikin rumfa mai lamba 30, rumfa mai lamba 30, ko ku kira ni a lambar waya ta kamar haka: 0703337 9.

0: tilki.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alhamdulillah, zira da amincin Allah, su tabbata daga fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da iyalansa da safansa baki daya. A madadin dukkan ma'aikatan Rahma Radio, muna muku fatan alkhairi da samun nasara a cikin wannan rana. Mai sauraro, da farkon mu da safiya, barkanmu da wayar garin wannan rana ta Litinin, wanda masu iya magana suka ce tushen aiki 29 ga watan biyu sanin shekara ta 1448 bayan hijira, wanda ya daidai da 12 ga watan Oktoba shekara ta 2026. Da fatan mun tashi cikin koshin lafiya. Daga nan Rahma Radio, farin cikin al'umma, mai yada shirye-shiryenta akan mita 97.3 akan zangon FM. A wannan safiya kai tsaye masu sauraro, za mu dauki wayoyinku don jin yadda aka waye gari a yankunanku, mazaɓinku da ƙananan hukumominku, tare da jin koke-kokenku da ƙorafinku akan abubuwan da suka shahe, wato suka fi ci muku tuwa ƙwarya, domin yin kiraye-kiraye ga mahukunta da masu ruwa da tsaki da nufin kai ɗauki ga jama'a. Sunana Zarawa Abdulrahman Indabawa, ni zan ja akala shirin shirye-shiryen wannan gida na Rahma Radio, farin cikin al'umma. Kai tsaye za ku iya tuntuɓa mu ta wannan namba 0707-9529-39, ko kuma 0781-7-8-7-7-7. Hello, assalamu alaikum.
2: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Na'am, barka da safiya.
2: Barkanmu da safiya. Sunana Bashir Abdullahi da Zuciya.
1: To Malam Bashir, da fatan an shigo lafiya.
2: Allah ya kare mu ka shigo wallahi, da fatan kuma Allah ta'ala ya sa da kika shigo lafiya, ki tashi lafiya, kuma hoto da mun tashi lafiya kallo, sai dai fata alkhairi, kuma yadda muka waye gari Allah ta'ala ya sa mu
1: Najeriya. Amin ya Allah.
2: Dan uwan gwamnati wa tawara da kadama hukuma tare da jihar Kano da ma arewacin Najeriya, Najeriya ma baki da gwamnati ta Allah kara mana lafiya da zaman lafiya.
1: Amin ya Allah.
2: Dukkanin ku ina fata Allah ta Allah kara mana lafiya da zaman lafiya.
1: Amin.
2: Ya din da zaki. Sai kuma na kara mata da gwamnati ta Allah kara lafiya da ni don kana tambayi da tambayi Allah ta Allah da harawa ta shi ku lafiya.
1: Amin ya Allah. Hello, assalamu alaikum.
3: Amin alaikum salam. Malama Fatima binti Zahra Batula, barka da safiya, barka da aiki.
1: Barka dai, da fatan mun waye gari lafiya.
3: Da kina tare da baban da wadan gaba samun gwamna karamar hukumar tudu wadan dan kungiyar zamanci a kafa yake.
1: To malam nu, da fatan mun shigo lafiya.
3: To na yi muku fatan alkhairi, kuma mun waye gari cikin koshin rai da lafiya. Muna addu'a Ubangiji Allah ya wadatta mu masu rai da lafiya.
1: Amin ya Allah.
3: Allah ya hada mana dukkan alkhairi na cikin wannan rana ta Litinin.
1: Amin ya Allah.
3: Allah ka kuma Allah ya yi mana kariya.
1: Amin ya Allah.
3: Amin ku sa kongai su ta ga dukkan ma'aikatan Rahma Radio, Ubangiji Allah ya kara jagoranci.
1: Amin ya Allah.
3: Allah ya hore mana abin biyan bukatu na yau da kullum. Allah ya iya mana abin da ba za mu iya ba.
1: Amin.
3: Shugabanninmu na ƙasa da na addini, Ubangiji Allah ya yi riko da hannunsu.
1: Amin.
3: Kuma Allah ya dafa mana a dukkan al'amuranmu, da fatan da ki tashi lafiya daga baban Nuhu, ran gaba sa karamar hukumar Tudun Wada, dan kungiyar zamanci a kafa yake.
1: To malam baban Nuhu, da fatan za a ƙara tuntuɓar mu zuwa gobe.
4: Hukuncin sakarci addu'ar da muke rabbana ya ƙaro inganci.
1: Hello, assalamu alaikum.
5: Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Malama Zara, barka da safiya, barka da
1: aiki. Wa alaikum assalam warahmatullahi, barka dai, da fatan an shigo lafiya.
5: Alhamdulillah, kuna tare da Ishaq Malaja Girma, dan kungiyar zamanci a kafa yake da kama hukumar DB.
1: To malam Ishaq, ya aka tashi?
5: Malama Zara wa nan da gari na na Girma, mun tashi goyi lafiya, kuma muna fatan
1: yadda alhamdulillah
5: Allah ya samu haka.
1: Amin ya Allah.
5: Malama Lara uni da korafina da na kirishi musamman ga mukunta mun karama hukumar daidai ne, amma dai da jihar Kano musamman yan majalis.
1: Na'am.
5: Gaskiya ne, kwanaki ma na yi korafin, to kuma alhamdulillah wadda daga cikin masu duba irin makaranta haka karama hukumar daidai sun zo sun sake duba rabin makarantanmu, da kuma dai guraren da makarantar take bukatar gyara musamman firamare.
1: Na'am.
5: Duba da kin ga mu gaskiya. balam bi la dai muna kira gare su dai da aduba ne bi ai wannan yara daga domin mu samu mu ma je a rika zama ana karatu cikin kwanciya malama da rawu da fatan za ku tashi da kai magana isa kuma na jaje da
1: to masha Allah malam Isaac Allah ubangiji ya sa mu wadanda abin ya shafa sun ji za su kawo dauki
4: kun zamu fitila mai haskake duhu gun mai sharri.
1: Hello, salamu alaikum.
0: Wa alaikum
1: assalam wa rahmatullah. Baraka dai da fatan mun waye gari lafiya. Amin ya Allah. Masha Allah. Shafa sun ji wannan korafinku da fatan za a kawo muku dauki
4: safari na sako su nan wanda shine yayo
1: kaddan murama. Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
2: Kuma ran da rawu da fatan kin tashi lafiya.
1: Lafiya kalau alhamdulillah.
2: To masha Allah, Salisu Ibrahim ne magaji ya saban gida jaya.
1: To masha Allah malam Salisu da fatan an shigo
2: lafiya.
1: Assalamu alaikum.
6: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
6: Malama zara wa anta lafiya.
1: Lafiya kalau alhamdulillah.
6: Ya jira ya aiki.
1: Alhamdulillah.
6: Alhamdulillah. Malama zara kira tare da Hadiza yar makada da na bayan
1: tace. To malama Hadiza da fatan an shigo lafiya.
6: Alhamdulillah mun waye gari lafiya Hadiza. Amma malama zara wa sama ma da yake ya tare na bayan tace muka waye gari lafiya Allah ya samu da haka.
1: Amin ya Allah. Amin ya Allah, amin ya Allah.
6: Ya yi ramu kai wala da su yi a wala wata motocin ma ba za su fita ba Hadiza yar makada da garin Rashi ta Zara ne take shiga aiki lafiya Allah ya take gidan ki lafiya.
1: Amin ya Allah. Amin ya Allah. Wannan kiraye da masu kira suke ta yi Allah Ubangiji ya sa mahukunta suna ji su kawo kuma dauki. Hello, salamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
0: Malama Zara.
1: Na'am, da fatan an shigo lafiya.
0: Wallahi barka lafiya. Sai kai da Hamza.
1: To masha Allah.
0: Na dai a ga ka ne kuma ka shi.
1: Eh.
0: Ko ina da wani da ka ji ko ka ji. Ni a wuce da wannan da ka ji. Ko ka ji da wani wa ya ka. Malama Zara, wallahi
1: na'am. En daga murya. Fatan wa'anda ake kira domin su wanda al'umma suke tunanin za su kawo musu dauki da fatan suna bibiyan mu al fatan kuma za su kawo dauki. Hello, assalamu alaikum.
7: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
7: Malama Fatima, barka da safiya.
1: Barka da fatan an waye gari lafiya.
7: Yawa, kina tare da Halilu Aminu Janduga cikin wani dan kare dan kunya zumunci a kafa yake ina miki fata alkhairi.
1: To masha Allah, da fatan an shigo lafiya.
7: Yawa, dan duka da kewaye mu waye gari cikin koshin lafiya, da fatan Allah ya sa mu wurin haka.
1: Amin ya Allah.
7: Sai ci gaba da korafi kuma da muke da shi akan hanyar mu. Bace dai daga Jandu, daga hanyar yau zuwa garin Jandu dai. Ta zo mala, ta zo tinkiri, ta zo garin Jandu dai.
1: Na'am.
7: To hakika hanyar ta wuka ta lalace sakamakon yadda ya rada muna. Saboda haka muna kira da mun fita, su je mu ka kawo mana dauki akan hanyar nan. A gyara mana. Yamma ya fi Fatima.
1: Na
7: kama kombon hannun ɗaya da ake kwatiya da magariba an yi karo a hanyar nan mutane suna can asibiti a kwace.
1: Subhanallah.
7: Da fatan mun kusa za su kawo mana sauki, ina muku fata alkhairi. Ana godiya kuma da wannan dama da kuke ba mu. Allah ya mini jandu cikin wani ɗan kare ɗan ƙungiyar zumunci a kafa yake.
1: Hello, assalamu alaikum.
8: Wa alaikum. Assalamu
1: alaikum. Allah da fatan an shigo lafiya.
8: Allah barkanki da asuba.
1: Barka dai, da fatan an shigo lafiya.
8: Fatan ta cikin goshin
1: lafiya. Lafiya kala, alhamdulillah.
8: Assalamu alaikum.
1: Hello, muna tare da kai.
8: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam, muna tare da kai.
8: Abdullahi Hare Yarzabe na Geza ke tare da ke.
1: To malam Abdullahi, mutanen Gezawa.
8: Fatan kin ta cikin goshin lafiya.
1: Lafiya lau.
8: Mu dai mun tashi lafiya. Abinda yake dan damun mu dai tushen dalibai a makaranta. Muna fama da karancin azuzuwa. Wani gurin ma'aro, wani gurin ma'aron gina aka yi.
1: Na'am.
8: Da fatan za a zuwa gina mana domin dai ne mana tushen yara. Wallahi wani ajin ma dai har yara 120.
1: To ajujuwan ne babu ko yaya?
8: Na?
1: Ajujuwan ne babu ko yaya?
8: Ajujuwan ne wallahi babu Hajiya Zarawo. Dan akwai wata makaranta a Guro ma yaran mu suna karatu karamar hukumar gaba sa wallahi sun kai a aji dai sun kai 125.
1: Na'am.
8: Wallahi saboda haka a zo a dan gyara wani ajujuwan.
1: Insha Allah, daga Gezawa ko?
8: Da ke jira lafiya, ga mun da Hussein an bayin da ba.
1: To zai ji da fatan. Insha Allah, zai ji.
8: Masha Allah.

0: Hello, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah.
1: Malam Azara, barka da safiya.
0: Barka dai da fatan mun kun shigo lafiya.
1: Mai magana Bashir kan shugaba Audu Samba Gudu Kura Local Committee da cikin kungiyar zumunci a Kabai.
0: To Malam Bashir, fatan an shigo lafiya.
1: Amma dai garin Gudu mun waye gari lafiya.
0: To masha Allah.
1: Inda muka waye gari lafiya, Allah ya sa mu yi da lafiya.
0: Na'am.
1: Kamar ko da yaushe dai mun samu lokaci irin wannan. Maganar hanyar mu da ta taso daga garin Kura ta je bugau gajin girgin kafin da ta fi da ƙasa. Da Allah muna kira ga mahukunta, da Allah su taimaka su gyara mana hanyar nan tamu. Saboda hanyar nan tamu muna cikin kalubale da yawa wallahi kan hanyar nan.
0: Asubana.
1: Kuma hanya ce ta kunshi dunguna masu yawa. Kuma ana fitar da amfanin gona 100% a hanyar da damuna ga kaka kuma ta ƙara.
0: Asubana.
1: Da Allah muna kira da mahukunta su taimaka su gyara mana hanyar nan tamu. Mai magana Bashir ɗan shugaba Audu Samba Gudu Kura Local Government, tashi lafiya.
0: To masha Allah Malam Bashir, da fatan mahukunta suna jin wannan kiraye-kiraye da ake yi. Allah Ubangiji ya baku ikon kawo musu dauki. Hello, salamu alaikum.
2: Salamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
2: Barka
0: da fatan an waye gari lafiya.
2: Alhamdulillah.
0: To masha Allah.
2: Da farko dai ina yi ga tafiya ga al'ummar karamar hukumar da yare da kuma mutane duniya musamman a rasuwar wannan bawan Allah wajen kuma ake wani takal. Allah ya ji banka, Allah ya zama kama.
0: Amin, amin.
2: Allah kuma ya sa ya ji asa, Allah ya ci rutan bayan tasu.
0: Amin, amin.
2: Kuma wannan gida rediyo na muku kuma Allah ya kara masa da kuka da ruwan zango.
0: Amin, amin.
2: Kuma zan yi godiya ga firma gwamnan jihar Kano musamman wannan makaranta da ya kawo mana karamar hukumar da yare da wannan aikin hanya da ake yi.
0: Assalamu alaikum.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
0: Yamma wa alaikum assalam wa rahmatullah. Na tare da kai.
3: Sunana Sadi Jinan, na kin daga gidan mutala.
0: Masha Allah malam sasu.
3: To muka mu hanya kama fiye shi mun tuwa kuriya.
0: Na'am.
3: Wallahi musamman mai yanzu ina kace muke yanzu wannan damar da ta faɗi. To ta fito wallahi mota ma. A yanzu haka na ina tabbatar miki wallahi ba ta zuwa garin Adaraye. Da kin sawa da nan kwana da sara zuwa su fadarawa. Musamman kuma ce mace dan kunku. To shi ne muke kira mu ma dai tunda dai duk mun ga inda ake kan ayyukan nan dai sabi sabi haka a cikin gari. Ya kamata a waiwayi ɗan karkara. Wallahi duk mutumin da ya iyaka da karkara dai a wannan lokaci. Wallahi gaskiya yana matuƙar bakin cikin hanya wallahi. Saboda gaskiya mu ne tana ci mana tuwa kwariya wallahi na gaya mace akwai hanya da ko a kan jaki ne. Na rantse da girman Allah bai isa ba. Shi ne muke ba gwamnatin nan shawara dan Allah a waiwayi karkara. Wallahi ko ta koro kargan nan da duk inda kika shiga wallahi ke matsala hanya ne ita ce ke damu mu wannan dai shine gudunmuwa ta take ce Allah ya saka muku da alkai.
0: Amin.
3: Sunana Sadi Jinan, tashi lafiya.
0: Masha Allah.

0: Mai sauraro da karka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na an tashi lafiya. Mai sauraro zuwa ga mahukunta a shirin namu na yau koke-koken da masu kiraye-kiraye suka rinka yi suna yin kira ne ga hanyoyi asibitoci makarantu da fatan mahukunta za su ji wannan kiraye-kiraye da ƴan uwa suke ta yi domin a kawo musu ɗauki. Allah Ubangiji ya ba da iko, amin.
1: Ga wani sako na musamman daga gidan Radio Rahama farin cikin al'umma.
2: Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace idan bawa zai fita daga gidan shi da safe yasa kafar shi ta dama zai fita, yace bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wala quwwata illa billah. Kalmomi uku ne masu saukin fada: bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wala quwwata illa billah, ma'ana da sunan Allah zan fita, na dogara ga Allah a wannan fitatawa, sannan banda karfi banda dabara sai da Allah. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya fadi wannan addu'ar za a bashi abubuwa guda biyar. Na farko za a ce masa kufita an isar maka, wa ukita an kare ka, wa hudita an shiryar da kai. Na hudu wa yatanaha anhu shaytan, shedan zai kauce ya bar inda kake kwata-kwata ya baci. Sannan wa yakunu shaytanu li shaytanin akhar, wannan shedani sai ya fada ma wani shedani daban, yace ba za ka iya ba fa

0: Airtel 26249.
1: Domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryen mu masu ilmantarwa, fadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shirye.
0: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar da ke haskaka rayuwar al'umma ta hanyar fadakarwa da ilmantarwa.
1: Tashar Rahma
2: ina zuwa aka ce mun ka fita
3: ina ta fama da maskar baharaji daga can nake yanzu
2: habba Alhaji Abdullah ai yanzu lokacin dan amanar gwamna ne Alhaji Abba Kabir Yusuf ba a wasa da biyan haraji domin ko ba komai ka san ba gara ba zago
3: wannan haka yake to amma wai ni yau bari in tambaye ka ta ina muke amfana da biyan kudin harajin nan
2: to an zo gurin kaga dai kudin haraji suke kara wa gwamnati karfin gwiwa na yi wa al'umma ayyukan rayi kasa da cigaba a bangaren inganta harkokin ilimi lafiya saka fitilu a titina da kuma loko da sakon unguwanni samun da sinadaran tsaftace ruwan da muke sha da kuma mantan kudin ruwan ga kuma ginin gadoji da titina
3: da ka ta Ali Kabiru ka ce dai biyan haraji sauke nauyi ne da kuma taimakawa ci gaban jihar Kano ai kuna daina jinkiri
2: yayi kyau ai dukkanin mamallaka gidaje a gwamnati shaguna da kantuna kamfanoni da masana'antu gidajen mai manyan motocin daukar kaya da kanana makarantu da asibitoci masu zaman kansu da sauransu ya kamata su biya haraji
3: dan taimaka gwamnatin abban kanawa
2: da ci gaba da shimfiɗa ayyuka a birni da karkarar jihar Kano wannan sako ne daga hukumar tattara kudaden haraji ta jihar Kano.

0: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya yi wa matar Dr. Hadi Musa, tsohon malami a makarantar CAS, rasuwa za a yi jana'izarsa a yau da karfe 10 na safe a gidansa da ke unguwar Yakasai Durumin Sungura, bayan tsohuwar labarari da ke na kofar Nasarawa. Allah Ubangiji ya jikanta da rahama ya kafarta mata.
1: Na ga tsofaffi da kokarin su tashar kusan kama.
0: Micha 97.3 a kan zangon FM Rahma Radio, ka saurari labaran duniya daga bakin Hussein Ambayin Dabawa. Yanzu lokaci ne da zamu saurari shirin Zangarniya, da fatan za a yi sauraro lafiya.

Ma sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da wannan lokaci, kuma barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri na ku mai dimbin albarka da alkhairi. Shirin zangarniya wanda yake zuwa muku daga nan gidan Radio Rahma farin cikin al'umma mita 97.3 a zangon FM. Sunana Nur Abdullahi, zan jagoranci shirin a ranar yau Litinin 1 ga watan Jumadal Ula na shekarar 1448 Hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace da 12 ga watan goma na shekarar 2026 miladiya. Yau ne muke yin shiri na biyu a cikin jerin shirye-shiryen namu na zangarniya karo na biyu. Kuma shirin zangarniya shiri ne wanda yake mai da hankali akan abubuwan da suka shafi ayyukan tallafi da jin kai, da kuma abin da ya shafi tsarin musulunci da ya zo da shi na harkar zakka da waƙafi da wasiya da kyauta da aro da duk wasu abubuwa da za su taimaka wajen maganin talauci da kuma inganta rayuwar al'umma. Shirin zangarniya shiri ne wanda yake yi wa masu sauraro ƙaimi a kan yadda da izinin Allah za su fito su fita daga cikin matsalarsu da taimakon da za su yi wa kansu ba tare da sun jira wani ya zo ya taimaka musu ba. Taimakon Allah kaɗai suke buƙata, sai kuma yadda za su taimaki kansu da kansu domin hanyoyin da musulunci ya kawo na yaƙi da talauci da fatara da tsiya, da yadda musulunci ya zo da tsare-tsaren da za su dawwamar da abubuwa har ila masha Allahu. To wani tsari ne na musamman wanda muke ta faman cewa ya kamata a farfado da shi, a raya shi, kuma aiwatar da shi a kowane lokaci da kowane guri da kowane sako da kowane lungu. Za a iya tuntuɓar mu a kowane lokaci idan muka buɗe layukan wayar tamu a 0700 77 9 3 3, ko kuma 0817 84 7 7 7. Waɗanda suka bi shirin namu a satin da ya gabata, mun yi magana kuma mun yi alƙawarin ɗorawa a kan wani ginshiƙin batu da yake da alaƙa da maganin tushen matsalar da yawa daga cikin matasanmu, mazansu da matansu, har ma da manya, ta ɓangaren tarbiyya ta zuci da kuma ɓangaren tattalin arziki. Ta ɓangaren tarbiyya ta zuci, wanda ita ce za ta yi tasiri a kan ayyuka da tunani na matasanmu, shi ne muka ce za mu yi shi a shirin aiki da lura wanda ya dawo a satin da ya gabata daga ƙarfe 8 daga ƙarfe 6:30 zuwa ƙarfe 7:30 na safiyar kowace Alhamis. Ɓangaren abin da ya shafi tattalin arziki kuwa, da yadda al'umma za ta riƙe kanta a fagen tattalin arziki kuma ta hanyar masallatansu, to shi ne muka ce za mu yi a cikin wannan shiri na zangarniya, har ma mun fara a satin da ya gabata muka ce za mu ɗora. Amma kamar yadda muka saba a cikin wannan shiri, idan akwai wani abu na musamman, wani gagari ne wanda ya tunkaro, to mukan ɗan tsahirta sai mu yi
wato bayani akan wannan abu domin masu sauraro su san me yake faruwa wani irin ci gaba ake samu a duniyar waƙafi da zakka da wasiya da sauran hanyoyin da musulunci ya zo da su dan yiwa bayin sa dan yiwa bayin Allah katanga ƙarfi da daga kangin talauci da fatara kamar yadda muka ambata to wannan yasa a yau shirin namu zai zama na musamman domin kuwa zai tabo batun wata baiwar Allah ne wadda a tarihin yanzu samun mace kamar ta abu ne mai wahalar gaske a wannan fage na tsarin waƙafi Dr. Ummi Wahida wata kallabi tsakanin rauna ce wadda a yanzu haka take jagorantar makarantar budin ta waƙafi wadda makarantar nan masu sauraro za ku yi mamaki idan kuka ji adadin ɗaliban da suke cikin wannan makaranta ta budin da matakan da ake wato matakan da ɗaliban suke ciki a wannan makaranta da abin da ake koya musu da hidindimin da ake musu da kuma adadin su wannan baiwa Allah tun bayan rasuwar ainihin mijinta wanda shi ya kafa wannan makaranta wannan makaranta ana ce mata Nurul Iman Ma'adul Asriya Nurul Iman Islamic Boarding School wannan mijina ta Habib Saqaf Ibn Mahdi shi ya kafata a shekara ta 1998 tare suka kafa da wannan mata ta sa lokacin da ya bar duniya a shekara ta 2010 ya mata wasiyar cewa ta tsaya tsayin daka wajen ganin wannan makaranta ta dore adadin da ya mutu ya bari a wannan makaranta bai ta karya karya ba idan aka kwatanta da adadin da wannan baiwa Allah ta yi namijin kokari ta samar kuma yake ci gaba da gudana a wannan makaranta ana ga adadin da ya bari bai fi mutum 1000 ba makarantar bodin mutum 1000 kai ka san ana shan kwarbai wajen karantar da su da tarbiyantar da su da cin su da shan su da dukkanin abin da ya shafi rayuwarsu musamman ma kuma a ce ba sisin kwaban su kowa kyauta yake karatu to ba 1000 ba ba 2 ba ba 3 ba ba 4 ba ba 5 ba wannan baiwa Allah Dr. Ummi Wahida a yanzu ta Allah ya yi mata gaman katar ya yi mata taufiki ta iya kai wannan makaranta matakin da take da dalibai 1111 har 1015 maza da mata kuma makarantar bodin tun daga matakin farko har zuwa mataki na jami'a ake karatu a wannan makaranta kuma kyauta tsarin waƙafi 1015 masu sauraro ba fa kwaya 15 ko 150 ko 1500 ba yau ko kaji ne ko dabbobi aka ce zaka killace su su 1015 komai nasu yana wuyanka ka san ba karamin jan aiki aka hada ka da shi ba ballantana bil adama kuma daga kasashe da gurare daban-daban Ummi Wahida an haife ta a shekara ta 1968 a 14 ran 14 ga watan 1 na wannan shekara kuma asalinta ita a Singapore ce amma aure ya kawo ta Indonesia kuma a yanzu haka nan yar kasar Indonesia ce ta yi digirin ta na farko a jami'ar Indonesia
psychology wato sanin halayyar dan adam sannan kuma ta ci gaba da digirin ta na biyu a London School of Economics inda ta yi masters din ta kuma bayan karance da ta yi a na addinin musulunci wannan baiwa Allah akwai abun mamaki a cikin al'amuranta da ayyukanta domin kuwa a yanzu haka a makarantar ta Nurul Iman Islamic Boarding School da take Indonesia akwai dalibai bayan dalibai 15,000 gaba ɗaya daliban nan ba abin da suke siya daga waje kaji wani abun mamaki ba abin da suke siya wani abin da za su ci ko za su sha ko za su saka ko za su yi amfani da shi kayan karatu komai anan ake sana'anta su in takaice maka bayani mai sauraro wannan makaranta a yanzu nan ma kana kuna iya shiga website dinta ku duba ku ga wato irin hidima da ake yi a ciki akwai bangaren harshen turanci akwai kuma na Indonesia akwai kamfani ɗai har guda 61 a cikin wannan makaranta kamfanin ɗinki ne kamfanin noma ne kamfanin recycling har share da take ake tarawa recycling ɗinta ake ana sake sarrafa ta domin a yi amfani da ita harkar noma abinci harkar kiwo kai wannan makaranta dai ta kai matakin yanzu sai dai ta sayar da abin da take samarwa ba wai ta fita waje ta samu ba wannan baiwa Allah akwai abubuwan koyo da yawa a rayuwarta wanda idan muka bude layukan mu ko da kanku kwa faɗa mana wasu daga cikin abubuwan da kuka koya amma babban abin da muke so mu nannaga magana akai shine tsari ne tabi na waƙafi tsarin waƙafi kullun da muke nanatawa cewa waƙafi gatan kowa waƙafi wanda idan kai shi har bayan rayuwarka zaka ci gaba da moriyar wannan tsari kuma da izinin Allah ya zamana ka gina rayuwar mutane ka fidda su daga cikin kangin talauci da jahilci yanzu ka duba ga wannan matar a ce dalibai 15,000 ba mai bara ba mai maula ba mai kwana a bakin titi gaba daya an maida su mutane an samu musu da kyakkyawan fata a rayuwarsu kuma sun zama an yi musu katanga ƙarfe daga ayyukan ta'addanci da ayyukan da ta da zaune tsaye mutum 15,000 ba fa nan bane ma sauraro wannan baiwa Allah ta ta amfani da wannan tsari na alwaqfu ta'alimi domin waqafi kashi ne akwai waqafin da yake da alaka da ilimi waqafin ilimi akwai waqafin lafiya akwai waqafin walwala ta jama'a akwai waqafin samar da sana'a da yaƙi da talauci da shaurin su to ita wannan waqafin nata ya tattara kusan dukkanin waɗannan abubuwan da ake buƙata domin ɗalibai za su zo za su yi karatu su kwana a nan su ci su sha kuma an maida su ma sana'a abinda ake ta magana entrepreneurship to ga model na yadda ɗalibi tun kafin ma ya gama matakin karatunsa yana da aikin sa da sana'arsa zai riƙe kansa zai kuma kula da ma wasu ba yadda da yawa daga cikin tsarin karatunmu na yanzu sai ya zamana sai yaro ya gama wai zai je kuma ya tafi fafutukar neman aiki ba abubuwan da wannan baiwa Allah ta yi a makarantar nan abubuwa ne fa masu ban mamaki kuma waɗanda ya kamata a nazarce su a kula da su a amfana da su
asalin tsarin alwaqf ta'limi wato tsari ne na musulunci wanda har kasashen turai sun amfana da shi matuƙa da gasken gaske wajen inganta harkar ilimi koyo koyarwa bahasi da samar da wato masaukai na dalibai da kuma daukan nauyin masu bahasi da binkice mai zurfi domin haɓaka harkar ilimi da kuma ci gaban al'umma. Na tabbatar duk wanda yake harkar ilimi ya san mashhuriyar university din nan ta Oxford. Wannan university ta Oxford ai tana da awqab, tana da ita da Cambridge, waɗannan jami'o'i guda biyu da Harvard uku kenan. To dukkanin waɗannan jami'o'in yanzu ana ganin kamar a duniya babu kamar su, kuma dukkanin su sun gini ne akan asalin fikirar tsarin waƙafi da musulunci ya zo da shi. Akwai wata Baturiya kwanaki da ta yi rubutu akan yadda wato tsarin waƙafi ya samar da gagarumin ci gaba a duniya da kuma ƙasashen Turai musamman. Ta bayyana cewa dukkanin waɗannan jami'o'in da ake ambatawa Oxford, Harvard da sauran universities cewa sun samo tsarin ɗorewarsu ne a wato ainihin daga tsarin waƙafi na musulunci. Haga yanzu ana ganin cewa Oxford kadai tana da abin da bai gaza wato pound sterling biliyan 1.3 ba, wannan duk na awqab dinta ne na ilimi banda gine-gine da take amfani da su. Hakanan Harvard ana ganin tana da asusun waƙafi daban-daban-daban ya kai kusan 13,000, wanda gaba ɗaya waɗannan asusun 13,000 wato kamfani ne yake gudanar da su, yake samar da ribar waɗannan asusu, ana amfani da shi a harkar ilimi. A binkice-binkicen da aka yi, wasu da wani ɓangare na binkicen da aka yi yana nuna cewa sama da kashi 90% na dukkanin jami'o'in Turai, to ko dai kacokan ɗinsu ko kuma wani ɓangare mai yawan na cikinsu an gina shi ne akan irin wannan tsarin na endowment waƙafi, wanda kuma na bayyana cewa bahasi ne aka yi girkakke cewa wannan tsarin duk daga musulunci aka ɗauke shi. Kuma wato budget ko kuma in ce kasafin kuɗin kasafi na waƙafin da yake samar da harkar ilimi, ma'ana kasafin kuɗin da yake kuɗaɗen da ake samu ta hanyar waƙafi wajen gudanar da harkar ilimi a Amurka kaɗai ya kai dala biliyan ɗari da goma sha tara. Wannan abun mamaki ne ƙwarai da gasken gaske, wanda ya kamata hankalinmu ya dawo wato jikinmu mu san cewa muna da mafita a cikin al'amuran addininmu. Bai kamata a ce har wasu zo su koyi abu su kuma yi mana fintinkau ba a cikinsa. Idan ka duba Harvard, wanda John Harvard shi wanda ya kafa ta a shekara ta 1636, tun daga wannan lokacin an yi ƙididdigar abin da jami'an nan ta mallaka a shekara ta 2021, kamar shekara 5 kenan da suka fice, tana da sama da dala biliyan 53, wanda wannan jami'ar ana ganin kamar ita ce ta farko a jerin jami'o'in da suke duniya. To saboda haka nan ya kamata
mu kalli wannan tsari da idan basira. Amma idan muka duba tarihin musulunci da yadda alwaqfut ta'limi yake a musulunci, za a ga ya sha kan wa'ancan baki daya, domin tun a shekara ta 105 hijiriya, 105 hijiriya, shekara 1300 da wani abu, makaranta Ad-Dhahhak ibn Muzahim shi kadai yana da yara masu karatu a cikinta sun kai guda 3000, wanda akan jaki ma yake zagayawa saboda yawan su. Kaga idan a shekara ta 105 an samu wannan, to ina kuma ga bayan da shekaru suka dan tura, wanda malamai da yawa sun yi bayanin makarantu na waqafi waɗanda su ne suka kenkeshi wato ainihin malamai a tarihin musulunci da masana da ƙwararru a fagage daban-daban. Kaga dai misali, idan muka zo daga cikin makarantun da aka samar irin na wannan tsarin waqafin, akwai tun a ƙarni na 3 da na 4 na miladiya, akwai waqafin da al-Imam Abu Hatim Muhammad bin Hibban Shafi'i a makarantar sa a Naysabur, wadda aka ambace ta da al-Madrasatul Bayhaqiyya. A cikin ta akwai library, akwai gurin kwanan dalibai, kuma akwai abubuwa da yawa da suke taimakawa wajen harkar koyo da koyarwa. Hakanan akwai a Damashq, akwai makarantar da ake ce mata al-Madrasatus Sadiqiyya, ita ce makarantar farko da mazhabin Ahnaf ya samar, kuma tun shekara ta 491 a hijiriya take. A madrasatun al-Madrasan Nizamiyya kuwa, wannan makarantar da yawa daga cikin zaratan malaman duniya na musulunci to daga wannan makarantar suka fita, kuma tun shekara ta 485 kusan shekara 1000 Nizamul Mulki Tusi ya samar da ita. Wannan makaranta masana tarihi sun faɗi abun mamaki game da ita ta ɓangaren yawan littattafanta da yawan ɗaliban da take ɗaukar nauyi, da kuma irin kuɗin da ake kashewa wajen ainihin ɗaukar nauyin harkar ilimi da koyo da koyarwa a bisa tsarin waqafi, da irin albashi da ake bayarwa a wannan makaranta ta al-Madrasatul Nizamiyya, da kuma auqaf, gidaje da dama waɗanda aka tanade su musamman saboda ainihin wannan makaranta. Abin da yana da yawa gaskiya saboda lokaci, kuma wannan ɗan ratse ne muka yi a game da wannan harkar tsarin alwaqfu ta'limi a tarihi da kuma duniyar yau, saboda muna magana akan Dr. Umi Wahida, wanda zamu dawo kanta yanzu ba tare da jimawa ba. Idan ka zo Jami'ul Qarawin a Fas, wanda a Maroko kenan, shine wato ake ganin wannan waqafin na Jami'ul Qarawin ita ce jami'a farko a tarihin duniya ma baki daya, kuma an fara gina ta shekara ta 245 na hijira annabi sallallahu alaihi wasallam, kusan shekara 1200 kenan. Kuma wani abin sha'awa, as-sayyida Fatima bintu Muhammad al-Fihriya, wannan baiwa Allah, ita ce wadda ta samar da auqaf waɗanda suka samar da ko suka tsayawa wannan abin da zaka ce ita ce jami'a farko a tarihi gaba daya, ba wai tarihin musulunci ba. Ana kiranta da Ummul Banin, wannan baiwa Allah ta samar da fulotai da gine-gine da kuɗaɗe waɗanda ba sa musaltuwa domin ainihin ɗaukar nauyin harkar ilimi da ɗalibai, da ba su gurin kwana, da ba su abinci a ainihin a wannan makaranta. Ga Jami'ul Azhar shi ma sananne ne
wanda shine ya haifi a Jami'atul Azhar, shi ma duk dai harka ce ake yin ta ainihin tawakafi. Idan muka zo kasar mu Najeriya, za mu ga akwai awqaf da yawan gaske na makarantu da aka sassamar waɗanda masu halin mu suka samar, wanda tarihi ba zai ta umanta da su ba. A gani irin su makarantar Ulumuddin da Marigayi Alhaji Sunsunta ta ya samar, irin makarantun da Alhaji Sani Marshall ya samar, irin makarantu da gidajen makaranta da Marigayi Alhaji Isiyaka Rabiu ya samar, har yanzu akwai wato gidaje guda 60 adadin Hizban Alqur'ani a goron dutse, wanda aka samar da su saboda ainihin Ahbas, saboda waƙafi na makaranta Alqur'ani. Kuma wani tsari da aka yi mai ban sha'awa, cewar a duk makarancin da aka bashi gurin zai ci gaba da zama a gurin matakar dai akwai ɗansa wanda yake ya haddace Qur'ani a gidan. In ya mutu kuma babu wani mahaddaci a gidan, to zai fita. A tarihi ma sauraro, ainihin makarantun Allahnmu da makarantun Islamiyyanmu da makarantun daranmu, dukkaninsu tsarin waƙafi suke. Wasu masu hali ne suke ɗaukar nauyinsu, kuma ainihin da wasu daga cikin masu mulki. Bambancinmu da irin wancan tsarin shi ne, su wa'ancan tsare-tsare da muka faɗa a ƙasashen Turai da kuma a tarihin Musulunci, ana yin waƙafin waƙafi. Wato in ka samar da waƙafi, kuma sai ka samar da wani abin da zai riƙe wannan waƙafin, wanda wannan shi ne muke fatan insha Allahu ta'ala a nan gaba kaɗan wannan tunani da wannan tsari ya bazu ko'ina, mutane su fahimce shi kuma su fara aiwatar da shi domin samar da ci gaba mai ɗorewa a cikin al'ummarmu. In muka dawo game da maganar Dr. Ummi Wahida, 'yar ƙasar Indonesia, wadda muka ce tana da makarantar bodin ta waƙafi da ba a biyan sisin kwabo, ɗalibai 15,000 da kamfani 61 a cikin makaranta. To wani karatu ake, wani matakai ake a makarantar, me ake yi, ya ake gudanar da kamfanonin nan, sannan ma kuma waya ake ma take iya gudanar da wannan al'amari haka. Dukkanin waɗannan bayanan za ku ji su da kunnanku insha Allahu ta'ala a ranar Juma'a mai zuwa a ɗakin taro na CBN a Jami'ar Bayero ta Kano, domin wannan baiwa Allah a yanzu haka nan ma tana Najeriya, tana Sokoto, a kuma ranar Alhamis za ta zo jihar Kano. Kuma Jami'ar mai albarka, Jami'ar Bayero, ta karɓi baƙuncinta, ta kuma yi mata tsare-tsare na musamman da za ta haɗu da jama'a, ta gabatar da lecture, ta yi bayanin irin yadda ta fara da yadda ta kawo. Domin kaga ana maganar 1998, kaga maganar fa da ake yi shekara 30 ma fa ba biyu kenan, amma a ce an kai wannan mataki. Ga mu da almajirai, ga mu da mabarata, ga mu da abinda ake ce musu out of school children da sun kai miliyoyi da shaurinsu, wannan tsarin jami'o'i za su yi amfani da shi, da gwamnatoci, da masu kuɗi, da ragowa al'ummar gari baki ɗaya. Amma ba zan cika ku da surutu ba, za mu tafi hutun rabin lokaci. Idan muka dawo sai ku ji menene ya sa Jami'ar Bayero ta yanke shawarar gayyato wannan baiwa Allah domin ta haɗa ku da ita, domin ku ga irin wannan baiwa da kuma abinda za ku iya koyo a gurinta. Za mu je hutun rabin lokaci a dakacin mu.

0: Tomar sauraro barkanmu da dawowa cikin shirin namu na zangarniya wanda muke yin shiri na musamman yau akan wata baiwa Allah yar Indonesia mai suna Dr. Umi Wahida wadda mun faɗi cewa ta iya samar da makaranta da take da ɗaliban bodin 15,000 kuma a bisa tsari na waƙafi kuma har da kamfani da dama a cikin makarantar da sun kai 61 kuma wannan baiwa Allah tana Sokoto a yanzu haka ranar Alhamis za ta zo Kano a jami'ar Bayero ta karbi bakuncin ta ta karbe ta hannu bibbiyu kuma ta tsara abubuwa masu tarin yawa da sai wanda yazo lecture da aka tsara ranar Juma'a karfe 8 zuwa a karfe 10 zuwa a karfe 12 a sabuwar jami'a a ɗakin taro na CBN zai ji ikon Allah ya ga kuma abubuwan da insha Allah ta'ala zai ƙaru da su a makarantarsa da al'ummarsa da kuma mamulkinsa idan mai mulki ne da zai iya samu da irin wannan tsari na maganin matsalolin namu. Professor Amina Mustafa ita ce mataimakiyar shugaban jami'ar Bayero mai kula da ɓangaren binkice kuma ita ce wato jagaba shugaban kwamitin tsare-tsare na karɓar wannan babbar baƙuwa kuma a yanzu haka nan muna tare da Professor Amina Mustafa za kuma mu ji ta bakinta mu ji wai menene yasa jami'ar Bayero ma ta ga dacewar karɓar bakuncin wannan baiwa Allah da tsara ta da sada ta da jama'a. Yanzu insha Allah ta'ala za mu tattauna da Professor akan wannan. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
1: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuh. Professor barka da asuba.
1: Barka ka dai.
0: Ina gajiya ayyuka.
1: Alhamdulillah.
0: To Allah ya taimaka.
1: To amin ya Allah.
0: Professor ke ce dai mataimakin shugaban jami'a ta farko ma mace a jami'ar Bayero. Allah ya riƙa. Kuma ke ce shugabar kwamitin gayyato wannan baƙuwa zuwa jihar Kano ƙarƙashin jami'ar Bayero. Menene ya ja hankalin jami'a ta ga ya kamata ta gayyato wannan baƙuwa kuma ta sada ta da jama'a game da wannan tsari nata na makaranta da take gudanarwa a Indonesia?
1: Assalamu alaikum jama'a barka.
0: Alaikum assalam
1: jama'a. Ita jami'a daman duk inda aka samu jami'a tana abu guda uku ne.
0: Na'am.
1: Mukan ce jami'a an gina ta ce abu uku. Akwai abin nan karantarwa shi ake ce ma teaching ko? Akwai kuma bincike wato research kenan.
0: Na'am.
1: Sannan kuma akwai abin da ake ce ma outreach. To shi outreach din nan shine ake tallafa ma community. Wato community in general ka
0: gane shi al'umma
1: misali yanzu muna cikin garin Kano so Kano shine immediate community din mu ya kamata a ce abin da muke a jami'a yana ana mutanen Kano suna amfana daga abin da muke
0: haka
1: kuma dama an san cewa jami'a akwai mutane da yawa masu fasaha a fanni kala-kala. To a wannan community outreach din yanzu a duniya gaba daya jami'a an fi mai da hankali akan menene zai amfani jama'a.
0: Na'am.
1: Saboda duk ma binciken da za ku yi ana son ana son ka yi shi tare da tunanin cewa wannan abin da muke zai amfani jama'a.
0: Haka.
1: To shi yasa da muka samu labarin cewa wannan matan sananniya ce a duniya gaba daya ba Indonesia kadai ba saboda kasashen turawa ma sun gayyace ta.
0: Na'am.
1: Da Amurka da Ingila duk tayi zaka ga tana zuwa tana
0: gabatar da
1: kamar sharing experiences din nan.
0: Na'am.
1: Kamar yanda kai bayani a endowment ko shine wakafi.
0: Inda
1: mutane da yawa su gani suna ganin kamar cewa wakafi kawai abin nan musulunci. Mu musulunci da mai ya ba mu wannan dama wakafi.
0: Na'am.
1: Yanzu duniya gaba ɗaya kaga sun koya suna wannan abin da ake cewa endowment. Wai za ka ga jami'o'i da yawa yanzu suka ci gaba harkan endowment din da suke. Na ji ka faɗa su Harvard din nan. Da duk harkan endowment din nan kuma wakafin ne ke nan. So shi yasa da muka samu labarin matan nan za ta zo Sokoto. Through akwai Professor Hassana Darma tare muke ta tsaro waɗannan abubuwan da za a yi.
0: Na'am.
1: To sai muka yi sauri muka samu vice chancellor muka ce mashi matan nan za ta ce to ai ya kamata ta zo ta yi mana public lecture a jami'a saboda ai tana da experience sosai.
0: Gaskiya ne.
1: Kuma makarantarta ta shigaba daga ai googling Ummi Wahida za a ganta. Za a ga makarantar abubuwan da take. To shi yasa muke son ta zo jami'an Bayero mu gayyaci mutane. Su saurare ta saboda ai koyi da abin da mu kwatanta. Kuma jami'an Bayero muna so mu ci gaba. Mu shiga gaba akan harkar. Mu sa mutane jama'ar Kano su lallasan cewa wannan zancen wakafi fa yana da amfani sosai zai amfani jama'a. Saboda gwamnati ba za ta iya yin komai ba.
0: Haka.
1: Ba a ce an bar ma gwamnati komai a hannunta ba. To amma jama'a kowa in aka taro aka yi wannan harkar wakafi wallahi za a ci gaba sosai.
0: Haka.
1: To shi yasa muke son jami'ar Bayero ta shiga gaba sosai ta zama ita ce gaba a Najeriya ma akan harkar wannan wakafi. Da matar ta zo muke son mu yi amfani da wannan dama mu ga me za mu iya yi a ta fannin jami'a. Shi yasa muka gayyato ta shugaban jami'a ya ɗauki nauyin zaman da za ta yi a Kano. Kuma a jami'ar Bayero za a yi wannan public lecture idan kuma aka gama za a ci gaba mun gayyaci mutane da yawa da suke harkar wannan wakafi da kuma masu kula da marayu da za a zo a yi tattauna abin da ake ce ma round table discussion.
0: Masha Allah.
1: Abin da lokacin da ake public lecture din lokaci ba zai isa ba. To shi yasa muka ga ya kamata a zo a yi wannan round table discussion din kuma a ƙara mata tambayoyi a ƙara fahimta.
0: Masha Allah.
1: Muna so a fahimta ne ba don saboda mutane su koya mu ga ina za mu iya fara yi ko da abin nan na pilot a hankali ba za mu iya yin nato ba yanzu saboda ita kaga yanzu suna da ɗalibai 10-15.
0: Me zai hana pro? Me zai hana
1: in the future long term muke duba ai kasa akwai short term akwai medium term akwai kuma long term amma idan mutane din suka zo suka bada haɗin kai za mu iya kai 15,000 ne insha Allah.
0: Tunda kin san mutane da yawa suna jinki a wannan maganar kuma wataƙila akwai wanda ma zai iya cewa to yanzu shi wannan abin ya burge shi yanzu jami'a za ta iya ba shi dama idan zai zo ya haɗa kai da jami'a samar da wani wakafi shigen irin wannan za a iya ba shi dama a jami'a.
1: Gaskiya abin da muke son mu yi kenan. Saboda yanzu muna developing abin da muke ce ma concept note. Wato kamar wani kundi ne haka da za mu tsara kuma a namu na jami'a yayi za mu yi. To shi yasa wannan zuwan da matan nan za ta yi akwai abubuwa da dama da muka tsara yadda mu ma za mu duba a jami'a ya za mu yi mu fara wannan abu.
0: Masha Allah.
1: So da mutanen Kano especially ya me za su kawo za su iya saka su ma kuɗinsu misali. So bet mu fara mu ma mu fara irin wannan abu mu ga ya zamu mu fara.
0: Gaskiya ne.
1: Akwai dama da yawa ba kawai saboda ja abin nan ɗaliban mu ba na biyu ke a al'umma gaba da yara sun fita daga makaranta yara ba su da sana'a mata a gida ba sana'a ba waye to yaya za mu yi mu fara mu ma idan dai za mu samu tallafi daga mutane. Kuma tallafi ne da nake magana kada mutane su yi tunanin cewa a'a to ai ni ban da kuɗi a'a ni ba mai kuɗi ba ne a'a.
0: Na'am.
1: Ko da naira 50 ne naira 100 naira 500 misali ka bada a damiyan cewa kai ma kana son ka samu wannan ladan wajen tallafa ma abin nan a wajen wannan wakafi kuma zai dubi niyan ka kuma ya bada ladan wannan
0: to kuma ai problem ma kuma aikin ga ita kanta da wannan karo din tunda ita ba wai tallafi take samu daga kasar waje ba kuma wasu manyan masu suka tsaya mata ba a'a wannan yadda kika faɗa na al'umma wannan ya kawo ko abin da zai iya da haka ta hada ta fara wannan abubuwan ba
1: haka ne da ita da mai gidanta mai gidanta ne ya fara wannan
0: eh haka
1: ko dai Allah ya mishi rasuwa sai ya ce mata ta dora ta make sure cewa wanda wakafin yayi sustain din shi kuma jama'a ka san su mutane sukan so su ba da kudin su inda suke ga suna son su ga ana aiki
0: gaskiya ne
1: gaskiya so ai tunda kaga sun dade tun 1998 suka fara wannan haka kullu ana ganin amfanin shi ga jama'a to shi yasa kullun mutane suke ƙara tallafa ma makarantar nata kuma kamar yanda kai bayani babu abin da yake western a makarantar nata Umma Wahida
0: masha Allah
1: su suke noma abincin da zasu ci su suke sarrafa breading da zasu ci so akwai harkan entrepreneurship na wanda yanzu zaka ga jami'a da yawa ma an karkata cewa yara kada kawai mu koya musu karatu theory din kenan mu kawo harkan entrepreneurship din a cikin harka yadda yaro yana jami'a amma kuma yana da sana'an da zai yi
0: masha Allah
1: shi zai iya rike kanshi kuma har ya iya daukan wasu aiki
0: haka
1: yawa
0: to masha Allah to prof a ƙarshe a wani jan hankali zaki wa mata musamman ganin cewa wannan mace ce kuma ta irin wannan gagarumin kokari da kuma masu hali da rago al'umma gari wajen wannan ziyara tata ta amfane mu kada abu ya zama na kamar harkar biki kawai a zo a ji abun mamaki a tafi ba tare da an aikata wani bangare na irin wannan ba
1: gaskiya wannan jan hankali ne ga mata sosai saboda ai bun ce sunanta Dr. Umma Wahida mace ce saboda haka ba wai namiji bane dan dai ita Umma Wahida a matsayinta na wakili mace za ta iya rike wannan makarantar bayan ma mijinta ya rasu domin zai hana da ni da ke da ita ma da waye mu haɗu mu ma mu yi irin wannan tunani
0: gaskiya ne
1: san cewa wai ba dan saboda mai gida ya Allah ya dauki ran shi ba shikenan komai ya tsaya
0: an zama uwar marayu a jafi ne masa haka
1: yawa so mata ya kamata mu jajirce mata an san su da tausayi da taimako da komai mata wannan an shirye su da wannan harka so kaga za mu iya insha Allah idan muka yi koyi da ita za mu iya sannan kuma mutane su san cewa shi taimakon al'umma wannan abu ne ma da musulunci ya dora mana majority mu yan Kano musulmai ne Hausawa ne da addinin mu da al'adar mu ya ba mu wannan dama
0: haka
1: to me yasa za mu zubar da shi
0: gaskiya
1: so haka idan muka rike wannan abu da mata da yara har ƴan makaranta ma so yaro karami dan pocket money din shi da ake bashi na zuwa makaranta shi ma zai iya cewa to a cikin pocket money din da nake samu bari in aje wannan abu kaza ni ma in saka shi a wannan wakafi
0: haka
1: mu koma mu koya mu ƴaƴa mu koya mu yaran mu
0: na'am
1: irin wannan abu mu dinga tunani wani kawun ka babu kai kai abokin ka baban shi ya rasu ko kawun ka baban ta ya rasu to menene za mu iya ajewa mu ma mu dinga taimaka musu yanda karatun su ba zai tsaya ba abincin su ba zai tsaya ba yawa da rayuwa ma ba zai tsaya ba
0: to masha Allah
1: kaga da yawa idan mai gida ya fadi kaga
0: kowa ya tsaya
1: check babu yanda za a yi haka gaskiya gaba daya al'umma ba mu yi abin da ya kamata ba
0: gaskiya
1: amma idan muna da irin waɗannan wakafin da ake saka don kula da al'umma insha Allah komai zai tafi daidai kuma Allah zai dafa mana Allah zai duba niyyar mu da kuma abin da muka yi kodari kuma za a samu ci gaba insha Allah
0: to masha Allah girma professor Amina Mustafa muna godiya kwarai da gaske da wannan gudunmawa da kika ba mu kuma naga kina da kyakkyawan fatan cewa insha Allah ta'ala nan da baya da jimawa ba shigen irin abubuwa irin wannan da za su faru a Kano tare da jagorancin ku a matsayin ku na shugabannin mu a jami'a insha Allah to Allah ya saka da alkhairi mun gode kwarai Allah ya saka da alkhairi masauraro kun kasance tare da professor Amina Mustafa a mataimakiyar shugaban jami'ar Bayero Kano wadda ita ce mace ta farko da ta riƙe wannan office na mataimakiyar shugabar jami'a wato DVC research kenan Allah ya saka mata da alkhairi da wannan jajircewa da wannan kokari da kuma tsayawa tsayin daka wajen ganin an gudanar da irin waɗannan abubuwa na wakafi da tallafin al'umma har ta jagoranci wannan committee da zai karbi wannan bakuwa da kuma tsara mata da abubuwan da za ta yi domin a samu nasar da ake samu muna godiya kwarai Allah ya saka da alkhairi kuma muna godiya ga shi babban shugaban namu professor Haruna Musa Vice Chancellor na Jami'ar Bayero ta Kano, wanda shine ya dauki nauyin dukkanin wata hidima da kaiwa da komowa da inda za a sauki wannan baki da kuma abubuwan da za a yi a jami'a. Allah ya saka masa da alkhairi, Allah ya ƙara taimakon sa yadda yake taimakon ilimi da malamai da ma'aikata. Allah ya saka masa da alkhairi kwarai da gaske gaske. Muna godiya. To yanzu a dan abin da ya rago na lokaci, ina ganin za mu daga waya 1 2 3 game da wannan shi da muka gabatar, kuma shirinmu na aiki da lura na ranar Alhamis 6 da rabi na safe zuwa 7 da rabi, akwai yuwar mu da karkar wasu bayanai game da ziyarar wannan baiwa Allah da kuma abubuwan da za a koya. Wataƙila ma kafin wannan lokacin wani ya ce shi ya shirya, tunda an ce kula ya ce ces ga kuɗi ga wuri ga waina, sai mu je gurin Professor Amina mu ji za a insha Allah ta'ala. Muna fatan alkhairi, mutanen mu akwai san alkhairi, kawai suna buƙatar tsari ne da kuma aminci, kuma insha Allah ta'ala akwai shi. Bara mu je layi na farko 070 77 9 5 3 5 9. Na'am, wa alaikumus salam. Bismillah.
2: Na fara zan yi magana.
0: To bismillah, sunanka?
2: Abbas Adam Abba.
0: To Mallam Abbas daga ina?
2: Alhamdulillah, gaskiya ina yi wa wannan gidan radio addu'a da kuma godiya.
0: Na'am.
2: Da kuma shi jagoran shirin Dr. Nura. Da kuma Jami'ar Bayero ta Kano da suka ɗauki wannan tokar wannan babban taro.
0: Masha Allah.
2: Yau da nan roƙo Allah sarma zai kiyo a maimaita wannan shirin.
0: Na'am.
2: Kar a ce sai Juma'a da domin fa'idar sa.
0: Na'am.
2: Wannan shi ne sharuɗan da bayar Allah mun yi taimaka, Allah mun yi sanya mu amfana da wannan alheri da zai zo Kano gaban gida.
0: To masha Allah, to mun gode Mallam Abbas da wannan gudunmawa. Mallam Abbas shugaban Al-Burhan Waqf Foundation yana cikin masu ba da gudunmawa sosai wajen ganin an dawo da wannan tsari na wakafi da tallafawa al'umma a cikin sa. Muna godiya. Ba mu je laye gan. Assalamu alaikum.
3: Wa alaikum rahmatullah.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: To masha Allah, alhamdulillah.
0: Na'am, da wa muke tare?
3: Ya ku yi al'arimi ina waya da kurna gidan godiya.
0: To mallam, da ya sunanka? To Mallam Saddam, me zaka ce? Kaji shirin namu ne kuwa?
3: Eh, naji yadda shirin ya tafi.
0: To masha Allah.
3: Ya za a iya ita wannan biyo Allah da take goya kamata a ce shi a gaban musamman masu rike da madafin iko, domin idan ka duba haka yanayin karancin abun hannu da yake a hannun al'umma ƙasa Najeriya.
0: Na'am.
3: Ya kamata a ce hukumomi wayanda suke da madafin iko shigo ciki. A tabbatar da an yi abin yanda al'umma wayanda suke na ƙasa talakawa ya kamata a ce sun amfana.
0: To mun gode Mallam Saddam, saboda lokaci ina ganin nan za mu tsaya, lokacin namu ya sukwa ne gaba daya, na haka kuma gashi akwai kiraye-kiraye da dama. Zan ba da lambar waya da za a iya kira har minti 30 bayan shiri 0704450070. Za a iya turo da text ta wannan line 0704450070, ko kuma a kira. Kuma insha Allah ta'ala ranar Alhamis ƙarfe 6 da rabi zuwa ƙarfe 7 da rabi na safe, ko dai mun maimaita wannan shiri, ko kuma ya zamana mun kuma ɗorawa a kansa, domin dai a daɗa ba mutane dama, kuma a yi abin aikace insha Allah ta'ala. Kafin wannan lokacin nake cewa subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta.

Na'am, bayar da Allah subhanahu wa ta'ala, a ayoyin da suka gabata ya bayyana mana ilminsa da yalwatarsa da ikonsa, wanda shi ne zai sa ya yi sakamako ranar alkiyama, ta yanda zai saka wa masu munanawa da mummunan aikinsu, masu kyautatawa da kyakkyawan aikinsu. Sai Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana jahilcin mushrikai wurin bautar gumaka. Don haka a nan sai Allah subhanahu wa ta'ala yake bayani bisa wani yanayi da yake nuna ban mamaki da labarin ɗaya daga cikin wanda ya munana aikinsa, ta yanda ya bujiri wa imani ya ƙi shiga musulunci, duk da cewa ya ji abin da Allah Ubangiji ya saukar na daga shari'a. Shine Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa afara aita allazi tawalla, ai ka ba mu labari ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama dangane da wannan fajiri mai aikata sabo wanda ya bujiri gabarin imani ya ainihin bishiriya. Ma'ana ka ba mu labari dangane da wannan fajiri, shine afara aita allazi tawalla, baka ba mu labari ba dangane da wannan mutumin da ya bujire ya juya baya gabarin imani da Allah. Wa a'ata qalilan wa akda, sannan ya bayar da kadan, sannan kuma ya zama mai yayi rowa da ragowar dukiyarsa. Gashi da dukiya, amma da ya tashi bawa sai bawa abokinsa lisahibihi allazi ayyarahu, wanda ma ya ainihin tuzurta shi, iya masa gori ya wulakanta shi, sai ya bashi kadan daga dukiyar wacce ya kafa mata ma sharadi, sannan kuma ragowar sai ya rowa. Wanda dai malaman tafsiri kamar Imam Mujahid suka ce ta sauka ne akan Walid ibn al-Mughira, shine mai wannan sifa. Allah Ubangiji sai yake kawo misalinsa daga cikin jumla ta kafirai. Allah sai ya ce a'indahu ilmul ghaibi fa huwa yara, shin yana da ilimin gaibu ne na sanin al'amura ɓoyayyu har ya san cewa wannan abokin nasa zai kare masa azaba? Shin yana da ilimi na gaibu da abin da zai faru? Am lam yunabba bima fi suhufi Musa, ko kuma ba a bashi labarin abin da yake cikin attaura ba? Shine suhufi Musa, littafin da aka saukar wa annabi Musa, attaura kenan. Shin ba a bashi labari da abin da yake cikin wannan ba? Wa Ibrahim allazi waffa, ai da kuma abin da ke cikin littattafan annabi Ibrahim, wanda ya cika abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce shi na daga da'a da isar da manzancinsa. Wanda Imam al-Hasan yake cewa ma amara Allah bi shay'in illa waffa bihi, ba abin da Allah ya umarci annabi Ibrahim face sai da ya cika. Shine kamar yadda Allah yake cewa wa izibtala Ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa tamahunna, yawa, kamar lokacin da Allah Ubangiji ya zarba annabi Ibrahim da wasu kalmomi kuma sai ya cika. Ma'ana duk abin da Allah Ubangiji ya dora masa to annabi Ibrahim yana cikawa. Yanda Allah Ubangiji ya takaiti da ambaton littafin annabi Ibrahim da littafin annabi Musa, domin su mushrikai suna da'awa cewa akan millata Ibrahima suke, suna kan tabarkin annabi Ibrahim ne, su kuma ahlul kitabi suna riko da attaura. Wanda an kaddamar da littafin annabi Musa ne ba an bi according to lokaci ba, ba a kalli waye ya fara zuwa, da wanda ya fara zuwa annabi Ibrahim ya fara zuwa kafin annabi Musa. Amma anan sai aka fara kaddamar da littafin annabi Musa maimakon abi a yanayi na zamani. Yawanci in aka jero sunan annabawa sai an faɗi sunan annabi Ibrahim kafin a faɗi annabi Musa. Wa aka zame nabiyina misaqahum wa minka wa min nuhin wa ibrahima wa musa wa isa ibn maryam.

0: Dan haka nan Allah subhanahu wataala kaji ya fara ambatar annabi Ibrahim kafin annabi Musa duk siyaki in yazo zaka samu hakan hatta a cikin suratul alasi wai inna hadha la fi suhufil ula sai ce me suhufi Ibrahim sai ce littafin annabi Ibrahim da annabi Musa domin anan littafin annabi Ibrahim sun kasance da daddu ne wanda kuma a cikin su akwai wa'azozi waɗanda ba su shahara ba a tsakankanin mutane kamar littafin annabi Musa wanda su ne mafiya kusanci shi yasa aka fara ambaton a wannan sura ta Najmi annabi Musa ko littafin annabi Musa kafin annabi Ibrahim daga nan sai Allah subhanahu wataala sai ya bayyana abinda littafin annabi Musa da littafin annabi Ibrahim ya kunsa wadanda ka'idoji suka kunsa sai ce Allah taziru wa ziratu wizra ukura ai wata rai ba ta daukan nauyin wata rai ma'ana wata rai ba ta dauki zinubin wata ba in wani aikata zinubi ba za a dora wani wanda bai aikata ba sai shi zai dauki wannan zinubin ta yanda ba za a riki wani da zinubin wani ba wanda wannan aya tana raddi ga wanda yake cewa zai dauke wa wani azaba to wannan aya tana raddi akan sa cewa Allah ubangiji wata rai ba ta dauke wata rai ainihin zinubi sai Allah ubangiji ya ci gaba da cewa me wa allaysa lil insani illa ma sa'a ai shi mutum ba shi da komai face abin da ya aikata duk abin da ya aikata shi zai gani wanda imam ibn kasir ya ce ai kama la yuhmal alaihi wizru ghaira kamar yanda ba za a daura masa laifin wani ba kazalika la yahsilu lahu min al-ajri illa ma kasaba huwa li nafsihi haka nan ba zai samu lada ba sai abin da yayi shi da kansa ai laysa lahu illa ajru sa'ihi wa jazaa amalihi ba zai samu komai ba sai ladan aikin sa dan haka wannan shine shi sa wannan aya take nuna mana lalle wajibi ne mutum ya dage domin ya aikata aiki nagari abin da yayi shi za a saka masa wa anna sa'ayahu sawfa yura kuma da sanni za a bujiro masa da aikin sa za a nuna masa aikin sa ranar alkiyama ya ganshi akan sikeli wanda wannan aya tana bishara ga mu'mini domin Allah subhanahu wataala zai nuna masa aikin sa domin yayi farin ciki da wannan aiki shi kuma kafiri yayi bakin ciki da aikin sa munana sai ya ƙara bakin ciki shine Allah ce summa yujzahu aljazaa'al awfa ai sannan a saka masa da aikin sa na alkhairi cikakken sakamako wanda za a saka masa cikakken sakamako shi kuma kafiri shi ma za a saka masa sakamakon da ya aikata na mummuna abu wanda narko ne ga kafiri alkawari ne ga mu'mini wa'adul lil mu'min wa wa'idul lil kafir wanda a cikin wannan aya ne Imam Shafi'i sai ya istinbadi sai yake ganin cewa ka karanta Qur'ani ka yi karatu ko sauka ka ce na karanta a bawa wani ladan in ya mutu ladan na wani ne a mazhaba ta Imam Shafi'i yana ganin wannan aya ta togace wannan da haka shi a fahimtar sa sauka da ake in mutum ya mutu ran kwana uku ai saukar Qur'ani horan kwana bakwai ko wani lokaci daya ya karanta wa ubansa Qur'ani a fahimta ta Imam Shafi yana ganin cewa a saboda ai Allah ya ce wa allaysa lil insani illa ma sa'a shi mutum ba shi da wani abu sai abin da yayi za a saka masa domin su mamata dan kai karanta musu ai ba aikin su bane amma sai jamhurin malamai suka ce a Imam Shafi a Imam Shafi wannan ra'ayi na ka bada duba a ciki shi yasa in ka kalli ragowar a immatul mazahib Imam Malik Imam Ahmad Imam Abu Hanifa da jamhurin malamai sun tafi akan cewa idan ka karanta wa mamaci karatun alqur'ani to ladan za a kai masa domin kyauta ne da addu'a da alqur'ani wanda qur'ani a cikin sa akwai rahama rahama tana sauka yayin da ake karanta alqur'ani kuma ya tabbata cikin sunna cewa idan kai addu'a ko kai sadaka ga mamaci ladan yana kai masa. To sai kuma karatu ne za a ce lada ba zai kai, suka ce a wannan ba ma tare da ra'ayi na Imam Shafi'i. Imam Muslim ya rawaito a cikin sahihinsa, haka nan Imam Bukhari a cikin Adabul Mufrad, haka nan Ashabu Sunan in banda Ibn Majah sun rawaito daga Abu Hurairah radiyallahu anhu, manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce idza matal insani, in mutun ya mutu, in qata'a amaluhu illa min salasa, duk aikin sai yana yankewa sai abu uku, ko ya mutu abu uku suna nan suna tafiya. Sadaqatun jariya, in yi sadaka jariya, me sadaka jariya, ladan da ladanta yana gudana, kamar gina bohol, haka rijiya, gina masallaci, yin makarantar islamiyya, samar da wani foundation da yake yada ayyuka na addinin musulunci, daukan nauyin wasu dalibai da za su karatu wanda zai amfanar da al'umman musulmi, dukkan wani aiki na alkhairi, hatta bishiya da zaka dasa wacce za ta kawo sanyi a dinga amfana, to wannan ko da mutum ya mutu ladansa yana binsa. Haka nan au ilmun yuntafa'u bihi, ko ilimi da ake amfani da shi, yi wani littafi ko yi wani rubutu ko yi wani abu wanda yake na ilimi ne wanda za a amfana da shi, to sadaka jariya ne. Ta nan lada yake fitowa na mutumin da shi kuma ba ilimin ne da shi ba, sai yake taimakawa wajen yaɗa da'awa. Kamar alal misali, wani yana karatu sai wani ya ɗauki nauyin buga littattafansa ko yaɗa karatunsa, wanda maimakon 'yan mutane kalilan su ji sai mutane da yawa su ji, to shi ma wannan har abada da ya ɗauki nauyin wannan, shi ma yana da wannan ladan na sadaqatul jariya. Shi sa in an ce sadaka jariya, kada ka ɗauka ana bayatbatin da'awa, ka ɗauka kawai ta keɓantu ga malamai, a kai da ba malami ba kai ma za ka iya taimakawa wajen aikin da'awa. Yana ɗaya daga cikin abin da za ka samu Larabawa suke masu wayo, sai su tafi ƙasashe na Turai ko inda musulunci bai kai ba, inda ake buƙata sai su ɗauki wani abu sai su yaɗa na addinin musulunci. Wanda akwai wani malami da nake karanta wani rubutunsa, ya ban sha'awa, yake cewa ya je irin ƙasashen Turai ɗin nan, sai ga wani yake cewa kwamon ma'aikaci ne, wanda ɗan albashi ne, wanda albashinsa ba wani yawa ne da shi ba, sai ya je wutar library a ƙasar Turai, sai yake cewa duk nahiyar ba musulmi, sai yake cewa yana so ina ne ɗalibai suke circulation suke kai kawo, sai ce to ga wasu littattafai, sun su littafan addinin musulunci, kawai sai ya ajiye. Wanda a haka aka samu da yawa, wasu ta karanta wani littafin suka dinga musulunta. To wannan dai yana daga cikin nau'i na sadaka jariya, shi ne wanda mutum ya bada ilimi wanda za a yi amfani, duk lokacin da aka yi amfani da wannan ilimin kana da lada. Aw waladun salih yad'u lahu, ko kuma wani yaro nagari da zai yi masa adda, shi ma daga cikin abin da ake bukata. Shi yasa ake so mu dage wajen tarbiya, mu dage wajen ba wa 'ya'yanmu tarbiya, domin shi ne yake haifar da a sami yaro nagari, wanda haka yana farawa ne tun daga tushe. Shi yasa musulunci ya kwadaitar da mu wajen zaɓar mace ta gari. Mace ta gari tana da rawar da take takawa wajen tarbiyyar yara. Daga yanda mutum ya kuskure wajen auren mace ta gari, to ya yi kuskure kwarai da gaske wajen tarbiyyar yaro wanda zai masa adda. Domin shi yasa zaga ana rawaitowa manya-manyan tabi'ai, yana ɗaya daga cikin abin da suke wa 'ya'yansu magori. Kamar babban tabi'i Abul Aswad Ad-Du'ali, wanda ya tara 'ya'yansa yake cewa laqad ahsantu ilaykum sigaran wa kibaran wa qabala an tulidu, yace ya ku 'ya'yana da kuke gani na haka, na fa kyautata muku tun kuna yara kuna ƙanana, yace tun kafin ma a haife ku. Suka ce ya babanmu, mun san kyautata mu da kai mana muna yara da mun girma, wace kai mana ka ba yau? Sai yake cewa na zaba muku uwar da ba a zage ku da ita ba, uwar da ba za a zage ku ba, ce ai uwar ku ita ce wannan bankadaddiyar wacce kowa ya sar badalar da take ko badalar da ta yi, wanda kuma ta ki tsayawa ta ba ku tarbiya. Shi yasa daga nan musulunci sai ya kawo muhimmancin a gina aure a kyakkyawan manufa da zaɓar mace ta gari. To daga nan ne sai ga yaya sun hau sauti, sai a dinga sa su a kan abin da yake mataki mai kyau, yanda za su taso a cikin tarbiya. kuma lalle iyaye gaskiya sai sun sa ido kware da gaskiya wajen ƴaƴan su. Wannan ya daga cikin abin da a wannan karan muke fama da matsaloli, ya daga cikin abin da yake kawo lalacewa yara a gidajen mu, wato yawan ficewar mu da muke mu maza da mata. Mun zo ƙarshen zamani, akhir zaman, anta takruj wa hiya takruj, kai ka fice ita ta fice, ko ka fita kasuwa harkokin business ita ma ta tafi Dubai ta je ta saro kaya ta je ta business ta je kwari ta dinga raba atamfofi a ofisoshi da wurare da tana business, ko kuma ka fita office ita ma ta fita office, to an sami targado a gida. Shi sa malaman tarbiyya suka ce yana da kyau uba ya dinga bada lokaci isasshe ga ƴaƴansa. Nan kake fahimta in baka nan ba lalle ka banci wani abun ba, saboda yaran zamani da wayo da dabara. Shi sa ake so uba ya dinga bada lokaci kwarai da gaske, uwa ita ma ta dinga bada lokaci. Amma duk lokacin da aka samu cewa lokacin da na uwar ne da uban da ƴaƴan, ana so a dinga zama wani lokaci ai ta hira ana nishadi, yana daga cikin abin da yake kawo soyayya da ƙaunar juna tsakanin family guda. A samu wani lokaci a dauki awa ɗaya awa biyu a yanko kankana ko a kawo kunun aya ko wani abu, ana nishadi ko dan tsire ko balangu, ana abba kaza ana waye umma ai kaza kai waye ana ta, wannan yana daga cikin abin da yake karasa family ya zama family mai karfi, ya zama an samu shakuwa. Amma duk lokacin da za a waye gari, musamman uba, ya fifita neman kuɗi da neman duniya, a to yana ana iya daga cikin abin da ake samun matsala. Shi yasa kwanaki da muka yi wani bincike akan matsala ta shaye-shaye, sai muka gane cewa gidajen da suke samun irin wannan faraka din na uwa da uba, to sun fi samun wannan matsalar. Dan da yawa wani uban za ka ga cewa in ya fita tun safe kananan yaransa suna bacci, ba zai dawo ba sai karfe 10 dare. Wataƙilla wani lokacin ma in ya fita sai ya kwana biyu uku huɗu gobe, ko sai ya yi sati zai dawo. Ai shi sa lokacin la kaddara Allah kada Allah ya ƙara dawo mana da shi tashin ba mamaye da aka yi a Kano da aka matse kowa. Ai muna ji a gidan rediyo ana ta faɗa, akwai gidan da aka zo yaran suka ce umma ga wani mutum akan kujera, waye wannan mutumin? Babansu ne, ba su san shi ba wallahi. Saboda lokacin da zai fita sun yi bacci, suna bacci, lokacin da zai dawo suna bacci. Shi sa ma ba saman san su hau kan cinyarsa suna abba da waya suna kama gemunsa suna abin nan. Wanda wannan yana daga cikin abin da kamar da fara ke kawo ƙauna tsakanin ƴaƴa da mahaifa. Shi sa suka ce wai waye wannan mutumin? Ga wani mutum, in makin ga wani mutum akan kujera a zaune. Duk an sami irin mutanen da aka yi wannan, aka ce kowa ba fita, duk kowa sai da ya zauna ya koma zaman gida. To ana so a ƙa'ida ka dinga ba wa iyalinka lokaci, yana daga cikin abin da yake kawo tarbiyya kwarai da gaske, kuma yana daga cikin abin da yake sa ƴaƴa su dinga maka addu'a su soka, saboda kana jin su a jiki. Wanda kuma a gefe guda ba ja na raini ba, ba ja na sangartarwa ba, akwai jin da yake na sangartarwa ne, na shagwabarwa ne. Shi ko yaro in ka shagwaba shi matsala ne. Bahaushe ya ce ka kinaka ko ka kinaka duniya ta so shi, ka kinaka duniya ta so shi, ka so shi duniya ta ƙi shi. Ma'ana haka ne. To shi sa musulunci ya kawo mana wannan. To wannan yana daga ciki cewa yaro wanda zai dinga yi masa adda. Shi sa Imam al-Qurtubi yace daga yawa daga cikin hadisai suna nuna wannan magana, cewa lalle mamaci za a iya yi masa karatu na Qur'ani a bashi ladan, a ce Allah ka kai masa ladan, wannan ya halatta. Sannan a gefe guda wannan aya, wa allaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'ayahu sawfa yura, tana nuna mana muhimmancin dagewa da yin aiki tukuru. Wanda ka'ida ba za ka shuka tsakuwa ka ce za ka ga alkama ta fito ba, ba za ka shuka dusa ka ga gero ya fito ba. Ka'ida in ka ga ka ci nasara a rayuwarka fa sai ka yi aiki. Wannan shine ka'ida, man sabata nabata, wanda ya dage sai ka ga cewa ya girbe, wanda ya dage sai ka ga cewa ya ci nasara a rayuwa. Dukkan wani wanda ya ci nasara, yau da za ka yi rubutu a kansa ka ɗauka, in ka ga wahalar da ya sha a baya sai ka yi mamaki. Duk wanda za ka ɗaga, wanda ya kai ƙololuwa a wani fage ko ya zama abin sha'awa, wallahi in ka ji wahalar da ya sha sai ka yi mamaki. Shi sa ka'ida shine duk mutumin da ya zama ya yi aiki to shi yake cin moriya. Wanda ya kwanta yi kasala to fa kasala zai samu. Shi sa tururuwa kyakkyawan misali ne ga ɗan adam. Tururuwa ce take so ta hau wani wuri, wallahi da za ta hau sau ɗaya ta fado ta hau so biyu da za ta yi haka so dubu ba za ta ainihin sage guyarta ba sai ta hau to haka ake so ka zama duk lokacin da ka sa wani abu a ranka komai yana da kalubale ba abin da ya taso cikin sauki komai sai an sha wahala sai an sha wuya akan sha dadi ta mamman shata dan haka wannan ita ce kaida wanda in kaga kudan zuma daga nan sai kudan zuma ya tafi zuwa Maiduguri akan ya shawo fure ya dawo Kano kawai fure ne wata bishiya ce ba a samun ta sai a Maiduguri da dan fuka bugin sa zai tafi har sai ya je ya debo ya zuki wannan furen ya dawo ya kuma samar da zuma to kaga ba kwanciya yi ba haka nan kura da ka sani uwar kwadayi sai ta yi tafiya na kilomita 140-150 akan neman abinci kawai daga nan shi sa aka samu irin kura za ka samu irin masu shirya fina-finai na namun dajin nan za ka cewa ana nuno ta ɗauki lokacin kilomitas masu tsawo akan kawai ta je ta samu wani mushe ko wani nama ta je ta dawo shi sa ƙa'ida a nan ana so ɗan adam fa sai ya motsa ruwa ma wanda baya motsi wari yake kududdufi baya motsi shi sa yake wari yake ɗoyi amma kogi da yake yana motsawa yana tafiya yana gudana sai ka ga ruwan sa lafiya lau har ma addinin musulunci a ce kai wanka kai alwala wanda tsuntsu albulbul da yake ce masa in ka tsare shi yana da irin zaƙin murya amma kana kama shi kana sa shi a keji to sai ya haɗi zuciya sai ya mutu wanda zaki ma in ka ɗaure shi saboda yana jin kansa da ƙasaita an gani ba su ɗaya ba su biyu ba shi ma yakan haɗa zuciya sai ya mutu ko ya lalace mana hatta dabba tana son sake da motsi shi sa ake so mutum komai ka dazace iya ruwa baka iya shi ta littafi sai ka yi faratisan sai an nuna ma yi kaza yi nutso motsa hannunka motsa ƙafafuwanka haka nan dukkan wani nau'i na wasa na motsa jiki ko damba ko ƙallon ƙafa ko waye baka iya shi kawai kana kallon TV dole sai ka je fili sai an buga mana komai da ka sani na rayuwa sai ka motsa shi sa aka ce ga Abu Muslim al-Khurasani wani jajirtacce ne kwata-kwata baya bacci saboda ya kawo daula ta bin Abbas ci gaba aka ce me yasa muga baka yace in bacci ni bacci yace an ne bacci ai kuma za a hau kaina ai kana jiya irin sarakunan mu na Kano akwai wanda ko ban dake ma da sharbi yake shiga yace in ya suke zagizi to za a yi masa kulumbu to za a hau kansa shi sa ko dushe baka rasa shi mana ana so ka zama ka jajirce wanda wannan shine kaida da zaka kalli masoyin mu annaban mu abun koyin mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai kwanta ba in yana qiyamul layli an fa gafarta masa zulubansa ya fa kowa duniya da lahira kad gufira lahu ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhara amma yana qiyamul layli kafafuwansa suna kukumbura har nana Aisha rike cewa ya rasulullah ya kake wannan qiyamul layli bayan kai an gafarta ma yace afala akuna abdan shakuran yanzu ba na zama bawa mai godiya ba to haka shi ma ya jajirce wato ana nuna ma rayuwa sai ka motsa sai ka fai aiki zaka samu kuma kalubale ne a rayuwa sai an bata maka rai sai an kona maka rai sai ka samu makiya sai ka samu mahasada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya bi komai bai da awala salin alun ba Allah ya jarrabe shi da kafirai Allah ya jarrabe shi da munafikai Allah ya jarrabe shi da ahlul kitabi yahudu da nasara duk kaidi suke masa amma duk da haka ya jure ya hakura bisa cutarwa da zagi da bakaken maganganu a ce masa mahaukaci a ce masa matsafi a ce masa mawaki amma duk da haka sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya jarrabe wa kana a'zamun nas jihadan wa ahsanuhum khalqan wa ajalluhum imanan wa asadduhum ra'ayan wa ambaluhum karaman sallallahu alaihi wasallam shi sai ku mutane komai bangaren karamci bangaren dabi'a bangaren hakuri bangaren kyauta bangaren mu'amala bangaren himma sallallahu alaihi wasallam da zaka kalli sahabban sa da haka suka duk cikin su wallahi ba wanda ya kwanta sun sha wahala wasu an dinga dauko karfe ana dadana musu a baya akan su kauci wasu sun bar arzikin su da ake yi musu gata irin su Mus'ab bin Umar sun bar irin waɗannan shi yasa suka zama yau ana faɗa su Abubakar Siddiq in an zo fage dukiyarsa gaba ɗaya dauka ya shede tafi sabilillah ya bada rayuwarsa ma fi sabilillah shi yasa ya zama mai yawan azumi, mai yawan ciyarwa, mai yawan bauta. Shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da za a ce a shiga aljannata dukkanin kofofi takwas, to da shi sai ya shiga ta kowace kofa, kowace kofa sai ya shiga. Abubakar Siddiq ne radiyallahu anhu, haka nan Faruq wanda ya kai mutuka wajen zuhudu da hakuri, ya jajirce, ya kai musulunci wurare da yawa, ya yi adalci, ya tsara gwamnati, ya kawo tarihin hijira, ya yi ayyuka ba kwanci ya yi ba, shi ma ya tashi ya miƙe, shi sa ake jinjina masa. In ya bi hanya, shedan baya bi. Har an ga kalli sayyidina Usman az-Zunnurayn wanda ya amsa da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ce yadda dukiyarsa an zo ana yanayin zafi za a tafi yakin Tabuka, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa zai shirya rindunar usra yana da aljanna, sai Usman sai ya shirya ta, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kansa yake cewa duk abin da Usman yayi wannan ba zai cutar da kansa ba, har ya goge gwani ne a wajen alqur'ani, yana tahajjudi a cikin dare da alqur'ani, wanda ya samu wannan shi ma ba kwanciya ba. Ali bin Abi Talib amirul mu'minina Abu al-Hasan radiyallahu anhu ya kasance shugaba mai sadaukantaka, wanda ya bada jarumta, yayi kokari a fage da dama na yada addinin musulunci. Shi sa lalle hakika da zakai darasi ka kalli dukkanin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, duk wanda kaje muna fara ba wanda ya kwanta, in ka to tabi'ai, in ka to waɗanda suke bin su, in ka taho, haka nan zaka samu cewa dukkaninsu ba wanda ya kwanta. Shi sa lalle hakika anan ka'ida, ana so ka zama ka dage, ana so ka zama cewa kayi kokari duk abin da ka sa himma, kuma ana so hakullin ka zama cewa kai ni ka gani me nafi iyawa ne. Yana daga samun da yake damun yan adam a yau, kowa akwai mauhibar da Allah ya fi bashi, kai kokari ka dinga wannan. Wannan shi yakan sa mutum sai kaga daga ƙaramin tunani ya koma babban tunani. Ka duba aiki, sana'a, ni me na fi ƙorewa, kada ka dinga raba sana'a. Yana daga abin da yake cutar mutane, sai ga mutane sun fiye zaro, shine tashattutul afkar. Maimakon ya tsaya akan sana'a daya ya gina ta, ya fice akan ta a san she, amma sai ga ya fiye tsalle-tsalle, shi sa sai ga ya kasa yin arziki, ya ta kuma kuka cewa ya ake da ya ji an ce kaza, yana ce sai wuu sai koma, ai fata ce take ce yawo, ai Peter ne wuu ya shiga, ai abin da yake ci karo ne a tafi karo, ai kaza ne yu ya tafi can, ai shikenan sai ga al'amura yayi tashattut. Shi yasa zaka samu cewa ƴan kasuwa irin ta da suka aka san su a kasuwanci kwaya daya, in aka san Alhaji Lawan, to an san Alhaji Lawan da sai da citta, Alhaji Lawan mai citta zaka ji ana cewa, in aka san Alhaji Ibrahim an san shi mai dutse ne, harkar dutse yake, in aka san Alhaji Habu an san shi mai yadi ne, to zaka cewa masu arziki irin da duk haka har ka dai in ka rike, to amma sai ga mutane da yawa, to wannan kaida ne, ana san wato ka fahimci me Allah ya ba wani. In kai magini ne kaga ka iya yin fulasta mala, ka iya tsaye da bulo ka tsaya zaka ci abinci a wajen, wallahi sai ka ji ana neman ka har Abuja, in ka rike abin da gaske, kuma mutum ya dinga abu da zamani, ka daina zama local, da abu ya shigo yufi ka koya. Yana ɗaya daga cikin abin da yasa ƴan kudancin Najeriya suka yi mana zarra, sai ga an samu fasaha ta ƙere-ƙere ko ta gini ko sikiridin ko POP ko sauwa ko su fasahohi, sai kafin mutanen mu su ga ana jimawa. Amma da an ga wannan kana fenti, to i kokari ka koma kai ma na zamani, ana juyewa kaza i kokari ka koma, to sai ka cewa kana samun ci gaba a rayuwa. Wannan haka Allah ya yassare wa kowa, shi yasa zaka samu sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kowa ya goge a babansa. In ana babin kira'a, zaka cewa ana maganar manya-manyan malamai irin su Ubay bin Ka'ab, su Ali bin Abi Talib da sauransu. In ana maganar jarumta da iya fagen yaki, zaka ji ana cewa su Khalid bin al-Walid, su Ali bin Abi Talib, wanda wannan shine ka'ida, ana so ya zamanta cewa ka san cewa ni me Allah ya fi bani, ne kokari nayi na bar raba tunanina, kada ya zamanta a ce nayi kokarin raba tunani, wanda wannan yakan jawo matsala mai tarin yawa. Don haka ina ganin za mu tsaya a nan, in akwai tambaya ban sani ba, malam sai abin nan kawai.
1: Masha Allah.
0: A karanto ta.

0: goyon baya ana fara sai aya sai ta ce to aya ta ba shi goyon baya ko wani hadisi amma duk abin da manzon Allah bai ba sallallahu alaihi wasallama sahabbansa ba su yi ba sannan ba a sami wata aya da ta ba shi goyon baya ba to wannan sunansa bid'a bid'a kuma halaka ce kuma malamai sun ce babu wata bid'a hasana ko sayyi'a ko waye da sauransu wallahu alam
1: Alhamdulillah mun saurari tafsirin karatun Al-Qur'ani mai girma tare da Dr. Nasir Tijjani kan Karofi babban limamin masallacin Juma'a na Railway wanda kamfanin Primes Oil Mill Nigeria Limited suka dauki nauyin ka muku da fatan Allah ya saka musu da gidan aljanna amin zaradin manar jawuji ke cewa mu kasance gobe a daidai wannan lokaci
2: ga wani sako na musamman daga gidan Radio Rahama farin cikin al'umma
3: Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace idan bawa zai fita daga gidan shi da safe yasa kafar shi ta dama zai fita yace bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wala quwwata illa billah kalmomi uku ne masu saukin fada bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wala quwwata illa billah ma'ana da suna Allah zan fita na dogara ga Allah a wannan fitatawa sannan ban da karfi ban da dabara sai da Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya fadi wannan addu'ar za a bashi abubuwa guda biyar na farko za a ce masa kufita an isar maka wa ukita an kare ka wa hudita an shiryar da kai na hudu ya tanaha anhu shaytan shaydan zai kauce ya bar inda kake kwata kwata ya baci sannan wa yakunu shaytanu li shaytanin akhar wannan shaydani sai ya fada ma wani shaydani daban yace ba za ka iya bafa da mutumin da aka isan masa aka kare shi sannan aka shiryar da shi da ya fadi wannan addu'ar da izinin Allah subhanahu wataala wato cututtuka ba za su same shi ba damuwa da kuncin rayuwa ba za ta same shi ba bakin ciki ba zai same shi ba za a kare shi daga sharrin masu sihiri sannan kuma za a kare shi daga sharrin mayu da kuma masu kambun baka jama'a wannan wani sako ne daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kada a yi wasa da shi musamman a wannan zamani da muke ciki yanzu na mutum yaka iya fita a yi garkuwa da shi ko a sace shi ko wani abu ya faru da shi kar a manta da su dai kalmomin guda uku ne bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wala quwwata illa billah
2: wannan sako ne daga gidan Radio Rahama farin cikin al'umma
4: Sunana shine Alhaji Zaharuddin mai yankan shakku shugaban Jijiya wanda kuka saba ganin tallace-tallace na a Taurariwa TV Zango TV da sauransu ɗaya daga cikin shahararrun ingantattun masu bada magungunan gargajiya ko su tuntube ni a cikin office ina na dindindin a nan junction din prison na Goran Dutse tsakanin gidan wanka daura da sustainable project ina son na ja hankalin mutane waɗanda suke fama da cututtuka a jikin su waɗanda suka dauki lokaci wajen neman magani ba su samu canjin da suke bukata ba cikin taimakon Allah da yaddarsa akwai magunguna na musamman da muka zo da su inda kai amfani da su da yarda Allah za a samu waraka ni kulli da'i dawa'u babu wata cuta da ya saukar da ita ba tare da magani ba tsakaninmu da Allah muke aikin bada magani tare da ilimi da muka samu a jami'ar Abeokuta makarantar bincike da sanin itatuwa na sarrafa maganin gargajiya da kuma ilimin da muka gada daga iyaye da kakanni kuma lafiya ta duniya ta yarda da ingancin maganin gargajiya mutanen da suke neman shawarwari ko karin bayani za su iya nema na a lambar waya ta kamar haka 07033379031 ko su tuntube ni a cikin office ina na dindindin a nan junction din prison na Goran Dutse tsakanin gidan wanka daura da sustainable project wanda ba sa iya tafiya mai nisa sai sun zauna sun huta ko ba sa iya tafiya sai da sanda ko wanda suke tafiya takalmin su yana cirewa ba tare da sun sani ko kuma wanda suke jin zafin tafin kafa da kuma munjiriya ina wanda suke fitsari suna jin zafi ko kuma suna samun daurewar mara ko kuma waɗanda suke ganin wani abu yana fita a gaban su. Ina kira ga mazaje, nazo muku da wani gadali na musamman wanda ake ci da ayaba da kuma wanda ake ci da ruwa cikin kwakwa da kuma na'urar gwaji kafin a ba ku magani. Ko mata da suke shan wahala lokacin zuwan bakon su, ko wanda sun dade da yin aure ba su samu karuwa ba, da ma waɗanda suke fama da matsalar warin baki ko bushewar makogoro. Ni Alhaji Zaradini ne yankan shakku, ko su tuntube ni a cikin ofisina na dindin nan a nan junction.

0: To masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da kasancewa da mu a wannan lokaci a cikin wannan yanayi da muke ciki na ci gaba da bukatar ganin gwamnatin tarayya karkashin jagorancin Bola Ahmadu Tinubu wato kamar yadda kuke takoke-koke ta sassautawa ƴan ƙasa kan abubuwan da suke faruwa waɗannan tambayoyin su ne za su jagoranci wata ilimin haura da za ku tattauna tare da mu wala Allah wakilan shugaban ƙasa Bola Ahmad Tinubu za su iya sauraron ku a duk inda suke a Kano ko a Najeriya wato sassan ƙasar nan daban-daban ganin cewa akwai kundi daban ko kuma sashi daban da ya ba ƴan ƙasa su faɗi albarkacin bakin su kan halin da suke ciki wanda ba a hana ba sai dai bukata shine kamar yadda kike sani zara'u ana bukatar kowa ya wato ka tausasa harshen ka kuma ka yi magana ta cikin hikima da basira wanda zai tabbatar da cewa mu ma mun kubuta daga wato wata ile wani kare doka ta harkar yada labarai ko kuma yada shirye-shirye a karkashin jagorancin ita hukumar take sa idanu ta NBC a Najeriya sannan kuma kamar yadda kuka sani waɗannan tambayoyi da ake ta neman amsar sa daga bakin ku ku sani cewa wata ile ma kafin ku amsa a daidai wannan lokaci ko kuma a wannan rana an tashi da labari mai dadi ga ƴan ƙasa cewa shi shugaban Najeriya Bola Ahmadu Tinubu ya sanar da rage wato kudin fito na haraji na man fetur a Najeriya wanda yake nuna cewa ko dai an kama hanyar wato sassautawa ƴan ƙasa su fahimci abinda ake fama da shi ko kuma wato shi kansa shugaban ƙasar ya fahimci abinda ƴan ƙasa suke kuka akai shine tsadar man fetur kusan naira trillion 3.5 shi Bola Ahmad Tinubu ya ce a cire na harajin da ake karba ga duk wani man fetur da aka fito da shi na fito ko aka shigo da shi ƙasa ko kuma aka karba daga matatan Dangote domin a sayarwa ƴan Najeriya wato za iya cewa a fakaice a hange a gugar zana a karkace a labe watakila tallafin man fetur nan da aka ce an cire kuma ba za a dawo da shi ba to ko dai an sa wani kudi ne da ƴan ƙasa za su gani a ƙasa shine to amma abin tambaya kamar yadda ke ita zara'u ta karanto dan tambayoyi guda hudu ku tsaya kansu cewar kun ga yanzu sauyin a gidajen man fetur na NPC ka je ka sha mai saboda ana so ma a ji tambaya ko a ji amsar wannan tambaya daga bakin wanda ya je ya sha mai a gidan jamman na NPC shin kuma a ganin ku ragin zai kawo saukin sifirin kamar yadda ake gani ake kuma shi shugaban kasar yake so ya sassauta su ma ƴan ƙasa su sassauta sannan wani irin ragi kuke so ita gwamnati ma ta saki muku dan samun saukin tsadar man fetur din nan wani yana cewa saukin bai isa ba sai zara'u wani yana ganin saukin bai isa ba dan abin da aka cire kusan naira 60 ne da dan wani abu sannan wani gyare-gyare kuma kuke so gwamnati ne ta yi muku wanda za a ce mutane za su shiga shauki kamar yadda kika faɗa a shiga shauki a daina kuka kowa ya kama gabansa ya ci gaba da harkokinsa ba tare da an shiga wani yanayi ba a daina kuka in ka haɗu da ɗan uwanka zarawo a kasuwa ko kika haɗu da ƴar uwarki ko ƙawarki kawai sai dai ku gaisa ba wani maganar a tsaya ana tattauna maganar shugaban ƙasa ya shi kaza an sha wahala man fetur tsada sannan kowa ya kama gabansa ya ci gaba da harkokinsa kamar yadda ake gani a wasu ƙasashe kowa ya haɗu da wani kawai za a yi zance ne zarawo na cewa ƴan ƙasa suna jin daɗi ya ake ciki ya sai dai ku yi wasu maganganu ba na wahalar man fetur ba na shugabanninku ba da sauransu sannan abinda nake so zara'u mutane su sani shine akwai kuma laifin ƴan ƙasa idan har mutane suka bugo waya suka amsa waɗannan tambayoyi cewa shin kuna gani a ƙasa na tsadar man fetur ɗin nan an rage a gidajen man NPC to gaskiyar magana akwai laifin mutane ƴan talakawa na cikin musu kansu dan ba zan mantawa akwai wanda ya bugo min waya daga kwana Dangora zara'u yake gaya min cewa waken suya yanzu ya sauka ƙasa waken suya ya sauka waken suya ya sauka waken suya sauka na mamata sau uku tsakanin kwana hudu zuwa yanzu an rage wajen naira 28,000 a waken suya buhu daya wanda
1: ya kamata a
0: ce ya sauka saboda ya zo a cikin yanzu haka ana takirbo shi ana kawo shi cikin gari ana gonakai duk an ciccire shi amma a sati biyun da ya gabata waken suya ya tafi naira 85,000 don da yake ji na yanzu ya san da haka don da ya san harka waken suya ya san ya sauka amma ki je unguwanni ki ga awar da aka yanka miki ta naira 50 shekara wato a kwana 15 da suka wuce ita ce da wannan awarar ta naira 50 ita zaki ci jiya ko kika ci yau ita kika yanka ita aka ci jiya ita aka ci yau amma mutane ba za a ga ragin ba wannan irin kasa ce wannan kuma shikenan shi shugaban kasa yanzu ya rage duk da ragin dai ana wannan cewa bai taka kariya kariya ba to amma dai ai duk wanda zai je sama aka ci ta kaleda ya dan rage koya ne to bara mu ji mutane me za su ci game da waɗannan amsoshi ki saki mun yi to waɗannan tambayoyi kada mutane su sauka daga kansu zarau ya kamata a cikin saki karanto tambayoyin nan dan mu sauka daga kansu kuma a nuna cewa lalle lalle duk abin da aka ce an rage a kasan nan dan Allah da Annabi an ga ganin ragin nan ko babu dai ko ya yake kada a ce kuma an ga dora shugabanni duk da su ma suna da laifin su ba faɗa nake ba amma zarau karanto
1: shine shin yan kasa sun fara ganin ragin da gwamnatin tarayya ta ce ta yi akan man fetur a gidajen man NNPC kamar yadda gwamnati ta sanar tambaya ta biyu kuwa cewa take a ganin ku wannan ragi zai iya kawo saukin sufurin wanda al'umma ke kuka da shi ta uku kuwa cewa take wani irin ragi kuke so gwamnati ta yi muku don samun sauki tsadar rayuwa kuke fama da shi ta hudu kuwa wani gyara ne idan gwamnati ta yi akan wannan akan man fetur kuke ganin zai fi muku sauki to ga wata namba da yatin da muka faɗi nambobi take ta shigowa hello assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam
1: wa
2: rahmatullah
1: fatan
2: alkhairi alhamdulillah kuma san san ya hango mace ne a kan layi
1: to masha Allah da fatan an shigo lafiya ka ji maudu'in da muke tattaunawa akai
2: alhamdulillah tambaya ta farko da zan yi kamar ga Malam Husaini da ya tambaya na sha mai a jiya a gidan mai da yana da shi da ke nan opposite MTD abinda na sha mai naira 1,420 kowace lita haka na sha mai to da na yi gaba na duba gidajen mai na 'yan kasuwa su ma abinda suke siyar da shi kenan ka ga batun sassauci ko sauki a yanar PC gaskiya babu wanda duk wanda ya sha mai yanar PC ya zaga wasu gidajen ma abinda zai gani kenan 1,420 kaga sauki da aka ce ya fara fins Oktoba babu shi gaskiya mu kuma ya fara yaushe mu dai a Kano bai fara ba kuma magana sau kuma ragewa aka yi mai ko 1,000 aka mayar da shi ba farage aka yi mana ba idan kuma manta ba marigayi Buhari ya bar mai ne a naira 180 zuwa 88 yan kasa tana ce da shi naira 100 ya tashi sai aka ninka shi misali ko 1,000
0: ɗinka
2: ko 1,000 aka dauke shi aka dauko naira 420 dinnan da ake siyarwa ko a ita an kai la'akari an ninka mutane su yanzu man fetur ko naira 400 aka dawo da shi ba sauki aka samu ba sauki aka samu mai la'akari ɗayar ado Allah ya jikan shi da ya tashi shi ai rage yayi kaga wannan sauki aka samu amma abu ne kana sayen shi misali naira 200 an mayar maka da shi naira 400 sai kuma aka zo a cikin 400 aka ce an cire maka naira 50 ya koma 350 kaga ba sauki ka samu ba kawai dai hanya ɗaya ce idan ma misali ba za a dawo da tallafin man fetur ba muna da matasan mai ta Dangote a Najeriya a zo a rika ba shi man nan a farashin da ya kamata a rangwanta wa mutane ko 800 aka dawo da mai a mutane za su samu sauki amma kana sayan mai 1,400 har da wani abu a ce an samu sauki gaskiya ba a samu sauki ba abin da ya kamata shine kawai in ana ma tunanin Dangote an ba shi mai a farashi mai sauki za a fitar kasashen waje dan kasa ba zai amfana ba a sa shi da gidajen mai kamar yadda yar ado ya so a lokacin sa cewa duk wanda ba zai sayar da mai kaza ba ita gwamnati za ta karba har wannan gidan man ta zuba mai ta rika sayar da talakawa yadda ya kamata ina ganin sai an yi haka za a samu amma dai gaskiya ba sauki a maganar sauki ba ni sai dai mu nemi sauki wajen ubangiji sannan zabi na tohowa Allah ubangiji ya sa mutanen mu su gane inda aka rusa wanda ya cancanta da ba su ke cin gan al'umma kuma a cikin ya ango masu daya
1: malama
0: zara malam Hussein
1: muna tare da ku to malam to muna godiya
0: da ra'ayin nan naka shi ya zaga gidajen mai ma bai ga canji ba to Allah ya sauki dai kai
1: hello assalamu alaikum
0: mama jinka ai sai ka na gamu da ko kana daki ne to Salisu Musa na'am na'am
3: wannan
0: muna godiya kure da gaske. Tunde dai gaskiya ba mu saurare shi sosai ba amma shi ma fata alkari na.
3: Assalamu
0: alaikum. Wa alaikum
3: salam. Ibrahim Karfi daga Furna.
0: To Ibrahim Karfi.
3: To ani litin din daga masu fara wannan abin. Mashin dina ma litin ya rabu da shi ma.
0: Eh.
3: Saboda to kayan gyara ba su da kyau. Abubuwa duk gashi na wani gara sa abin da yake da mu shugabannin mu na Najeriya.
0: Eh.
3: To ka gani na daya abin su arzikin mu ne na kasa.
0: Na.
3: To amma an hana mu mutum moriyarsa. Dan Allah da Allah wajen muna ba ka shugabannin nan da su tausaya wa mutane daga kan kansula ma abin da yake har sama. Ina rufin da muka yi masa. Ga arzikin mu kaga na kuma bangaren banda mai maka su gwada gwada ga su wai kuma su Allah ya ba mu. Amma an hana mu mutum moriyarsa musamman mai mike mike. Kaga ni sai ko na ce ma lokacin da ake kawo shi din ma a ce da lokacin da shi yake daga kasashen waje kaga sai mu san abin da zai shafi amma kowa yana da hannun shi shugabanni ya yi shugura ya zuba ido wani a ce an rage kaza a ce an rage kaza ai kamar yadda da shugaban kasa ya zo ya ce kawai an ci da tallafin mai fetur an tsara kudin nan to haka ya kamata a yi kuma zai rage yana yin wani abu kawai gwamnati ta kare shi ya ce abin da ya ke so amma wallahi yanzu kawai lokacin da kuke nan aka ce ku rufe gidan rediyo na kuta kuta dole ku za ku tafi dole ba za ku tsaya ba ku ce kun ji in ma wani ba a shi ne ma ka ce ma ba a san a ji wani bayani daga wajen ku dole za ku tafi sai dai daga baya ku rufe gidan za a gyara matsala to amma in gyara mutane kowa yana abin da yake so gwamnati ta gyara da gani in wani ya ƙara irin wani abu ya Allah ba mu arziki za a abin nan duk inda kake in ba za ka rasa wani abu wanda yake a ƙasa ba ko a jihar Kano yanzu haka ba ai ga an samu mafi amma an zo an takura mutane ne zan san me yake abin da dumu saboda kulufi da ake ta kawo wa na kasashen waje da ciwo bashi da ake yi to in tara kare wa kansa fada ya yi wa kansa fada idan ba su rufe su fada ba to zai ta abin da ko yanzu zan siyasa ya fito ba ga mata na da makamai suna ta abubuwa ga shi na abu babu daɗi to wallahi idan da aka ce man fara wadawo zai yi na gan fare a gidan mai dan nan da na tsohon dan ta tsaye wannan gidan ma za ka ba a lai ta da suna da kawura da yawa amma Allah haka na ga mutane nan su fara lai da su kaka fa wannan matsalar ta mu kuma wannan rigin da ake an san inda za ka kawo kashi abu mu da wannan mashina da suke rabawa da abubuwa da suke ta rabawa na kuɗi da waida a ce wannan abin suka sauta mana wuta aka gyara mana abu ne aka sauta mana wannan mai ka ga wani abin nan ai na taba gina wani wai buwa ban akwai lokacin da ku da farko ne sai wannan abu ba a gyara shi ba kuma kashi ban ba wannan dama ana gina ban zai sauta to kashi na abu har yanzu ne tafiya ke ta yi ba ya kamata a ga wannan ko sai wannan mashina ba kwalwa ya san dai naka ce abu ana shi da ribi da ake ne lokacin da mashina na ba na godiya kudi da gaske eh Allah taimaka Allah ba da sa'a
1: to da fatan wayin da aka ji suke koke koke nan wanda suke da ruwa da tsaki akan wannan harka
0: Allah da suna ji
1: malanta kula Allah ubangiji ya sa suna ji ga wani kira yana shigo wa hello assalamu alaikum
4: assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam wa rahmatullah
4: to kai tsaye ne magana da uwa ga yankun ke cikin kura sabon dai
0: eh now
4: to malanta
0: kula
4: ne
0: abin da
4: zan ci bai wa wani kan da ke da shi lokacin da mutane suna kallon
0: now
4: kamata a ce mutanen musu idan abu ya sauko a ce kuma ya riga ya sauko mu ga daga abin da zaka duba lokacin da aka ce bola kin ya hon mulki aka ci ya tsare kallon mun bidin wallahi an nan karu kuma gungure idan nan nan rube shi ma cikin nan take take ce mun san tara ko wannan bin jiwa dai kallon take ce mun tara to wai wannan abu ko mutanen ya kamata a ci a hankali a ga harin da dubawa ya bi su ko a ce komai ya zai shi ba idan ko bai su kan mutum komai idan naka yana tsara kai ma naka yi ba nan to kada ya waka da kun ke tibun ko da kai shi da mutane kana kan
5: muna godiya dukkan tudu Allah ya sa kuma ku gani a kasa din gaskiya insha Allah assalamu alaikum
1: so wannan nan da alama
5: assalamu alaikum
6: alaikum assalam
5: yawa barka dai
6: yawa barka dai
5: na'am
6: sai muku ba ta har kai
5: insha Allah muna godiya daga ina sai me to muna jin ka gwali kare mu kuma gwali ko
6: eh wallahi malam ni da zuwa ba ta yi mala kace shi ga ban kasa ya ce na kan ji kunya
5: a nera 60 nin nera 60 nin nera 60 bai rage nera 60 bai rage wa
6: abinda yanzu kana ji ya same mu ba mai kasa da dai ji ba
5: aha Allah kiyaye Allah kiyauta to sai aje aje aje a tunani a yake
6: barka ba mara san hankali ba dukkanin mu
5: na
6: kile ne mu ba san hankali ya kamata mutum sai muke a rayuwa da izinin Allah sai mun san da mun kawo da zai zama mana alkhairi insha Allah
5: to Allah ya sa mu dace
6: wannan shine gudunmuwa ta da fatan za ku tashi lafiya
5: muna godiya da wannan ra'ayi naka muna godiya da wannan ra'ayi naka na to sai wa kuma zarau
1: sai ne suka kira
5: assalamu alaikum
7: assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh rahama gidiyo
5: na'am
7: wallahi ya sukuru da abokin aikin ka
5: na'am
7: da lokacin mai ga da rahama radio fatan alkai da masu sauraron mu gaba ɗaya kuma Allah ya kara abin da kai kuma Allah ya yi kan fara
5: amin almiskin
7: kana tare da Muhammad
5: na'am almiskini
7: wato ka gane
5: na ina jinka
7: wannan fa duk wannan matsalolin duk ba nan suke ba kana ji ko yanzu mu akwai lokacin da ake sai da litar mai naira 1 da kobo 30 ta dawo naira 1 da kobo 50 haka ce mu fito ne zanga zanga kuma a sani na an ƙara kudin mai ya fi sau 20 nake jin to abinda nake so nuna ne sauraro a nan shine duk abin da kaga ba ma wai Najeriya ba Afirka in kaga ta samu matsala to daga arewacin Najeriya ne saboda al'ummar Hausa da Fulani al'ummar arewacin Najeriya sun fi kowa yawa to akwai wani abu da zan ba ku misali yanzu ka dauki misalin Rahama Radio ma'aikatan ku duk wanda kaga yana aiki a Rahama Radio ya cancanta to haka ake so a gani a gwamnatin jihohin arewacin Najeriya haka ake so a gani a gwamnatocin a fadar shugaban kasa da ke Abuja to babu ko daya saboda haka shugabannin arewa ba su san matsalar arewa ba sannan su masu talakawan ba su san matsalar kansu da kansu ba kuma ina tabbatar maka da cewa duk wannan matsalar da ka jana maka
8: kwarewa sai wutan lantarki kyauta sai man fetur kyauta ba tare da koko ba wallahi ba za mu rabu da matsala ba saboda ka gane ko daga lokacin da mutum ya sani kai da kanka ka sani daga lokacin da mutum yana da matar shi kwaya daya ko yana da matar shi kwaya biyu to daga lokacin da yaga ya fara samu to burin sa kawai ya cika matar shi guda uku daga lokacin da muke samu to daga lokacin muke girgo abin da zai cinye kudin ba wai muna amfani da kwakwalwar mu ne mu gina yau saboda mu gida tun gobe ba haka take a arewacin Najeriya amma mun ga ma duk wannan matsala yau a ce gaba ɗaya ma mun bai tsaya amma dan arewa ya shake wuta da wutar lantarki kana nufin an daina matsala to wannan lokacin da aka bar mun bai tsaya kyauta a lokacin da mutane kaga za su samu waraka za su samu kuɗi to a wannan samun kuɗin da suke a wannan lokacin kuma za su kirkiro abin da zai cinye kuɗin wai ba wai kokari suke su gina yau dan gobe ba kuma mun haka mun kuka sai muka faɗi magana ta gashin gaskiya ai kowa ya san dai arewa ta fi ko'ina yawa a Afirka kamar misali jihar Kano a Afirka gaba ɗaya ita ce jihar da ta fi kowa yawan jama'a amma jihar Kano ita ce koma baya da arewacin Najeriya to yanzu misali ka ɗauki tarayyar Abuja ba ma magana Abuja muke ba ka je ka lissafa a nan jihar Kano Afirkan jihar Kano kan yi 70 cikin 100 'yan tirafin da suke cin sa mu kana ji ko mu muna da yawan jama'a ne amma kowa ya koma gefe yanzu ga gani babban abin ta kai shi yarka idan tana aikin asibiti an dinga za ki ta hawa ki nan ballan tana aikin ka tana yarka tana aikin jarida to ka ga wata ko ina mu wuce tuke ke kan wa arewacin Najeriya ka gane ko saboda haka babban abin da za a yi ku za ku cancanta mutane da suke jin wannan magana za ku cancanta kuma za ku cancanta din ba shi ake biyan saboda yawanci mutane ba sa fita zaɓe ina su ne kowa ka ga ina da nasu ma'aikatan gidan rediyo suna da mutanen kamar mu yanzu da kun fara rediyo da kun fara kuke mu gugu ba da gudu ma za mu gugu wani kuma ba zai gugu ba wani kuma yana can bangaren shi abin da yake so yanzu harkar kwallon ƙafa harkar da za su kashe shi yau ta kashe shi zuwa gobe ka gani to saboda haka yan arewa su daina barci in har yan arewa suka daina barci wallahi su kur ba ma wannan zai bude baki ya ce wai a mulkin karɓa karɓa ba kuriya ce demokuraɗiyya ba kana gani ba duk yawan mu ba kun koma ƙarshen baya jiha ɗaya a arewacin Najeriya ta kai jiha uku a kudancin Najeriya amma kuɗi dai an muku kuɗin goro saboda shugabannin kuna arewa ba su yi wani amfani da mu ba san komai ba ka tashi lafiya ne magana ma amma ya gaske
5: ta muna godiya a gaida almiskin Allah kyauta dai yan Najeriya ba sun fara a zara sun fara
1: gaskiya ne mu dai anan su ce Allah ubangiji ya kyauta ga wani yana kira
5: assalamu alaikum
9: alaikum salam ta'ala wa barakatu
5: na'am
9: kana tare da Haladu sakataren agaji wanda aka sani da Haladu mai magani tura karamin kungusu wajar Kaduna
5: da Kaduna ke kiran mu
9: eh alhamdulillah ina sauraron ku kuma muna tare da ku ko da wani lokaci insha Allah
5: to Kaduna wace karamin hukuma
9: karamin hukuma so batura karamin hukuma so wajar Kaduna
5: to na mutanen Ikara
9: yawa alhamdulillah lafiya lau muke baki daya
5: ta dama ai ku mutanen mu ne amma kuna yawan sauraron mu kwarai da gaske to to yanzu a Kaduna ne ya magana farashin litar man fetur to ya magana farashin litar man fetur a nan Kaduna Tinubu ya ce a rage ko da naira 60 ne to ya ragin ya hau an gani ko ko dai ba a gani ba yanzu
9: to ai yanzu dai mu yanzu tsakani ga Allah ai shi irin wannan ai sai dai addu'a kawai shi misali wannan ma rage da ake ce za a yi to idan an yi ma tare ko ne ta koma mu a ran irin namu na talaka muna ganin wannan rage ma ba shi da amfani da dini idan ma an yi ba doriya ne kuma bayan haka an kara ma da karfi karfi ne ka ga masu siye da siyarwa masu karfi za su yi ta siye suna ajiyewa inda sun san takaitaccen lokaci ne farashin nan zai dawo saboda haka dai mai karfi za a kara ma karfi saboda haka talaka mafi yayin
5: kana mai karfi za a kara karfi
9: a wannan rage mai a takaici saboda haka kuma kamar yadda dai tinje zo ka almiskin
5: na
9: ya mutar samu ne masu gyara amma gaba ɗaya mun rikice saboda mutanen gaba ɗaya ba ta mu suke ba mun zaɓe sa kananan jam'iyyu sun koma manyan jam'iyyu saboda haka mu talaka sai mun dage kuma yadda matsalar take magana ta gaskiya din a firamar hirarshen ba fa talaka ne yake zaɓar su ba kuma yanzu kana ganin yanzu lokaci ya kare a yanzu ke bada babura suke bada fidayi wanda yake abin ba zai amfani ba amma mu da yake da mun manta duk wannan matsalar da muke ciki mun manta muna tare da saboda haka magana ta gaskiya wannan abu ne kawai sai dai mu ci addu'a ki gaba da addu'a Allah ya kawo mana sauki kun ma da kuke daukan wannan nauyi ma mun ke kona kudin mu saurare ku Allah ya sa suna saurare Allah ya kawo mana sauki har sai sakataren agaji wani akan sani da haladi ne magani tura karamo kuma su ba Allah ya saka da alkari
5: muna godiya muna
9: wannan yanayi da muke Allah ya karo Allah ya kawo mana
5: To kana so kai masa fatan alkhairi shugabannin namu shugabannin namu daman da kullun ana cewa su ji tsoron Allah kuma su gyara to kuma ƴan ƙasa ku gyara shugabanni su gyara assalamu alaikum
10: assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
5: wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh yawa
10: to
5: azan na gabo na
10: to alhamdulillah gaskiya mun tukar kafin cewa shi ko wannan amma duk da kace ni na dubu ma haji ne ko kowa da irin bamban cewa yi kala kala
5: na'am
10: sarau da zamu an tukar gaskiya shi ko wannan rage fari ga yake yawa da shi da gwara babu
5: gaskiya da wannan rage ba da wannan kace da wannan ragin ƙara babu
10: gwara babu
5: na'am
10: da ce amma ka rage amma ka rage ko amma ba ka wani wajin karewar sa
5: to kan kuma ko tinubun yana jin ka shugaban Najeriya tinubu ya janye ma rigin dai
10: ai ko na ma ya janye
5: inna lillahi
10: wala to kai ka duka ne ce ba da ka gaskiya ma to dai yake to wani kida jama'a sa hawa ba su ma gore ke duba ba
5: to kai dai kamata a ce ka kun gode masa abin da yayi yana gani ya kokari zan naira trillion uku ne da aka sa wannan rigin
10: subhanallah
5: zan ce wata gaskiya gwara ma kawai dawo da wannan talaba shi kawai dai abinda annaya ne ba sai ce to kawai Allah ya samu dace a cigaba
10: da shan wahala kike
5: so kenan to ka soka dan gambo ka soka da tambaya kuma assalamu alaikum ko kana nan nace ku
10: soki a cigaba da shan wahalan ne ko kuwa ya
5: ni to muna amin ya rai to Hassan na gambo da Usaini ɗan uku kenan Hassan ga gambo kuma ga Usaini na'am assalamu alaikum
11: assalamu alaikum
5: wa alaikum salam
11: wannan to bai yar tubar
5: na'am barkan mu dai ai muna jin ka kware da gaske
11: yawa ga ta Allah
5: na'am
11: a shekara uku kana yin gabanci yan Najeriya sun suna cikin wani hali kuma wai wai kace wai ka rage mai da wani wata da kuma rage man man da kai wai ya kamfani institution ne ba ya gidan man da Najeriya ba ka ga ai ko da mu amma ta
5: na
11: eh gaskiya ne kada jira
5: muna tare da kai
11: gaskiya ne zabe mai zuwa mu za mu kafa mu dare idan Tinubu ya faranta ƴan Najeriya zai gani idan ya bakanta ƴan Najeriya zai gani
5: to Allah ya sauke ina ta tari muna afuwa assalamu alaikum na'am wa alaikum salam
12: ana
5: rubuta da tukur ne na'am
12: barka da ne ba san kana cikin koshin lafiya
5: insha Allah to ai to mutun yanzu kace ba cikin koshin lafiya ai kaga tunda kaga ni ga na fito ai sai dai mu ce mun gode ubangiji subhanahu wa ta'ala kai ma ga kanin lafiya lau kuma a fatan mu dai shine idan kun hadu ku biyu ko ku uku kamar yadda na faɗa a farkon shirin cewa muna fata yanzu idan an hadu mutum biyu ko uku dan Allah nan Allah ya yarda insha Allah addinin magana tattauna matsalar Najeriya an sha wahala ko ana sha ko mai ya tsada ko nawa ka sha mai ko ka kawai mutun ya sai abin da yake gaban sa amma shugabanni su gyara mu gyara Najeriya ta ci gaba kamar yadda ake zuwa wasu kasashen na duniya ka ji labari cewa in ka zo sai kai ta bada labarin dadi ba wahala ba to ya kamata in ka fita daga Najeriya ma an ka je wata kasar kai ta bada labarin kasar ka dadi ake ji kuma ba wahala ba insha Allah mu abin da muke ta fata kenan ko ba ka ba
12: Allah
5: tabbatar mana da hakan ba tukun. A nan da ɗan shekaru muke fatan wani abu ko kuma ma nan da ɗan kwanaki in Allah ya yarda.
12: To Allah ya tabbatar mana da malam tukun. Na gode da wannan addu'a da aka
5: yi. Eh wannan shine fatan da muke taiwa Najeriya da kuma tunda bamu da wata ƙasa da ta fita ko?
12: Eh wallahi sallahi babu da ita babu da ita babu da ita yayi wannan ita ko muke so
5: na'am
12: to Allah ya saka da alkhairi
5: madalla muna godiya tunda to shike muna godiya
12: ko kamar kishin kasan mu da muke da wallahi
5: insha Allah
12: kana lokacin da wani dani ya je bi tutar Najeriya wallahi da su ku ta makarantar mu
5: saboda tutar Najeriya
12: to kaga irin wanda ai alhamdulillah Allah ya saka da alkhairi

0: To muna godiya kwarai da gaske muna godiya. Assalamu alaikum.
1: Assalamu
0: alaikum. Wa alaikum
1: salam. Wa alaikum.
0: Wa alaikum salam.
1: Mala shukur. Ah, halin ne da kamar da kike bayani al'umma wa to magana ta gaskiya addu'a ita ta ita da ce. Kuma da neman tafarkin yara mu talakawa amma ka raba dan adam da kuka tsakani ga Allah mu haka Allah ya halice mu saboda iya dadi dan adam ya kuka. Wanda tana wahala. Koda da kake yan kuka kana ka suna cewa wannan riki ba shi da amfani ba shi da amfani. To wai koda zai zo kan talakan. Ai ba shi soriya bane balle ta dama magana ta gaskiya. Ba ma zai zo kan talakan ba ma. Bane tana ishe da. Saboda ko ɗan shi shugabanni namu Allah ya gane ta su mu ma mu gyara halin mu koma ga Allah. Mu mu zama cikin gyara ne ta addu'a shine ba fita. Allah ya kama da doki hada da sakataren agaji. Wannan ka gare da hada da mai magani tura tsara mu koma su gyara ka ne Allah ya saka mu kula da kai ba.
0: Kai ba da Kaduna kike? Kai ba daga Kaduna kike kiran mu?
1: Eh Allah ya saka da kai.
0: Tuba. Baka kana tare da mu?
1: Eh ina jinka.
0: Nace kai ba daga Kaduna kike kiran mu kenan.
1: Ah kware ko ai shine ne kira ka dazu kware ko ai muna tare da ku.
0: Ah okay da zaka kira mu wadazun nan ka sauka ko?
1: Eh. Muna saurare ku muna buguwa insha Allah.
0: To muna godiya gaida mutanen Kaduna gaba ɗaya kuma Allah ya tabbatar muku da tsaro. Ya hada kan al'ummar Kaduna gaba ɗaya. Muna godiya kwarai da gaske zarau kin ya baya ko kasar ce ke ma kike ta tunani ne kike ta jin gin shiru kin kai maka ai na'am na'am ina jinka
2: nake wannan addu'a da kai
0: na'am
2: to Allah ya tabbata ma da haka
0: to
2: kuma ga gaskiya abin da ka faɗa na jira din sa wallahi
0: da mun ce me
2: da yawa da kace idan aka da mutum da yazo mutum da yazo to a zai tattauna matsalolin Najeriya
0: na'am
2: to amma kuma kin ce fa na'am ba zai yi wa ni
0: tukun na'am yanzu ka taba zuwa Niger?
2: Na taba zuwa Niger ma tukun.
0: To akwai wata shekara ta 2018 da aka kai dalibai Niger suka yi sati daya daga wata jami'a a nan Kano. To muka samu muka tattauna da su suka je suka yi kwana tara a can. Amma abin da ya ba da mamaki shine suna dawowa kan iyakar Niger da Jibiya. Sai suka barke da takin Najeriya suna yabawa Najeriya suna jinjina mata suna neman gafarar Najeriya suna cewa dan Allah Najeriya an tai musu laifi ma sun yafe mata saboda sun je wani Niger sun ga wahalar da suka sha saboda sun ce addafa musu tane ɗan yara guda biyu ce ma irin manyan nan amma sai da suka biya wajen naira 3000 ko wace taliya guda kusan 1.5 banda kuma kuɗin kwai da man tun a wancan lokacin 2018 har zuwa zamanin tsohon shugaban ƙasa marigayi Muhammadu Buhari kenan to shi zai kike ganin cewa to duk wanda bai fita daga Najeriya ba ya je wata ƙasar bai ma san wahala ba wasu haka suke gani daga cikin ɗaliban nan suka durƙusa suna takin Najeriya suna yabawa ƴan sojojin da suka tare akan iyakokin Najeriya da tsakanin Najeriya da Niger suna yabawa suna wasu hadda hawaye cewa wallahi ashe su a cikin rahama suke ma ba su sani ba to wannan abin sai ba da mamaki ga su kansu manema labarai da al'umar gari wato wani cewa bai taba ma fita ramin daga wata ƙasa ba yana cikin Najeriya yana nan yana ta kushe Najeriya yana cewa Najeriya tsada abu in an rage ba a gani a ƙasa to ya shiga sun shiga Niger kuma sun gani da idan su wannan abin an yi shi a shekarar 2018 watan Agusta da ya gabata
2: to alhamdulillah wato gaskiya
0: na'am
2: ina fufu ta to yin Najeriya gaskiya
0: ba jiha ba ƙasa wata ƙasar wata ƙasar to to haka
2: alhamdulillah gaskiya duk inda kaje in ka dawo Najeriya zaka ga akwai sauya akwai sauyar rayuwa gaskiya
0: duk da haka ko
2: wallahi duk da haka akwai sauyar rayuwa ma tukun
0: na
2: to amma kuma gaskiya da yake ni yanzu sai dai tafi da matsalolin Najeriya a yake mu kuce wayar Najeriya abin da wahala gaskiya kuma yau zaka ga na
0: kana ganin ba za a yi tattaunawa ba
2: ai wa tukun shugabannin nan sun matsa mutane ba da yawa
0: to ku to ku tare ka sama da kuma
2: to shine kawai abin da zai yi dama ya kawai ta wanda zo shi dan kana da ya wace ku to ko ku wace shi dan ya zo ni ba ko ya
0: to
2: shi ba ba wannan mata su ba za ta ku yanta shi amma ne wayan saki kawai ba za ta wata ku dan ka wata ku ina ta aliya shi ka fara kawai su shi ne sai ga ci ka mai da su ku kan mulki to ne suna koma ba abin da suka yi muku shi wannan mata da su ku kan mai sai ka mata gaskiya duk da ya fitar ka na kiri
0: yeso
2: ti a kwada ti na kwada na da ne da cikin wanda da suke da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da zaka ce da wani kiyaye irin wasu kasashe haka wannan ma duk shi wata kasa dole a Najeriya ta yi matsayi to wannan matsar ta shi mu amma kuma wallahi na so zauna a Najeriya amma kuma mun ya kamata mu canja kuma kuma canji ya yi zuwa a cikin gaskiya
0: to muna gode muna godiya muna godiya hasan na ga yan gambo da ka dawo to zara waye kuma na gaba assalamu alaikum assalamu alaikum
3: assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu ya tsoko ku ya kuji na kara dawowa
0: to barkanka da dawowa na'am
3: hello
0: muna tare ka almiskin
3: yawa ka gane su wadannan da suka je Niger abinda ake yi akwai lokacin da ni da kaina na sai
0: miskin kafin ka zo kawai me yasa idan an samu ragi a Najeriya ba a ganin ragin ne kamar da yanzu aka rage man fetur ɗin amma ko da naira 60 ɗin ce mutane a rage musu mana me yasa kake ganin an kasa ragewa ne godiya almiski
3: kuma ya fuka sai da ne kan sai da ne duk ba ai boko kuka zuba ba Abuja a jahohin arewacin Najeriya kina don gwamnati sosai sai kike
0: ai hakuri almiski ai hakuri almiski muna godiya akwai shawara da an ka ba shugaba fa sai a ce ka sauka ma daga kan mulkin to Allah kyauta kamar yadda na dan gambo da Usaini da Hassan ya sauka daga kan waya kafin almiskin ya sake dawowa Zara'u akwai wasu maganganun da ke ta ga mutane cewa dama yayi ba da shawara cewa mutane ma su fita daga harkar shugabannin nan ko dan majalisar jihar ku ko na tarayya ko gwamnatin ku na yankin ku ko shugaban kasar kansa ko wani dan siyasa da ake gaji da shi a yankin ku in baya yanku in kuma yi muku alƙawari bai cika ba to ku kuna da haƙƙi da za ku tsiye shi akan hanya ko yaji ko ya ji wani waje ne da ne taimakon ku ce ba ku san taimakon ya tuna abin da ya muku a baya ku tsiye shi a ko wani faifan bidiyo da yake tayawa shafukan sada zumunta ko muna da shi mun mallaki wannan faifan bidiyon a shafukan sada zumunta yake tayawa kuma na wato muna yawan sashi a kafafen yaɗa labarai kuma mun sashi a wannan kafa ta rahama zan saki maimaita shi yanzu a kowane dan majalisa a wasu daga cikin kananan hukumomi tsakiyar birnin Kano wato wanda dan majalisar wakilai ko kuma ce dan majalisar dattijai na Kano ta tsakiya ke wakilta a ɗaya daga cikin kananan hukumomi ne a cikin jihar Kano dan majalisar yankin yana na majalisar dokokin jihar Kano a yanzu haka yayi musu alƙawari zai musu wata hanya ko ya gyara musu kuma wata kila aikin ya fi karfin sa amma suka titsiye wato ya ki musu wannan aikin sai kwatsam ya je gaisuwa ne ko taron daurin aure ko jaje bam sani ba amma ɗan garin ko zai dauko na abu ne sai suka ce ba sa bukata wani daga cikin matasa suka wakilta suka ce ku tare shi ku ga ya masa abin da ya muku a baya ku tuna masa wacce magana da ya muku a baya ake ganin zai yi shi ce sai ya ji ya tare shi to dan majalisa yana ba su baki suna ba shi baki bara aji yadda wannan matashin ya ciri tuta ya gaya masa cewa abin da ya zo yi bai musu ba da ya musu alƙawari kuma abin da zai musu din bai taka karya karya bai a cewa sa zai iya dauka a kudin sa ma ya musu amma bai musu ba
4: dukkan shi sa na zabo aiki mafi sauki wanda muke so an so samu ne nan da a sati dai ai mana jiwon rabu a aljihun ka har sai da Allah yi maka
5: saurara ai
4: da mai aiki akan ka
5: to mun gamu da abai tun ai na faɗa na ce an yi wahala to in Allah ya dade kamar da na faɗa a baya ai committee ne ƙarfi ma ba ku san kusa su kira ga ciki ku ku committee ne nan daga nan zuwa rana ita wani ce a ba a zo a sadu a jima gudano za
4: nan gida yanmu ne ba ni dukkan shi sa na zabo aiki mafi sauki wanda muke so an so samu ne nan da
0: to zara wannan shi matashin yake magana cewa shi yasa ya zabo aiki mafi sauki ya ga dan majalisa kafin a zabe shi kuma zai yi yace ko da bai wannan aikin ba a cikin aljihun zai yi amma bai ba yake ji abun da shi matashin yake kara ga dan majalisa
4: sai ai mana ji wannan da aljihun ka har sai da Allah yi maka
5: saurara ai
4: da mai aiki akan ka
5: to mun gamu
0: yace muna da haƙƙi akan ka fa sai dan majalisa yace to mun gamsu muna da haƙƙi akan ka fa inji shi wannan matashin gashi nan kin gashi nan a faifan bidiyon kuma ga dan majalisar nan kowa ya san shi yace mana da haƙi akan ka fa yace eh na gamsu bara ku saki ji muna da haƙi akan ka ba yace eh mun gamsu shi wannan matashin yana gaya masa ba ruwansa da abin da zai bashi a lokacin wannan dan majalisar misali zara'u da matashin da dan majalisar ya san matashin nan zai tire shi a gaban mutane ana daukan hoton sa yana wannan titsiye shi din to da zai iya jin matashin gefe ba shi wani abu ya hakura da magana amma ya matashin ya ce shi ba wannan kin ga inda yake nuna shi da yada ba muna nuna cewa rashin kunya yake masa a amma ana ga yan kasa ne kuna da haƙi akan waɗanda kuka zaba kun fi su ta sai kun fi su nuna yadda za su yi muku da duke ku yadda dan ka zabu dan majalisa na tarayya ya tafi sanata ko wai dabba zakka yake rawa yake zuwa ya zauna a wannan majalisar ya zauna a wannan kujerar da in ba dan kai ma ba zai je ba iyalansa kadai na gidansa ba su iya zaba su ya je wannan majalisa ba in gidansu danginsu gaba ɗayan da su tarƙurƙun su wata kuma wasu ba su zaɓe shi ba amma ku kun fito rana da ruwa da iska kun zaɓe shi kuma ya zo yana muku abin da ya ga dama kuna da haƙƙi kundin tsarin mulki ma da ya ba da dama ana a baya can lokacin marigayi gali Umar na Abba da wani ɗan majalisa wato shugaban majalisa kafin sa an yi kiran yi ga ƴan majalisa da yawa a rubuta wasiƙa a aika majalisar tarayya ko ɗan sanata ne ko ɗan majalisar tarayya cewa wani baya mana abin da ya kamata a dawo mu da shi sai a duba koken mutanen yankinsa ba za a saki jin kuma abin da ya gaya masa cewa ku yi haƙuri kaza kaza yana ƙara ba shi haƙuri.
4: Sannan gidajenmu ne ba ni dukkan shi sa na zabo aiki mafi sauki wanda muke so an so samu ne nan da a sati dai ai mana jiwon rabu a aljihun ka har sai da Allah yi maka
5: saurara ai
4: da mai aiki akan ka
5: to mun gamu da abai tun ai na faɗa na ce an yi wahala to in Allah ya dade kamar da na faɗa a baya ai committee ne ƙarfi ma ba ku san kusa su kira ga ciki ku ku yi committee ne
0: to yanzu dai dan majalisar ya hakurtar da su a ƙarshe ke wasi committee su sake zuwa su same shi akan abubuwan da yayi to wannan dai zamu ci gaba da dan sassa mutane su san cewa fa dan majalisa ba zai baza babban rigar duk yadda zai baza babban rigar sa babban rigar ka ita ciki ya shiga ba ta sa bace Allah kyauta assalamu alaikum
6: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam
6: Ibrahim me tarfe
0: ne na'am
6: yauwa da kai fa da wannan maganar ta ayyuka da wai ka san mu ana fada da mana hanyar furna hanan to nan na zo nake ga mutane saboda gaskiya lodin da aka samu na ma'anan daidai masallacin zuwa garin masallacin
0: Na'am.
6: To wallahi na ga rudin, rudin fa ya kai kaurin babban dan yatsa, amma wanda aka saka bai fi kaurin karamin dan yatsa ba irin lambar shaje ne. To sai nake ga mutane nake fa wannan fa ya kamata fa mutane ayi magana. Ai.
0: Hello Kurna.
6: Ina jin ka.
0: To ai ne.
6: Wai da jima zakai da gwamnati ko ai ai nake ba magana da jima da gwamnati ake fita abin da kuma ana yi. Namu ne dan mu ake.
0: Wata kila shi wanda ya bada aikin ma bai san ana yi masa haka ba kenan. To muna muna godiya karfi kurra ayya wai taka to da fatan dai zai amince gaba da gyarawa da kanmu kafin wani ya zo ya gyara mana assalamu alaikum ramu dauki wa kucin ta karshe na'am na'am to wannan bai wai lasa ta samu matsala assalamu alaikum Alaikum salam wa rahmatullah. Yau a gurguje na. Na'am. Amin ya rabbi. A ba mu kama sunan karamin kowa ba. Kana ji na? Bamu kama sunan karamin kuma ba saboda shi dan majalisar kaga bamu tuntube shi bamu lantara ko sunansa ba kawo a kama sunan karamin kuma bamu ce dalaba ce amma mun ce karamin hukuma ce a cikin mazaba dan majalisar dattijai a Kano ta tsakiya na'am
7: gaskiya ne duba magana abun da Allah
0: na'am
7: kuma gaskiya muna kira ga mahukuntan mu na Kano
0: mu ne
7: ya kamata ce akwai
0: na'am
7: wallahi tun ne au gaisuwa bai zo ba daurin aure bai zo ba kai hanya mun ba magani shi to muna jira ga mahukunta ya kama dan Allah alƙawari kuma zai san ko ba dai ran kore biya sai ko dan da tsina zuwa yi
0: to muna godiya kwarai da gaske to muna godiya bara mu dauki wa ta karshe zara sai mu rufe insha Allah assalamu alaikum assalamu alaikum da muke tare
8: assalamu alaikum malam tukur kamar yadda kake magana to ai abin yadda matsalar take idan kuka zaɓi mutum a idan za ku kai shi har ma ku kare shi ku ce ga bukatun ku ai ba za ka gansu ba idan har ka zaɓe su ai kun kai kun yi ban kwana da
0: to kuma sai su zaki dawowa ka zaɓe su
8: ya kamar kuke ranye da kake cewa ai yanzu da an wuce layin saboda mu kanmu talakawan ba mu san kanmu ba magana ta gaskiya idan aka ce za a yi wannan aka kira waɗansu aka dan ya ga musu abin da ba zai ishe su kashewa a ranar ba to magana ta kwarin ne ta wuce ta buruwa saboda kai yin wayannan kawai addu'a ne da neman matakin gyara kawai shi ne amma wallahi in da kake nufin wannan harka ta wuce duk inda kake ni Allah ya kama da dauki a dake sakataren azumi wanda aka fitar ne da halayen magani tura karama hukumar su ba Allah ya saka da alkai
0: nagode mun gode Zarau to ka wani yana ta so yafi waye ne assalamu alaikum Assalamu alaikum.
9: Ɗan ɗaga murya.
0: A zara kawai sai mu sallama. Eh mai masa ya kira ina ji? Zara sikiri.
9: To duka malam tukuri es tukuri ana muka kawo ƙarshen shirin namu na zaman ƴan marina inda muka tattauna batutuwa da dama. To kaji irin kiraye-kirayen da masu sauraron mu suka da irin koke-koken da suke kira ga mahukunta su yi musu a ƙarshe malam tukuri su tukuri me za ka ce
0: ai mun kawai sai Allah kiyaye Allah ya sa mu dace ba mu shugabanni na gari da mu addu'a da ke ta kenan
9: to sunana Zarawa Abdulrahman Indabawa nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh

Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ƴan uwa jama'ar cikin garin Kano da kewaye. Muna farin cikin gabatar muku da babban mai bada magungunan gargajiyan nan na mamaki, wato Alhaji Suleiman mai linzami mai maganin gyaran ido. Shi yana jinya da kuma bada maganin ido ne zalla. Wannan shahararren mai bada magungunan gargajiya na abin da ya shafi ido yana jinya kuma ana dacewa. Gashi kuma ya samu zarafi, ya zo wannan kasuwar ta baje kolin magungunan gargajiya da ake yi a nan cikin garin Kano a filin Eldorado Cinema kan hanyar Airport Kano, inda masu fama da rashin lafiya suke tururuwan zuwa ganin sa a nan cikin garin Kano. Yana nan a cikin rumfar sa mai lamba 13 stand 13, rumfa mai lamba 13, ko a kira shi akan lambar wayar sa 0703 60 33 1 60. Alhaji Suleiman mai linzami mai maganin gyaran ido, babba dan babba masanin sinadaran gyaran ido, ya shahara kuma ya gaji wannan aiki ne a wajen iyaye da kakanni, kuma ya dade yana bi kasa kasa jaha jaha yana taimakawa al'umma akan matsalolin da suka shafi ido. Sannan kuma ya je yayi karatu mai zurfi a Jami'ar Ilori ta jihar Kwara, wanda ya samu lambar girma da kuma yabo a jami'o'in kasashen waje da dama saboda gudumawar da yake bayarwa wa al'umma akan matsaloli na ido. Mutane da suke fama da matsalar ido, kamar ido yana ruwa, yana ja, ko yana kaikayi, ko kuma yana kwantsa, da waɗanda ma ba sa iya ganin abin da yake kusa ko kuma abin da yake nesa, ido yana hazo-hazo ko yana dishi-dishi. Ga mutane da suke fama kuma da lalurar nan ta cataract, wato ciwon ido na cataract da kuma ciwon ido na glaucoma, a yi kokari a zo a samu Alhaji Suleiman mai linzami a rumfarsa mai lamba 13 stand 13 cikin garin Kano, ko kuma a kira shi a lambar wayarsa 0703 60 33 1 60. Kuma Alhaji Suleiman mai linzami yace duk wanda zai zo gurin sa karban magani yayi kokari ya riko albasa guda daya da farin hankici. Sannan kuma yace a gaya muku cewa shi fa dukkan magungunan sa na ido da yake bayarwa ba wai magunguna bane da ake sakawa a cikin ido, a'a, magungunan duka na sha ne. Dan haka

0: السلام عليكم.
1: وعليك السلام ورحمه الله تعالى. مالا بركه شبوة.
0: الله يقابلك. مالا
1: انت شو الاشياء
0: شبوة بمالا ينشر
1: من
0: هو نما دا هو نشر
1: يمكن يا كرم يمكن يا اي كاجي.
0: الحمد لله
1: يا ينين غري.
0: الحمد لله
1: لا ينين تشنجي لوكاشي شغا وانا ساتين دي راه ان شبو كمر ينين يا دان
0: تشنجاوا. Dan samu makamar da zan bi ni ma zauna lafiya a cikin ta
1: gaskiya ka ji masa hikima
0: eh a siffata ma duniya kaga karamin malami na zai iya siffata babban ma sai ya da gaske eh to da yake masu abin ne sai na Ali sai ce to ai wannan abu ne mai sauki yace na farko dai ita duniya farkon ta wahala ce wahala tunda ana cewa Allah yana cewa halicci mutane walikal lisana fi kabat wannan halicci mutane cikin wahala wahala nan mutun ya tsaye mai kyau mutun za ta amfane shi sai ya huta in mutun ya wahala da za ta amfane shi ba kaga ba hutu a duniya ba hutu a lahira sai tabewa ta zo zaka mutun ya danga wahalar da bata dace da shi ba in shaye-shayen nan da ɗan kwace-kwacen wayoyin nan shi ba zai ci abinci a kan lokaci ba tunda bai kwata a kan lokaci ba ko ya je kwacen ba ta samu ba isha ɗan karen duka na kuma wahala kuma ta tsufa tana jira tunda bai tsaya ya gina tsufan nasa lokacin ƙuruciyarsa ba
1: watakila ma ga sallah watakila ko a watakila
0: to na ta lahira ce ta can gaba kenan
1: to ka gani fa
0: ka tsallake daya ai in yarsa ta farkon to ta tsakiyar ma san da ya girma ba zai samu ba sannan kuma ta makoma ba za a samu ba saboda wahalar da iba wacce zai amfana yi ba amma da wahala yi wajen aiki da nema ko wajen neman karatu ko wajen gina alheri sai ga in ya girma sai ya huta kuma zai samu damar da zai aure zai zuriya amma waccan ba lalle auren da zuriyar ba kisa sai ga mutane waɗansu sun shekaru sun kai amma kuma suna ta faman wahala suna ta faman wahala wani ma gurin kwana ma bai da shi
1: gashi kuma an manyanta
0: eh gashi an manyanta to shi ne sai na nace farkon ta wahala ne kuma wahala nan da zaka nema nemi mai mafita kakka nemi wahala wacce ba ta da mafita sannan ya ce kuma ƙarshen duniya ƙarewa ne in ka zauna za ka ƙare ita ma farkon ta wahala ƙarshen ta ƙarewa ita ma ƙarewa za ta yi ba zama za ta yi ba Allah zai ruguje ta ya yi lahira sannan ya ce kuma a cikinta ake neman halal Allah fitar da ƙa'idoji iri-iri in kai kaza ka ci halal kai kaza ka ci haram to ya ce to idan ka nemi irin wahalar da za ka dinga wahala ana baka halaliyar kana ci wata ma wannan halaliyar da aka baka ba ta tsira ba Allah sai ya maka hisabi ranar gobe kiyama ya kai ka samu ya kai ka tara a me ka kashi ji Ali bin Abi Talib
1: yadda kai dai ka tafi da wannan
0: eh sai ka yi musu bayani dalla dalla
1: subhanallahi
0: sannan yake cewa kuma a cikin kuma tara kuɗin da ba na halal din ba haramun tara triliyan ba iyaka to shi kuma akwai ikaf akwai azaba bakar azaba tana nan a ciki waye ce kai tunda ba ka samu wani umarni ba kai wa kai gaban kanka kaga akwai tashin hankali to haka yake cewa halalin ta hisabi haramun din ta hukuma sannan yake cewa wanda ya samu lafiya a cikin zaman duniya to na Allah ya taimake shi sai i maza ya gina kansa ya gina duniyarsa saboda lafiyar da yake jikinsa lafiya ba karamin arziki ba ce komai zai da lafiya to wanda aka ba shi lafiya na ga wani ga kudin kuma ba lafiya to ku kuma ga kudin ga damuwa to kaga shi aka zare masa damuwar aka ba shi cikakken lafiya to kaga wannan ai ba karamin arziki samu ba to yake cewa to wanda ya samu lafiya ba shakka wannan ya aminta wanda kuma aka jarraba da rashin lafiya kullum ba lafiya yau ana asibiti ba ana gida gata ana addu'a da shauransu da ya karu ruwa
1: kullum dai akan neman lafiya
0: kullum akan neman lafiya yake kaga to shi kuma nan zai ta nadama wata kila ba haka kawai rashin lafiya ta same shi ba wani abu ya je wasa da lafiyar da Allah ya bashi ko je wasa da ruwa ko je dauko wani ciwon da bai dace ba ko tafi gurin da ba a zuwa ya je ya gamu da kwankwamai gashi nan dai abubuwa
1: kaloli
0: wanda mutum zai jefa kansa a musiba to kaga shi wannan idan ya je ya samu irin wannan to kullum a cikin nadama ai ba na shi na da ban yi abu kaza ba ba dan na yi ba da hakan ba za ta same ni ba to shi kuma sai a ce yana cikin inji sai yana lice wannan yana cikin nadama kuma yake cewa wa manisa gana wanda kuma ya je ya nema Allah ya bashi ya wadata shi to fa sai ya rike kansa in ba haka ba fasiki zai zama sai ce shi jin daɗi zai tafi na ruwansa da Allah ya hana ko bai hana ba za a iya zuwa a nemi matan banza za a iya kwanan hotel ga gidanka ga iyalinka ga komai kana yi ka ce na yi tafiya
1: sakamakon wannan dukiya da ana da ita
0: ana gani ga dukiya ga lafiya kuma za a iya zaluntar na ƙasa za a iya gaya wanda bai kamata a gaya masa magana ba nemi albarkacinsa sai abu lakanta shi ya ce to wanda aka ba wa dukiya shi kuma in bai da gaskiya ba sai ya zama fasiki ya kamata a ce ya rike wannan dukiyar ya yi amfani da ita a gurin da ta dace don yin haka ka gani an samu abin da ake so yake cewa to kuma wanda aka ɗora talauci fa yake cewa to wanda kuma duniyar aka ɗora mata talauci to abin da zai same shi shine wato zai sami abin nan ɓacin rai kullum a cikin huzuri yake ɓacin rai saboda ga abin da yake so ya samu bai samu ba ga abin da yake so ya yi abin bai yiwu ba ka gani ai an shiga cikin garari
1: gaskiya
0: an shiga cikin garari to haka sayyidina Ali dan Abi Talib radiyallahu anhu wa karramallahu wajhahu yake ga wanda yazo yana cewa siffata mun duniya akai ba shi waɗannan siffofi wanda take jan mutane a ƙasa a kansu in ya kiyaye ka gani sai ya bi mafita wacce ta dace in kuma bai kiyaye ba ka ga sai ya fada cikin garin
1: gaskiya ne malam da sai babu shakka malam wannan bayanan da kai da yadda ka bayyana wannan al'amari mutaka duk mutumin da Allah ya bashi lafiya Allah ya tabbatar masa cewa mutum mai lafiya ne to yana da kyau ya kula da wannan ingancin lafiyar tasa saboda lafiya da kake kallo ba karamin al'amari bace a gurin dan adam domin sai da ita fa ake yin komai sai da ita ake iya gudanar da ibada sai da ita ake gudanar da kasuwanci sai da ita ake gudanar da mu'amala ta rayuwar yau da kullum sai da ita ake gudanar da harkokin tafiye-tafiye a harkar da ma kake da bukatu an wata kasa zaka rika fita dan haka duk wanda Allah ya ba lafiya ba karaman daraja ba karaman jari ba karaman baiwa ba karaman wato da haka Allah ya yi masa ba idan muka duba zamu ga cewar akwai abubuwa da dama waɗanda yake cewar in suka faru a game da dan adam to kafin a ce ya dawo cikin wannan yanayin wasu Allah yana jarraba su da kashe kuɗi fiye da baka zato ba da misali za ku ji an ce mutum yau gashi ya karye wani abu ya same shi na jarrabawa a harkar tafiye-tafiye ne ma'ana hatsarin mota a faduwa daga sama ne a wani abu ne dai fa lokaci guda to za ku ji an ce fa aikin da za a yi masa a kafarsa kuɗi ne masu tarin yawa da za a biya in ana so kafarsa ta dawo yadda take da a samu sauki kenan ya kafa kenan wani kuma za ka ga cewar hannu ne zai samu matsala hannun ya samu matsala shi ma haka za a yi kokarin a ga cewar nawa ne kuɗin aikin da za a biya za biya asibiti ai masa wani aiki a hannu sai ka taho kuma fuska ka zo bangaren baki wani ba zai iya magana ba kwata kwata ya kasa yadda za a iya magana amma gashi an kai shi asibiti ana so a gano yadda za a yi a gano me yake damun sa har a zo a bashi magani zo ya rika magana to zaka ji irin kudin da za a kashe idan Allah ya kawo jarrabawa da irin wannan sai ga an kashe makudin kudi kafin a gano idan yi wannan magana idan ka zo ka tafi ido ku dube da yake fama za ku dace an je asibiti an kai mutum bashi da lafiya ma'ana idansa baya gani sosai ko kwata-kwata baya gani ko ina yawan jin zafi na ciwo idansa to idan fa aka ce an kai shi asibitin nan kuɗi fa za a yanko masu yawa a je a ce ai gwajin kaza ai gwajin kaza ai gwajin kaza akan ainihin wato wannan ido da yake damunsa to kuɗi za a kashe masu yawa.

0: Ai na bada misali da ido. Na bada misali da bangaren magana. Bangaren ji da gani da kafa da hannu. Idan ka dauki wayannan abubuwan duk guda ɗayan ya tabu. Ba karamin matsala ce a gurin dan adam ba. Ana mutukar fafutuka wajen kashe kuɗi, wajen sai an yi gwaje-gwaje an gano kaza, wajen sai an sannan a ce kaza ne kuma kuɗin aiki. To ashe kenan idan Allah ya jarabi mutum da irin wannan aka ce bayan an yi aikin an kashe kamar miliyan 5 ko miliyan 10
1: na'am
0: ko aka san haka sai kuma aka ce duk shekara sai an rike mutum irin wannan abun ana kashe wannan kuɗin ya kake gani
1: aiki ya zo
0: to kuma wancan gashi ya shekara 10 lafiyar sa karu
1: sai
0: kuma wannan gashi duk shekara da kashe kusan miliyan 10 a garin Kankaro nemo wata lafiyar sa wani bangare ana ganin wannan ba karamin abun godiyar Allah bane a ce Allah ya baka lafiya kuma kana tafi da ita cikin yadda ya kamata kana kuma kula da ita kana binta yadda maza sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana ka san kowanne abu da karatun sa
1: mai
0: da kake fadi
1: na'am
0: kowanne abu da irin yadda yake tafiyarwa a cikin ilimin sa ga yadda zaka bi shi ga yadda zaka zauna da shi ga yadda zaka aikata shi ga yadda zaka wato alkinta shi ba wai kowanne abu zaka tafi kara da baka na tawatsarwa a'a baka san maya zaka kowanne abu da ilimin sa dan idan kana yi babu ilimi sai kaga ina ganin akwai matsala ba karama ba
1: okay
0: sai dai ban sa abin da malam zan go ba
1: eh abinda zan dora kai abinda kake faɗa gaskiya ne sai da ilimi
0: haka
1: shi kuma abin na ilimi ba yiwa a ce duk ilimin duniya mutum ya san shi
0: na'am
1: sai dai dan wanda aka samu kuma shi ma ana cewa ilimin ma da aka ba mu sai dan kalilan aka ba mu ya ma fi tumil din illa kai eh Allah yake cewa ba duk ilimi tattara ya danka mana shi ba saboda haka abinda ka sani sai kai aiki da shi wanda baka sani baka tambaya
0: na'am
1: nan kai aiki da ka ba tambaya to kuma al'amarin ya zama abinda ya zama wato abin kaman ana nutsu da malaba kenan kaga mutum ya nutsu da malaba ai ba zai kuya ba
0: zai kuya ba to babu tsari kuma babu tunani gaba ɗaya dai a cikin abu
1: kwarai da gaske
0: gaskiya ne
1: sai mutum yayi yanda aka ce
0: haka ne
1: ko wani bawan Allah shi da ake ta zancen sanin Allah yake ce ai ya san Allah ce ai shi wallahi yanzu ba wanda zai gaya mai wai ikon Allah da sanin Allah duk ilimin sa shi ne sai wani yake ce haka kace ce to zan tambaye ka me ya sanin Allah na ka ce eh kaga yanzu Allah ya bani gidaje ina da su
0: na'am
1: ina da motoci ina da iyali ina da yaya
0: na'am
1: kuma ina da kuɗi kuma wallahi sai shekara 10 ban yi ciwon kai ba to kaga wai zai gaya mun sanin Allah sai ce to wannan barin ka sani shi ma ba duka sani ba
0: na'am
1: wani ya taba cha kuma ka ya duddura ma a shar ba gaira ba dalili wani ma'aikaci na damara ya taba kama ka ya ce ya kama ka a yawon banza ya ta azama kulki wato baka san hawa baka san sauka ba
0: na'am
1: mako akira danga lissafi ma musibi ce duk ba ta yi shi to kaga kai bari ɗaya ka sani bari ɗaya ma baka san duwa
0: gaskiya ne
1: wani bai ce bai shawo shine yake ce Allah kiyaye mu da abinda ba mu jo ba mu gani ba sai kaga baka je ba gani ba ka aikata ba interview ta kanka kaddara
0: na'am
1: sai a zo ai maka ita
0: ana yi sosai da dama sosai
1: yace to saboda haka ka daina cika bakin cewar ka san komai abinda baka sani ba ka je ka tambaya shine matsayinka wanda ka sani ka aikata alheri
0: haka
1: in kai haka sai ka zauna lafiya
0: gaskiya
1: to shine wannan matambayi haka dai dora shi akan hanya to sani ba ko sai ci gaba da wannan aikin ko kuma ya dai za a yi dai ya ka dai abinda na jiwo a makaranta kenan yayi wannan abun alheri
0: to ai malam an tambaya an yi magana akan ilimi an yi magana akan talauci an yi magana akan arziki an yi magana akan lafiya an yi magana akan to ai ya shiga da hakuri ma ko
1: eh farkon duniya da karshen ta ba
0: karshen ta
1: eh duk aka gaigaya masa
0: Allah
1: haka ce to sai ya je aiki da irin waɗannan abubuwan da tunane-tunanen da ya kamata yanda zai bi zauna lafiya shi kuma madan Khattab shi ma yayi wata magana yake cewa na hane ku da wato ku ci abincin da za ku yi katin ciki
0: na'am
1: tun kullun yi ta zibi wannan jona malami na cewa wai kafin ya shigo daki ko office cikin sa ya fara shiga saboda cikin ya girma irin
0: dinin babba ne
1: eh wuce
0: daki cewa tumbi
1: eh yawa tumbun sa ya fara shiga
0: na'am
1: yace domin inji Umar dan hadda biki cewa domin ita wannan wato cika cikin nan kaman ƙara fadada gurin da cutar za ta zauna ne naga kullum mutum ya tafi man neman magani abu na farko da za ta fara samun kasala in yana yaji ba san tashi musamman kuma a ce tashi na ibada ne ko abu ne wanda ya shafi sallah ko aikin arziki na kirki wanda za a ba shi lada shi dan sai shigo cikin wannan tumbun
0: duk isa masa kasala
1: sai sa kasala sai ga ya kasa tashi ba da sallah irin sa sallah asuba din nan ina bacci sai sanda ya farka ci a ba ta yi ai alhaji ne ai waye yake nan sai sanda ya ga dama wani sai wajen tara fa zai wani sai takwas wani sai ma goma wani sai sanda ya ga dama wani ma yake
0: subhanallahi kowa da yanda Allah ya
1: ne eh saboda
0: yawo kansa kai za a ci
1: saboda shi yana da dama ina ganin komai ya samu kuma gashi ya ci ya sha ya ƙara sa masa kasala yace to akwai kasala yana sanya kasala ta sallah yace na Umar kuma sannan yake cewa tana bata shi cikin kullun cikin yake je yana rugugi sai an sha masa wannan magani sai an sha wancin sai an sha wannan
0: domin a samu zaman lafiya
1: idan a samu zaman lafiya da shi to an ci wannan kamar da likitoci suke cewa kamata a kayyade lokacin cin abinci in karfe kaza zaka ci to ka ci kakka saki cin wani abu sai karfe kaza saboda ita ma uwar hanjin tana buƙatar inda za ta murtsuka abincin ta matsi ta aikin ta
0: to samun dama mai muhimmanci
1: to
0: dama yadda ya kamata
1: to sai ba ta dama ba ya game kai ya afka ya game ya lu ya afka ya samu tuffa ya dora mai tsire kawo malango kawo kifi haka mutum zai dinga yi idan bai san tsarin lafiya ba kuma zai zama cikin an masa hada hadi
0: so kuma wannan wannan gaban da kama da nake ba ma ke sai ko sa cewa ai ni ba abin da bana ci a lokaci daya zan ci kaza zan hada kaza kai ce ba abin da ya same shi a cikin lafiyar sa kan ya ci zogale ya ci gada ya ci rogo ya ci kifi yayi wa diddiga shi na abuwa ya hada ina to kaga irin wannan wani abu da mutum yana yi bai san yadda wato matsalar take ba wani kuma idan ya sani yi a bisa ganganci ko yana ganin an bai taba samun sa ba amma ala kullu halin ya kamata mutum ya kiyaye abinda masana ko ko masu ilimi ko likitoci ko waɗanda Allah ya horewa sani akan irin wannan abin suke ba da shawara to in ana bi za ka samu zaman lafiya
1: gaskiya
0: amma kauce mata ko saba musu ka'idoji ko sauka daga abin da suke faɗe na wanda za a ba a zauna lafiya dukkan haƙiƙar dan adam mutuli daban-daban mana
1: to yake cewa wannan hada-hada
0: haka
1: yakan jawo ciki rashin zaman lafiya sai ka je na kululu irin ka cikin nan saboda an dauki wannan an hada da wancan an dau wannan an hada da wancan sannan yake cewa ita wannan irin hada-hadan mai cutar da ciki ce
0: haka
1: tunda ba lokacin da aka ware hanji ya zauna lafiya ba zai aiki ba ya gama aiki ya huta ko dushi a cikin hayamayam aiki to kaga kuwa in ba sa'a ba ai sai a gamu da
0: kuma ta daddamuwa ba
1: haka ne
0: gaskiya
1: sannan yake cewa kuma ita kanta uwar ciki ita wannan uwar hanji ko timbi yake cewa wata matattara ce ta cuta da take shiga kuma ana son ta dinga maganta cutar isa akwai abubuwan da suke ta karkashe irin abubuwan da ake shigar da su wanda suke za su cutar da dan adam Allah ya shirya su a cikin dan adam kuma ya shirya su a cikin jikin dan adam din to dan mutun ya yawaita har abin ya fi karfin su to kaga ai matsala ce
0: ba su iya sukunin ci gaba da abin da suke yi ba gaskiya
1: eh to wa ba su damar da za su kara karfi in sai kai su huta su kariya kar abin da ya kamata su yaka ba to haka shi sai na Umaru yake cewa ya kamata a kiyaye wajen tsara abin da za a ci tsara abin da za a sha lokacin da za a ci da kuma aka ci irin aikin da za a yi Allah ji kama da dare yake gaya mana ayar soran dinki yake cewa a irin wannan shirin yake cewa wata rana suna hadeja sai suka ji suka a wannan sai aka kiran sallah shikenan sai wani likita ga ana ta sayayyan kayayyaki an su eh wanda za a ci shi ka san azumi kan sa sha'awa wannan ya su wannan wannan ya su wannan wannan ya su ni likita yake cewa to lalle gona da aiki ci gona da aiki eh saboda hada-hadan nan da mutane suke ba lalle ne a ce ba za a tashi da wato rudewa ciki ba to shine sai wanda ya ce ko can da aka jima aka yi magariba aka yi isha sai ga an zo an kama sallah sai ya ce ai shi ba mu da aiki ai wannan abin da suke yi kuma duk zai narka abin da suka zuba a cikin shikenan sai aka zauna lafiya
0: wato wato dai dai kuma ana sallar
1: ashe ana ta sallar ashe Allahu akbar ta ki karewa zami Allahumma rabbana wa lak ashe suna da dabaru su
0: sai hango cewa ashe kenan wancan dura mutun da aka ci kala kala
1: eh
0: wannan kuma zai kawo
1: magana duk zai narkar da
0: wannan abin nan
1: eh za to za a zauna lafiya to kaji ta kuma wannan hikimar ta
0: ka ga tsabanin mallam yadda ake ta fade ce idan mutun zai kwanta ya ci abinci yana cin abinci ne kwana kamar yadda zaka ta fade likitoci suna fada kuma karatu ba na addinin musulunci ma diya fada in ka kwanta ka ci abinci to kaga wancan hasashen fa iyo shi ya bayyana bi tunanin la akarin da azo kuma ai wannan ibadar
1: eh bi
0: ta mu a ciki sosai wanda Allah ya saukar man da ta a cikin hikima irin wato ta ubangiji ya saukar man da wannan kaga zaka ci abinci zaka yi wannan da azumi wani abincin sai ci kala biyar fa to amma cikin ikon Allah a sannan zai cikin sa ya cika amma da an zo an fara sallah ashe din nan bayan sallah ashe sai kuma neman wani abinci ya ci ashe kin kaga akwai hikimar da Allah ya tsara wa bayin sa mu ne kawai wasu ba sa kula wasu ba sa tunawa wasu kuma ba sa binta haka
1: kuma akwai san da ma shi ma shugaba yake fada an ce an kawo masa kyauta da kuma wato likitoci daga wata kasa shine sai yake cewa to mu dai ba mu bukatar likitoci domin mutane ne mu ba mu cin abinci sai san da muka bukace shi saboda haka likitoci sai tafi su aga ya Annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna mana idan zaka ci abinci lokacin bukata kuma ka ci gurgudan bukatar ba za ka dinga yawan rashin lafiya ba cikin ka zai wannan girman ya wuce wato min sharrin ba kuma dama ka ce cikin na raba shi uku bangare daya ruwa daya abinci daya saboda numfashi to mutum ya ce ya zo hawuya
0: subhanallah
1: an jima ya kara an dan me ciki ba zai girma ba
0: gaskiya
1: kaga dole a samu matsala
0: gaskiya kuma da kamar da ke tafi din kullum maganar ka ci abinci ka kwanta din nan tana da tasiri wajen samun matsala
1: na'am
0: mutane da dama suna kaucewa wannan adamin dan su zauna lafiya amma wasu suna ganin abin kawai ba haka yake ba kuma gaskiya yana haifar da matsaloli daban-daban tunda likitocin suna tafadi duk inda ka zo kai karatu ka duba cikin bangaren da ya kamata inda ake nuna harkun lafiya sai kaga wannan ana shiga da wani illa ta cin abinci a kwanta to kaga idan muka dauko wannan mutanen yanzu da mutanen da mana da bambanci
1: na'am
0: da bambanci kaga da duk abin da ake gashi an ce wa ilimi ba ya waita iye fadi amma kuma yadda ake tafi da al'amuran sai ga cewa kuma aiki da abin yafi yanzu da ke da ilimi mutanen da duk abin suke saka sun yi shi a tsare sun yi shi akan ka'ida kuma sun yi sun zauna lafiya amma mu yanzu sai ga cewa ga ilimin an fito da shi ana bayanin amma kusan sai ga muna saba ka'idar wanda ba mu tafi nan sashin tallan mu dawo ma da sai mu dora insha Allah
1: to Allah ya dada mu lafiya

0: Assalamu alaikum al'ummar jahar Kano da kewayenta. Sunana shine Alhaji Zaharuddin mai yankan shakku shugaban Jijiya wanda kuka saba ganin tallace-tallace na a Tauraruwa TV, Zango TV da shauransu. Daya daga cikin shahararrun ingantattun masu bada magungunan gargajiya. A yanzu haka ina nan a cikin katafarin baje kolin da yake gudana a nan cikin garin Kano. Eldorado jikin gidan man Aliko ina nan a cikin rumfa mai lamba 30 ina son na ja hankalin mutane waɗanda suke fama da cututtuka a jikin su waɗanda suka dauki lokaci wajen neman magani ba su samu canjin da suke bukata ba cikin taimakon Allah da yaddarsa akwai magunguna na musamman da muka zo da su koda cuta ta dade a jikinka in dai kai amfani da su da yarda Allah za a samu waraka domin Allah yana cewa li kulli da'id dawa'u babu wata cuta da ya saukar da ita ba tare da magani Tsakaninmu da Allah muke aikin bada magani tare da ilimi da muka samu a jami'ar Abeokuta makarantar bincike da sanin itatuwa na sarrafa maganin gargajiya da kuma ilimin da muka gada daga iyaye da kakanni kamar yadda kuka sani hukumar lafiya ta duniya ta yarda da ingancin maganin gargajiya mutanen da suke neman shawarwari ko ƙarin bayani za su iya nema na a lambar waya ta kamar haka 07033 3031 ko su tuntube ni a cikin office ɗina na dindindin a nan junction ɗin prison na Goron Dutse tsakanin gidan wanka Daura da Sustainable Project ina mutanen da suka yi amfani da jikinsu wajen biya wa kansu bukata ma'ana istimana'i ciwo ne da yake taba jijiyoyi na mazantakar dan adam da kuma matsalar raguwar sinadari a mara baya fita gaba daya ɗaya ne daga cikin matsalar da take haifar da rauni ga ɗa namiji yawan mantuwa ko ciwon gabobi ko waɗanda suke fama da matsalar jijiyoyi waɗanda ba sa iya tafiya mai nisa sai sun zauna sun huta ko ba sa iya tafiya sai da sanda ko waɗanda suke tafiya takalmin su yana cirewa ba tare da sun sani ba ko waɗanda ba sa iya dauka abu mai nauyi da hannunsu ko kuma waɗanda suke jin zafin tafin kafa da kuma munjiriya ina waɗanda suke fitsari suna jin zafi ko kuma suna samun daurewar mara ko kuma waɗanda suke ganin wani abu yana fita a gaban su tsinkewar sinadari ko daukewar sha'awa ina kira ga mazaje nazo muku da wani gadali na musamman wanda ake ci da ayaba da kuma wanda ake ci da ruwan cikin kwakwa da kuma na'ura waji kafin a baku magani ko mata da suke shan wahala lokacin zuwan bakon su ko wanda sun dade da yin aure ba su samu karuwa ba da ma waɗanda suke fama da matsalar warin baki ko bushewar makogoro ni Alhaji Zaharuddin mai yankan shakku ina nan a cikin rumfa mai lamba 30 ko ku kira ni a lambar waya ta kamar haka 07033 3031
1: Alhaji Zaharuddin magani ya sallame cuta
2: Allah ya gafarta malam. Ka ji dai yadda muka ji sakin talla. Aka dawo. Ka san an ce da ruwan ciki aka yi da jijiya. Wacan gaba da kake ta faɗi malam. A gaskiya ina ganin a wannan zamanin da muke ciki a yanzu dai wato ya kamata mu kula da lafiya. Wallahi malam ka je asibiti. Idan ka je asibiti ka ga yadda al'umma suke cikin wani yanayi kai idan wato mai saurin irin shiga wani yanayi ne wallahi ba za ka fito kai kanka a cikin nutsuwar ka ba rashin lafiyar nan da ake wani ka ga bangaren ka rasa abin da yake damunsa wani ma an ce an yi awon ba san abin da yake damunsa ba kuma wannan da awon farla a tafi a yi ba fa kyauta ake yi ba ni ake biya masu yawa kafin ma a gano abin da yake damun mutum wani gashi an gano abin da yake damun mutum amma an kashe kuɗin an yi magani sai ka ji allura kwaɗe ta tafi 40,000 50,000 wata 80,000 kwa haɗe fa kuma sai a ce duk a sati sai mutum kamar su uku su hudu wani kuma a ce a kullum sai a masa wannan allurar mai tsada sannan zai samu yadda yake so me yadda yake so a'a sannan zai zauna cikin wata irin nutsuwa ko kuma sannan zai zauna a cikin hayyacinsa ko kuma wani zai ba shi damar zai yi bacci ko wani zai ba shi damar da za a zauna da shi lafiya ba tare da ina yunkurin tashi ya bar inda yake ba to da malam a ce dan adam wanda ya samu lafiya kuma ya ji ya ga irin wancan abin anya ba shi ya kamata ya tsaya ya ƙara jin tsoron Allah fiye da yadda yake da ba to amma sai ga duka baɗe mafi yawanci wani lokacin na gidan ki saka sai marasa abin da yake damun mu muke rudewa muke manta dukkanin wasu abubuwa
3: to ala kullu halin dai shi farko kama mutum ya shiga wannan matsayi kamata ya yi a ce ya zauna da mutane ya fahimci yadda suka sa gaba kamar yadda malamai masu kima suke cewa abokan zama dai guda uku ne na farko ka zauna da mutumin da in ka zauna zaka karu da shi a ilimce a kuma dan abin da za a sa aljihu a kuma wato abubuwa na kyawawan halaye zaka karu da wannan mutumin to aka ce to sai ka lizumce shi wani kuma abokin zaman kai ne zaka karu da shi kai ne zaka taimake shi kai zaka dora shi a tafarki aka ce to shi kuma ka girmama shi kai yazo ka dinga ai wannan yaron mu ne ai wa ai wa ai ba kai didi ba kai ma da ba yaron wani bane wa kai ya fada abu
2: gaskiya ba nake fada
3: da mulki da kudi da ilimi duk sai an zo duniya mutum ya tsaya yi musu hidima yake samu kai ma hidima kai ka samu dan wani na hidima gun kai samu ai ba ka wulakanta shi ka ci yaro na a'a ka girmama shi mun shi ne zai kara sa abin ya yadu dan mutane su san inda suka sa gaba kakaman abin lafiyar ne idan aka samu likita yana faɗa yana kaza wani ai sai kaga saboda rashin fahimtar sa yace ai ba zai bi ai ba Allah bane bai san gai gobe waye ba to kai ka ci ba kan wahala da ba Allah ba ya gaya ma ga inda za a yi shi ya ji a karanta ya bata lokacin sa ya bincike kai ya gaya ma ka ce Allahumma salli ala ba haka take ba to kaga ba a samu kyakkyawan mai fahimtar dawa mai kamata ya zauna wanda zai karu da shi ba ya fada dawa ina can yana shirmin sa to in ka samu wanda yake karuwa da kai kaga shikenan to amma idan kuma aka je aka samu abokin zaman da baka fa'idantuwa da shi da komai baya fa'idantar da kai baka to aka ce wannan ka guje shi ba abokin zama bane kawai zama za a bata lokaci ai ta shirme ko a ringa labarin siyasa ko ai labarin ban wani ma ta harki sai zai ga wani ya soka wani wuka wannan wadar tare kuka ji kuma duk tare kuka gani kuma an zauna ta wani labaran iska
4: ana musu
3: eh ba za a ji a nemi wani abin da ya fi dacewa ba
4: wato malam wata gaba na fahimce ka fa kamar mutumin da kuke abotaka kuna zaune da shi kuna tare da kullum amma fa zai hango abin da ya cutar da kai ko ta harkar addinin ka ko ta harkar lafiyar ka ko ta harkar dai wasu abubuwa naka da zaka sai ga ya shiru ya kyale ba zai ce maka wani ya kamata a bar kaza ba
3: kaga ba abokin zama ba
4: to kaga na fuskaci kamar da kike nufi ke
3: ba abokin zama ba
4: wallahi malam wannan ita ma kanta a yanzu wata gaba ce mai fadin gaske na irin wannan kadami
3: ciki
4: yanzu mutun ne za ku zama zaman amana da shi kuna harkar kasuwanci ko kuna harkar wata abuwa na harkar noma ko kuna harkar wani abu na lafiya ko kuna harkar wani abu na ilimi amma yayin da ya hango wata illa tare da kai ya fada maka cewa ne ya kamata ka bar kaza ka gyara kaza ka daina kaza domin kaza ne zai haifar maka da kaza ni a fahimta ta to idan ka tare mutum goma wanda za su yadda da wannan abin da aka faɗa musu ba su guda uku bakwai za su ɗauka duk hasada ce duk wata hanya ce da za a kawo don ki zama ce wanda an raba ka da wannan abin ko an sama kokonto a ciki ko an ɓata maka yanayin ka wanda yake ce ko ba haka ya kamata duk mutumin da ya hango gaskiya ya faɗa maka to ai ba karamin soyayyen ka ba ne to da abubuwan da sun riga sun gama canzawa sosai sai ga cewa mutum gashi za ka faɗa masa abin da zai inganta masa rayuwarsa zai gyara masa ingancinsa dukiyarsa amma lafi ba wani abin zai kallo maka ba ai kallo masa zai kawai hasada kake masa to ina mun da ke damun muke
3: to ai shi ne muke gaya ma ko kuma kake gaya min zancen marasa lafiya an yi kaza to daga wannan tsarin ya kamata mutum ya alkinta lafiyarsa ya je ina lafiyar take menene yake inganta lafiyar me yake kawo rashin lafiyar sai baka zauna da waɗanda za su yi maka wannan ba in kuɗi kake nema ina ake neman kuɗin yaya ake yi ya ake farawa ya ake tafi da su waye abokan ne kamata ka haɗa gwiwa da su haka sai a samu in ilimi ne haka in sarauta ne haka kai hatta siyasan nan ma sai ka je ka samu ahalinta su koya maka yadda ake da yadda ake tattara jama'a da abin da ake gaya musu haka dai ilimi ne to amma sai mutum ya watsar kuma an san akwai kaddara da take hawa mutum tare da cewa ya san wa'annan amma ba tafiya hawan wanda ije ita ce al'amarinsa ya tsara shi ba kuma ko za ta zo mar da sauki ba wanda yake shi kawai shi bulkararsa yake abin da ya ga dama zai je ba
4: babu tsari gaba
3: dai babu tsari to kaga kullun ake son mutane ware abokan zama mu san yanda za mu zauna da su mu iya mu'amala da su ya za mu ci da kanmu gaba ya za mu taimaki kawunanmu ya za mu kaza in kuma abubuwa ne na tashin hankali ya za mu bi mu kare kanmu ba mu shiga cikin irin wannan tsarin ba to kaji
4: wato malam kamar yadda ga gaban da ka tako wato suna da yawa duk da ɗaya ce wato wanda nace ganin har yanzu zo kanta ba wanda Allah ya yi hore masa dukiya din kuma sai kaga ta wace hanya zai tafi da ita ta yi ya amfani da dukiya ta yi tsira donin dukiya ya zama ta masa amfani duniya da lafiya to kaga shi ma fa wannan ba garin al'amari bane za ga mutane Allah ya yi su kashi daban-daban kuma kowa da yadda Allah ya tsara rayuwarsa kowa da irin fahimtar sa kowa da irin tunanin sa yanzu wani idan Allah ya hore masa dukiya shi gaba ɗaya ya dauka ta ma kai ba ta saba ce ta al'umma ce saboda me ya san Allah ya bashi ne dan ya jarraba shi ganin cewar ya zai tafi da ita
3: muke sai na Abubakar kenan
4: ya ga za da koyi da irin wannan a gani mafi yawanci a shi ne amfanin ilimin kuma komai idan ka sanya ilimi a cikinsa za ka gabe maka da yadda za ka fahimci abu kuma zai zo maka cikin sauƙi amma duk sanda ka ɗauki abu babu ilimi to ga sai zai rikitar da kai kuma zai baka wahala to a nan yake samun saɓanin ita wacce gaba da ka kawo malam ta wannan na ƙarshen nan wanda ya samu dukiyar nan ba ruwansa da kowa ba zai taimaka wa kowa ba ba kuma zai ɗauke ta muhimmancin da ya kamata a ce ta amfanar da shi ba to kaga ai wata wani tsari ne wanda ba haka ya kamata dan adam su yi
3: an wasu ce a suka ai ma ba kwanta muka yi muka ce wani ba mu ta muka yi muka nemo ya ɗauka ba ma Allah ne ba shi wa nemansa ne ba shi wani kuma sai ga wato ya tafi neman ya ninnin kashi kokari amma ba shi da rabin shi abin da yake da shi da bai kai kokarin nasa ba kaga Allah ne yake wadatawa
4: kwarai ko irin wannan fitar da ake malam a fita ka san mafi yawanci za ka ga mutum zai nemi dukiya mafi yawanci sai ga an fita fiye an bar in mutum ya bar garin su ya tafi wani gari musamman mu a nan kasar ma za ka ce an tafi Lagos an tafi ina ne an tafi duk da irin wannan jihohi wanda ake dan yawan aikata a baki suke haduwa ake wasu abubuwa to shi wannan tun shekara kusan biyar da tafiyarsa ya tafi shekara biyar shi kuma wannan bayan ya shekara biyar da tafiya sai ya tafi san da wacce yake da shekara goma wani yana da shekara biyar kuma tafiyarsa sai ga shi mai shekara biyar din wanda ya fito daga baya Allah hore masa arziki fiye da yadda baka zato ya fi wancan mai shekara goma amma saboda rashin tunani da rashin kadaita wato al'amari da Ubangiji wai sai tattaro kayansa ya dawo shi gaba ɗaya ya za a yi su tafiya su yi shekara goma tafiya suna neman kuɗi ba su samu ba sai ga wanda ya tafi shekara biyar ya zo ya yi arziki ya yi kaza ya yi kaza to yanzu ka duba a nan yana ta wato surutai yana ta faɗa maganganu haka to yanzu sai ka duba a nan wa ike wa wannan ƙorafi ina kuma ina yake kukan nan nasu ma'ana wa yake kai wannan ƙorafin kuma wa ika mata iya wannan kuma me hujjar sa ne yin wannan menene dalilin yin wannan kaga a nan akwai batan basira akwai rashin ilimi ko kuma aiki da shi dan ba za ce mutum ba shi ilimi ba lallai na ce dan ka aikata wace baka da ilimi sai da shi rashin aiki da ilimi ko da baka da shi din to za ka kaddara cewa rashin aiki da shi din don akwai masu ilimi ko ba su aikata aiki da shi din
3: Allah
4: to saboda haka yana to wannan ko ya dawo izo ya zauna Itali shi ya yi shekara su goma ya fita neman arziki da sa wanga ba ne shekara biyar daga zuwa ya yi arziki ya yi kaza ya yi ta surutu ya taba mu gano to kaga ai wannan ya nuna kansa a matsayin cewar bai kadaita al'amarin Ubangiji ya kai ta tunda Allah ne shi ke bayarwa yana ba wanda iso dukiya yana ba wanda iso mulki yana ba wanda iso lafiya yana ba wanda iso ainihin wato zuri'a ta yaya wa'annan abubuwan da kake kallo kusan guda hudu nan zuwa guda biyar gaskiya duk kokarin da za dan adam zai yi maka su ba Allah ne yi maka ba kace da wahala ka same su da lafiya ilimi dukiya yaya wa'annan abubuwan wato suna da matukar muhimmanci a gun dan adam kuma babu wanda zai baka wannan abu in ba Allah ba mutane nawa zaka ga an ce gashi yau Allah ya fasin ya aure a man shekaru nawa
3: ba
4: haihuwa kuma gashi suna son su samu dan amma kuma Allah ya ba su ba mutane nawa ne za ka ga mutum zai tafi neman ilimin yana bukatar ga fannin ilimin da yake so ya karanta ya samu dan yayi wani abu sai ga Allah bai fishi da fahimta wani ilimin haka zai hakura duk da ba sai ga ya fadi Allah bai fishi ba mutane nawa ne za ka ga sunan Allah ya halice su sun fito sun zo duniya da da lafiya kashi ya zo ya kaba lafiyar ta su ya rike wasu ma a fesu babu lafiyar a dinga maganin mutane za ka an haifa guragu malam ga sunan wanda za a haifa ba sa iya magana akwai wanda fa har yanzu sai jujjuya shi ake yi yau shekara kusan 30 ne na san shi har yanzu jujjuya shi ake yi tun da aka haife shi yana nan yana abin nan yana rayuwa haka akwai wani fa da to irin wannan abubuwan za ka ga sunan daban-daban daban to idan Allah ya baka kai abin da ya kamata ka tashi ka bautawa Allah kuka tashi ka taimaka wa jama'a kuka tashi ka inganta rayuwa in Allah ya baka irin wannan abu ya kamata kai idan kai tunani ka hanye da ya kamata ka tafi da su
3: ban sani ba ko zaka ba masu shigowa dama tunda wancan karan ban ba dawa
4: ba su dama da dan yawa ba gaskiya kam
3: eh
4: za mu ga yadda za su ainihin to da lallai shigo din Allah ya yarda tunda ga sanin akwai 081 7 4 5 sai 7 7 7 har guda huda karshe idan Allah sa suka shigo kuma za mu ga yadda za mu ci gaba tattauna su domin sun da irin yadda dai muke tattaunawa akan abubuwa ne ga sanin muka dauko na inganci mun taba ilimi mun taba lafiya mun taba wato iya tafi da rayuwa mun taba abubuwa daban-daban ma a cikin wannan
3: zaman da muka yi
4: a cikin wannan shiri da ake na farfajiya ka ta farfajiya ba ta bar komai ba
3: Allah ya kuwa
4: duk abin da ake ga ya kamata dan adam zai amfana da shi kuma yana amfana da shi to za ga cewa muna fadakarwa muna kuma wato shigar da wannan bayani domin aji kuma a samu mafita a samu waraka
3: akwai wani mai hikima
4: na'am
3: da kake maganar masu dukiyar nan kuma su dama
4: na'am
3: yake cewa idan bukata ta kai bukata har kaga sai ka iya tambayar wani to ka nemi mutanen kirki waɗanda za su iya ma ka tambaye su ka je ka bayyana musu bukatar kuma kakka matsa musu da ina tuni in mutumin kirki ne wata kila abin da zai maka ma sai ya ninka wanda kai kake nema yace amma kuma idan kai rashin sa'a ka je ka samu murwaci ka tambaye shi kuma ka matsa mar da cewa ina tuni saboda ruwarsa za ta zo ta ce kai rabu da shi kakka bashi komai kaga sai shikenan sai abin ya wannan a bashi dama meyi a bashi dama ta tunani ya ga me ya kamata yi wannan ko mara yi to a taimatin dan sai rashin ruwarsa ce kakkai makomai da ka tawo sai magana ta tafi kullun sai abun nan kaga shi ma wata hikima ce ta masu iya magana suke cewa meyi a bashi dama
4: haka
3: mara yi a dame shi da tuni dan yana ka kyale shi wannan rashin yin da ya saba shine zai zo ya zauna a ransa
4: na'am
3: ba abin da zaka samu
4: gaskiya ne to ba kamar masu alji akwai 081 7 4 5 7 7 7 akwai kuma 0 7 7 7 9 3 5 2 9 3 ita ma idan aka samu zato taba aka shigo za a ji mu domin ba da gudunmawa da kuma ƙara tattaunawa don yadda wannan shiri wato ya ke faɗakar da mutane kuma yake tafi da su to na zai ga wani bawan Allah shi bari mu duba muke tare assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah
5: barkanku da
4: aiki barkanka da rana
5: ayyuka
4: alhamdulillah da godiya
5: alhamdulillah yusuf daga lafiyan bari-bari can nasarawa
4: ce to daga can nasarawa ka kira mu yanzu kenan
5: wallahi daga can nake cikin garin lafiyan bari-bari
4: to duk dai jama'an nan da yake duk kuna lafiya
5: wallahi ina nan ina sauraron ku yanzu nan
4: to ga farfajiyar rahama ka kamo ya ka ji kuma me zaka ba da gudunmawarka a ciki
5: ya wannan tattaunawa da kuke yi gaskiya muna wa ɗan'uwa na ji daɗi sai wallahi domin wani aiki na ce ba tun da na ci bayanin na da su kan da ainihin saurara kuma na samu kwanciyar gaskiya.
3: To Allah ya ba da zara.
5: Kuma na karka karfe irin wannan muna farin ciki da irin wannan sosai sosai kuma kai ba za mu iya ci manta irin godiya da zafi da gaskiya.
4: Madalla to Malam Yusuf muna godiya daga lafiyan bare bare ina ma mamaje na ciki akwai ina ma akwai dan garin ku ina ma ce to madalla muna godiya madalla madalla Malam Kaji Malam Yusuf
3: eh
4: san lafiyan bare bare
3: ya yi
4: kusarawa
3: Allah ku
4: ina ma Muhammadu na muna ciki sai mu je tunda wani ya zo daga bangaren da yake yankin su bari mu ji ga wani shi mana da yana shigowa bari mu ji wanda muke tare da shi akwai 0700 77 9 3 9 wani mu jiwa ke kan layi a cikin wannan lokaci. Wa alaikum salam wa rahmatullah.
5: Ina magana da Dabintura Abba.
4: To wa kace?
5: Dabintura Abdullahi Abba.
4: To mu da Sarki Abdullahi Abba daga ina kake kiran mu haka?
5: Daga kuma daga wannan garin.
4: A'a, ikon Allah. To duk gari lafiya ko?
5: Ya masha Allah wallahi na kira ku shan muku fatan alkhairi saboda muna jin daɗin shirye shirye.
4: Na'am.
5: Abubuwa da yawa su da hankali ba a kai. Na'am. Hakan yi wannan aiki ne na aiki da ya saurara da ya yi ne wata ƙarfa ruwa su ne wanda ya fara yi daya da farayyar su ne a cikin haifa kuma wasu tsohon.
4: Na'am.
5: Ya zai yi wata fatan alkai da ga yi mana da tsoro da kowa ya saurari ɗan uwa da abokan arziki.
4: To masha Allah, to muna godiya, Allah ya saka da alkhairi, madalla. Malam kaji wato farfajiya kamar yadda muke ta faɗi a koda yaushe. Gaskiya duk lokacin da aka ɗauko wani ɓangare to sai fi kaji ɗan adam yana da buƙatuwa da irin wannan al'amari. Kar mu cinye musu lokaci, bari mu tafi. Wa alaikum salam wa rahmatullah.
5: Yana muku fatan alkhairi.
4: Na'am, da muke magana ku.
5: Na'am, da ba za ta yi da zanguwa.
4: To masha Allah, wato kai dan gida ne kenan, kai kana kusa da mu kenan. Ka sani ka hawo keke sai ka ƙara so nan da nan sai ka gaskiya ya tawo ka ga farfajiya ka je da muke tattaunawa ya kai ya kaka
5: ne farfajiyan nan gaskiya sai ta je da yi babun da za ta yi gode godiya domin ta yi tsiye da rayuwa da san akin gaskiya wannan kan ba ta to a kai ka samu ta natsuwa dana da kokoro to kuma
4: a dan kawo da radio ka da radio ce a kusa da kai ne shi yasa
5: to je da kuma tauhidi a cikin zuciyarka
4: na'am
5: kuma da Allah farfajiya madan magagadar da dai a dai a yau wallahi da Allah ba mutan da yawa ba raka a cikin zuciyar su
4: na'am
5: ya kace ko ba ka gode a wani da halin da kake ciki a cikin haba lafiya da zaman lafiya da shi kuma da nage
4: to ma shi mallam sallallahi daga gaba kuma na godiya kaje mallam
3: to mallam zamani
4: ka Allah da ya saka da
3: Allah saka da
4: Allah tsoto ai ka san kullum mutane abin da yake damun su wato ya kamata a rika fitowa da shi ko abin da ya kamata a ce dan adam ya amfana da shi shi ya kamata jama'a su rika wato shugabanni jami'an al'amari su rika wato bujiro da shi shine kusa da sudan su fuskanci haka
3: na'am
4: assalamu alaikum assalamu alaikum to da muke magana to line naka to ya dan to sai dai ka ƙara bayani waje
3: layin yana harkiɗa matsala sake bugowa ko Allah zai sa ko ka canja guri saboda network
4: to malam ka rufe duk irin abin da ake tattaunawa jama'a yana cikin zuciyarsu ko kuma dama yana ɗan yi musu raɗaɗi ko suna da buƙatuwa ga irin wannan wato wannan zamanin da muke ciki malam abubuwa ne Allah ya kawo mu sai ga in wannan izo sai kamar wannan ya danna wannan in wannan izo sai kamar wannan ya danna wannan to an dai bari mu yi assalamu alaikum shi ma wannan ya gudu ya fito mun kuma ya gudu
3: to akwai wani
4: na'am
3: ni hikima da yake cewa idan mutum bai yi amfani da waɗannan halaye guda uku ba
4: na'am
3: kamar shi rayuwarsa ko imanin sa ma bare zama karbabbe ko ingatacce ba na farko yake cewa lalle mutum zai yana da hakurin da duk wautar da aka yi ma zai iya danne ta a ransa
4: haka
3: ba za ya ma wauta aka wauta ba mutum yayi zagi ka dauko ta kofi ko adda to ina magana
4: haka
3: ga Allah lalata lamari
4: gaskiya
3: kamata idan haka sai ya hakura
4: haka
3: a nemo wayanda za a bu a warware abun a cikin ruwan sanyi duk zafin abu
4: na'am
3: a bi shi a hankali
4: gaskiya
3: sannan yake cewa ko mutumin da wato imaninsa baya kare shi ga barin shiga aikin haramci ko cutar jama'a ko mummunan aiki
4: kuma dan naga lokaci ina ga lokacin ya zama ya karatu ina ga zamu tashi kuma Allah kai ni zan tafi zan abin da mara
3: to to shikenan Allah ya kai mu to madallah
4: Allah
3: to Allah ya kai mu.

albasa ka titin dan kura zura ko akan lambar waya kamar haka 0805

0: zamantaka dan adam da kuma matsalar raguwar sinadari a mara baya fita gaba daya daya ne daga cikin matsalar da take haifar da rauni ga da namiji yawan mantuwa ko ciwon gabobi ko waɗanda suke fama da matsalar jijiyoyi waɗanda ba sa iya tafiya mai nisa sai sun zauna sun huta ko ba sa iya tafiya sai da sanda ko waɗanda suke tafiya takalmin su yana cirewa ba tare da sun sani ba ko waɗanda ba sa iya dauka abu mai nauyi da hannun su ko kuma waɗanda suke jin zafin tafin kafa da kuma manjiriya ina waɗanda suke fitsari suna jin zafi ko kuma suna samun daurewar mara ko kuma waɗanda suke ganin wani abu yana fita a gaban su sun kewar sinadari ko daukewar sha'awa ina kira ga mazaje nazo muku da wani gadali na musamman wanda ake ci da ayaba da kuma wanda ake ci da ruwan cikin kwakwa da kuma na'urar gwaji kafin a baku magani ko mata da suke shan wahala lokacin zuwan bakon su ko wanda sun dade da yin aure ba su samu karuwa ba da ma waɗanda suke fama da matsalar warin baki ko bushewar makogoro ni Alhaji Zaradini mai yankan shakku ina nan a cikin rumfa mai lamba 30 rumfa mai lamba 30 ko ku kira ni a lambar waya ta kamar haka 07033 87 031
1: Alhaji Zaradini magani ya sallame cuta
2: mita 97.3 a zangon FM Rahma Radio.

0: sashe su fahimci tasirin wannan fasaha ta AI tare da horar da ma'aikata kan sabbin dabaru da za su riga amfani da su domin ci gaba da rike ayyukan su a nasa bangaren shugaban bankin duniya Ajay Banga ya ce babban abin da ya kamata a mayar da hankali akai shine tabbatar da cewa bunƙasa tattalin arziki tana haifar da guraben ayyukan yi ga matasa yayi gargadin cewa nan da dan lokaci wannan fasaha ta AI za ta iya janyo matasa na duniya su rasa ayyukan yi musamman a kasashe masu tasowa da ba su da karfin tattalin arziki hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa INEC ta gargadi al'ummar Najeriya kan wata sabuwar sanarwa ta bogi da ake yadawa a kafafen sada zumunta wanda ke kirarin cewa hukumar ta sake fitar da sabuwar sanarwa da ke dauke da yan takara da ba a ga sunayen su a jerin sunayen da hukumar ta fitar na takarar gwamna da mataimakan su ba jihohin da abin ya shafa sun hada da jihar Zamfara da Gombe da Delta da Plateau da Yobe da kuma nan jihar Kano inda ba a hangi yan takarar gwamna a jihohin ba musamman a wasu jam'iyyu a cikin wata sanarwa da ta fitar a ranar Litinin din nan hukumar ta INEC ta bayyana cewa sanarwar da ake yadawa a yanzu game da sake sabunta sunayen yan takarar gwamna da ba a ga sunayen su ba sanarwa ce da ba daga hukumar take ba INEC ta buƙaci jama'a da su yi watsi da sanarwar tare da gujewa sake yada jita-jita tana mai jaddada muhimmancin tabbatar da sahihancin bayanai da suka shafi zabe a shekarar 2027 hukumar ta kuma shawarci 'yan Najeriya da su rika samun sahihan bayanai a shafukanta na sada zumunta ciki har da shafinta na intanet da sauran hanyoyin sadarwa da take tabbatar da sahihancin sanarwarta wannan gargadi na zuwa ne kwanaki biyu bayan INEC ta wallafa jerin sunayen karshe na 'yan takarar gwamna a zaben shekarar 2027 wanda za a gudanar ranar 6 ga watan Fabrairun shekarar 2027 sai dai rahotanni sun nuni da cewa an samu rashin wasu sunaye a cikin jerin da aka wallafa daga hukumar ta INEC lamarin da ya ke ci gaba da janyo cece-kuce a waɗancan jihohi guda 6 ciki har da nan Kano rahotanni na nuni da cewa sunayen 'yan takarar gwamna na jam'iyyar PDP a jihar Ogun da Gombe Ladi Adebotu da Isa Fantani ba sa cikin jerin sunayen da hukumar ta INEC ta fitar haka anan jihar Kano ba a ga sunan dan takarar gwamna a jam'iyyar NDC Abdulsalam Aminu Gwarza ba rahotanni kuma sun kara da nuni da cewa INEC ta wallafa wasu bayanai kan dalilan da yasa ba a ga sunayen 'yan takarar ba hukumar ta sake jaddada cewa tana kokarin tabbatar da sahihancin bayanai tare da gayawa al'umma halin da ake ciki game da zaben shekarar 2027 din har yanzu dai a hukumance hukumar ta INEC bata fito fili ta bayyana dalilan da yasa ba a ga sunayen 'yan takarar gwamna a wasu jihohin na Najeriya ba ciki har da nan jihar Kano shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya sanar da cewa gwamnatinsa ta yi rangwamen haraji na kudaden fito da suka kai naira triliyan 3 da doriya kan man fetur a wani mataki ne rage tsadar tattalin arziki da kuma wahalhalun da al'ummar kasar nan suke fuskanta a halin yanzu Tinubu ya ce matakin na daga cikin kokarin gwamnati na rage kudaden da ake kashewa wajen sifiri da kuma rage nauyin tsadar rayuwa da al'ummar kasa suke fama da ita ha kuma an bayyana cewa kamfanin man fetur na kasa NNPCL zai dakatar da karɓar ribar da yake samu daga sayar da man fetur har tsawon kwana 30 duka domin sauƙaƙawa al'ummar ƙasar nan da kuma rage farashin na man fetur gwamnatin ta tarayya ta kuma bayyana aniyarta na faɗaɗa amfani da iskar gas ta wato CNG a harkokin sifiri domin samar da madadin man fetur da zai taimaka wajen rage kuɗin sifiri da kuma sauƙaƙawa al'ummar Najeriya tsadar rayuwa daidai lokacin da Saudiya ke ci gaba da tsananta bincike domin gano dalilin da yasa yan wato kungiyar mayakan na Houthi suka kai farmaki a filin jirgin sama na Riyadh a kasar ta Saudiya gwamnatin tarayya a nan kasar ta yi Allah wadarai da harin da mayakan na Houthi suka kai filin jirgin saman King Khalid da ke Riyadh babban birnin kasar ta Saudiya cikin wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen Najeriya ta fitar ta ce harin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane 12 tare da jikkata sama da 300 abin Allah wadarai ne kuma ba za a amince da shi ba sanarwar ta ce harin tamkar mayar da hannun agogo baya ne a yunkurin da duniya take yi na samar da zaman lafiya mai dorewa a gabas ta tsakiya wanda kuma zai ƙara inganta zaman ɗarɗar din da ake yi a yankin tare da sake jefa rayuwar fararen hula cikin hadari da lalata ababen mor rayuwa da ake da su gwamnatin tarayya ta yi kira da wato ga bangarorin guda biyu da su rike wato da suke rikici da juna da su girmama dokokin kasa da kasa domin kaiwa ga nasara samun mafita akan wannan rikici ha kuma gwamnatin ta tarayya ta mika sakon ta'aziya ga gwamnatin Saudiya da iyalan waɗanda suka rasa rayukansu sakamakon wannan hari tare da yiwa waɗanda suka jikkata fatan samun sauki cikin gaggawa Najeriya ta kuma yabawa gwamnatin kasar Saudiya bisa yadda ta gaggauta daukar matakan agaji da tsaro akan wannan hari tare da amincewa da kokarin da take yi na kare tsaro da jin dadin al'ummar kasar ta To sojojin operation hadin kai sun kama wani dan siyasa a jihar Yobe mai suna Alhaji Wakili Goni Mama wanda aka fi sani da Mai Salati bisa zargin taimakawa yan ta'addar nan na ISWAP suna kai harahare a sassa daban-daban na jihar A rawoto cewa an kama shi ne bayan kokarin baiwa jami'an sojoji cin hanci domin su saki wasu da ake zargi da safarar kayayyaki ga yan ta'addar na ISWAP a wasta karamar hukuma dake shalkwatar wato a wani gari dake shalkwatar karamar hukumar Yunusari a jihar Yobe majiyoyin tsaro sun ce jami'an leken asiri sun hada kai da komandan sashi na biyu da kuma rundunar sojoji ta 27 domin gano wanda ake zargin bisa zargin alakarsa da hanyoyin samar da kayayyaki ga kungiyoyin ta'addanci a cewar majiyoyin ana zargin Mai Salati da shiga tsakani a lokacin da ake binciken waɗanda ake zargi da hannu a ayyukan ta'addanci tare da kokarin bayar da kuɗi domin a sake su Rahoton ya nuna cewa an mayar da shi da sauran waɗanda ake zargi daga Damatur zuwa Maiduguri a jihar Borno inda ake sa ran za a ci gaba da bincike domin gano gaskiyar abin da ake tuhumar su akai Bankin Duniya ya ce gwamnatin tarayya ta kashe naira triliyan 7 wajen biyan kudin ruwa na basuka a cikin watanni 6 na farkon shekarar 2026 yayin da kudaden shigarta a wannan lokaci suka kai naira sama da triliyan 6 rahoton ya nuna cewa kudin ruwa na basuka ya haura kudaden shigar gwamnatin tarayya da naira triliyan 1.5 duk da cewa kudaden shigar sun karu da kashi 72 cikin 100 idan aka kwatanta da wannan al'amari a shekarar 2025 da ta gabata bankin duniya ya kuma bayyana cewa jimillar kudin da gwamnatin tarayya ta kashe ya kai naira triliyan 16 yayin da kudaden ayyukan raya kasa da ta bayyana ta kashe sama da naira triliyan 100 wato naira miliyan 700,000 wannan na nufin kudin ruwa na basuka ya ninka kudin ayyukan raya kasa da gwamnatin tarayya take kashewa sau 11 chapdin to ga wasu daga cikin ci gaban rahotannin da suka shafi tattalin arzikin Najeriya
1: Hukumar tantance darajar tattalin arziki ta ƙasa ta sauya hasashen ta kan tattalin arzikin Najeriya daga matsakaicin yanayi zuwa mai kyakkyawan fata sakamakon karuwa da ajiyar kudaden ƙasar waje da kuma sauye-sauyen tattalin arziki da ake aiwatarwa. Hukumar ta bayyana cewa ajiyar kudaden ƙasar waje na Najeriya ya kai dala miliyan 54 a ranar 25 ga watan Satumbar shekarar nan da muke ciki amma kuma ta ce idan aka kwatanta da dala miliyan 32 a tsakiyar watan Aprilun shekara ta 2024 an samu ci gaba a bangaren na tattalin arziki Shugaban ƙasa Bola Tinubu ya shaida cewa rahoton baya-bayanin na Bankin Duniya kan tattalin arzikin Najeriya ya nuna cewa sauye-sauyen da gwamnatin sake aiwatarwa suna taimakawa wajen inganta tattalin arzikin ƙasa. A cikin wata sanarwa da mai magana da yawun shugaban ƙasar Bayo Onanuga ya fitar, Tinubu ya ce rahoton ya nuna cewa an samu daidaituwar yanayin talauci a karon farko tun shekarar 2019. Shugaban ya bayyana fatan cewa ci gaban tattalin arziki da ake sa ran samu zai taimaka wajen rage talauci a hankali duk da cewa har yanzu akwai buƙatar samar da ayyukan yi da inganta rayuwar jama'a. Rahoton tattalin arzikin Najeriya na ranar Lahadi 11 ga watan Oktoba ya nuna cewa darajar naira a kasuwar canjin kudaden waje ta tsaya kusa da naira 1,329 kan kowace dala a hukumance, yayin da kasuwar hannayen jari ta kasa ta samu koma baya. Rahoton ya kuma bayyana cewa matatar man fetur ta Dangote ta rage farashin diesel a daidai lokacin da farashin makamashi ke ci gaba da zama babban abin da ke shafar kudaden gudanar da kasuwanci da sufuri. Masana tattalin arziki na ci gaba da sa ido kan yadda farashin makamashi, darajar naira da kudin ruwa za su shafi kasuwanci da rayuwar jama'a, yayin da kasar ke shiga zangon karshe na shekarar 2026. Ƙarshen rahoton da ya danganci tattalin arzikin ƙasa kenan, tare da ni Amatul Maiza Abdulrahman.
0: To madalla a gaida Amatu da wannan rahoto, sai kuma rahoto na musamman kan rashin samun isasshen bacci da wasu al'umma suke fama da shi a Najeriya, musamman a arewa, inda a cikin al'amuran da suka shafi kula da lafiya akwai wasu halaye na yau da kullum da mutane da dama ba sa kula da shi, wanda shine samun tsarin bacci akan lokaci. Eh, daga cikin su wannan shine baccin, wato ko kuma a ce barci, wanda sau da dama ke dauka a matsayin hutu ba tare da la'akari kuma da muhimmancin su ga lafiyar dan adam ba. Wakiliyar mu Hafsat Lawan Sheka ta yi bincike kan rashin isasshen bacci da wasu ba sa samu a arewacin Najeriya, ciki har da Kano. Ga kuma rahotonta.
2: Bacci wani muhimmin bangare ne na rayuwar dan adam. Rashin samun isasshen bacci na iya shafar lafiyar jiki, kwakwalwa, tare da rage karfin mutum wajen gudanar da ayyukansa na yau da kullum. Masana kiwon lafiya sun bayyana cewa samun isasshen bacci na taimakawa wajen farfado da kuzarin jiki, inganta kwakwalwa, da kuma kiyaye lafiyar dan adam. Domin jin ƙarin haske kan illolin rashin samun isasshen bacci da matakan da za a dauka domin kaucewa matsalar, mun tattauna da Dr. Sani Ahmad daga asibitin Murtala Muhammad da ke nan Kano.
3: Bacci yana da muhimmanci ga kwakwalwa, yana daga muhimmanci da gangar jiki, yana daga muhimmanci daga dukkan wayansu emotional and mental health. Shi ma yana da muhimmanci da shi tsoro ko anxiety ko depressions, handling din stress beta. Idan stress ya zo ma za ka iya handling din shi ba tare da tashin hankali ba, wannan bacci yake bada gudunmuwa. Da weight ɗinka idan babu bacci su ma wannan za su canja yadda ba a buƙatar yanayin wannan in sun canja.
2: Haka kuma Dr. Sani Ahmad ya yi bayani kan hanyoyin da mutum zai bi domin inganta yanayin barcinsa da alamomin da ya kamata su sa mutum ya nemi taimakon likita idan matsalar ta ci gaba.
3: Samu lokaci ingantacce, cikakke, mai kyau wanda zai zamanto zai baka gudunmuwa wajen bacci. Sannan ana so ka sami waje wanda yake ba mai haske ba, mai duhu ko ba duhun da zai cutar da kai ba, mai dan kuma iska ingantacciya wacce za ta gamsar da kai. Ɗakin da ya zamanto babu noise a ciki. Ne mutumin da yake so ya bacci ingantacce ba a so ya dinga screening din form din shi rayuwar wayarsa kamar minti 30 zuwa 60 kafin bacci. Sun abu mai nauyi, heavy meal in zaka kwanta bacci a ka'ida. Ba a so ka dinga shan caffeine awa 3 kafin ka kwanta bacci. Motsi ma yana taimakawa, zai baka gudunmuwa. Idan ka zo kwanciya bacci za ka kwanta ba tare da kai ta mirgin ka mirgina can ka mirgina can.
2: Masana sun jaddada muhimmancin samun isasshen barci a matsayin ɗaya daga cikin matakan kula da lafiya domin inganta lafiyar jiki da kwakwalwa, tare da taimakawa wajen gudanar da ayyukan yau da kullum yadda ya kamata. Hafsat Lawan Sheka, Alabarin Rahma.
0: To labarin na zuwa kai tsaye daga sashen labarai da al'amuran yau da kullum na gidan Radio Rahama, farincin al'umma, wanda yake hada shirye-shiryensa akan mita 97.3 a zango na FM. Za ku iya kasancewa da mu ta adireshin mu na yanar sadarwa a duk inda kuke a faɗin duniya, www.rahamatv.com. Labarin zai dora ku da kace mu.

0: madalla labaran zai dora hukumar kula da ki wato ingancin kimiya da fasaha ta kasa na sani ta tallafawa mata masu kananan sana'o'i a karamar hukumar Simaila a nan Kano ta hanyar samun musu da murhunan girki da sauran kayayyakin aiki domin rage wahalhalun sana'o'in su da inganta hanyoyin samun kudaden shiga tallafin na daga cikin kokarin hukumar na amfani da kimiya da fasaha wajen sauƙaƙa ayyukan yau da kullum da bunƙasa kananan sana'o'i da kuma inganta rayuwar mata musamman waɗanda ke dogaro da sana'o'in girki da sauran ayyukan da suka shafi amfani da murhu da yake bayani a kan wannan manufar tallafi shugaban hukumar tana sani ta ƙasa Khalil Suleiman Halilu yayi bayani kan irin gudunmuwar da hukumar ke son bayarwa wajen tallafawa mata da samar musu da kayan aiki da za su taimaki iyalan su musamman masu rauni a karkara
1: kuma wannan program na tallafi a jihohi da yawa musamman Kano mun ce dama mun fara ne ba wai dan mu dena ba wannan shine na hudu da muka yi a Kano kuma da muna so ga sun samu albarkacin wannan abin kuma nan ga mu ci gaba da kawo cigaba wannan
0: nasa bangaren dan majalisar dattijai daga yankin Kano ta Kudu Abdulrahman Kawu Simaila ya nuna wato gamsuwarsa kan wannan tallafi inda yace gwamnatin tarayya tana kula da al'umar karkara yadda ya kamata domin fuskantar kalubalen da suke fama da shi na rashin kudaden shiga yarjejeniyar hadin gwiwa kan harkokin lafiya da ta kai dala miliyan 2500 tsakanin Najeriya da Amurka ta janyo cece kuce bayan shugaban kasar Ghana John Dramani Mahama ya bayyana cewa kasar sa ta ki amincewa da irin wannan yarjejeniya saboda fargabar tauye haƙƙin mallakar bayanan kasa wani bincike da jaridar Daily Trust ta wallafa ya nuna cewa yarjejeniya fahimtar juna da Najeriya da Amurka suka sanya wa hannu ta kai tanadin musayar bayanai sakamakon ayyukan lafiya da kuma samfurin kwayoyin cututtuka da ke yaduwa musamman waɗanda suka bayyana a baya-bayan nan kan makomar kasashen guda biyu sai dai wasu kwararrun liktoci sun nuna damuwa kan wani sashi ne yarjejeniyar da ya ba Amurka damar ci gaba da amfani da bayanan da Najeriya ta riga ta mika mata koda kuwa kasar ta janye daga cikin wannan yarjejeniya Najeriya da Amurka sun sanya hannu kan yarjejeniyar na tsawon shekaru 5 a ranar 19 ga watan Disamba shekarar 2025 da ta gabata da nufin bunƙasa haɗin gwiwar lafiya tsakanin ƙasashen biyu a ƙarƙashin dabarun gwamnatin Amurka da kuma wasu ƙungiyoyi da suke kula da harkar lafiya. Yarjejeniyar ta kunshi tallafin lafiya na kusan dala miliyan 2000 da miliyan 100 daga Amurka yana gwamnatin Najeriya za ta samar da kusan dala miliyan 3000 a matsayin gudunmuwarta don fara da ayyukan rigakafi da magance cututtuka cututtukan da yarjejeniyar suka mai da hankali akai sun hada da cutar nan mai kare garkuwar jiki ta HIV da tarin fuka da zazzabin cizon sauro da cutar shan inna da kuma inganta lafiyar mata masu juna biyu da kananan yara gwamnatin tarayya ta bayyana cewa haɗin gwiwar zai taimaka wajen ƙarfafa sa ido kan cututtuka da tunkarar barkewar annoba da inganta da wato dakunan gwaje-gwaje da hanyoyin tattarawa da gwaji da adana samfuran kwayoyin cututtuka da na halitta yayin da Najeriya ke shirin tunkarar babban zaben shekarar 2027 an hango tarin mata da ke neman manyan mukamman siyasa inda rahotanni suka nuna cewa mata 25 ne ke neman kujerar gwamna yayin da wasu 94 ke neman kujerar mataimakin gwamna a jihohin da suke wannan na zuwa ne da lokacin da ake ci gaba da tattaunawa kan rawar da mata ke takawa wajen tafiyar da harkokin mulki da kuma yadda za a ƙara musu damar shiga manyan mukamai a siyasa rahotanni sun nuna cewa adadin matan da ke neman kujerar mataimakin gwamna ya zarce na waɗanda suke neman kujerar gwamna lamarin da ke ƙara nuna yadda mata suka fito domin a dama da su a harkokin mulki a ƙasar nan duk da haka shiga takara kaɗai baya tabbatar da samun nasara domin hakan ya danganta da sakamakon zaɓe da kuma goyon bayan da mazaje za su ba su domin samun nasara a shekarar ta 2027 to shin Tinubu ya fara ko kuma ya kama hanyar gyara kurakuransa ne ko kuwa lokaci ne kawai zai tabbatar da hakan a zaben 2027 wannan tambayar ita muka wallafa a shafin mu na sada zamanta na zamani bayan tsadar rayuwa da ƴan Najeriya suka shafe lokaci suna kokawa akai kuma gwamnatin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu tace tana samar da sabbin matakai domin rage radadi da tsadar rayuwa ciki har da tsadar man fetur inda Tinubu ya rage kusan kudaden haraji na naira triliyan 3 da miliyan 300,000 domin ƙara rage farashin litar man fetur a ƙasar nan shin waɗannan matakai da Tinubu yake dauka sun isa a ce an sake bashi dama ya sake zarcewa ko kuma gyara kurakuran sa yake neman yin gabanin zaben na 2027 ga wasu daga cikin ra'ayoyinku da kuka tafka muhawara akan su a shafin mu na sada zumunta na Facebook
2: shakannin ra'ayoyin naku da sakon Alkasim Isaac Dukko inda yake cewa ina ba akwai gagarumin aiki ga wannan sauki da rangwame da kake nazarin kai wa ƴan Najeriya sauki shi fadalakan Najeriya babban burin sa ya manta da menene fetur ta hanyar rage masa tarabe-tarabe da yake cikin sa musamman dawo da tallafin man fetur cire duk wani haraji da ya zama barazana ga malan talaka saukakawa al'umma ta bangaren sufuri a ra'ayin Ayuba Adam Muhammad Hayin Wazo cewa yake Assalamu alaikum Rama Radio. Ai wannan a bayyana take. Babu wani gyara da ya kawo wanda mu ƴan ƙasa zamu ji dadi. In dai aka ce man fetur yana ƙara kuɗi to babu abubuwan da buƙatu za su yi wa ƴan ƙasa wahala su ya musamman talaka. Allah ka ba mu shugabanni na gari. Amin. Ya kamata a rage farashin abinci, sufuri da sauran abubuwan masarufi. Domin a ƙarshe abinda jama'a suke buƙata shine sauƙin rayuwa ba alƙawuran kawai ba. Abba Jesse, sakon Abubakar Sale cewa yake a yanzu dai zamu ce ya fara gyarawa sai dai kash ya makara duba da duk wani abubuwa da suka rage ba zai isa ga talaka ba har sai an yi zabe ko da kuwa a ce tallafin man fetur ya dawo da shi. Abinda ya kamata yanzu shine yayi iya iyawar sa sai a fannin tattalin arziki a ce yau da a Najeriya Naira ta fi dala daraja watakila wasu sakon su zabe shi Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya a jahar mu da kasar mu amin zamu gargare sakonnin ra'ayoyin naku da ra'ayin su tan ya huza gagarawa gaskiya ba su isa ba domin rage tsadar man fetur na wata daya ba zai haifar da komai ba sai dai ya kara haifar da cunkoso ababen hawa a gidajen man fetur har ma da illata abin hawa amma ya dace gwamnati ta dawo da tallafin man fetur Zarau Abdurrahman Indabawa a labarin Rahma
0: sai kuma rahoton abin da ya shafi harkokin wasanni tare da Bashir Al-Ali
3: Kungiyar kwallon kafa ta Plateau United ta kawo ƙarshen nasarar da Kano Pilas ke yi na tsawon wasanni 7 ba tare da samun nasara a kanta ba bayan ta lallasa Pilas din da ci 4 da nema a sabon filin wasa na Jos a wasan mako na 8 na gasar Premier League A sakamakon wasannin da aka fafata Inter Lagos ta sha kashi a hannun Wari Wolves da ci 3 da 1. Sporting Lagos ta yi nasara akan Bendel Insurance da ci 2 da 1. Sai kuma Nasarawa United da ta doke Doma United da ci 2 da nema. Shooting Stars ta sha kashi a hannun Kun Khalifat da ci 2 da nema. Aka kuma tashi daga wasa kowace kungiya na da ci 2 tsakanin Barau FC da Enugu Rangers. Bayan kammala wasannin mako na 8, Enugu Rangers ce ta kasance a kan gaba da yawan maki 17. Sai Rivers United a matsayi na 2 da maki 16, Plateau United a matsayi na 3 da maki 14. Sai Barau FC a matsayi na 4 da maki 13. Kungiyoyi hudun da ke matakin karshe sun hada da Shooting Stars a matsayi na 17 da maki 8. Kun Khalifat a matsayi na 18 ita ma dai da maki 8. Sai Iyimba a matsayi na 19 da maki 7 yayin da Inter Lagos ke a matsayi na 20 kuma kungiya ta karshe akan teburin gasar da maki 5. A nan kuma a yau za a kammala wasannin mako na 6 na gasar Premier League da wasa tsakanin Coventry City da Newcastle United. a wasannin gasar da aka fafata jiya Manchester City ta bi Liverpool har gida ta kuma doke ta da ci uku da nema. Crystal Palace ta yi nasara akan Nottingham Forest da ci uku da daya aka kuma yi 2-2 tsakanin Everton da Hull City. Bashir Alali Alabarar Rahama.
0: Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Sudan ta yi zargin cewa wani hari da sojojin saman Masar suka kai wani wurin haƙar zinare kusa da kan iyakar Sudan da Masar ya kashe akalla mutane masu haƙar zinaren guda 72 duk da dai waɗanda suka tsira daga wajen haƙar ma'adanan suna can suna ci gaba da karɓar magani amma ana zargin adadin waɗanda suka mutu zai zarce haka. Wakilin BBC ya ce harin ya biyo bayan wani harin sama da aka kai a watan Yuni wanda shine mai wato wanda shi ma ake zargin Masar da kaiwa inda ake haƙar ma'adanai kuma mutane 23 suka rasa rayukansu. A wancan lokacin rundunar sojojin ƙasar Masar ta bayyana cewa ta kai farmaki ne kan masu haƙar zinare ba bisa ka'ida ba. Yanzuwa yanzu dai Masar din bata yi wani martani kan sabon harin da kuma zarge-zargen da ake mata ba. To iyakacin labaran kenan a madadin dukkan waɗanda suka tallafa wajen kammalowarsu musamman Zarau Indabawa da Sadan da ku ni tukur S tukur da na karanto nake cewa a ci gaba da saurari lafiya.

Sunana shine Alhaji Zaharuddin mai yankan shakku shugaban Jijiya, wanda kuka saba ganin tallace-tallace na a Tauraruwa TV, Zango TV da sauransu. Ɗaya daga cikin shahararrun ingantattun masu bada magungunan gargajiya. Ko su tuntube ni a cikin office ina na dindindin a nan junction din prison na Goron Dutse, tsakanin gidan wanka Daura da Sustainable Project. Ina son na ja hankalin mutane waɗanda suke fama da cututtuka a jikinsu, waɗanda suka ɗauki lokaci wajen neman magani ba su samu canjin da suke bukata ba. Cikin taimakon Allah da yardarsa, akwai magunguna na musamman da muka zo da su. In dai kai amfani da su da yarda Allah, za a samu waraka. Ni kulli da'id dawa'u, babu wata cuta da ya saukar da ita ba tare da magani ba. Tsakaninmu da Allah muke aikin bada magani tare da ilimi da muka samu a jami'ar Abeokuta, makarantar bincike da sanin itatuwa na sarrafa maganin gargajiya, da kuma ilimin da muka gada daga iyaye da kakanni. Hukumar lafiya ta duniya ta yarda da ingancin maganin gargajiya. Mutanen da suke neman shawarwari ko ƙarin bayani za su iya nema ni a lambar waya ta kamar haka: 0703337931, ko su tuntube ni a cikin office ina na dindindin a nan junction din prison na Goron Dutse, tsakanin gidan wanka Daura da Sustainable Project. Waɗanda ba sa iya tafiya mai nisa sai sun zauna sun huta, ko ba sa iya tafiya sai da sanda, ko waɗanda suke tafiya takalmin su yana cirewa ba tare da sun sani, ko kuma waɗanda suke jin zafin tafin kafa da kuma munjiriya. Ina waɗanda suke fitsari suna jin zafi ko kuma suna samun daurewar mara, ko kuma waɗanda suke ganin wani abu yana fita a gaban su. Ina kira ga mazaje, nazo muku da wani gadali na musamman wanda ake ci da ayaba, da kuma wanda ake ci da ruwa cikin kwakwa, da kuma na'urar gwaji kafin a baku magani. Ko mata da suke shan wahala lokacin zuwan bakon su, ko wanda sun dade da yin aure ba su samu karuwa ba, da ma waɗanda suke fama da matsalar warin baki ko bushewar makogoro. Ni Alhaji Zaharuddin mai yankan shakku. Ko su tuntube ni a cikin office ina na dindindin a nan junction din prison na Goron Dutse, tsakanin gidan wanka Daura da Sustainable Project, ko ku kira ni a lambar waya ta kamar haka: 0703337931.

0: Mita 97 da daga uku akan zangon FM Rahma Radio ka saurari labaran duniya cikin Hausa. Yanzu lokaci ne da zamu shiga cikin shirin sharhin bayan labarai. Mai sauraro a cikin labaran da muka wallafa ku ne ka saurara namu na wannan gida na Radio Rahma farin cikin al'umma. Wana labari ne fi daukan hankalinku a cikin labaranmu za ku iya tuntuɓa mu ta number waya 07077 95239 ko kuma 08174577777. To ga wani ma har ya shigo. Hello, assalamu alaikum.
1: Wa
0: alaikum assalam wa rahmatullahi. Barka dai da fara.
1: To alhamdulillah Usman an san sanya hankun mutane akan layi.
0: Na.
1: A labarin da ya ja hankalina shine wanda shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu yace ya janye wani kaso na haraji shigo da man fetur kasa Najeriya da kuma al'umma a rage al'umma din halin da suke ciki.
0: Na.
1: Ban san kai an yi ba a yi bane ba ko kuma a ce tuka dorora ba ku wani sauki da talaka zai samu in dai har za a ce wai man fetur an janye wani haraji. Mu dai ba mu gani a ƙasa ba kamar yadda na faɗa ɗan su babu wani gidan mai da za a ce yana sai da mai ƙasa da 300,000 babu ko yanar PC ɗin da aka faɗa 1,420 ne to wani haraji a
0: kaje gidan man ka sha mai ne a nan
1: ya sha mai JNLPC nan daura da MTD nan wajen gidan murtala wannan mai gidan man na NNPC
0: na
1: IG road na sha mai a nan na NNPC naira 1,420 domin ma na tabbatar da cewa an rage din ko ba a rage ba ina da mai amma na shiga gidan man domin na ƙara mai na gani nawa ake siyarwa wanda aka samu shi a naira 1,420 kuma ko yanzu kika ji abinda ake siyarwa kenan kin ga babu magana wai an rage haraji ko kuma an yi menene kuma su ma na ƴan kasuwa abinda suke siyarwa kenan 1,420 kin ga babu bambanci to a ina matsalar ta bin shi fa kadar da ya a baki ne an rage din a ko a ba su su a hukumance ba ko kuma kawai an yi ne domin a ce al'umma sun kuɗi a ransu kuma alhalin ba haka bane ba to gaskiya dai ya kamata a yi duba na sanaki akan wannan lamari. Mai a lalata a ce a Najeriya an tsara mai kuɗi a ce ana shan mai a naira 500 to amma kana shan mai naira 1,000 da wannan da 600 nake suka tankin mashin dina har na samu rarar kuɗi amma yanzu dai na sa na 2,500 zan cika ma tankin mashin dina kin ga an yi ba ne ba sai ba Allah ubangiji kawo mana sauƙi kawo mana shugabanci al'umma su gane kamar yadda muke faɗa tafiya ba ta zaɓe mutane su zaɓi cancan da Allah ya shiga cikin lamarinmu.
0: To insha Allah ai ka gama addu'a din da ka ce Allah ubangiji ya zaba shugabanni na gari. Hello, assalamu alaikum.
2: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. To ne wato ta alheri.
0: To masha Allah muna gode.
2: Sunana Ahmad Kabiru
0: kin ga dafu. To Malam Ahmad wani labari ne ya fuja maka daukan hankali. Na'am.
2: Dai ba kana ci dai ta akan wannan magana ta ainihin shi wannan man fetur da yake tafa mun yawo da hankalin mu ta gaje.
0: Na'am.
2: Gaskiya ba abin da za mu ci sai dai mu ce da gwamnati mu ɗan ƙasa ana mai kanmu ne kamar ko in ce ana mana dole ko tilas ko wani abu don tara ta bata kamar wani tabbata ba ake mana. To amma yanzu kin ga nan ɗan gyara kalamin ce ana mana kawai kamar dole.
0: Na'am.
2: Kin ga yanzu misali za ka ji shugaban ƙasa ne ba ko in ma wani dalili ya sa wani abu ya faru a ce a san kuma ba ya kisa haku. A ce kiji ana ba gudu a da baya. Da ba kan kiji magana mai daɗi a wai ce dai ma kiji ana maka wani a nuna ma ma baka isa ba kuma wai ba gudu a da baya mutum kamar tayar sa wanda kai fa shugabanci kawai wakilci aka baka. Kawuwa muka yi muka ce zo ka shugabance mu. Kuma in kai mana abin da mu ji ya tafi ba kuma ce a kuɗin ya hukuri wani dalili ne ya sa ka za. In ce ba gudu ba da baya. Kwanakin bayan mara zaka zoni ya tawa sai gaba cikin canza kasa to na dai cikin wannan abubuwan da yake kamar abin ya zama kamar ana ganin karfan kamar yadda za ta yi to amma ka ga kamar yadda wannan shi yake faɗa mutum sai ya tanadi ƙuran sa sai ya san wazi na ba wa ya ji masa adalci ko kuma ya zai kyautata masa dan ni dama abin da marike san ba ɗan ƙasa shawara su man kwantar nan idan suka bayar mun zira musu ido ana tafiya daidai to insha Allah kullum za su yi kamar yadda za su yi jan muriya a ƙasa kamar abin nan amma idan mutum da zai yi kinuwa ɗaya muka kalli irin yadda yake kinuwarsa to sai mu tare mu kada mutum ko ba mu wani sai mu ga saboda an ce kowane gauta da ne dukkan su yake ne amma idan muka tare mu kada kai to gobe wanda ya zo in ya gani gani ga wani ya iya zuwa ran Allah shi ma idan sunan sai mutane ke da dace za mu ba shi hakuri ne kai abu ke zo cin kashin sai kai shi ba mutane mu kade shi wallahi idan muka hade kan mu gabas ne mu kudu arewa ba kudu ba arewa ba ba ki san dama dai da haka kike gaba kan mu kudu da arewa musulmi kike san dole san samu sai dan gaba kan mu tun nan hanyoyin to idan muka hade kan mu kan mu san kan mu ke mun dawo ko ne mana mulki kun ce da kuwa ki ake mun ga yadda ake demokradiya a daidai ka da sauran kasashe sai kun dawo ko ne mana irin wannan in an baka shugabanci ba an ce wai a duniya kamar ka gaji ta bane ko kaza kamar ka gaji ta bane ka dawo kana yi wa mutane tsakani da Allah ba sai ka tawa da ka da wari ta mutane suna cikin bala'i suna gamiya suna mutuwa a lokacin da ba saboda haka shine shawara da nake so in ba ta da ka kowa ya adana Qur'ani ne
0: na'am
2: idan shugaba ko gwamna ko sakatare ko ma wani ya zo ya muku fadi ne ba to ku taru ku kade shi ko wata majalisa ya yi aikin shata ko ya yi aikin waye ku taru ku kade shi insha Allah gobe in wani ya zo shi sun yi kuɗin wancan ku taru ku kade shi in ya magana ba ne muku titi ba ne muku a mu gyara muke so kawai so muke a zo a yi kaza lalle mutane su gane kanki ya waye a dawo ana jura mutum kawai in kin bai za ka bari da muka zo cece ruwa ɗaya za ka yi mun haɗe kanmu sai ya je makaurin ki ɗaya in ka za ka zo ka tsara ba yi duk wanda za ka yi mun kama da shi ne shawarar da yake zo ba al'ummar ka da ka amma ba su ta da abu a tashi da ta zo na kuma tare a kan layi
0: gaskiya ne to muna godiya Alaikum salam alaikum alaikum assalam wa rahmatullah
2: alaikum
0: wa alaikum assalam wa rahmatullah
2: barkan ki dai
0: barka dai
2: okay dai kina tare an shi da kan uwar jira muna
0: fa to malam Anas me fa daukan hankalinka a labaran mu
2: ni ma zan yi magana ne a kan ba dan mun je ne ne ce ka duba har yanzu ne jarumar direktorin su bi kai
0: da ake koke-koke a kansu su kawo mana ɗauki su ga yana kan layin hello assalamu alaikum
2: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam wa rahmatullahi
2: wa barakatuhu ba ta da yi kuna magana da garba ubiyo
0: su ga malam garba
2: to shugabanni ne ni ba ne magana da kan Peter
0: to
2: Peter din na baba ne mutum da yabo ne ba mun da mutum bi bane ba kuma yan majalisi bane da shugabannin kasashe
0: na'am Assalamu alaikum.
3: Amin. Wa alaikum salam. Malama za ka baraka da rana.
0: Baraka dai da fata an shigo lafiya. To malam Babanuwa da fatan an shigo lafiya. Ka ji maudu'in da muka daddauko? Babanu magana ta yi ƙasa ga daga murya.
3: Kuma daga ƙasan da yake ƙasa ya ga yana akwai guraren da ai su ba su ma da man fetur din daga wani wurin ake kai masa
2: ana ma kai daga Najeriya amma sai ka jibara yin shi kai ma namu ba subatan da muke yi su dukkan Allah kuma Allah ya hore shi nan gidan da zamu a rayuwa ko nawa za a sai da shi ina ta addu'a bar ubangiji Allah ya hore mana abin zaya ko nawa za a sai da shi ina sai da shi ne a dubu biyar ko dubu goma Allah ya hore mana abin zaya
0: amin
2: ba sa san su ga mun amfana Allah ya hore mana abin da zamu amfana da shi to sai mu kiyaye mu kuma
0: amin
2: da fatan Allah ta kira ta daga baban no dan gaba sa karma hukumar tudun wannan
0: to malam baba ne da isa kada da kaina sa
2: Assalamu
0: alaikum. Assalamu alaikum warahmatullahi.
2: Barka da rana, barka da aiki.
0: Barka da fatan an shigo lafiya.
2: Lafiya sosai. Ina tare da awwal issue ko karwan kuɗi garman hukuma BBJ.
0: To matan ya mutanen BBJ.
2: Duka labarin da aka kawo labarin sun datsa zuciya amma wanda ifi daukan hankalin jama'a.
0: Kin
2: dai shine wannan na maganar man speaker.
0: Na'am.
2: Gaskiya mu talakawa a Najeriya shugabanninmu sun takura mana kamar da baban mu yi magana cewa ko nawa suka kai in Allah ya yarda Allah zai sanar mana abinda zamu sai wannan man to amma mu ma ba su sani akwai gurin da zamu kama ranar in Allah ya yarda kar su manta cewa ko da suke ganin mu a ƙasa da su to mu ma da akwai gurin da zamu kama rawar in Allah ya yarda kullum a duwar mu da muke Allah ya gada ganar da su takura mana din da suke a Najeriya Allah ya kawo ranar da za su gane cewa eh ya kamata mai saka adalci a ramu wannan shine abin da za mu ci gaba da roƙon Allah Allah ya kawo mana sauƙin wannan matsalolin da ake ta faruwa a Najeriya ga ba tsaro da ga rayuwa ta yawa da fatan zaki tashi lafiya awwal in shugo kan ku
0: to malam awwal to da alama ga wani layin ma yana shigowa hello assalamu alaikum
4: assalamu alaikum rahama radio ina da dokacin ma'aikatan ku fatan alkhairi tare da masu sauraron mu kuma Allah ya ƙara mu cikakken mutan lafiya da bana wato kin san babbar matsala mu da
0: Najeriya
4: da farko ne duk duniya mu ne ba mu da hadin kai ayan Hausa da Fulani ba mu da hadin kai rashin hadin kanmu ma shine ya haifar da daukan makami wasu suka dauki makami to da sun san abin da suke su kan maganar su dauki makami ba su taso ba da arewa ce a gaban su to mun samu matsalar mu ne mutanen arewa akwai karatu amma ba su ilimi inda da a ce yadda muke karatu muna da ilimi to komai lissafi za mu yi ba za mu bayyana dinga cikin karatu ba kuma da za a ce duk wannan ce ku ce wallahi nake ga miki fiye da shekara 65 haka ake wannan ce kin ga aidan an dauki matakin gyarawa yanzu kin ga misali yanzu magana fetir da kamar yanda zake ya mutu gadi mu kana mu gobar magana nan fetir ba ce mu mutane ne wanda yake duk duniya ba wadanda suka tire ba biyu irin yayan ga uzada budadi ga karatun alqur'ani ga kuma karatun boko
0: na'am
4: amma ba ke sai ba muka zo ba mu yi amfani da ko daya ba ko ka kadan wani abu aka ce sai to wallahi duk ya shafe mu da a ce muna amfani da matsayin mu na dan adam muna amfani da rufa hajiya duk abin da zai zo ma mun kai mu riga mun gaba da kafin ya zo ma zai zo ya wuce kuma a tsaye ne kin gani to amma tun da ba koma gefe ga aka hajiya su kace mutane su ne zasu yi gaba da Afirka arewacin Najeriya ma su da gare su mu dauka jihar Kano a ran jihar Kano ma in zaki ki je ki yi lissafi na su je ban kwariya zaki gani ba wai yan Kano ne suke tafi da Kano ba ko su samu wa Kano ci gaba ko su samu wa Kano ci baya ba wai yan asalin yan Kano bane mu ba mutane ne ba dabbobi ba amma ana ta magana man fetir wutar lantarki ruwan sha waye da muna da lissafi da cikin kwakwalwarmu dukkan ga man fetir matacciya ne ce ga harkar dafa matacciya ce harkar wutar lantarki matacciya ce mu kuma mutane ne sannan bai kamata mu bari ma har su dame mu ba sai mu dauki mataki kafin a zo wannan lokacin tun da kowa ya sani yanzu ba su kare tsarin man fetir sai sun fahimta da zai tunda ka nema bai da kwabo 30 na sani ana kara mai to amma tsarin mu ne da muke a zamantakewar mu sai mun canja wallahi kina gani yanzu abun mamaki a ce wai mutum ka shekara 70 ko kuma kana dan shekara 5 kana neman abin da zaka ci an wuce wajen hajiya tashi lafiya kawai mai magana ma mai almiski ba nan ba Hausa ya uzada Fulani ba su shirya gyaran yau ba wallahi za su jira tun gobe tashi lafiya
0: to malam Muhammad Almasti laisa wanda ake yi domin su suna tare da mu kuma suna sauraron mu da fatan Allah ya kawo mana dauki. Hello, assalamu alaikum. Hello,
5: assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
5: Na kama kabar bayan da auta mata ta katsina.
0: To malam ya mutanen katsina. Na'am. Tofa. To masha Allah mutanen Katsina. Allah ya ba mu shugabanni na gari da lafiya kasan mu baki daya. Hello, assalamu alaikum.
6: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Lafiya kala alhamdulillah.
6: Masha Allah kira ta take ta su gobon bai aiki.
0: Alhamdulillah. Ni
6: kan dai labari da han kira musamman dangane da ake dangane da goregen farashin man fetur ko kirkan da. Amma na ka eh raji shi goregen man fetur ne. Kuma dai menene dai gaskiyar bareki bane ba. Saboda abin mu aka sanar da mu a lokacin da aka kirkan man fetur ba ga bai. Man fetur ma a Najeriya. Ba kai da era kuma. Kuma yanzu da an cire ma da era ko ana cin tsan da kire ma ana haji shi goregen fetur. Ai bareki bane. Kuma abu kama zira ce a kirki ba har jirin da muka damu kai ta gada ne a cikin jida mu kuma da rebe da kuma to a ran zamu gane cewa an taimake mu an cire mana tallafi ko kuma an dawo da mu inda ne kuma ne kai ka ta ne ka mana tsari farashin wajen naira 1,100 da wani abu ka ce mu naira 1,000 ko na abin da ga ga zuwa na faɗa a rezu ana wani yayin da wa mai kuma ne ya kai mana ba dan ki da mai da kuma yanda muke a ga wannan shine zahirin da fatan Allah ubangiji ya mu shugabanni na gari Allah ubangiji ya mu shugabanni na gari ma Allah
0: Hello, assalamu alaikum.
7: Wa alaikum assalam wa rahmatullah. To, dan abin da ake tunawa a kai ni ina ganin matsalar Najeriya ba wani ba magana ake ta matsalar barkeshir ba.
0: Na'am.
7: Barkeshir ko da shi ko babu shi za a rayu a Najeriya tunda hanya ta dauko haka tana nuna lissafi yana nuna haka. Nan gaba nan da wayan suke karu ba abin da man fetur zai yi wa Najeriya ko ma ina ne. Za a samu an samu abubuwa da dama da suka na madadin maye wannan gurbin. Ko da man fetur ko ba man fetur asali ma ina ga nan gaba sai dai su dinga kurban man fetur sai su mai da shi ko ruwan shan su ne kila in sun kama shi zuwa gaban nan. Dalilin kuwa saboda shi suka taba wa duk wani abu da za a ɗauka a rayuwa in a tsakar da al'umma da su suke takama. To ba wannan ba ne abin da ya kamata kawai su al'umma su canja. Kawai ga lokaci na sai yadda aka yi kuskuren barin gwamnatin tarayya ta zarce an ci tsala haula wala kuwata illa dinna ana cikin kuma la ilaha ula'i wa la ilaha ula don jin lahin da ji ina gano ko ka fara ba zan yi ba sai an fara faduwa ana mutuwa mutane saboda menene babu tsaron da za a samu ka tsira da rayuwarka a yan fitnatin a yi sace mutane a yanka mutane a rinka mutane sace-sace dama yanzu dai an yi mutuwa tsaye babu abin da ya rage to daga zarar sun ba su dama sun kara gaba kuma kenan mutuwa za a ringa yi ta zahiri sai dai mutum yana da sai a ga yayin da ya faɗi kuma sai ka ba babu da faɗi saboda me ba shi da ki ba shi da ta Allah ne mai rito kuma komai yana da sanadi kusan kamar komai yana hannun su ne sun tattara sun riƙe kan rayuwar su da iyalan su suka sani to in dai ba lissafi yan Najeriya suka canja ba da jajircewa da tsayin daka kowa ya fito kare da ko bai da kurfata kowa da wanda ya cancanta ma yi zaben da wanda bai cancanta ba duk a tashi hankali a fito a tsaya a wannan rana a baki yancin kai ranar baki.
0: Hello.
7: Ya sun kwato yancin kan Najeriya suna azabtar da mutane to wannan rana da za su zo ta ce ranar kwatar yancin kan yan kasa kowa ya fito ya yi yaƙi da ƙuri'arsa a karya wannan gwamnatin in ba haka aka yi ba wallahi sosai za a ce na faɗa kuma za a dawo a maimaita. Allah ka tsare muka kiyaye muka samu da muka ka ba mu sauki Allah ya shiga cikin al'amuran al'ummar annabi Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam samu maslaha da mafita amma abin ya ta'azzara duk wani abu da su ka kan al'umma kawai lissafin ke tafitar shi suke yi kar mu
0: Hello, salamu alaikum. Hello, salamu alaikum.
8: Amu alaikum, salamu rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Da magana Abdullahi na kasan da kawai gando da garin Galaba ko malar daga cikin an gujiya zaman ta kafa. To ba mun ta na jiya da mutane suke sukuwa da zanya?
0: Na'am.
8: Wannan na baya da yake magana Al-Musli yake cewa ba matsalar fitir ce a kasan nan ba. Kuma kake ka ai dole ne saboda ai lokaci ake sanata in na wuce kuma sai ranku. Tarihin da zaka dauko ko ka dauko ka ce kaza kaza kaza ba abin da kake kai a lokacin da kake cikin kunci ko damuwa ta kan abu ya kamata a ce kuma akan abu da ake magana ya kamata a tsauna kan sa. Yau ba kika wannan matsala ta kuma gege din nan a ce an rage ne a sun ku hanye a mafi a alaye sun tsaki mu kuma na ji da ne a ce man ta kadan ya huce 500 amma Najeriya tana shan mai sama da naira 1,300 da wani abu an zo an sami ma amma naira 1,100 an zo an tahe mu yanzu naira 1,400 da wani abu kana shan man fetur to kaga an ake ma an rage maka naira 50 ai kamar an raina ka ne ma an maida kai baka da hankali ba kamar da tunanin da kai kanka to amma alhamdulillah mu kullun abin da muke kallo mutanen da suke kokarin tabbatar da gwamnati su kika rasa dora mana wannan azabar da wa'ana da muke ciki suna cikin mu tare muke da su amma dai Allah ya ji su mun san Allah da zamu kiya kokarin mu kuma sai mun ga bayan su duk mutum da kokarin ya ga wa hatta da mu ko ya azabtar da mu in Allah da mai nan 2027 mun shirya tsaf mun ga bayan kowaye in Allah da sai mun tsoka ko ne a race wannan ke bace mu wata ke zanta wannan kalaka to ba ku shakka wannan shine to albarkacin bakin Allah ko ba ne magana Abdullahi na kaga da daga karamar komal rano sai daga cikin kunje zaman ta kai
0: to malam Abdullahi da kai za mu ja akalai shirin namu na sharhin bayan labarai sai gobe idan Allah ya kai mu.

mita 97.3 a zangon FM Rahama Radio.

0: fa Allah bai aiko annoba
1: sallallahu alaihi wasallam
0: ita ake cewa karama ta annabi alaihi salatu wasalam da ta to agota da ka tsalle sai ta turus a gaban manzo Allah
1: sallallahu alaihi wasallam
0: ta kwanta tana burjima tana assalatu wasalamu alayka ya nabiyullah
1: sallallahu alaihi wasallam
0: assalatu wasalamu alayka ya safwatullah
1: sallallahu alaihi wasallam
0: assalatu wasalamu alayka ya sayyidul kawnain wasaqalaini
1: sallallahu alaihi wasallam
0: alaihi salatu wasalam ka ji bauna ma ta san annabi shugaban mutane ne shugaban aljanu ne
1: Allah saka da
0: shine sakalaini wai nauya ya guda biyu mutun da aljan
1: manzan
0: sune sakalaini to kaga wannan dabba ce fa ta fahimci annabi haka yake
1: sallallahu
0: kaga kullun kiran da muke yan uwa mu mutane ne kuma Allah ya ba mu hankali sannan Allah ya ba ku ilimi kamata ya ce mu mu kamata mu dabba ba abin da Allah ya kirkira sama da ƙasa wannan ya fi mutum ilimi babu shi da akwai ta nan annabi zai fito
1: sallallahu alaihi
0: an gane to annabi sama da ƙasa ba mai ilimin sa
1: manzan Allah
0: saboda tsaban ilimi ma shi da ilimin aka haife shi
1: manzan Allah
0: ka san ko ƙarshen ilimi kenan aka haife shi da wayo da hankali da dumani da nutsuwa kowa ga in an ce ka je ka ganshi fa ba a musulta mashi kana zuwa ka ce gashi
1: ya rasulullahi
0: shi da ban yake cikin mutane shi kana zuwa ka san shi ne to wannan ta sa wannan bauna ta daji annabi ya kama lebanta yace to kinan ki tafi nagode ta daka tsalle ta tafi tana kiran sunan manzon Allah waɗannan mutane suna ta mamaki su ban san annabi annabi ba amma dabbobi sun san manzon Allah annabi ne to kaji ban da karatun yake sai da Khadijatul Kubra binta Khuwailadu ta shiga kan hasumiya sai ta hanko kallon hasken fiskar manzon Allah tana hasumiya ta hango shi fallele dallele
1: manzon Allah
0: dan tashe shi
1: manzon Allah
0: zurere
1: manzon Allah
0: sheƙeƙe
1: manzon Allah
0: la ilaha illallah
1: muhammadu rasulullah
0: tace da sauran yaran ta ku fito ga matafiya nan sun to kallin sa shi kadai ne isa na gane ayari na
1: sallallahu alaihi wasallam
0: kowa duhu ne
1: ya rasulullah
0: annabi ne hasken
1: sallallahu alaihi wasallam
0: tasa aka zo aka taro su annabi da aka gangaro maka sai ya ce da su Abubakar kowa ya tafi garin ungosu muraka ke ce kowa ya tafi sai ga tawaga ta fita mutum 40 Khadija ta turo a tare manzon Allah
1: sallallahu alaihi wasallam
0: aka zo fa aka taro annabi yazo ta sa shi a wata farfajiya ta kawo ruwa ta kawo cikui ta kawo dabino Khadija duk wanne yake maka bai sa ta durkusa masa ba za ta bi annabi sai ta durkusa ta haka sai ci ha ba shugaba ta ke fa jagora ta ci tace kai dai aishani to tana son sa tace a duniya kaf bata taba son wani da a duniya kamar sa ba
1: dan Muhammadu
0: kuma so na aure
1: sallallahu alaihi wasallam
0: an gane ai tace ai karbi tun da na durkusa na baka ai kuma ya kuma ta girme shi kaji wani abu kuma gata jagorarsa domin me ta tura shi kasuwancinta ta zama uwar daki kafin nan gaba
1: Allah kara lafiya
0: an gane to wannan ta Khadija ta ce to ya akai dauko sanhon kudin la ilaha illallah
1: muhammadur rasulullah
0: ya bata da ta zube ta ga dinariya ce ba tsaba ba azurfa
1: la ilaha illallah
0: ba dirhami misali ta juya hannunta ta ce wannan ai sunan ka kudin da ka tafi da su sai ce to ciniki ne ubangijinka abu ya samu albarka ta ce da amma kai bai albarkan nan
1: dan muhammadu sallallahu alaihi
0: ta ce mu fa mutanen maka da kanmu ba mu taba sawun mutun suna ba dan yadda da shi sai kai
1: zan
0: muke ce maka al aminu
1: sallallahu alaihi wasallam
0: haka fa su suka samu sadiqul amin
1: gaskiya ne
0: aminu ne gaskiya haka suke ce ma duk mutanen maka ka san ko ba su yadda da shi baya ba akwai sarakuna ba an ga ya musu akwai hakiman sarakuna na an gaya musu shi kadai akai wannan suna
1: annabi Muhammadu
0: alaihi salatu wasalam to wannan ta sa karshen mu'amala sai da Khadija ta ce to ai ina gan daga wannan tafiyar ma ba za ka sake yi ba ta dauko wata jaka ta daru kudin ta ce wannan naka ne wannan ka kai amman ka Abu Dalib ka ce ina gaida shi dama na san tunda zai kawo ka na san arziki na zai habaka domin kai na san mai arziki na san kai mai albarka ne annabi ikalle ta ta ce kuma kai rabo ne ga wannan ikama ka dan zaka zama raban sa
1: annabi Muhammad
0: kawai ikalle ta dai annabi mai saratu zo ka raka shi ce a kyale zan je zan fi saurin zuwa ba komai annabi Muhammadu
1: sallallahu alaihi
0: wasallam yana tafiya tace da ya kasa yace ai ban ganshi ba tun ya je gida
1: manzon Allah
0: shi fa in yace da kasa tattare sai ta tattare inda zai je in yi saka fa sanan zashi
1: sallallahu alaihi
0: shi ake kira dai to ba shi ba waliyar masu ne manyan bayan Allah da suna yi ai za mu zo kan waliyar ka san na duba jami'ul karamatul awliya sunan littafin kenan jami'ul karamatul awliya wanda ya tattaro waliyai sun fi 300 kowane wali da irin karamar da Allah ya bashi ba ma ba annabi ba shi yasa kake ganin wato wani abubuwan ana faɗa na annabi sai ka ji kanka yana daurewa to in ka dauna waliyai sai kaga ana ba su wata karama da ba ka zaton suna da ita kuma kashi nan a rubuce ba wannan ya rubuta ba a can a baya ne suka yi aka gani aka kwafa ka gani mutanen yanzu ne suka rena manyan bayan Allah mutanen yanzu ma da wannan lokacin ma na baya ana girma su ne yanzu ne yan neman kuɗi
1: Allah ka
0: ka haka haka ne mana me zaka ba mu sauki wannan mutum ba shi wallahi kan ma Allah ya saka ba mu kan ma Allah ya sa mu haɗu da kai ma sa magana ce dan Allah shi dan Allah ya biya ba mutum baiwa to girmama baiwas haka Allah yake yi Abu Dalib yana gida annabi tun ka rubun sai ga Sayyidina Hamza da Sayyidina Abbas da Mughiratu da Hujulu da Haris suka tare ka dawo ice na dawo to a can kai wanka da ice Amina ba wanka ne ba sai a baki ce a jikinsa ne haka
1: annabi Muhammad
0: shi kura ba ta hawa jikinsa ba ta hawa jike bigarsa in ya aje bare tana jikinsa
1: manzon Allah
0: ka san ku yaya ganin sa suka tas tas kuma an yi tafiya ta kwana uku an je an dawo yaya
1: manzon Allah
0: ai kaga in wani sa ne yaya duk wanda ka gani kansa ma sai an taje shi
1: gaskiya
0: saboda kura amma shi annabi Muhammad
1: sallallahu alaihi
0: wasallam sai suka ce masa wanka kai a can
1: la dana maka
0: an abaji ce a haka jikinsa yake aiki alaihi salatu wassalam yana shiga Abu Dalib ita rashi ji a shi ma sai ya faɗa a can kai wanka ne yace amina ai ba wanka ne ba sai ga abaji yace to kai kana tare da shi baka san haka jikinsa yake ba ai haka jikinsa haka ubangijin ka aba ya tsaro jikinsa
1: sallallahu alaihi wasallam
0: shi fa ba a wanke rigarsa dan dauda ba ai sai dai dan ai koyi sai da Khadija tace in na dau rigarsa na sa ta a ruwa idan na cire wannan ruwan da na cire rigarsa sai in kwana 10 ina wanki ruwan bai dauda ba to ka ku yaya kwana 10 ai ta wanke kawo masu dauda kuma su ki daudas to ai magani ya shiga wannan riga ta annabi Allah gafarta mana
1: sallallahu alaihi wasallam
0: alaihi salatu wasalam Allah ya sa mu dace
1: amin
0: idan kowannan jaka'ibe Abu Dalib Abu Darci a to kai ciniki da kai mata kaga za ta baka naka da yace ami ai wannan naka ne ni ka ganawa sai ce a ta baka eh wannan wani irin ciniki ne yace ciniki ne ubangijin Ka'aba ya sa masa albarka yace kai mai albarka ne
1: sannan Muhammad sallallahu
0: kuma kai na san mai arziki ne
1: sallallahu alaihi wasallam
0: Abu Dalib fa iga kudin nan yace to duka ta baka yace eh kuma wannan duka na ne yace a to wannan ba su yawa ba yace a mai ba su yawa ba sai dauko na sai ci hada ma duka
1: la ilaha illallah
0: ka san shi annabi in ne kana ma wace abu sai kara ma
1: sannan Muhammad
0: shi wannan abun baya zuciyarsa baya idansa
1: la tsara maka annabi
0: haka tsari manzo Allah yake wallahi sai dauke na san wannan ininka na Abu Dalib sai ce hada amini ne zan ci da su
1: la tsara maka
0: annabi yace shi ba wani abu zai da kudi ba shi ba abun da zai da su gaji ba saboda Allah ana ganin ya samu jari zai zama dan kasuwa zaka sa Abu Dalib kace in yi wannan cinikin ta bashi ladan sa zai zama cikakken dan kasuwa shi kuma annabi sai ma yi kudin maga ta kasuwanci
1: sallallahu
0: alaihi wasallam alaihi salatu wassalam to wannan ta sa Abu Dalib sai ya ce abinda za a yi za a je kasuwar Bani Qaynuqa a siyo ma kaya kala kala a siyo ma takalma kofi a siyo ma mayafai a siyo ma gado a siyo ma darduma sai ce ammi duka ku hala ni duk ba na san wayannan kaya na sun ishe ni kan su kala biyu
1: sallallahu alaihi wasallam
0: mayafi kala biyu takalmi ɗaya na duma ɗaya na kaba yace sun ishe shi kaji ga kuɗi kuma sun zo yace kar a wahala ku yi amfani da su akwai mutane da yawa suna cikin matsala ayi amfani da su haka fa annabi Muhammad ya faɗa shi bai da kana cikin wahala ba yi wani abu da bai kamata ba shi ba yayi kaji ba dan duk ai koyi da annabi alaihi salatu wassalam to wannan ta sa karshe mu kwana anan mu tafi gidan Khadija ko Khadija sai ta ci duk duniya kaf ba ta da wanda take kauna ba ta da wanda take so ba wanda ta yarda da shi ba wanda za ta yi auren sa ta zauna da shi a duniyar zamanin sai Annabi Muhammad
2: sallallahu alaihi wasallam
0: hankalinta itashi ta gigite ta dimoci ta dau mayafi sai gidan Warqatu bin Nawfal ammunta ne tana zuwa ta daka sallama diganta a gigice ce a ya akai na ganki haka a furgice tace wallahi hankalina ne tashi kamar zan mutu ce subhanallahi zaki mutu tace eh ji nake zan mutu abinda nake so in ban san ba na san sai na mutu
2: la ilaha illallah zan Allah
0: sai ya ce da to zauna zauna ki huci tace a huciya dai kaman shawara wani nake so yace ai na sani
2: la ilaha illallah
0: Abu Sufyan ya dade yana zuwa tace ba shi bane sarkin Makka ne shi yake santa ya samu kuwaye da yayi makyauta yau Warqatu kyauta akan su daure ginji ta so shi tace ai ba shi bane me zan ci da wani sarki wannan da nake so yafi sarki
2: zan Allah
0: sai tace sai yace mata Warqatun wannan ne Utbatu ne tace Utbatu kuma man aure Abu Sufyan ma bare Utbatu
2: la ilaha illallah
0: to wannan mai kudi ne tace yahu mai kudi kudi
2: la ilaha illallah
0: sai ce to Umar yayi dan halfin ne
2: la ilaha illallah
0: tace an mai duffa ba su ba ka canje shi ba ba shi bane sai ce to waye tace ka san dan wajen Abdullahi jikan Hashimawa sai ce a na san shi Sadiqul Amin
2: sallallahu alaihi wasallam
0: yace gaskiya ne
2: san Allah
0: yace na bi Yahudawan Banu Quraiza
2: na
0: bi Yahudawan Banu Nadiri na bi ɗan najarana
2: na
0: bi ɗan haibara suna ta fadar sa kuma suna shirya man makirci kuma ubangijinka aba yana tsallakar da shugabar makirci gaskiya ina zuwa sai shiga daki dako dufallan takarda sai ce Khadija tace na'am in har ya yarda ya aure ki kin samu arzikin duniya kin samu arzikin
2: lahira
0: in ya yarda ya aure ki kin sami albarka ta duniya da ta lahira in ya yarda ya aure ki kin samu rahama tun anan duniya haka zuwa lahira amina wai gaya ma yace tsaya ki ji gashi dogo gashi gajere gashi mutuwa sidi yake gaya mata bashi Warqatu a jikin takarda yi gani ta attaura gashi dogo gashi gajere gashi mutuwa sidi Warqatu ce bayan nan sai tashi a maraya mahaifiya ta mutu mahaifiya mutu wanda zai tarbiyar sa Allahu
2: la ilaha illallah
0: shi zai man reno shi zai tarbiyance shi shi yasa kika ga tun yanzu yafi kowa gaskiya a Makka duk gaskiyar ka annabi yafi ka gaskiya
2: sallallahu alaihi wasallam
0: kin ji kaji sannan yace mata kuma idan kika sake in dai ya yarda da auren ki to Khadija shikenan duk za kowa zai zama karkashin ki
2: Allahu akbar
0: tace bayan wa'in ice ai wa'in nan ba kowa
2: la ilaha illallah
0: sai kin jagoranci duniya in dai ya yarda da aure ki tace a a wannan din ke to Warqatu ya za a yi ya za a yi yace ina so na kin je kin gaya mata ce a a ban gaya masa ba ice to ki je ki gaya masa ki kiran sa ke da shi ki kadai ta ke da shi ki gaya mamu lafazin in ya yarda shikenan in bai yarda ba sai mu shiga magana mu je mu lallashe shi ka yi hakuri Khadija masoyiya ce ai abuwa aure ta ka ji ba la ilaha illallah mun ji ku mata mata ku kasa kunne ku Allah wallahi in kina so ba kunya to ga Khadija ba ko zai da ita ba ina zan namiji gino cike gida sai eh ba ga shi ta faɗa ba ita ita ba ta ce ma wallahi alazim din bata aure shi ba sai ta mutu saboda abin ya zo zuciyarta kamar ta fashe sai ta dawo gida ta tara mata zawarori da ƴan mata da kuyangi yaranta ta tara su na gaya muku yaranta bayi 50 maza 25 mata a karatun baya na gaya muku 75 bayi fa 75 na wannan lokacin kana da uku ma ka warke amma wallahi alazim 75 ne bayinta haka ni haka na gani cikin al-anwar walam siban surun haka na gani da kaje ka duba za gani ko ba haka ba to kaji ba dan Allah ka ji maganan nan ka tara su mai saratu yace na'am tace ku je don yara ana ce masa kudasi babban yaranta ne ce kai kudasi kenan kai kudasi da mai sarku ne jagorori kun ga kun yi aikin kafinta ku tsara min rumfa rumfar ta tsaro ku kera rumfar kan rana a samu inda za ta shigo aka zo aka yi rumfa ta sa aka ɗauko rumfunoni aka jera a ciki sai da Khadija bint Huwailidu ta tura Banu Kainuka aka siyo rumfuna aka siyo dardumomi aka siyo kujeru aka siyo kyandira irin nada ka san kamar wannan abin suke duba duma ne in an kunna wannan duk sai ta haska kenan ita ce a ci falfaltada ita ce satellite din su to wannan lokaci ta sa aka siyo kayan cikui irin kifin nan manya manya wanda kana budawa mai yana fita a cikin sa ga gardi mala ga dabino duma duma irin jajayen dabinan nan wannan kwallan dan kankane ne da ka danna a baki ba tsakuwa tubus tubus aka ji ta sa aka tara mutane ta ce a ɗebo raguna a yanka walima za a yi tun da take ba taba samun dan kasuwar da ije kasuwancin ta idawo ya kama ta riba kamar dan gidan Abdullahi Bashir da Annu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kace ai amana da ake cewa amuntaccen amuntaccen ne yazo da su gaba ɗaya zube daga shi da ma sai mafi sai kurjalle yara na duk wanda ije da nan bincike a jihun sa dan kama shi da sabobi amma shi gaba ɗaya zazzage
2: sallallahu alaihi wasallam
0: na bashi kuma i godiya yi tafi to ya kamata kuma mai godiya ga ubangijin Ka'aba inji Khadija fa an gane to sai da Khadija ta wannan taro sai ta ce sai akota rumfa babba sai ta ce wannan rumfas ta sace kada kowa ya shiga cikin ta kudasi ya shugaba mai saratu ya shugaba kai anan shi anan kudasi anan kai mai saratu anan ta dauko kujerarta ta gida wacce aka mata cumbaki da azurfa sai ta wuta ajiya ta a wajen darduma ta wannan kilishin sai ta wuta shimfida shi a wajen an gane ai ta gyara wajen ta ce to wannan wajen sa ne aka zo aka yanka raguna aka yanka shanu aka yanka raƙumai aka kawo kofuna da ta siyo da kokuna an gane ai aka zo aka baza su a wannan wajen gabaki daya an gane aka baza su a wajen gabaki daya an gane ai to da aka baza sai ce kowa zai ci wannan walima amma sai Annabi Muhammad
2: sallallahu alaihi wasallam
0: in bai zo baka kowa ichi subhana ka ji girmamawa ta ce mai sartu kudasi ku dauki abin hawa ku je ku kira shi ku ce ina kiran sa suka dauka gudu suke suna zuwa suka samu Abu Daliba a kofar gida dan nan naka shugaba Khadija tana gaida kai ta ce ka turo shi sai ce mai sartu ya ce na'am ku ce to gashi nan a sawun ku yana zuwa suka taho suna gudu akan doki ta shiga daki ai ya shiga daki shi Abu Dalib yace kana ina Khadija ta ce ka shirya za ku tafi kasuwa na yi zata ba za ku wannan kudin ma ya ishe ka amma tayin ta ce kar a datse ta sai ce to sai dauko kaya isa wannan mayafin mai faci bi nan daya farjin mayafin daya ya dauki takalmin duma isa wancan canjawa yi ai wancan na kaba isa sai aka canja takalmin na duma ne ka taba ganin takalmin duma da yanzu ba za a iya yin sa ba to da kai fatar take wa zai shi ko in yi sa baya kodewa baya gogewa kuma baya ruwa in yi sa shi ba ka isa ga sawun Annabi akai ba kuma takalmin duma fa ka taba ganin takalmin duma da gaji dalili ya ce to mujiyar ta kama imar taku 70 ya ɗora wani ɗora kansa mai saratu ga gidan Khadija hango shi da kudasi suna sauri Khadija sai ta hango Annu Muhammad daga nesa tana hasumiya hankalinta ya tashi ta ce idan ya shigo duk miƙe ba a miƙe kowa a lokacin daga sarki sai hamshakin mai kuɗi Annu ba sarki bane a lokacin kuma shi ba hamshakin mai kuɗi ba amma ta ce ina shigowa kowa ya miƙe kuma ya fahimci dan shi aka miƙe an gane da ya tunkaro wajen mai sartu gashi na ɗokin ije ce gashi nan
2: Allahu akbar
0: sai an go annabi a gaban sa
3: sallallahu alaihi wasallam
0: tuna an dawo da su bayan dau annabi Muhammad an tura shi mai zarti ci ah udasi ai kage ita zai riga mu ko da ba tsaya muka ba mu a doki shi a kasa eh alayhi salatu wassalam Khadija doki kama ta kofa baya ta shigo tana shigowa sai ta take ba su inkiya ku tashi umu ilai wai ku mike gare shi wai in yazo ku mike annabi yazo ya ga taro haka digga kayan abinci ba a ci ba kayan fawaki su dabino su ci kui ga nama duk an zuzzuba ko ina ya dau kanshin soyayyen nama kawai yana shigowa ka duk sai ga an mike
2: la ilaha illallah
0: sai ya tsaya tsakanin dattawa da matasa da yara da mata an cika suka ce kodasi sai gashi ya shigo ta waccan kofar yace Khadija ya riga mu zuwa ko mun riga shi fa towa kin to kun ce da ni da kuka da duk kun ga ya mun abubuwan da ya fara a hanya wanne wannan ai dama sai dai ai mashiru mai sarki haka kodasi zo kun ga ku manyan yara nan ne idan wannan isin lemu to mutuwa zan mai sarki bai san sa da ya fadi ba ta jijjiga ta ce saboda me zaka fadi yace to an kin mutu ai mutu tace ni kuma ai in yake ni kuma na mutu in da ya kiri ni ma na mutu mai saratu sai yazo kusa da annabi ce ai Khadija tana da kirki Khadija tana da kirki wai zai yabe ta kawai sai annabi kallace shi kawai ya san tuniya magana da suka yi ma ya ji ta ba alayhi salatu wassalam eh to annabi ba kike kawai ce ta ce ka zauna a wannan kujerar yace a ai kujerar shugaba ta ce sai ta muto ta ce ta ai kuma yanzu kai ne shugaba na akai akai ice shi wannan kujerar ta fita kowa tsawo shi ba su ga yafi kowa ai sai bu tawadu ne akai akai wallahi sai ya ce shi a kasan kujerar kamar nan sai zauna ana
2: sallallahu
0: kowa sai ta ce to kowa sai ko kasa ga kujeru ba mai su to annabi ya zauna ta ce kowa zauna kan darduma aka zauna aka sauko da kayan daga kan ma'ida an gane teburan duk aka sauke abincin a kasa ta ce to jama'a kuna ji ko ta ce eh zamu gode wa ubangijin Ka'aba saboda kasuwancin dan wajen Abdullahi jikan Hashimawa ya je ya dawo na samu ribar da tunda nake yara na 40,000 haka izo a cikin al-anwaru wal misbar sulfil afkar na rantsa da Allah ya ranta 40,000 ka san ko ko namiji ne yara 40,000 a yanzu in ka kallar ka sake kallon sa a ce mutane 40,000 a kasuwancin ka suke juya suke cin abinci yaya kuma duk mutum daya sai ka samu da wani karkashin sa yaya ba fa kwaya 40,000 ya ke dan kasuwa a yanzu ba to kaji ita a wannan lokacin duk kasuwar da kaji akwai jarin Khadija to wannan ta sa karshen mu'amala ta ce saboda mu gode ubangijin Ka'aba a kasuwancin sa ci kadai duk yaran da nake da shi wannan yafi shi kaji fa abin ta fada aka fara cin walima wannan ici wannan yace annabi aka kana sa yafi na kowa yawa da tsaruwa sai ya ga wani bawanta a can karshe ki kadai ne wulakantacce abin da aka baya sai yake juyawa zai koshi amma ka bar shi aka wulakantar annabi sai ce ku dan buda nan sai irin goma nasa mai kyan
2: sallallahu alaihi
0: wasallam yaje ikai wancan kaskantaccen ya dauko kaskantaccen sai ka gaban sai aje ka san yana zuwa nan kuwa wannan abinci ya zama madaukaci to kaji yanda annabi yake shi girman mu mutane ne da shi baya gulakanci
2: alai
0: baya gulakanci alaga farka malam wallahi malam aka gama cin walima gaba daya kowa ina annashuwa tararraba kudi Khadija sannan ta ce to annabi ne kawai bata bashi ba sai ta ce to shikenan duk ta gode kowa ya fita kowa ya fita wannan ya fita ta tsaya bakin kofa na gode na gode na gode annabi ta ce bar da kai ina son ganin ka
2: sallallahu alaihi
0: annabi ce ni ta ce eh ina son zan ganka ne yazo faɗi koma diga kowa ya fita sai shi kadai daga udasi sai mai sa tace mai sad kuma ku fito je
2: sallallahu alaihi wasallam
0: suka fita tace ku rufe kofar farko suka rufe ta daya ku rufe ta biyu suka rufe ta biyu daga ita sai annabi muhammad
3: sallallahu alaihi wasallam
0: kasan ku ayya annabi sai ya zauna guda sai ta dauko kujerar nan da yake zama sai ta ce to ba kowa zauna akai
2: kenan
0: sannan ya zauna
2: sallallahu alaihi wasallam
0: sai ta dauko wata kujera la ilaha illallah la ilaha illallah ta dauko kujera da kadan ta fita annabi tsawo amma ta annabi ta fi wannan keruwa dan waccan ta Khadija ce da ta zauna kanta sai ta dango ta shi kadan akan kujeras kawai sai yaje ana jin kujeras ana dagawa wallahi sai da aka daga ta yaye da rabin ta sai ta ganshi a can sama ta kalli kasan kujeras ta ga yanda take aka take
2: sallallahu
0: alaihi muhammadu
2: sallallahu alaihi wasallam
0: sai ce ya kujerar karuwa take sai ta tutu ko dan dazi ta ta dan taka tsawo ne aka daga taka ni aka barna haka sa kaji abinda sai da kai ta gani da idan
2: sallallahu alaihi
0: wasallam sai annabi ringa haka haka din nan da yake ko sai kujera take kasa kadan haka ba kawai yake fa tabawa kawai yake garin da Allah ta kata ko ci
2: sallallahu
0: alaihi
2: wasallam
0: ta zo daidai da ta kadi sai haka kawai sai ta tsaya cak sai ta ce to janta ake ai kasa da ita to ai ta mamaki take ba komai a hannunsa
2: Allahu akbar
0: karama kenan sai ta ce abin da yasa ne kiranka ka je kasuwa ka dawo ai ba za ka kuma zuwa wani cinikayya ba sai ta ce gaskiya ya kamata a ce kai aure yace eh ni ma Amina dama ya ce da ni zan yi aure sai ta ce haka ne sai ce ta ce to wata na samo maka gaskiyar magana mai gaskiya take so kai mai gaskiya ne tana san mai amana kai mai amana ne
2: sallallahu alaihi wasallam
0: tana san mutumin kirki din maka baka maka
2: zan Allah sallallahu alaihi wasallam
0: yace haka ne sai ta ce masa sai ce to wace ce sai ta ce amma tana da illa guda uku yace to illa eh to kamar ya illa wace iri ce illas sai ta ce na farko dai kaga ta girme ka ina ganin za ta girme ka za ka shekara nawa yace ai zan shekara 25 ta ce ta yi 40 yace ai in zan ce ta yi ta bari ai girma ba za ka bari kaga an yi maganin wannan matsalar ta ce a wannan ba za ka ce ta yi ba za ta yi ba za ka ce ta bari ba ma ta bari daji wa alaihi salatu wassalam yace to sai wace illa ta ce na farko ta auri mazaje guda biyu akwai Umarul Kandi akwai Atiku ibn Aizu ta auri wayannan guda biyu kuma tana da yaya guda uku akwai Halata akwai Hindu akwai Hindu guda uku yayanta sai ce ai aure ba haihuwa ai ba albarka ne da shi ba ni ma ta dauro in na aure ta mahaifi yaya da ita an yi maganin wannan matsalar ita kuma wa'ancan da ta aura in za ta taho su taho ta kau da kai su kau da kai ai ba kuma ta ce ba za ma su taba haduwa ba kawai dai na ce ma ne ta taba auren mazaje guda biyu dan ka sani an gane shi yasa an ka zo aure ba a san boye boye ta ce a fito da abun haka ba sai an yi ba kuma an ce ki idan
2: alƙawarin
0: aka ci keke ai ba ci gan ba Allah ai aure haka yake shi aure ba a rufewa in aka rufe kai za ka yi kanka illa kaga ita tana fito mata da magana ta auri Umarul Kandi da Atiku ibn Aizu kaga an gama da wannan magana sai ta ce masa to kuma kana ji ko a gidanku tana da zawarori guda uku akwai wani ana ce ma Abbas yana tsananin santa ta kyawarsa akwai Abu Lahab akwai Hamza waɗannan ba abin da wasi ba tace ita ba ta buƙatar su a wajen gidanku akwai Abu Sufyan akwai Abu Jahal akwai Utubatu akwai Umayyatu a wajen gari akwai Abu Sharwan sarkin Kisra ba yanda bai ba akwai Najashi sai da ya dauki mahaifina ma ikai ya dauki mahaifinta ikai shi can tace ba ta aure Kirista ba ba ta aure wanda ba yaran ta ba shi bature ne ka gane sai yace haka ne to ki ga ya min ita sai in je in ga Amina Abu Dan idan ya yarda ta ce a a ai kai yadda ka za ta nema kawai in kana son ta sai ka je mata yace to ai ki ga in ita kin san mu gidan mu muna da asali sai mun je asalin yar gidan
2: dole
0: sai in je in ga musu ya sunanta ya sunan mahaifinta yan wace unguwa ce
2: na gaskiya
0: sai ce tace sunanta Khadija
2: to
0: mai yan maka ce
2: to
0: baban ta koyi ladin
2: alhamdulillah
0: sai ce wace tace wace kuke tsaye anan sai haka ye haka ye haka tace da na juyi ni ce
2: alhamdulillah
0: ina son ka
2: sallallahu alaihi wasallam
0: san Allah wa rabbul ka'aba idan na rasa ka sai na rasa raina ka ji hoto irin kauna tun baka yi auren fa shi yasa ake so in zaka so mace ka so ta tafi ka san ka
2: gaskiya ne
0: sai wallahi ka ji ba sai ce mata to ake shugaba ta ce tace ai yanzu kuma kai ne shugaba na ka yadda ka aure ni yi shiru tace kai yadda ka aure ni ni ina son ka na baka kaina
2: Allahu akbar
0: in ka aure ni taimako na zaka yi duk maka ba mai kudin ta ba ala gafarta mala kuma an ce wani duk yadda take a maka wannan zamanin wallahi ba mai kyan Khadija yaya
2: an fara komai
0: sai sun kuyi da kai tace to sai ga kawai tana guni guni na tsatsabo mata katta ji amsa ta kuskure sai in yace a a Allah faduwa zati abu Allah faduwa zati sai dago ce radetu yace na yadda haba sai ta durkusa kasa ta sun kuyi da kai tace nagode nagode nagode nagode kuma ni ba komai nake nema gun ka ba komai ina da shi kuma daga yau kudi dai kai ne shi ne
2: la ilaha illallah
0: ni da abin da na mallaka danna ka ne
2: la ilaha illallah
0: ka ji fa sai da ka je turkumura ana mutu yake magana wai wata ba sallah ba nace ku ba hukata ne to ba ku ba hukata ne eh mutane wasu ba hukata ne sai mutum wai kana fadan darajar gidan annabi sai dauko wani abu ma da ba ma shi ma a karatu ma sai ya dauko yace wai wata ba sallah ba ka ji ba dan Allah ka ji wannan magana wacce ita ce ta bi musulunci a duk duniya ita ce ma ta daya
1: jallahu ala
2: gaskiya ne
0: dan shi annabi
2: sallallahu alaihi wasallam
0: shine musulunci shine imani shi shi sa anasi sai da shi ake musulunci shi da sai da shi ake imani in ba shi ba musulunci in ba shi ba imani matsayin annabi Muhammad duk imanin ka an kace baka yadda annabi to ka zama kafiri duk musuluncin ka an ba annabi kace kai ba annabi ka zama kafiri shi sa ka ji na ce sai da shi zaka musulunci ce da zaka imani to ka ji dalili an gane to wannan ta sa karshen mu'amala sai da Khadija ta ga annabi wannan magana sai ta ce masa to kaje ka ga ya musu amma ka toshe kunnan ka kiji ka ki gani kuma ka ce ni ce nace ina son ka haba izo fa Abu Dalib ina ganin ce ah baka tawo ba yace Amina ai ba kasuwanci bane ai Khadija ta ce tana so na eh ni ke tsaye
2: yace
0: Khadija binta huwa ila da eh
2: la ilaha illallah
0: wace muka je gunta eh to aka ce mata sai ce na yadda sai ce to to ita ta gaya ma yace eh ce baka taba ƙarya ba tun da muke da kai tun kana dan shekara 8 kace a gona
2: yau
0: shekara 25 ƙarya ko ta wasa baka taba yi ba na san maganar nan gaskiya ce sai ya kama hannun annabi sai ya je Ka'aba yace zauna mun anan yace kai Hamza ce na iya je Ka'aba ina zuwa Abu Lahab yace je Ka'aba ina zuwa ina Abbas gani je Ka'aba ina zuwa an gane ina Hujuru gani je Ka'aba ina zuwa ina Mugiratu je Ka'aba ina zuwa ina Harz je Ka'aba ina zuwa ina Makamu je Ka'aba ina zuwa ina Kusamu je Ka'aba ina zuwa ina Dabaru je Ka'aba ina zuwa itattara su ije su tara yace to abin da yasa na tara ku kun san mutanen Makka idan daya shekara 25 ba a yi masa aure ba mutanen Makka suna da al'ada ana daukar da a kewaya da shi ana dungure du da mun san mun bi karfin ai ma haka amma dai abinda nake so in ba da shawara anan guda ɗaya shine na ce muku za a masa aure aka ce sana'a to ya samu sana'a
2: alhamdulillah
0: kuma duk kudin da zai aure yana da shi kuma ya samu matar da zai aura sai Abbas yace wace ce kenan sai ce ai Khadija ce sai Abu Lahab ya miƙe tsi dama ba zo rarsa ce kuma an bi ne guda sai ce kai sai ta ce tana son ka
2: to
0: so uku yana zuwa ba ta fitowa shi Abu Lahab to ga dan sa ya shiga shi kuma dan nasa san sa ake sai Abbas yace to kana ji ko ya ta ga mu haka sai ce to ni ina son ta amma na janye ma kawai kaje kaga magana ta kare Hamza ina jingina da Ka'aba sai ce to dama kun taba wata magana da ita ne shi ma yana son ta sai ce a'a ya ammi ba mu taba wata magana da ita ba kawai kira ana ta sai tana so na sai ce haka ne ce kuma gaskiya ne ka aure ta kawai ni ma da mun na ban ma to iyaye ne waɗannan su taran da su da mahaifin Annabi uba daya duk mahaifin su da waɗannan da lissafa ka gani sai Abu Lahab din nan sai ce to kai ni tun kan ka fara santa nake santa ka san dama shine fitinan ne duk gidan fa ka san a gida akan ware wani bijirare yizo yayi abin da ma bai kamata ba sai yayi shi kawai sai ce tun kan ka fara santa nake tun kan aife ka nake santa raina ya dan samu ita kuma ina zuwa gunta kawai dai ba mu samu daidaito bane to kai yanzu da tace tana son ka kai ma ka ce kana ta girme ka fa sai ce Amina na riga na ce mata na da kuma ka san magana ɗaya nake yace to yau za ka yi biyu ka ji wai zai yi biyu ba ka san shi bai da kirki fa Abu Lahab shi sai Allah ya tsine masa albarka duk a cikin waɗannan iyayen shi kadai aka ware sai yace to kana ji ko ko dai ka ban mun ko ka je in ji in abun kunya ne ni ka ji ba wai uba ne fa sai Abu Talib sai ce ai tunda ya gaya mana ko mun san maganar sa gaskiya ce Abbas yace nam ina Hamza ku zo mu tabi gun Huwailadu a wata ruwa aka ce Abdullahi Huwailadu ya rusu amma dai Abdul din Huwailadu ina nan da ransa kawai sai aka dau da wakai su uku suke wakilci suka tafi sai Abu Lahab ya ce kuma kai kawai kace kana son ta girme ka ai yana jinjina man ne wai ya kashe Annabi zuciya shi kuma Annabi tuni magana sa ta kare ma ya amsa mata kuma ya ce magana ɗaya yake tun a lokacin ba ya ce magana ɗaya nake yace za ka biyu kawai ya mashiru kuma ya san ba zai biyin ba suka ta fuska samu huwaila da kofar gida a zaune yana ganin su sai miƙe ki fada gida a guje ya ɗebo tabarmi shimfiɗa ya sa buzaye marhaban biku sannun ku da zuwa ƴan manyan gida masu Ka'aba masu makama Ibrahim masu Zamzam masu dutsen Abaka Baisun masu Safa da Marwa wannan sau baya daukewa gabarin gidanku wannan ya zo wancan ya tafi waccan ta zo waccan ta tafi ne ka ku gun Huwailadu ai ba ku ya kamata ku zo ba Huwailadu ne ya cancanci izo gunku Abu Talib yace ai wata bukata ce bukatar ya kamata mu zo da kanmu alfarma muka zo nema basu ce ma yarsa ce take so ba suka ce dan mu ne ya ga yarka yake so muka eh dan su girmama shi ai sai yace to wacce suka ce Khadija sai yace to kun san fa Abu Sufyani na santa sarkin Makka ne ko muna da alaka da shi Abu Sharwan ma yana santa kai na jashi ma yana santa manyan sarakuna na duniya suna santa kuma Abaja Ali su Utubar su Umayya duk suna so kuma kun san aminai ne to kowanne ne a cikin su ya suka ce a dan wajen Abdullahi yace wannan marayin yace sai yace ai ba zai aure ta ba za ta aure shi ba sai ya faɗi kalma akan ta mara kyau kawai yaudara salati inji ma ibunta ba kai ku tashi da Allah ikamar jumbudar izazzage duk watsa musu kasa kan wannan za ku zo mun ai ni da an san wannan ne ba zan girma ku ba ba za ta aure shi ba me kudi irin wannan me kuke da shi ku ba alfarma ce da ku mun yadda kuna da asali kaji suna da asali
2: Allahu akbar
0: Hamza sai ya kalla ichaba huwailadu mu zo nema ko baka bamu ba sai kai mana kikkiawar magana sai mu tafi amma sai mu tafi da bacin rai to na rantsa da ubangijin wancan dakin ka aba mutukar yau za ku kwana a gidan nan naka sai na tunkudo ginin nan a kan ka abun da za a sai dai ai abu da ku zo mu tafi
1: radiyallahu anhu
0: Abu Dalib ce to gole da mun gode ba komai kakka da mu inji Abu Dalib ka san shi sanyi ne da shi baban sai dai Ali yace ba komai kawai shiga gida ba sai anan suna zuwa sai suke maimaita magana sai Abu Labe ce ana gida muku da ba za ta aure shi ba kawai da yake munafiki ne sai ya dau doki sai ya tafi ka san shi tarihin dan rarragewa ake to amma wannan tunda gaba ɗaya muke yin sa ya dau doki badda shashasha wai yana zuwa gidan sai ta wale ta ce me ka zo kai mun bayan na kore su sai ce a da magun ka nasu ai ni kore ta ce mun dadi
1: subhanallah
0: dama za ta aure shi kaga mahaifiyarsa ta rusu mahaifinsa ya rusu kakansa ta rusu kakansa ya rusu ba shi da wa ba shi da gani mu ko ba masu kuɗi bane mai dan abun kadan daga cikin mu Hamza shi ko ba zai tattara kudin sa ya bashi ba ka gane ai ice shi zana na rubuta su ga wanda suke bani dawakai da raƙumai to can sai ce shi saboda haka duk abun da kaga ya faru ka zo ka ga yin ice to ya zami da kai inji Abu Labi sai ce wajen me sai ce wajen dai to ni hakan ne ina son ta ai sai ce ai dan baka kwara ma an bashi Allah kai ga masa ce wallahi da bashi kwara ma ai bashi annabi da gane anan suka dan bata kawai sai ya dawo bai samu nasara ba an gane yana dawowa sai yamma ta hararo waccan magana ta Hamza sai ta rike koyala da anan Hamza ya ce wallahi in dai ka kwana a gidan nan wannan gidan naka sai na turo ma gidan akan ka abin da za a maka ai ai kuma ya san Hamza zai iya yamma ta fara yi sai ta bugun warqatu bin Nawfal dan uwansa ne yaje ya samu Abdullahi kanansa yace ka ji wayannan gidan Hashim sun zo buna suna san yarinya to ni ya zai an ba su ita ba su da kuɗi sai warqatu ce tsaya tsaya ba ba shi yake san ta ba ita take san sanan ta zo mun tace in bata aure shi ba sai ta mutu
2: Allah ya kare lafiya
0: ka san ta je gun warkatu ai ba yake san ta ba ai ai da kare aka samu kansa ma iya dada ita ta tambaye ka je gun ta ka tambaye ta da kare na san ne yadda ka ga da yanna nan mun sani ba ko amma na san da kare iya dada ya aure ta
1: sallallahu alaihi wasallam
0: ita din da kanta eh Khadijah eh wannan wace irin yarinya ce to me ta gane abun sa sai warka ta ce kyau ta ga kyau ta ga asali
2: dan Allah
0: ka san dai a maka da muke sanin Laraba ba da a maka mai kyansa ba wanda aka nuna karara zai zama wanda duk maka sai shi mu wani muke so kudi muke so ice me zaka yi da kudi kai mai kudi ekka mai kudi me zaka ci da wani kudi ai yanzu daukaka kake nema kawai in kudi suka kai kudi aka tumbaka suna ake
2: wallahi
0: to kai mai zaka da wani kudi in bai aure ta ba inda sunan ka lashi in koyi aure ta duk sarda aka zo tarihin za a saka
2: gashi ma yanzu
0: yanzu ba gashi to ba dan ya za a fade shi ba wanda ya san shi wallahi amma tunda mai albarka ya shiga gidan har ma a girmama shi to ba haka ba sai ce to yanzu Hamza ya ce zai turo gini na a kaina ka san shi Hamza a fusace ibagun to kai mai kai musu ice gaskiya daga baya na gaban kyauta ba zazzage su nai na watsa musu kura ce har da Hamza eh har Abu Dalib eh Abbas ba ice da jiji a baka kyauta ba ai manya ne kuma ka san gidansu ba baka shina ba ka san gidansu ba baka sani ba to gaskiya Hamza zai yi tunda yace zo turo ma gini aka to turo wa zai yace ai sai na zo kwana a gidan kai ci ayo kuma idan bai rusa ma can ba kana nan sai ya rusa gidana yace mu fita daya kawai ka je mu amsa a bashi yes tunda ita Khadijah ka je ka same ta in ka je mata da wannan magana sai ta fada da suma ka je dai ka ce ba za ka bashi ba Khadijah ta ji da kunnanta Allah sai ta suma a gaban ka sai to shi aka wannan kullin ta ce to yace to wanda kulli aka yi ci a to kai ba kasu ba ai ba gan bai ci ya zan ga yama ba yakka bace ni ba dan uwanka bane ai ita za ta zo ta gaya ma kuma yanzu ba gashi kaji ba karewa fada ashe jin abun ya dan kawai ashe tuni ma abu ya kulliji bai shina ba sai ce to yanzu ya za ai sai ce ka zo mu je ga ni ga kaga Abdullahi mu je kawai suna da saukin kai su ba su da wulakanta mutane musamman Abu Dalib shi Hamza in yi ga kajin ya shi ma zai iya janyewa kan madaran ya mu tafi aka tawo ana tafiya da gangaro kwari aka hango gidan Hashim sai aka hango su a jiki ga ba duk a zaune duk ka san nan suke zuwa su huta saboda suna cewa ka aba ta su ce ba wanne zai musu katsalandar akanta ka gane ai ana gangarowa sai warqatu sai Khuwailidi ce to kaga ga Hamza can kuma kaga a fusace yake ya ma saboda shi sun yi kwamba sai koma gode kawai haka abun yana juya masa a rai sai Abu Labi yake cewa ai ga irin ta nan Hamza sai ce ba na so fa kake mu wannan maganar ku bari danin ya ku kallo mana sai wuba kunnan su
2: la ilaha
0: illa Allah sai wani ji maimaita ta ko yana maimaita maganar sai warkaci ce to tsaya anan kai Abdullahi zo mu karasa in koma yadda da sai ka zo suna gangara Abu Dari na gani ah warkaci ne Abdullahi sannan ku izo ya dauko shi mu ce kai ku tashi ku jiri mu ki ku tashi mu ku basu aka tashi aka basu ka zauna aka jirma masu yace a debo ruwa da dabino aka debo aka ka musu
2: kaji gidan karamci
0: ce ya akai ce eh warkadin kowa ne da ya same ni ni wan baban sa ne wannan kuma kanan sa ne amma abin da yace ku yi hakuri dan nan bai kyautata ba da izo yi muku wannan abin amma ai afwa kuma yaya ba ku sai Hamza ya haka yace to yana ina ringa gaske da yana ina sai warkaci ci a yanzu ya karaso dan wani abu yake a can Abdullahi in ya gama ya karaso ya ba za a ce tsoran tsoran Hamza yake ji kai yanzu Hamza ya tawa a guje sun bace shi ai shine dalili yace an gyara komai yace me ya Hamza yace yace a yace kana ina kai ya fara ma tambaya ya kaga fuskar sai yace a sake take kawai warkaci sai ga Khuwailidi ya tawo Abdullahi riko hannunsa suna tafiya kawai Hamza sai ya taso ina taso zai kwace sai Abdullahi rike ce idan na hannunsa na saka nan ba za ka tsere ma ba Hamza in mata gudu za kai suna ƙara sa Hamza kawai sai miƙa ma hannu suka gaisa aka je aka zauna da shi sai Hamza ya ce to duk ku ba mu waje hujul mudiratu Abu Lahab duk ku tashi ka san su a lokacin kawai sun darsu da annabi anan su kuma yance sino annabi wani gani gani saboda suna ganin babansa kanin su ne ka san ala ayi halin in daukaka ta zo wani fa a gida fa sai an yi da gaske ake mallaka zuciya wallahi ce ga wani kawai ya dauki wani kiyayya ya dasa ma kai baka san ma irin ta ma wallahi ka ake sai wannan Allah ya taimaki shi samu zai ce duk ku tashi ku ba mu waje daga Abbas sai Hamza sai Abu Dalib sai shi warqatu sai Abdullahi sai Khuwailidi su uku eh yace to ya za ai sai ce an ce ka ce ka bai yace eh yarin ya ce kawai tunda dai ta ce tana so to ai shikenan ni ma na ba ku sai yace to a sa mana rana aure sai yace to amma abin da nake so da ku ba wannan ya san maganar nan kar ku sake tawatsu kun ga Abu Sufyan yana santa ban sanya zan kalle shi ba Utubati na santa Umayyatu dan Halfin yana so Walid ibn Ugida Abu Sharwan Najashi duk suna so ni ban san ma yanda zan yi ba Abu yace hayaniya za kai kai muci kawai shikenan shikenan za kai tayi muci kenan Annabi Muhammad yana gida
2: sallallahu alaihi wasallam
0: sai Hamza sai ce to ko a kira shi ko gaisa sai ce a yace a ba a kira shi sai Abu Dalib ce ba in ji ina daki yugun annabi ya kira shi
2: sallallahu alaihi
0: wa sallam la ilaha illallah ai shi anan wannan Umayyatu dan Halfin ai ba ni sunan sa Khuwailidi anan ya gigi ce
2: la ilaha illallah
0: a'a yana zuwa fa kan annabi ya karaso ya tare annabi yana sambatu ai ni ban gane ma shi ake fadi ba mai gaskiya amintacce kyakkyawa mai cin sura sai ce da ana hada ya da kanwa kanwa masu yin baka kaji ba da ana hada kanwa da ya yace sai hada bi in baka ita sai aka ce to asa sai aka ce watan rajab za a yi 15 ga shi ai na za a yi warkatu saboda jin dadi sai ce ai kaba na rantsi da Allah Abu Dalib shi ya hudu bas kudu ba auren shi ya ta Abu Dalib baban sai dai Ali ka san shi yana da fusaha akwai fusaha kuma ransa ya yadda da ubangijin Ka'aba shi Abu Dalib an gane to aka raba haka to ana nan ana nan lokaci yayi to Allah ya sa mu dace to yanzu nan za a tashi watan Rajab 15 ga shi a Ka'aba sai ku rike mana yawa Allah ya sa mun dace Allah ya kara mana amin kaunar annabi Muhammad alayhi salatu wassalam Allah ka sa mun dace din lalacewa din tabarbarewa din rikicewa Allah ka bar mu da manzon Allah in ka bar mu da shi ba lalacewa ba tabarbarewa ba rikicewa mun samu komai Allah ka kara mana kaunar annabi Muhammad alayhi salatu wassalam Allah kuma ka sa mun dace da farma Annabi alayhi salatu wassalam mi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam
3: amma din alati kabir sanu kungila khadimun nabi garkuwar iyayen annabi sallallahu alaihi wasallam kuma garkuwar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam fa yinsa balarabsawa ke cewa kasance da mu gobe insha Allah a cikin

0: mutum zai fita zai saurar abubuwan bukatun rayuwa duka dai. Assalamu alaikum, ga wani kira nan ya shigo.
1: Assalamu alaikum.
0: To namu amma alaikum assalamu warahmatullah.
1: Barka da rana ya aiki.
0: Ya sa alhamdulillah ka dan matsa daga jikin akwatin radio kamar ya tana dawa.
1: Na rage.
0: Na masha Allah.
1: Wannan radio na man fetur da aka yi gaskiya mutanen mu ba abin da suka rage. Kawai daga kansu kuje zuwa wasu abubuwa da ake rayuwa da su.
0: Na'am.
1: Kudin abun ma ya zama sai ka je gidan mai RNPC. To menene ne ala gwamnati idan za ta yi wannan rage ya zama an rage kowa da kowa ya zama ko a wani gidan mai za ta samu wannan rage.
0: Na'am.
1: Idan har samar da akwai unguwar da ko kuma area da babu gidan mai RNPC yaya za su amfana da wannan rage kenan.
0: Na'am.
1: To shi ne gaskiya nake ganin wannan rage da shi da babu ma duk ya ba ma abar mutane a yanayin yadda suke zai fi musu ba ma bai ma shigo da alamun kamar yaudara ba. Ta wannan ta zama kamar yaudara.
0: Na'am.
1: Kuma gaskiya ba ma goyon bayan wannan abin na rage wani lokaci kaɗan. Ai duk wanda yake son a mai rage kamar an sha wahala na sama da shekaru uku. Ko kamata in za a rage a ce an yi rage na dindindin kuma wannan ragin fa da ake magana rage ne na naira 60.
0: Na'am.
1: Da ba wai rage ne na 150 ko 100 da wani abu ba lokacin da za a tayar da wannan gaba da lokaci da ya fara da naira 500 da wani abu.
0: Na'am.
1: Amma ragin da za a gashi ana tayar da a rage amma hakan bai sa wai an rage sama da naira 100 ba. To gaskiya ni a ganina wannan abu gaskiya ba shi da wani amfani.
0: Na'am.
1: Kun ga abin da ya rage irin wanda bai sha kowa da kowa cikin al'umma ba wai ragin da shi wanda yake kusa da abu ba.
0: To muna godiya da shigowa da kai. Ka kuma ba da taka gudunmuwar a daidai wannan lokaci da muke tattaunawa. To yin liji ga wani kira nan. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam.
0: Na barka dai kai tsaye da muke tare kuma daga ina.
2: Yawa kai kuna da tare da Rabi'u. Auren lawara.
0: To muna tare da kai Malam Rabi'u.
2: Gaskiya wannan rage da ake cewa an yi na wata ɗaya ne gaba ɗaya zan samu rage ba sai ba ka yi daɗi kawai.
0: Na'am.
2: Amma rage wata ɗaya tsakani da Allah ya kara.
0: Na'am.
2: Ina ganin kamar wannan abin za a mai da shi kamar siyasa ne.
0: Na'am.
2: Amma a lissafi na ra'ayi wannan ganin da nake yi kenan. Saboda haka yanzu a yanyan BC yanzu mu kawai ƙari muke sani amma ba wai rage ba.
0: Na'am.
2: Daga zanen ka hau mota nan muke gane an yi ƙari amma idan an yi rage sai a ɗebi lokaci ma baka san an yi rage ba.
0: Na'am.
2: Tunda kayan sufuri baya rage. Yanzu misali jiya a kasuwar mu ta Ladin Makole na sayi dawa 1,200 na zo kuɗin nika 350 ka san haka in haka tafiya ta tafi kenan.
0: Na'am.
2: Kuɗi ya kama sama da 1,500 kenan a kwano daya. Don wannan rage mu ba mu ga amfaninsa ba magana ta gaskiya. Muna kira ga gwamnatin tarayya gaskiya idan samu a ce ragin nan an yanke shi ne gaba ɗaya a wani lokaci kuma rage na naira 70 zuwa 40 ai ba wani rage ba ne.
0: Na'am.
2: Magana ta zahiri rage zan samu a ce a rage irin a rika rage har 100 zuwa 150 a ce a rage 200 gaba ɗaya. To kaga za a samu idan ka koka shi ne amfanin ma kamar masu kayan sufuri su mota haka mashin.
0: Na'am.
2: Injin nika duk wanda ka je ka koka mar maganar rage. Za ka ce na ji a rediyo an yi rage na je na kalli ta gidan mai kuma na ga yadda ake sayarwa.
0: Na'am.
2: Kaga dole kai talancin nan sa a nan saboda duniya ta ji.
0: Na'am.
2: Yawwa to ni wannan sako na kenan na barku lafiya daga Rabi'u Audan Lawara.
0: To muna godiya Rabi'u dan mutanen Wara da shigowa da kai. Ka kuma bayyana naka ra'ayin akan wannan maudu'i da muke tattaunawa a daidai wannan lokaci. Inda masu sauraro za ku iya shigowa ta kan 0707779593 ko kuma 0817495777. Assalamu alaikum.
3: Hello.
0: Salamu alaikum.
3: Hello.
0: Salamu alaikum, muna tare da kai. To ga duka alama layi na yarinya da ya katse. fatan dai za saki shigowa malama zarabin sha mai mai ta musu layukan da za su iya shigowa
4: supli 7 supli 7 7 tara 5 2 tara 3 tara ko kuma supli 8 1 7 4 8 5 7 7 7 7
0: Tuma sauraro su ne laikan da za ku iya shigowa domin bada ta ku gudunmar kuna ganin rago freshman man fashion kadai zai iya rage tsadar kayan abinci kuma me yasa salamu alaikum Salamu alaikum Salamu alaikum
5: Wa alaikum assalam
0: Na barka dai kai tsido muke tare kuma daga ina
5: Ba tare da Musa Muhammad sai ka rawa ko kin koyi da hankali
0: To muna tare da kai
5: Na'am, assalamu alaikum.
0: Lafiya alhamdulillah muna tare da kai
5: A gaskiya raguwar farashin mai ba shine kawai zai sa komai ya sauko a Najeriya ba
0: Na'am
5: Saboda ni an sauko da mai har sai yakin amfanin gona kaman taki maganin feshi aka ce ba sauko take ba kaga dole ba gane shi ma bare sauko da amfanin sa ba
0: Na'am
5: Saboda kin ga ba iya mun fitir ne kawai ke mu'amala da shi ba kaman mun fitir shi ma wani babban abu ne da ake mu'amala da shi amma akwai abubuwa ka sama da shi wanda kasa da shi wanda in ga ce an sauke mun fitir su ba ya san sauke
0: Na'am
5: Saboda da dai abubuwa da dama gaskiya ka sanin ka fita a fa za da abubuwa su sai wannan duke gaskiya ka rinka fa sai an yi da gaske Mai magana Bashir dan shugaba wanda dan ba ku ga kura lokacin zama tashi lafiya
0: Sai muna godiya Bashir dan shugaba dan mutanen kura da shigowa da kai ka kuma bada ta ka gudunmuwar a daidai wannan lokaci da muke tattaunawa ta cikin shirin barka da rana wanda masu sauraro za ku iya shigowa ta 0707779539 ko kuma 0817475777 Assalamu alaikum
5: Assalamu alaikum
0: Na'am amma alaikum assalamu rahmatullah Lafiya alhamdulillah kai tsaye da muke tare kuma daga ina
5: Na tare da Adewas Najeriya da kana karan hukumar Rano Kurmi Rano
0: To muna tare da kai dan mutanen Rano
5: Wata ga mun da ga wani kuma tan alƙairi wani ya dace shi ne kuke fara mana
0: To masha Allah muna godiya
5: Wani da lafiya
0: To I mean amma ka ji maudu'in da muke tattauna a daidai wannan lokaci Fatan ka ji maudu'in da muke tattauna a daidai wannan lokaci
5: Eh na ga abubuwan da kuke tattauna
0: To me zaka ce game da haka kana ganin cewa matsalar a rage farashin mai kamar yadda aka ambata kuma kun fara ganin raguwar farashin
5: A na ga mun fara ganin ruwa
0: Me yasa ku fara gani ba duk da cewa an ce an rage farashin man fetur To dai layin na shi ya riga da ya katse fatan zai sake shigo Assalamu alaikum
5: Assalamu alaikum
0: Na'am amma alaikum assalamu rahmatullah
5: Aje fata alkhairi a gare ki
0: Muna godiya
5: Kina tare da Abdullahi Arzamani Giza
0: Muna tare da kai Abdullahi Arzamani Giza
5: Na'am gani a karewa
0: Har yanzu kenan ku ba ku fara gani ba duk da yadda gwamnati ta ce
5: an rage. Kuma mun ji an ce za a yi menene yan ji iska wane ne. To ita ma an ka yi za a to sai ta zan bai wada ta ita wannan iska ya zan ga sun baka wada ta.
0: Duka ne.
5: Kuma an yi tanga ta gari kenan.
0: Na'am.
5: Kuma wannan rage ne abin da na danganta ita ga dai wayan neman zaɓe ne tun da mai gida a san bai hau ya mun yi kuka mun yi kuka mun ce rage ya ce shi ba gudu ba ja da ba kuma ya ga zaɓe ya zo yana so mu zaɓe ni kuma yake cewa ya rage wannan naira 60 din kuma naira 60 din nan ba ta kai irin da talaka zai je abin ya shafe shi ba saboda haka dai muna roƙo dai har yanzu dai muna nan muna roƙo a suka rage mana dai domin sa refrigerator din wallahi ta sa mutane a wannan hali domin kin ga an yi overload a refrigerator ne in kan ga wani lokacin hajiya wallahi wani lokacin har hadari ake
0: fama da
5: shi domin akai overload kuma aka ce za a dau iya adadin passenger da za a dauka a motar to kudin aka ga yawa kudin ba za ka iya biya inda za ka je din ba dole sai an yi wannan cushen an dauko kudin wannan an dauko kudin wannan an dauko kudin bus na bus kin ma kuma mutane mu yanzu ake sakawa saman motar ma an ka fita karkara saman motar ma nan zama ake saboda dai wannan tsadar ma saboda Allah a duba dai fata alkhairi a gare ki Allah ya rike gida lafiya
0: to muna godiya Abdullahi RAR Zubaira geza da shigowa da kai ko kuma ba da taka gudunmuwar a daidai wannan lokaci da muke tattaunawa assalamu alaikum
6: hello assalamu alaikum
0: na'am assalamu alaikum assalamu alaikum rahmatullah
6: hajiya barka da wannan lokaci a aiki
0: lafiya alhamdulillah muna tare da kai
6: alhamdulillah kina ji na
0: na'am
6: ko kuma fitin baga ba ne mu ba shi ne wannan sosai Najeriya ba kawai mutane su koma ga Allah kawai a zuwa koma ga Allah kawai shi ne Allah da su koma
0: na'am to muna godiya da shigowa da kai
6: kina magana da Abdullahi Sarki Rijiyar Gwangwan
0: to masha Allah Abdullahi Sarki Rijiyar Gwangwan da shigowa da kai to muna godiya da bada taka gudunmuwar a daidai wannan lokaci assalamu alaikum
7: assalamu alaikum
0: na'am assalamu alaikum assalamu rahmatullah
7: Yawala
0: tukwato lokacin da wannan lokacin. Barka da malama Zainab.
7: Wanda ake tura mu cikin kamun duwatsu. Wace ne? Wanda sadan mun ce.
0: Na'am.
7: Dan bari ke mu ta rayuwa mu. Kule ku a duka ne da su bai. Allah ya kace da shi ba mun nuna hankalin talakawa. Isa su gane duba da tsakar ore. Wasu duba akwai gobe kiyama. Allah ya fadakar da su azza.
0: To I mean
7: in sai Allah ya tausaya mana to duk wani abubuwan za su rasu amma su mi da koda shugabanni sun gane to wasu masu wasu shawara su su kama su abubuwan da za su addaba ta daga to Allah ya sa dai mu gane ko a tuwa akwai na da korfin da uwar da ta gare ta yi
0: na'am
7: wala wani shirin da wuce a wurin ta a Saudiya
0: na'am
7: to ta ce da Allah an da sa ta mai mutun shirin tare da ana kashe mata ruwa guda to idan ka sa wani shirin dai ake kuma tare na yi
0: na'am
7: na tabbata a ran gari da wanda ko kuma dubani ne kidan an ta hada yi kirke mun take ai
0: to insha Allah to I mean insha Allah za a yi kokari gurin maimaita mata shi kuma muna godiya da bada kudin mulki a daidai wannan lokaci assalamu alaikum
6: assalamu alaikum
0: na'am assalamu alaikum assalamu alaikum rahmatullah
6: ajiya ba ta barka da
0: aiki barka dai kai tsira muke tare kuma daga ina to masha Allah da mutanen Sharif Abdul Shakur muna tare da kai
6: na'am wato wannan magana ya ke a kasajen Manchester din nan yo wannan magana rage ne yara kaza da aka jina 30 40 70 nan duk ba shi bane ba abinda mutane suke da
0: na'am
6: rage ne wani dan kuka shi yansa kamata ya ce naira 500 mafi karanci ke a rage ka a kai amma da
0: to I mean to muna godiya Abdul Shakur da dan mutanen sharada da shigowa da kai ka kuma ba da taka gudumar a daidai wannan lokaci da muke tattaunawa ta cike shirin barka da rara. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. To ga dukkan alama dai wani layin ya riga da ya kace fatan sai sake shigowa. Masu sauraron mu dai za ku yi shigowa ta 0707 7953 9 ko kuma 0781 7475 7777 waɗannan su ne layukan da za ku iya shigowa. Assalamu alaikum.
6: Assalamu alaikum.
0: Na'am, assalamu alaikum. Assalamu
6: alaikum. Na'am, lafiya.
0: Lafiya, alhamdulillah. Barka dai kai tsira muke tare kuma daga ina.
6: Na'am, masha Allah.
0: Muna tare da kai?
6: Na'am, nake tunani gaskiya a yanzu bari mai rage tsaron mai zaman na Najeriya. Ai,
8: suke da shi wanda yake cewa dole a baka tsari mai ai ya san yadda yayi farko man ya tashi inda aka tallafin da aka yi ne farko yake sayarwa har man ya tsaya hawa ko to tallafin da abin da ana son man ya sauka ko ya san ya rage
0: na'am tsalai ne shi da ya riga da ya katse yana tsaka da bayani fatan zai kare shi kuwa to mun ci gaba da tattaunawa assalamu alaikum
8: wa alaikum assalam
0: barka da kike tsaye da muke tare kuma daga ina to muna tare da kai
8: an yi karfi da mun fitar da shugaban kasar nan ne a tsaye da rashin ne yana wasu yin ta da rigin da ta kara kariya ba
0: na'am
8: amma da na wani ya ci don zaman da yake da abun da ya abun da yake da rigin da mun har rigin mun da sabon kan ka
0: Na'am. Masararru dai za ku yi shigowa ta kan 0707-7293-3 ko kuma 0817-4877-777. Na'am, assalamu alaikum, assalamu alaikum, warahmatullah.
9: Alamu, kato, magana da Abubakar Yankuni kai tun kuma.
0: So muna tare da kai dan mutanen Bankure. To layinan shi da ya shigo kuma ya katse fatan dai zai sake shigowa. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. To shi ma dai wannan layin ya riga da an samu tangarda na huda. Fatan dai za a sake shigowa. Assalamu alaikum.
9: Assalamu alaikum.
0: Na'am, assalamu alaikum, assalamu alaikum.
9: Yawwa, malama Fatima kai tsaye da waka yankun kinki mun kura samun
0: kinki. To muna tare da kai dan mutanen Bankure, barka da sake dawa.
9: Yawwa, malama Fatima, to dan da gida muke fadin wujudu da akan
0: to layin da ga dukkan alama muna fuskantar tangardin na'ura. Assalamu alaikum.
9: Assalamu alaikum.
0: Na'am, assalamu alaikum, assalamu alaikum. Wa alaikum
9: assalam wa rahmatullah.
0: To masha Allah muna tare da kai. Muna tare da kai. Hello. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. To dai layin ne shi ya riga da ya katse fatan za ka sake shigowa idan hali ya yi. Inda masu sauraro, assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
10: Alhamdulillah, wa alaikum assalam.
0: Na'am, barka dai kai tsaye da muke tare.
10: Bashir mai yari kuri ne karamar goma da
0: nan. To masha Allah, Bashir mai yari dan mutanen kwami. Muna tare da kai.
10: Yawwa, saboda na san cewa kuma idan kuna ganin ba san da kafin ku fita na ba, kuna rijin kenan.
0: Okay, muna magana ne kan yadda gwamnatin tarayya ta sanar da rage farashin man fetur a gidajen man NNPC. Shin wannan rage ya fara kawo sauƙi ga jama'a kuwa?
10: Eh, to ai an ce NNPC kuma duba da kaman jira rage karama ko malan ai ba mu da gidan man NNPC masu kula.
0: Na'am.
10: Gare ma a samu.
0: Na'am.
10: Da aka je wannan ya rage sai da mu da fari da yake nan.
0: Na'am.
10: Ne muku fata da kai. Kamar je ba jirin yayi kuri ka mu kuma
0: ran. To muna godiya Bashir mai yari dan mutanen Kurmi da shigowa da kai. Ka kuma ba da taka gudumar a daidai wannan lokaci. Assalamu alaikum.
10: Wa alaikum salam.
0: Na'am, barka da kai tsida muke tare
10: kuma. Na'am, barka da
0: kai
10: tsida muke tare kuma.
0: To masha Allah, garba Oyo dan mutanen Oyo.
10: Wannan rage babba ce ba wani abu kawai fata mutane gare su ji su ji to ne.
0: Na'am.
10: Ai ga dace da ji ko a samu dide ka kullum.
0: Na'am.
10: Wanda a je da siya ka fada a ajiye motoci.
0: Na'am.
10: Wal kuma ku fara musu gori amma inda ba ka ba gaskiya ba wani bace ne ne kawai mutane aka jawo su.
0: Na'am.
10: Wannan na gani ba na mutum da ba ne ba na mutum da ba na mutum da ba na ƴan kasa ne gaba ɗaya.
0: Na'am.
10: Kuma za a wasu yanka firgi
11: da suna zuwa shugaban su ne kai tana kuma kai ba za ka bari
0: na'am
11: wannan abu zai kawo shi ya musu kawai ko ne a haɗe goto shi abu musu musu shanye ko kuma ku zuwa nuna musu ba a yadda ba
0: na'am
11: wannan ita ce mafitan malin talakane muku ba ta Najeriya
0: ta muna godiya ne ba oyo da shigowa da kai ka kuma ba da ta ka gudumar a daidai wannan lokaci assalamu alaikum
12: abu ha ta salam
0: na'am barka da yake tsira muke tare
12: yawa rabi ne da har da wala
0: to masha Allah rabi da mutaran wala muna tare da kai
12: yawa da zuwa mai magana na ba ya dan tuna min da wani abu wallahi saboda obanan da masu direbobi suke dole sai ta fara sai
0: na'am
12: tunda ni na ga lokacin da in ban manta ba kwanan nan mun yi wata tafiya wallahi in ka ga yanda direba ya je lale kudi da gidan mai abin ya ban mamaki wallahi direba ma abin tausayi ne
0: na'am
12: wallahi ni dai wannan abin gaba ɗaya ya bata min rai amma su gani a gure su tunda Allah ya kawo mu lokacin da za mu rama kuma Allah ya kawo mu kan lokacin da haka
0: na'am
12: yanzu ka ga yanzu da wallahi da rai kai mutun kallon trailer zan kai ta har Lagos ce wallahi ba zan hau ba garin jin hau garin mota amma yanzu trailer ba wannan ake saboda ana neman sauki sauki
0: na'am
12: to wannan abun wallahi gaba ɗaya shi ne gaban da kai ce wallahi direbobin nan kuma abin tausayi ne yanzu ko ba ta san dai irin wannan cikin nan a duba a wannan direba hukunci wallahi duwan dai tunda idan kai mallan zabi no isha mai no idi a kusin dai no idi ai rabon wannan kaza kaza ko ba ina kai ba haka da zai na kai
0: na'am
12: sabi da haka ni wannan abun wallahi shi ne kawai yasa na da wani daga bada gudunmawa sabi da naji mai magana da baya akan ya faɗo obalat dan ko a shekaran juma'a nan muhammadu obalat daga wudul zuwa gida wallahi har saman mota an kaga saman mota nan ko sai a wajen mutum takwas ne a samanta sun sako kawa ban su kaga ne yanzu ba daɗi wallahi
0: na'am
12: wallahi to shi ne da wannan dai nake ce muku a huta lafiya daga Rabi'u a wajen Lawara
0: to na godiya Rabi'u dan mutanen Walawa da shigowa da kai ka kuma ba da ta ka gudunmawar a daidai wannan lokaci to masu raro dai lokacin namu na yau gajere da ya fatan dai za a kasance da mu a gobe idan Allah ya kai mu domin jin sabon shirin a madadin hukumar gudanarwa ta gidan Radio Rama Frenchkin al'umma da malin da suka talafa da mun ganin shirin ya iso gare ku sunana Fatima Kabila Bariyaka sai da abokiyar aikin
13: Zahrawa Abdulrahman inda ba
0: muke cewa ku ci gaba da kasancewa da mita 97.3 akan zangon FM Rama Radio Frenchkin al'umma jama'a bisalama

0: Mitiya 97.3 a kan zangon FM Rahama Radio ka saurari shirin Barka da Rana. Yanzu lokaci ne da za mu leƙa sashen da tallace-tallace na wannan gida.
1: Alhaji Abdulwasiu dan baiwa baban sanyin jijiya shahararren mai maganin gargajiyan nan shike muku sallama wanda ba shi da aiki a kodone lokaci sai bincike domin kawo sababbin tsare-tsare wajen sarrafa magungunan gargajiya sassake da soyoyi da kuma ganyayyaki su yi daidai da zamani shine wanda kuka sani wanda ya dauki lokaci mai tsawo yana taimakawa mutane masu fama da larurori iri daban-daban maza da mata yanzu haka shi ma yana nan cikin filin baje kolin da yake ci a nan Eldorado Cinema cikin gidan man Aliko yana cikin rumfa mai lamba 5 rumfa mai lamba 5 haka kuma dan baiwa baban sanyin jijiya na da officin sa a nan cikin garin Kano Gommaja kan titin zuwa kofar ruwa daura da asibitin kashi na Dala daidai tsohuwar kofar shiga lambar wayarsa kuwa domin neman ƙarin bayani ko shawarwari 0816077520 sai ya tattauna da kai ya fuskanci menene matsalar ka kafin ya baka magani mafi akasarin matsalolin da suke damun mutane shine rauni ma'ana rashin kuzari daukewar sha'awa wanda yake samuwa sakamakon matsalar jan sani ko sanyin mara dan haka akwai mutane da yawa da suke jin canjin yanayi amma ba sa daukan hakan da muhimmanci sai abun ya dauki lokaci mai tsawo a jikin su ku sani cewa har kullun cuta ita abincinta shine lafiya duk wanda ya fika da lafiya ya fika Abdulwasiu dan baiwa baban sanyin jijiya dai ya ƙara sarrafa magunguna masu matukar inganci wadanda za su taimaka muku wajen dawo da kuzarinku haka kuma yayin rigin kashi 50 a cikin 100 na farashin magunguna nasa ga mutanen gomin farko na kowace rana mutanen da suke yawan hutu a dare ko rana waɗanda ba sa iya rike alwala ko kuma rashin saurin narkewar abinci a cikin su idan sun je bayan gida suna shan wahala suna yi da kyar wannan ma ɗaya ne daga cikin matsalolin da suke haifar da koma baya na ɗa namiji Alhaji Abdulwasiu dan baiwa ba anan ya tsaya ba akwai mutanen da ba sa iya tashi da wuri lokacin da suka farka daga bacci ba sa iya tafiya sai da taimakon waɗansu ko da taimakon wani abu wasu ba sa ma iya daukan wani abu da hannunsu ko kuma waɗanda suke tafiya mata kalmunsu yana da cirewa ba tare da sun sani ba yana ma kira ga iyayenmu mata waɗanda al'amura suke lalace musu wanda suke samun juye-juyen lokaci wanda suke buƙatar su ga sun samu ƙaruwa bayan yin aure tsawon lokaci babu isasshen lokaci idan kuna da wani larura ku zo ku same shi domin tattaunawa a ofishin sa mai lamba 5 rumfa mai lamba 5 ko kuma ku same shi a ofis din sa da yake Gommaja kan titin zuwa kofar ruwa daura da asibitin kashi na Dala daidai tsohuwar kofar shiga ko ku kira shi a 0816077520 sai kun zo
2: Sunana Alhaji Musa dan Kauye sarki da ya shahara gumba da maganin ciwon ido wanda ake yi wa lakabi da idon miƙiya mai gani wasai muna rumfa mai lamba 40 a filin baje koli dake ci a yanzu cikin filin Eldorado dake kan hanyar Airport Road nan cikin jihar Kano lambar waya 0803-363-0619-0303-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0 da kuma bada maganin da ya kamata. Na gada ne a wurin mahaifina, wannan shine aiki da muke yi a zuri'ar mu baki daya. In dai ciwo ne na ido, muna da maganin da zamu baka mu raba ka da ciwon ido. Ni da Tijo ne ba yaro ba, na kalli abubuwa da yawa a rayuwa. Maganin mu sha ake yi, na san ba abin da aka baka kasa a cikin idonka. Ciwon idon ya danganta ya kake jin naka. Idon yana maka kaikayi ne, baka gani sosai, kana gani yana yana, ko kana gani gizo gizo kamar dare kan ma in yayi sai kaga duhu. Wani sai ya matso da abu kusa yake kallo, wani kuma sai abun na da nisa yake kallon shi. Da ya matso kusa baya gani, ko da tafin hannu ne. Wani lokaci hatsari ne yake kawo wannan matsalar ido, wani kuma yawan karatu da haske, wani kuma zaka samu an haife shi da shi ne. Wani lokaci ruwan da muke amfani da shi yakan iya jawo wannan matsala a ido ba tare da an kula ba. Wani idon yana ruwa, wani kuma kwansa, wani yakan hana shi bacci har ya kai ga wani lokaci ba zaka iya gane wannan 500 ne ko naira 100 ba. A kowane lokaci kai kokari ka nemi kwararre wanda zai duba matsalar idon naka. Kuma duk wani magani da kaga an baka akan matsalar ka kasha har ya kai awa 5 baka samu sauki ba, to ka bar shi. Kai kokari ka nemi wanda ya san cikakken maganin ciwon ido. Yayin da ka tashi zuwa wurin Alhaji Musa dan kauye, ka zo da ruwa gora daya da kuma kwakwa mai ruwa guda daya. Insha Allahu zaka dace da bukatarka. Muna nan a rumfa mai lamba lamba 40 cikin filin Eldorado dake kan hanyar Airport Road nan cikin jihar Kano. Ka tabbatar an duba idanun naka da kyau kafin nan a baka magani. Ga computer ta a gabana, ina yi mutum biyar da suka fara zuwa gwaji kyauta. Duk maganin da zamu baka na sha ne, ba za mu sama komai a ido ba. Muna nan a rumfa mai lamba 40, lambar wayar mu 0803 363 0619. Alhaji Musa dan kawai ido mikiya mai gani wasai.
3: Sunana ne dan Gado, wanda aka fi sani da I Master. Allah ya sa nazo ka ta fara baje kolin magungunan gargajiya wanda ke gudana a cikin garin Kano a Eldorado Silma. Ina nan a rumfa mai number 29, zan maimaita rumfa mai number 29, ko kuma ka zaka kira ni a number waya ka mai kamar haka 0806 680 0025. Ni ban san komai akan kowane irin larura ba, sai dai matsalan ido saboda abin da muka gada gurin iyaye da kakannin mu kenan. Mu ba ma ba da maganin digawa a ido, maganin mu na sha ne, don saboda wayansu lokuta wayansu jijiyoyi a cikin ido sukan kawo irin larura iri daban-daban, saboda in kwayar bacteria ta shafa wani fannin na gani. Shi yasa zaka dinga ganin wani lokuta zaka dinga ganin hazo ko dishi-dishi, baka iya karanta abu, sai ka sa glashi, ko kuma baka iya ganin wani abu bambance naira 5 tsada naira 10, ko kuma wani abu sun fito a cikin kwayan idanka. Idan ma an taba maka wani aiki a ido ka nemi magani bai yi daidai ba, cikin yaddan Ubangiji idan ka zo akwai magungunan wanda zamu taimaka maka da shi, wanda muka sarrafa su da magungunan na gargajiya. Maganin mu ba na digawa bane, na sha ne kawai. Zaka same mu a katafaren baje kolin dake gudana a Eldorado Silma a cikin garin Kano. Zaka zo rumfa mai number 29, ko kuma ka kira number waya na mai kamar haka 0806 680 0025. In ka zo ka ce kana neman dan Gado wanda ake kira Master Ido, ko dan karamin yaro na shekara 5 ne ya baka maganin gargajiya na ido a gidanmu, ka garzaya ka karbe shi, saboda abin da muka gada gurin iyaye da kakanni kenan. Kuma wayansu kuma sukan kira ni idan mikiya mai hangen nesa. To idan kana jin wani matsala game da ganinka, ko kana jin wani yanayi game da ganinka, zaka iya samu na a filin baje koli wanda ike gudana a nan Eldorado Silma, a nan cikin garin Kano, ko kuma ka kira ni a number waya mai kamar haka 0806 680 0025. Ina nan a rumfa mai number 29, rumfa mai number 29. In ka zo zaka ga a rumfa na akwai tutar Najeriya, kowane irin jinya ne da ya shafa matsalar ido. In ka zo rumfa na da yaddan Ubangiji, zaka samu waraka cikin kalilan lokaci da alfarman Annabi da Qur'ani. Al'umar cikin garin Kano, sunana ne dan Gado, wanda aka fi sani da I Master. Allah ya sa nazo ka ta fara baje kolin magungunan gargajiya wanda ke gudana a cikin garin Kano a Eldorado Silma. Ina nan a rumfa mai number 29, zan maimaita rumfa mai number 29, ko kuma ka zaka kira ni a number waya ka mai kamar haka 0806 680 0025. Ni ban san komai akan kowane irin larura ba, sai dai matsalan ido, saboda abin da muka gada gurin iyaye da kakannin mu kenan. Mu ba ma ba da maganin digawa a ido, maganin mu na sha ne, don saboda wayansu lokuta wayansu jijiyoyi a cikin ido sukan kawo irin larura iri daban-daban, saboda in kwayar bacteria ta shafa wani fannin na gani. Shi yasa zaka dinga ganin wani lokuta zaka dinga ganin hazo ko dishi-dishi, baka iya karanta abu, sai ka sa glashi, ko kuma baka iya ganin wani abu bambance naira 5 tsada naira 10, ko kuma wani abu sun fito a cikin kwayan idanka. Idan ma an taba maka wani aiki a ido ka nemi magani bai yi daidai ba, cikin yaddan Ubangiji idan ka zo akwai magungunan wanda zamu taimaka maka da shi, wanda muka sarrafa su da magungunan na gargajiya. Maganin mu ba na digawa bane, na sha ne kawai. Zaka same mu a katafaren baje kolin dake gudana a Eldorado Silma a cikin garin Kano. Zaka zo rumfa mai number 29, ko kuma ka kira number waya na mai kamar haka 0806 680 0025. In ka zo ka ce kana neman dan Gado wanda ake kira Master Ido, ko dan karamin yaro na shekara 5 ne ya baka maganin gargajiya na ido a gidanmu ka garzaya ka karbe shi saboda abin da muka gada gurin iyaye da kakanni kenan kuma wa'ansu kuma sukan kira ni idan mikiya mai hangen nesa to idan kana jin wani matsala game da ganinka ko kana jin wani yanayi game da ganinka zaka iya samu na a filin baje koli wanda ike gudana anan Eldorado Silma anan cikin garin Kano ko kuma ka kira ni a number waya mai kamar haka 08 08 68 00 23 ina nan a rumfa mai namba 29 rumfa mai namba 29 in ka zo zaka ga a rumfa na akwai tutan Najeriya kowane irin jinya ne da ya shafa matsalar ido in ka zo rumfa na da yaddan ubangiji zaka samu waraka cikin kadinan lokaci da alfarman annabi da qur'ani
1: albishirin ku alumar garin Kano da kewaye masu sauraron mu a daidai wannan lokaci shahararren mai maganin gargajiyan nan malam Ali Mai Ayu wanda ya shahara wajen bada taimako na magunguna na matsalolin da suka shafi maza Allah cikin ikon shi ya bashi dama ya shigo garin Kano domin halartar gagarumin baje kolin da yake ci na masu maganin gargajiya a filin Eldorado Cinema jikin gidan man Aliko Malam Ali Mai Ayu yana cikin rumfa mai lamba 27 lambar wayarsa kuwa domin neman ƙarin bayani ko shawarwari 081 333 0051 Malam Ali Mai Ayu dai yana taimakawa mazaje ne waɗanda ba sa iya maida kuzarinsu waɗanda suka kasance koma baya wajen sauke nauyi da haƙƙin iyali sakamakon kamuwa da wata larura wanda ake samu ta hanyar yin amfani da bayan gida mara tsafta ko kuma wajen mu'amalar aure mutanen da suke samun matsalar fitar fitsari baya fita baki daya yana zuwa yana canja launi wani lokaci idan sun gama fitsari wani abu na biyo bayan fitsarin suna samun kaikayi ko fesowar kuraje ko raguwa na ɗa namiji Malam Ali Mai Ayu shine ake walakabi da dan Kenya sakamakon bada magani da kuma neman itatuwa waɗanda ake sarrafawa domin maganin cututtuka yana zuwa Kenya ne sakamakon Kenya ita ce kasar da tafi kowace kasa da zazzuka a cikin Afirka akwai itatuwa da soyoyi da yake amfani da su wanda sai a can ake samun su matsalar rauni yace ya taba samun ta kafin ya fara tafiye-tafiye a shekarun baya yace matansa hudu sakamakon wannan larura sai da ya rabu da su baki daya a wajen fita neman magani ne ya hadu da wani bawan Allah a kasar Kenya ya bashi sirrin wata itaciya wanda ake hadawa tare da wani sinadari na jikin Ayu Allah ya bashi lafiya ita shuka da kuma ita yake taimakawa mutane musamman maza waɗanda suke cikin yanayin damuwa na rashin kuzari dan haka yana gudanar da aikin sa ne cikin taimako da rangwame yana kuma hada magungunan sa ne da gaskiya domin gaskiya ita ce take ado babu wani abu da yake karawa dan namiji kima ko daraja a gurin iyalansa sai jajircewa da kuma tsayawa a matsayin sa na dan namiji to ku sani cewar bayan ci da sha da tufafi akwai haƙƙin da ya rataya a wuyanku na iyalanku idan kana fuskantar tsinkewar sinadari ko kai aure shekara da shekaru ba tare da samun kukan jariri ba Malam Ali Mai Ayu yana bada shawara ku tsaya ku yi bincike kuma ku nemi magani a inda ya dace domin magani yana aiki ne idan an hada shi da kyau dan haka yake kira ga mutanen da suka yi zagaye-zagaye neman magani amma ba su dace ba ba a hakura da neman lafiya amma idan kuna da wata larura ku zo ku same shi a rumfarsa mai lamba 27 ko ku kira lambar wayarsa 081 333 0051 sai kun zo
4: Assalamu alaikum mutane gida sunana Haji Ablikisu kamar inda kuka sani na gaya muku na taba aiki na kafin zo koma wannan aiki maganin gargajiya wanda na gada hannu mama na domin taimako al'umma ku tuntube ni akan lambobi waya na 08 08 31 61 38 ni a Kano nike ana Airport Road opposite gidama AA Rano a wuri nike a garin Kano kamar inda kuka sani na shahara ne akan mace da namiji an yi amfani da bayan gida mara tsafta iri wannan sai an sunguna akan ruwan safi ko a dinga sarki da ruwan safi kafin su ji dadi jikinsu mutane suna zuwa kuma suna godewa Allah ina mutane wanda suna susa jikinsu bayan wanka iri wannan ba dadi a zo a same ni anan rumfa lamba 8 a cikin baje kolin da yake ci yanzu haka a Eldorado Airport Road ina rumfa lamba 8 za ku gani hoto na da fari hijabi a wurin insha Allah in kun zo ke wanda kina fisari da zafi ko woni iri abun da kin san sanyi ne kun sa ji ablikisu a gida nake ni baba ko bane kuma ko ka je ka yi goji an ce gashi a zo da wannan resort ko kuma an ka zo yanzu muna bincike kafi a bada magani me ke wanda kuma kai aure shekara daya biyu ba abin da yake faruwa ba rebo ni ba Allah ba Allah shine yake bayarwa ba aje abliki su ba amma insha Allah kun zo za ku gode wa Allah ko namiji wanda kuma sunanka namiji baki amma ya amsa shi daidai ba kun sai ni aje abliki su akwai sabo abun bari ngi amuku na jaraba a jiki mutane yanzu kuma na gani kwarai ne wanda akwai aswaki wanda mama na ya aika mu wanda kuma na gani yana aiki inde magana namiji ne wanda be ya biya sunan shi kama namiji ba ke wanda kai aure da ya bi uku wanda kuma baki jiko mi ba azu a sami aje abliki su masala yana wajen ka ne me kai mace kana mafarki iri iri baki a gane kainki akwai wai su wanda suna tafiya takalmin ma zai cire a kafansu ba su sani ba azu a samu aje abliki su anan rumfa lamba takwas kari ku yi kuskure kunzo za ku gani hoto na da fari hijabu kama inda nike gi amuku kulu adede ana yi sai

0: Sunana Baba Oshogbo mai maganin jijiya. Na fito ne daga ƙasar Yarbawa. Ni na kwarance ne kawai akan matsalolin da suka shafi jijiya zalla. Domin haka ne ma yasa ake kira na mai maganin jijiya. Ina da ofisoshi a garin Kefi, Jos da kuma Mina. Amma yanzu haka ina nan a nan Kano inda ake baje kolin magungunan gargajiya a cikin filin Eldorado dake kan titin Airport Road kusa da gidan man Aliko a nan Kano. Ina a rumfa mai lamba 50 stand 50. Ana iya kira na akan wannan lambar waya 07033589411. Idan ba a tsabtace bayan gida, akwai wasu cututtuka da mutane ke iya kamuwa da su. Idan kana fama da waɗannan, sai ka zo ka same ni a rumfa mai lamba 50 stand 50 ko ka kira ni 07033589411. Akwai mutanen da ba sa samun isasshen bacci da daddare, masu yawan jin ciwon kai musamman bangaren kansu guda. In sun tashi da safe kuma su riga yawan jin kasala. Wasu mutane na tafiya, takalmi na fita a kafansu amma ba su sani ba. Zama da kyar, tashi da dabara. In masu fama da waɗannan matsalolin sun zo wajena Baba Oshogbo mai maganin jijiya, zan fara gwada su ne da na'urar kwamfuta don in san ainihin abin da ke damun su, sannan in san irin maganin da zan ba su. Ina a rumfa mai lamba 50 stand 50 a filin Eldorado dake kan titin Airport Road kusa da gidan man Aliko a nan Kano. Ana iya kira na 07033589411. Ina kuma da ofisoshi a Kefi da Jos da kuma Mina. Amma yanzu haka ina nan a nan Kano a rumfa mai lamba 50 stand 50. Ga masu fama da matsanancin ciwon hannu ko kafa kuma sai su tuntube ni. Maza masu samun rauni, duka matsalolin jijiya ne yake janyo haka. Yadda matsalolin jijiya ke damun maza, haka yake damun mata. In kana fama da ɗaya daga cikin waɗannan, sai ka zo ka same ni Baba Oshogbo mai maganin jijiya. Na fito ne daga ƙasar Yarbawa. Ina a rumfa mai lamba 50 stand 50. Ina kuma da ofisoshi a Kefi da Jos da kuma Mina. Lambar waya ta 07033589411. Mutum ya fi mutum, magani ya fi magani, amma Ubangiji Subhanahu wa ta'ala shi ya fi kowa. Sai kun zo.
1: Muna farin cikin gabatar muku da babban mai bada magungunan gargajiyan nan na mamaki, wato Alhaji Faruk mai maganin ido. Wannan shahararren mai bada magungunan gargajiya na abin da ya shafi ido, shi yana jinyan ido ne kawai, banda wata lalura sai dai matsala ta ido. Kuma aikin gidansu ne sun dade suna bada taimako, sai an yi da gaske ake iya ganin sa, saboda masu son ganin sa saboda lalurar ido sun yi yawa a ciki da wajen kasan nan. Amma gashi a wannan karo ya shigo cikin garin Kano da yake an ce Kano tumbin giwaci, ya shigo wajen baje kolin masu magungunan gargajiya da ake a nan cikin garin Kano a Airport Road, wato filin Eldorado Cinema Kano. Yana rumfar sa mai lamba 19 stand 19, rumfa mai lamba 19 stand 19, Alhaji Faruk mai maganin ido. Ko lamban wayansa 08140520055, 08140520055. Shi Alhaji Faruk mai maganin ido yana baiwa sauran majinyata hakuri cewa shi lalurar ido kawai yake taimakawa, kuma shine aikin gidansu sama da shekaru 200. Kuma sannan magungunan sa da suke bayarwa ba na sawa a cikin ido bane, nasu na sha ne kawai. Sannan akwai waɗanda kuma za a ba su shawari ta hanyar yadda za su kula da idanunsu. Duk da ilimi da yake da shi game da lukunkuna na jinyan ido, kuma sannan gashi aikin gidansu ne, duk da haka yana hadawa da na'urar gwaje-gwaje da bincike na zamani. Don haka idan kuka zo rumfar Alhaji Faruk mai maganin ido, wato rumfar sa mai lamba 19 stand 19, idan ta kama a yi muku gwaji ne da na'urar zamani, to za a yi muku. In ma shawarwari ne za a baku, za a baku. Shi dai damuwar sa ya taimaki mutane masu lalurar ido ne, ko da daidai da shawarwari ko kuma lakunkuna da kuma sinadarin jinyan ido na sha na tarihi, ba wanda ake sawa a cikin ido ba. Don haka waɗanda suke fama da lalurar ido ko kuma sun ga wani canji game da idonsu, to su yi kokari ko don neman shawarwari su je su samu Alhaji Faruk mai maganin ido. Yana rumfar sa mai lamba 19 stand 19, rumfa mai lamba 19 stand 19, ko lambar wayansa 08 daya hudu sifili biyar biyu hudu sifili biyar biyar. Wasu jama'a na fuskantar matsalar ido kaman kaikayin ido, kumburin idanu ko kuma ana jin kamar kasa-kasa a cikin ido da sauran lalurori. Sai kun zo da karfin gwiwar mu, muke gabatar muku da shahararre ficacce kuma sanannen mai bada magungunan gargajiyan nan, Malam Nasir Mutawallan Jijiya, wanda yake rumfa mai lamba 21 stand 21, ko kuma ku iya kiran shi akan lambar wayar sa 081 03 0005. Malam Nasir Mutawallan Jijiya, ana kiran sa da Mutawallan Jijiya ne saboda fice da kuma sanin lakani na jinyan jijiyoyin jikin bil'adama, saboda hadin magani na lakanin gidansu da yake amfani da shi a wucewan shekaru. Hakan yasa mutane suke yaba masa, suke jin dadi, sun karrama shi da wannan wato jinjina ta Mutawallan Jijiya, saboda yadda ake dacewa. Don haka jama'a da suke fama da matsala na abin da ya shafi jijiya, sai a zo a same shi a wannan rumfa ta 21 stand 21 a nan cikin filin baje kolin maganin gargajiya da ake a nan cikin Eldorado Cinema kan hanyar airport a nan cikin garin Kano. Bangaren abin da ya shafi jijiya yana iya jawo wa mutane yawan fitsari ba dalili, yawan fitsari so biyar so shida cikin dare, kuma hakan yakan iya sawa mutum ya dinga ramewa ba dalili. Idan matsalan jijiya ta yi kamari a jikin dan adam, zaka ga takalmi yana fita a kafansa bai ma sani ba, wato wani bangaren jikinsa ya zamo da aka ga namiji baya iya sauki haki akan iyalin shi, bai da muradi ma kwata-kwata saboda matsala ta jijiya. Ku zo ku samu Malam Nasir Mutawallan Jijiya. Malam Nasir Mutawallan Jijiya yana bada taimako sosai akan bangaren abin da ya shafi cututtukan da ake kamuwa da su, alaka tsakanin namiji da mace. A kokarta a zo a same shi, yana rumfar sa mai lamba 21 stand 21, ko kuma ku iya kiran shi akan lambar wayar sa 081 03 0005. Matsala ta jijiya wani lokaci da aka ga mutane ba sa iya hawa gidan sama ko ba sa iya durkuso na sallah, saboda jijiya ita ne ta kewaye kowane bangare na jikin dan adam. Idan da matsala ta jijiya, yan uwa, kada ayi wasa, aje a ga wannan babban mai bada maganin gargajiya Malam Nasir Mutawallan Jijiya. Shi sananne masani ne game da jijiyoyin jikin bil'adama. Sai a zo a same shi a wannan rumfa ta 21 stand 21 kuma ana dacewa.
0: Sunana Baban MBU, aiki na gado shine sarrafawa da kuma bada magungunan gargajiya. A yanzu haka Allah ya kawo ni nan garin Kano domin bikin baje kolin magungunan gargajiya wanda ke ci yanzu haka a nan cikin filin Eldorado dake kan titin Airport Road, wato kusa da gidan mai na Aliko dake nan garin Kano. Ina nan a rumfa mai lamba 2 stand 2. Ana kuma iya kira na akan lambobin waya kamar haka: 08 0607 0357, ko kuma 09 0055 2533. Ni dai Baban MBU, maza kadai nake taimakawa, maza waɗanda ke da rauni wajen sauke hakkin iyalansu. Akwai dalilai da dama dake sa namiji ya samu rauni wanda lokaci ba zai bani daman fadan su gaba ɗaya ba. Na gaji sirrin magance waɗannan matsalolin ne daga wajen mahaifina wanda ya kai shekaru 135 a duniya, ya kuma auri mata har 17, ya haifi ƴaƴa mu 143, ni ne dan sa na 142, wato daga ni sai dan autan mu kenan. Fiye da shekaru 25 kenan nake taimakawa maza da wannan sirrin. Naje garuruwa da dama kuma dubban maza sun amfana da wannan sirrin. Sai dai wannan shine zuwa na farko a nan garin Kano. Nazo da wannan maganin don taimakawa maza. Sunana Baban MBU, ina nan a rumfa mai lamba 2 stand 2 a filin Eldorado dake kan titin Airport kusa da gidan man Aliko. Ana iya samu na akan lambobin waya na kamar haka: 08 0607 0357, ko kuma 09 0055 2533. Maza kawai nake taimakawa. In ka ga mace a rumfata, to ta zo ne nema wa mijinta ko kuma wani dan uwanta mai fama da wannan matsalan raunin. Yawancin maza na kamuwa da wannan matsala ne wajen amfani da bandakuna mara tsafta kuma akwai alamomi da mutum zai riga ji a jikinsa in ya kamu kaman jin kaikayi a matsi wani abu na yawo a jiki kamar kiyashi annan nan a rumfa mai lamba 2 stand 2 a filin Eldorado dake kan titin airport a nan Kano ko ka kira ni 0807 07 0357 ko kuma 0900 55 55 33 0807 07 0357 ko kuma 0900 55 55 33 a dade ana yi sai gaskiya.
2: Assalamu alaikum. A ci gaba da kawo muku bayanai akan abin da ya shafi lafiya wanda ake gudanar da gagarumin bikin baje kolin masu magungunan gargajiya a nan cikin garin Kano kan titin Airport Road daura da gidan man Aliko a nan Eldorado ga mu a rumfa mai namba 45 to ta baiwa Allah ce wanda ta tattaki daga kasashen shi na Yarbawa ta shigo wannan gari ita ma ga gaya cece domin taimakon al'umma waɗanda suka dade suna fama da laruru a jikinsu wannan ba wata bace illa wanda kun dade kuna jin labari wato mama ije abubuwan da tattaki ta zo da su wannan gari mai albarka zaka iya samun daya ko biyu da zai maka amfani zaka iya tuntuba ta kan lambar waya kamar haka 0703 331 200 nan baiwa Allah ta yi tattaki da magunguna sauyoyi ganyayyaki da itatuwa domin taimakon al'umma waɗanda Allah Ubangiji yake jarraba su da larurori waɗansu kan iya ganewa waɗansu ba su iya ganewa wasu ma su kan cewa wai matsalolinsu ba su da magani Allah ya so mu kafa mana da ganyayyaki sauyoyi da itatuwa don mu amfani da su cikin jarrabawa da yake kowane dan adam a duniya kuma mutanen da suke fama da matsala kamar ta dan Kano ma akwai waɗanda zaka dinga gani suwa suna jin bahaya in sun je bahaya za su gabe ta ka karaya kariya ba ko kuma ka je bahaya dirba tana zazzagowa wani kan iya koma wani sai an sa hannu an mai da shi ko kuma ka dinga ganin wani abu yana biyo bayan koma jina ga dan namijin kana fama da irin wannan zai iya ja maka rauni ko ya dauke maka shauka ko kuma ka dinga ganin cewa ba za ka iya soke nauyin da ya wajaba a kanka ba mama ijebu ta shirya tsab da mun taimakon al'umma waɗanda suke fama da irin waɗannan larori sanya ka skala daban-daban akwai waɗanda ake kamuwa da shi bayi mara tsafta ko wajen wanka a rafi ko wajen ma'aurata wanda kan iya ja maka zafin fitsari rabewa fitsari biyu ko kuma ba za ka iya soke hakkinka kan iyalinka ba kuma ka dinga ganin dan namijin ka yana zama karami kamar na dan karamin yaro mama ijebu tana rumfata mai namba 45 akwai wanda suke fama da laruri wanda za ka dinga gani cewa kai aure shekara da shekaru babu karuwa Allah ya kiyaye mama ijebu ba ita take ba da karuwa ba Allah subhanahu wataala yake ba da karuwa ga wanda yaso yake hana ga wanda yaso in kana fama da irin waɗannan matsaloli ka tuntubi mama ijebu a rumfata mai namba 45 ga wanda suke fama da matsaloli kamar matsaloli na jijiyoyin jikinsu misali za ka dinga gani cewa ba za ka iya tafiya nan da nan ba sai da sanda zama da kyar tashi da dabara tafiyar da wuce minti 1 minti 2 ba sai ka iya ja maka awa 1 awa 2 inda ka tafi sai ka zauna ka huta kada ka zauna a gida kana jin kunya cuta ta ce koye ne in cutar da kai ka bayyana ta kuma Allah subhanahu wataala zai taimake ka tana nan a rumfata mai namba 45 sannan waɗanda suke fama da laruri kamar matsala kamar ta jikinsu ga kuma jikinsu yana wari ko kuma mutanen da suke fama da matsalar warin baki mama ijebu ta shirya muku tsaf ko ka tuntube ta kan lambar waya 0703 331 200
3: Mita 97.3 a zangon FM Rahma Radio.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم ما يسألهم أوانا نقدر يدو نام من البركة دما يسألهم أس البركة دما سبقات وما سنما البركة muna neman albarka daga Allah muke muku sallama irin ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ba dai daukar lokaci mai tsawo ba, kada amanta muna cikin dai wato bayanin nan da muke yi akan wato mana zikiri, ma'ana ambatan Allah, majalisi na ambatan Allah wanda yake majalisin da ake a cikin nafalan tazkir. Shine a tazkir na shine ambatan Allah wanda ta kowane irin yanayi ne, ya hada yaya mai wa'azi yake, ya za a gabatar da wa'azi, wani siffa aka san ta mai yin wa'azi, yaya in za a yi wa'azi, wani wa'azi ne yake nau'i biyu. Akwai wa'azi wanda zai fito min fawaid, shine min qulub, akwai kuma min lisan bi fam. To wani iri ne ya cancanta mu dauka, kuma yaya siffa su kansu masu wa'azin ake so a ji su ko a gansu da makamantansu. Ina fata Ubangiji Allah madaukakin sarki ka datar da mu, ba mu da matsayin shiga wannan ciki, sai dai mu ce Ubangiji Allah ka ala mana kamar yadda ka ala magabatan mu bayi na Allah magabata su gabatar da abubuwa su aka kuma amfani da shi. To ba tare da cinye lokaci ba, muna nan a cikin bayanin da muke yi wa yanda aka yi musu wa'azi saboda kwankwasar wa'azin nan wanda aka ci Abdul Wahid yayi take wani mutum daga cikin yan halƙarsa ya Allah ya karbinsa. To me yake kawo a ce wai saboda an ambaci Allah wani har ya fita daga hayyacin zawo kamar ceceniyarsa? Wallahi alazima ana yi, kuma akwai yan riya, amma abinda aka nufi Allah shi yake bayyana, shi yake tabbata. Wala ta zo ku amsa ku, kada ku tsaka ki kawo gonan ku alam yoni taka. Allah shi ne isan wane ne mai tsoron sa, ke da ke da ni da kai, in dai har za mu shauki da labarin Allah mu yi shi bil haqi, domin shi shauki ko tsoron Allah isa mutun ya rawrawa. In dai na Allah ne baya sanin sanda yake zuwa, yana fita daga cikin shine ya goso bar tabbatar fita daga cikin halin nasu, ai ba a mutuwa ƙarya. Sai ga Allah ya kabura sa cikin afuwan, ai mun afuwa. Sai ga Allah ya kabura sa cikin wannan fuzguwa da suka zuwa ga sarki war rahman. Allah ka ba mu cikawa da imani, ka sa rayukan mu da daukar su fuzguwa zuwa sarki rahman bi shauqin la, a ce da shauƙin saduwa da Allah ne fuskantar rayukanmu. Alhamdulillah, ba fulus ba fu ba filfifinsu iba saboda firkita mun ga munana ayyukanmu. Ya la haula wala quwwata illa billah. To sa rajuli fi halqatin shabali famata fastadi ala shabali ila khalifa, aka ce wani mutum da iji Imam Shabli yana yin wa'azi, yana yi sai ifusgu ransa ifusgu zuwa ga Allah, take aka dauki ransa sai fice. To ƴan uwansa hankalin su tashi, suka yi ƙara zuwa khalifan zamaninsu. Saboda haka sai aka kirawo Imam Shabli dan ayi masa tambaya. Fa qala, sai yace nafsu, yace wannan rai ce wace ta begantu zuwa sarki Allah. Faru'iyatu fa ajabat, sai aka kira ta ita kuma ta amsa kira. Allahu akbar, kun ji amsa? Ice shi bai kashe shi ba, ya ambace suna.

bayan ubangiji ko ya ambaci irin yanda ake jin a wannan kamar a ce Allahu huwa rahman sarki shine mai jin kai wanda zai ji kanka a halin da baka zata ba wanda yake kare ka daga makar da baka da shingen da zaka kare wanda zai kasance cewa yana ganin ka a duk inda kake in kai ka kasance ba ganin sa shi Allah yana ganin ki a halin zaman ki a halin mu'amalar ki a halin tafiyar ki shi ya san aikin da aka yi dan shi shi san wanda aka yi dan riya to irin wannan fadakarwa da ake mutum da kiji tsoron Allah Allah shine yi ki a san da babu ke shi ya tada ke sai da baki da yanda kake shiriya da ta da ke abin da suka dace I kare ki daga zuri'aiki I kare ki daga laki me sanya miki daga sabo ko wata illa ko wani cutarwa ko wani abu I sanya miki kariya I sanya miki dauka I sanya miki rahama I sanya miki karbuwa ya adanta miki imani ya baki nutsuwa yawa ana ga miki saboda ki bishi ki kiyaye dokarsa ki ji tsoron sa kar ki kasance cikin ibadar sa kina tuna wani a cikin sallah Allah baya son wannan idan kin tashi salat zuwa sallah kar ka dai zuciyarki daga duniya ki shagala zaki irin wadannan ana ga miki Allah bala ki da Allah Allah pop sai ran ke fita Allahu akbar ba za a ce mai azi ya kashe ki ba illa kudrar Allah ta karki kuma kin tafi zuwa da Allah domin duk wanda ya fi zuwa ga Allah to wannan an sama koma ce shi kyakkyawa to saboda haka sai I ba su wannan amsa in ce saboda haka an kira ta kuma ta amsa fa ma zanbi shabali ice to menene kuma laifin shabali sha imamu shabali in ji shi to me na sa laifin to so haka sai suka baituka ita ya baka rafi afafi afalihi thumma saha la khaira bil hubbi bighayri ibtida kalli itukum mast'amana mast'amana farhamu la taqtuluni qad ramaytu salah Allahu akbar to sai ka yace ita ayyukansa ita yayi tunani a cikin ayyukansa ma'ana ayyukan da I wanda yake tsoron ubangiji suka sa shi irtida suka sa shi laurawa gurin ubangiji suka sa shi tuna wane ne ubangiji girma da kudrar Allah ta yamarin fatalin libe shi sai yayi kara ice to ai babu wani alheri ko wani wato ko wata nasara a cikin soyayya wacce aka yi ta ba tare da an yi mata maye ba ice hakika na zo muku ina amintacce to ku ji kaina kar ku kashe ni hakika na jefa kibiya ta ce ta yi aiki ma'ana fara mai to salahi ma'ana ya jefa kibiya ta makamunsa so haka wannan kibiya ta dace da ran da ida ce da shi so haka wannan mutuwarsa rahamar Allah ta tabbata a gare shi to abinda Imam Shabli faɗa kenan yace sai kuma kace inna ma yaslimu adibu bisawd min sahihi albadni sabitu alqalbi qawiyyu zira'ai wa yu'lamu darbahu fa yarda fa amma man huwa saqimul badani la quwwata lahu fa ma za yanfa'u ta'dibihi bi darbi Allahu akbar ice haqiqa bulala da ake duka ita ta dabtawa wato ce sulhu ita wannan bulala tana sanya tana gyarawa da ladabtawa da wannan duka amma daga ina daga mai lafiyayyen jiki kuma mai tabbatacciyar zuciya mai karfin dantse wanda zai dukan ajalinsa da ciwo to anan kafin karasa karshen ko kuma karasa yace amma wanda yake mara lafiyar jiki ne ba kuma shi da karfi to yaya za a yi dukan ladabtar wasa ya amfani babu Allahu akbar bayin Allah kenan siga da yake nufi an cewa wanda yake lafiya wanda zai yi dukan a san an yi duka ma'ana ice wannan ladabin da ake bada shi da bulala da ake duka yana fitowa daga sahihin jiki ma'ana wato daga jikin da zai fitar mai tsoron Allah mai kuma tsayayyen zuciya mai karfin zira wato dantse ma'ana wanda yake da iko da hujja da zai gaya maka Allah da dalilai shine yake da karfin dantse ma'ana wanda zai dauko abba ta tsuniya zai maka ba zai ce mai qala Allah qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama idan take dukan zuciyar mumini saboda haka zuciyar ta yi rauni sai jikin ya ji ciwo
saboda an gaya miki Allah an tunatar da kai matsalan kai a ciki ace ya kai me yin cinikin nan ka ji tsoron Allah Allah yana ganin lamarin da kake yi kuma ya sanya wa masu ma'awo da suke awo da shi ya ambaci sura guda wacce zai musu hukunci da ita sannan ya kai me zance na ƙarya kana cutar da mutane zantuttukanka ka sani ranar alkiyama za a saka maka hujja da wannan abu da kai ya kai haini wanda kake hainta mutane ko kuma yake haina da yake hainta mutane da abin da aka baki amana ko ta cikin gida ko ta miji ko ta ta mu'amala ga irin hukuncinki to da irin wannan ne idan wani da iji ko da baya ciki saboda tsoran ganin yake dan har abada mumini na gari za ku ji a nan gaba baya ganin kansa shi nagartacce ne man qala ana falaisawa duk wanda ce ni nagartacce ne ko ni aimewa ne ko na iya aiki ƙarya ne ba shi bane na Allah baya sanin kansa da kansa al'umma ne suke sanin sa to eh sai ifa dika kai ce to wannan ice to amma wanda kuma me wanda ya kasance ciya wato fa amma man wasaqimul badan amma wanda yake da cuta a jikin sa ma'ana babu abin da zai wa'azi kuma shi ma san me raunin shi kansa ya zarabe kansa shar da cututtuka to da wata kalma zai ga yawo al'umma da me zai tunkari al'umma ma'ana azzalimi ne kai kana zalunci ko makaryaciya ce kina yin ƙarya ko haina ce kina yin haini ko mai yaudariya ce kina kuma yaudariya kai kai yaudara da me zaka yi anasiya da me zaka ga al'umma su wale ka to shine anan saqimul badin da ake nufi ba rashin lafiya zahiri ba ciwo wanda ba zai baka kuwa bai ba da karfi a fitar da kalmar Allah a fitar da ta dace sai fa ma za in fa'u ta adibihi bidarbin tayaya zai wato za a samu tayaya zai amfanar da ladabtar wasu duka ma'ana kana fadin ciya da mutane ya kamata ku ji tsoron Allah ku daina shan giya kai kuma da kwalbar giya nanka ko ku daina cin riba kai ga takara ci a kasuwa ko ku daina cuta al'umma kai ka daina makoci haƙin sa ko ka daina neman rayu da wasu anaka ina kalma za ta fita dan haka za a samu matsala to sai magana Hassan Basri kan Hassan rahimahullah Hassan Basri ya kasance idza karaj ila nas idan ya fito gurin mutane gurin wa'ansa faka anna rajulun ayinul akhra kai ka ce mutun ne wanda yazo daga lahira ma'ana yaga abin da yake cikin sa sun maja ayahbiru anha sannan kuma yake ba da labari akan ta kamar fito wa'i daga alkiyamar yake ba da labari wato yana ajje wa'azi daidai da yanda zaka jikinka ya shigo sanda za a gaya maka Allah ka ji a jikinka sanda za a tsoratar da kai Allah ka ji a jikinka sanda za a musar da kai hanya ka ji ka yadda wa kanu mabu ma'abota majalisa suka ce idza kharaju min indi idan aka fita daga gurin sa kharaju wa hum la ya'uduna lil dunya shay'an idan suka bar ba sa iya tunanin komai na duniya Allahu akbar idan majalisa ne muke so muka sanya waita kenan dan Allah dukkanin wa'anda Allah iba su dama za su anta da mutane ki manta ka manta ce akwai wani mai kudi ko mai mulki ko ka gaya musu gaskiya ta yadda dokar Allah ba mai dukan kai mai wa'azi ba mai tsangon ka illa za a baka talauci Allah kuma shi ya talauci shi mai ki ba da arziki arziku maqsum arziki abu rabawa ne in wani baka daman can Allah ya siya baka in ya hana ka daman can Allah bai ce za ka samu ba ina son kullun wa'anda Allah ba su dama ku kafu aka haka kar ku bibi gidan masu rufin asiri kada ku bibi gindin masu mulki kada ku yi kwadayi a jikin su ku gaya musu gaskiya ku yi nesa nesa da su ku gaya musu gaskiya ku yi nesa nesa su kada ku ji tsoron su akan gaskiya ku yi nesa nesa su ku tunasar da su alkiyama malamai in za ku yi hudu ba masallaci ku yi hudu ba da gaskiya kada ku yi hudu ba da gugar zana kada ku yi ƙarya kada ku yi daura kada ku so da bangare ku tsaya kyam ba wanda in malami daraja sai in ya wulakanta kansa ba adan rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bayan annaba ba wanda yabi malami wanda yake aiki ilimin sa yake tsoron Allah baya tsoron kowa baya kwadayi gun kowa baya kallon kowa kawai Allah yake kansa gani ce kaman za a ce ka annaka ta mutu gadan ina gani kaman zai mutu gobe kawai shi abin da yazo kansa yana yi da gurgurdan abin da na kitabullah bai isa cika hukumullahi ba haƙoƙin Allah ba wanda yasa cika shi sako kuma anan kama ma insha Allah saboda haka sai su fita daga nan wakana Sufyan al-Thawri Sufyan al-Thawri ya kasance ya ta'azzi yana yin
yana yin gargadi bi majalisati an dunya wato idan zai zauna a gurin majalisin sa to yana girmama yana gargantsa ga wato abinda gabarin shigar duniya wa kan Ahmad Ahmad yace la tazkuru dunya fi majalisi shi majalisin wannan wato imam wannan wannan Sufyan Sauri ba a ambatan masa duniya a gurin sa kuji dan Allah dan Annabi amma sai ka maida majalisin ka Allah ya rufa maka asiri ya baka shugabancin jama'a ko ya baki jagoranci na al'umma sai kuma gurin da za a rinka labarin wani kaga har wani kudi yake ba zai iya kawo tsegumi gani wallahi alazim wanda duk ya ka labarin da idan mana cewa ƙarya ce ciki ko kuma ya hada wata fitina to wallahi ta naji mazaunin sa a wuta Naka a kiyaye a ji tsoron Allah a nemiyar da Allah Allah zai ranar tare da bayin sa wa za zukur anu ba kuma shi za a yi masa zancen duniyar ba to qala ba'dhum wasu ba'anin malamai suka ce la tanfa'ul mau'izat illa iza kharajat min al-qalb ite ai wa'azi ba zai taba amfana ba har sai in ya buto daga cikin tsantsakin tsakiyar zuciya daga zuciya fa inna tasu'u ila al-qulub shine wannan wa'azin zai daki zuciya zai buto daga zuciya ba kallo ba hange ba tsoro ba kwadai to sai fada cikin zuciya mai neman gaskiya fa amma idza kharajat min al-lisan amma idan wa'azi daga harshe ya fita fa inna tadkhulu min al-udhni thumma takhruju min al-ukhra tana shiga cikin kunne ne ta fita kuma daga ɗaya kunnen daga sai ka ji gaba ɗaya an farka ta fahimta komai akai saboda duk sanda kake wa'azi Allah subhanahu wataala yana alawo mai wa'azi da tsoron Allah mala'iku guda biyu suna kore maka shedan za su kore miki shedan ba za ki samu kusancin shedan ko abba ko a gida za ki hukunci da gaskiya tsakanin kishiwanki ba za ki kalde ba tsakanin ki da Allah ko yan kishiya Allah zai ba ki wakilci na mala'iku su kare ki har ki san abin da ke bayan sa wannan gaskiya domin ke ma kaman da yake gurbin mai wa'azi so da haka za a sanya mala'iku bi da zalar ka kalli wani ko ka so zuciyar wani ko ka kalla sai Allah ya kauna mala'iku sai ya kawo maka shedani ka zama tantar makaryaci sai a raina ka wannan riga daraja da wasu kawai suke sabulo kansu a cikin al'umma sun tsire ta kansu da yawa sun balar da mutuncin su da yawa wanda kuma shi wannan tsawon abin da aka tanadar wanda ya tsaya kan gaskiya in jagoranci da gaskiya ya tsoron Allah tafiya ce mai nisa mai dimbin yawa wacce kuma take ta duniya kadanci duniya ba ta da wata makoma gurin Allah manzo Allah sai ce da duniya tana da wani abu misali fifikin sauro da Allah mai makafir ya sha makulwa daya cikin ta ba dan haka ita ba komai bace lashe a ci iskuti lashe haka ce bata kiman shu wata ke ba komai ba Allah mai ba duniya wani komai daga ciki ba amma na ce yanzu mafi yawa ita aka rubu a kanta ita muke salwantar da lahirar mu sauwaita ita muke jefa kanmu cikin kaskancin sauwaita ita muke rasa inda za mu sa kanmu sauwaita saboda mun dauka cewa duniya ce ta sanya mu alƙiyama kuma wallahi ba haka bane tsakanin duniya da alƙiyama ta fansuke hanyar su ba ɗaya ba an dauko ta farki ne mabambanta mutafarika wannan so da haka Annabi alaihi salatu wasallam ya ba mana abubuwa da yawa kar mu kalli zamani mutum inda zamani lalace akwai na Allah duk inda karfi lalacewa zamani ta zo akwai na Allah da haka ku rike igiyar nan da Annabi ya bada ce addu alaiha bin nawajis ku riko ta firori ku riko da gurgurda riko ku da sunnar ba aiki sallallahu alaihi wasallam abinda za ku iya har aje zuwa akan shi domin a samu fita a samu ranar alkiyama kada a zo ranar da mutum zai da dama wacce dama ba ta da amfani a wani rana wanda ai kokari a rike har akai an samu abin da ake nema so da kai ce ba ta shi qala ba'du salaf ba'ar managarta da suka wuce suka ce inal alima iza lam yarid bi mau'izatihi wajhallahi ta'ala zallat mau'izatuhu an al-qulub kama yadhillu al-qadri an-safa kan yaya bin ma'az yana shiddu fi majalisihi ichi ba'arin malaman ne ce haqiqa malami idan bai maida wa'azinsa ba dan Allah to wa'azinsa yana kwaranyewa ne daga zukatan mutane kamar yanda ruwa yake wankewa akan dutse idan aka zuba turba akan dutse take wankewa i wanke ga babu komai akai
to say imam yaya yayin wasu bai taka akai ke ke fada akai irin tsarin shi kansa wa'azin ta waye ce ce mawa izru wa'iz ce wa'azin mai wa'azi dan taqabla dan taqbala hatta ta iha nafsuhu aula ce wa'azin mai wa'azi ba fa zai karbu ba ba zai karbu har sai ya wa'azantar da kansa da farko dan haka ba za mu ce mu mun wa'azi an ba da wa'azi ga duk wanda zai sai an kwatanta gurgudu an ga kwatanta to sai ka dora kai yace ya kaum yace ya ku mutane man azram man wa'iz man azlamu man wa'iz khalafa ma qad qalahu fil mala yace ya ku mutane wan wato man mafi zalincin mai wa'azi ishe kwato mafi abin da yake zalunta mai wa'azi shine khalafa ma qad qalahu ya saba abin da ya fada a cikin cikawarsa ma'ana ya fada shi kuma ya saba a cikin abin da shi kuma zai cika ma'ana kai fada kar ai ha'inci sai a ba kai kuma mai fada kai ha'inci ko kuma kai fada akan zina kuma ya zula saba kan makamantansa tunda ai Allah bai ma magana hannu bai shiga da cewa wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'sibina sadaka Allah Allah ya ce kada a kusance ta ma haka duk wanda zama takala su kusantar da zina to kar a same shi ayi kokari an san har abada sai an daje wanda za ku ji nan gaba abin da su suka faɗa an yi kokosa kuma kawo abin da za a fahimta a cikin ita azhar bainan nas ihsanahu azhar bainan nas ihsanu wato yana bayyana kyakkyawan aikin sa a tsakanin mutane ma'ana duk wani kyakkyawan aiki da bayyana shi wa barzal rahman lima khala kuma ya bujarwa sarki arrahman da abin da ya boye anan sai ya zama mutumin kirki ga mutane amma karkashin sa munana aiki sai bai Allah ya sani to ina dabara anan ai har gwanda ai ma kallon kai ba cikakke bane kasan ga kai da Allah abu mai girma ko a same ki ana ganin ki kamar ba ta Allah ba kusancin ki da Allah boye yana da girma sai an matsa ga ashe wance ce ashe wane ne da yawa akwai bayin Allah da ba a sanin kadarin su da darajar su da matsayin su ba san kansu ba sai an mu'amala da su an ce na Allah ne yasa kullu annabi alaihi salatu wasallam kita ba ka yabo mutum sai kai mu'amala shi kawai dole yake taya ban sai yake taya ban wani sai yace to ka taba mu'amala kun tafiya ne yace kun mu'amala ku so yace a ai to kaka yabe shi da tafiya da mu'amala kudi take bayyana mu'mini duk mutum zai ci kudin al'umma ba yayin da tunanin ya biya ko kuma ya samu ya musu wasa ba mu'mini bane da mutumin da za ku tafiya da shi anan hali yake bayyana duk wani hali da aka boye ayi tafiya ga dauki lokaci to sai hali ya bayyana so da haka ya kamata ƴaƴanmu ku zama na Allah ku ji tsoron Allah matsakaita matasa ku ji tsoron Allah ku zama na Allah dattijawa ku amsa sunan ku dattije kada mu zama cewa mun gurbatar da wani dima kada mu zama karatun ne azure kasan mun babu foundation mai kyau wallahi alazim ranar alkiyama kunyar za a ji ta fita da duniya duk wanda ce an aminta shi na Allah ne a sha bakan sa babu Allah babu talamarin Allah la haula wala quwwata illa billahi alil azim ba a ji da dadi ba a jure an san duk wanda zai tafi wannan hanya zai kira ko zai da'awa ko zai kira ko zai tarbiyantar da uyaye da malamai kalubale ne akan su babba shedan ba zai bar ku ba sai kun ta yaki da shi sai kun ture shi har ku kai samun nasara abin da ake so yace al alimul ladhi la ya'malu bi amal bi ilmihi masaluhu kamasalil musbah yadi'u lin nas wa yahriqu nafsuhu yace misalin malamin da ba zai yi aiki da ilimin sa ba to tamkar misalin fitila ne shi da take haska mutane ibawo mutane su dauka su amfana amma shi kuma yana kona kansa kana abu utahiya ichi put gairika bil ama fa afalatu basran wa anta musulil amak ichi to kai kana ai bata kwa bata dan uwanka da makantarsa kana fadar ta haka to sai gashi Allah sai ibashi lafiya da gani
kai kuma kana adwa da matkantarka to wannan magana da wannan wannan imam utahiyatu yake fada abinda yake nufi anan cewa kai kake nuna wani jahili ne bai san Allah ba baya aiki na Allah kullun kana ga masa sai dinga min hanyarka yana gyaruwa kai kuma kana jammala kanka kana kyawata kanka kana ganin kai ne Allah ko kuma ke kina ganin ke ce ta Allah sai makanta ta zo miki ma'ana sai zika makance da wannan musulunta din take yake gani ko kuma makance da wannan musulunta take gani anan akwai kuma kashi na biyu kai kake wa kullun yaranka a kasuwa fada su tsaya su dinga kiyaye haƙinka kar su yare su awo ba daidai ba ko kuma su yi kaza amma kai kuma ka sa ana maka order ka ana rage quality su kuma suka a kasuwa kai kuma su umarni ce wannan abin mai kyau ne wannan ana kiran kai ne gari ne kai abin ka mai kyau ne amma kasa ka lalata to me kai wa illa kenan abin tausayi ga wanda zai tara dukiya ta hanyar haramun kuma mutuwa zai ba ƴaƴan su haukai da wanda zai zalunci al'umma ya tara gida da dukiya ibawa da in tanya kayan su dadi ba lalle ai mai mutsi sai addu'a ba kuma wanda zai tara ilimi yayi talla ilimin ya gano shi mai ilimin ne kuma bai yi aiki ilimin ba wa hauna qutu illa billah wallahi wai na za mu je da ita ina za mu saka kanmu da haka azumanci shi ma yana ciki mu yi kokari duk abin da za mu mai duba Allah a cikin sa kada mu zama cewar mu bata ƴaƴa na ƴan uwa mu muna gyara namu da baki kada mu yi wannan kada i zama cewar muna da yanda zamu akan karatun ƴaƴaye ko wannan din su gaba su ilimi su nema ilimin da zasu nema mu san su yama na addinin musulunci yake magana akan sa anan dan ba babbar makanta a sama yaro ya makanta ba shi da ilimi kamar inda aka ba da tikisa ce a kowa da dan sa i ba shi ilimi mai matsa duk matakai na karatu ya taka da bangaren boko sai aka ba shi abubuwan dukkan abin da samu an ce ya kai matsayin ma probe wannan ne me zai kai matsayin masaniya ne doctor na bangaren ilimi ɗin bangaren fanni fanni kana ka sa baka doctor ko san ba doctor ba akwai doctor za a ce doctor kashi kashi zai hada ya samu sai da ciwo ika ma aka amince cewa lalle ba zai waraka daga wannan cutar ba saboda haka sai a ajja kwalin abin a wasu daga ce to baba gashi duk matakan zan taka na taka gashi ga kuma ajin na to me ka ta andan a dangane da abin da jin fuskanci Allah da shi bai ba da ilimin addini ko dai ba bai ba shi wannan ba to wallahi abin da yake faruwa a yanzu kenan iyaye idan suna makantiya wa bokon da muke takura ma ita abun ma tausayi yaran karatu suke a daga kashi kuɗa na wani wata ina aikin ba ake samu nan ka dan fada ko da dadi ko ba dadi na fada har gwana ka gina danka akan sanin Allah inda da ribar sa alkiyama ne sani amma sai ga an kasa kashi biyar kashi hudu an bawa karatun zamani dama kashi ɗaya na addinin musulunci musulmi ne mu ko wannan mun san ba da shi Allah ya tambaye mu ba mai tashin kana alkiyama ya tambaye ka ina bangaren master wannan da English za ta naka ina bangaren da kai ayyukanka su za a bincika cikin ayyukanka illa idan yayi wani karatun na san zamani ya samu aiki yayi tsoron Allah cikin shi ne zai samu ya kubuta ba da wannan karatun ba aikin da ide wannan din ya kiyaye aiki bi dokokin Allah ya kiyaye dokokin kasa bai ci amana ba shi ne zai shiga da shi aljanna to yanzu cika abin tausayi yaro zai tsaya kai miki matsayi na abu amma da kin dauko masa wani abu na addini ya rikici akai bai sani ba wani sai ya balaga bai san hukuncin balaga ba mu iyaye suna nan musulmi amma su bunu suke nan da aka ce ai aka za kaza kaza ya karatu ai kwalin sa kaza ai matsayin sa kaza ba za ka an ce yana da bangaren in an zo fiqhu mai yake da shi ba fannin alqur'ani mai ajiye an zo bangaren fannin tauhidi mai ajiye eh an zo bangaren fannin hadisi sunnat rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mai ajiye ka sunnat annabi sallallahu alaihi wasallam wannan abin tashin hankali ba kar mu ce gidan wani gari yana fa shiga gidaje da yawa wannan amfa amma kan ce gaba da kuma kuga kudin ake har gwanda ma ka sa wa dan ka ma yana karatu ya iya sana'a in ma ka bar shi ga makarantun ba lalle ya samu aiki a kasar nan ba dole ne sai ya hada ide mu sana'ar naga alhamdulillah za da ko tsare nake ban sha'awa cikin makarantun mu naga yanzu ana fara koya wa yara kanana ayyuka da nima ko ni kana je koyo mai da irin abin dakin nan da abuwa da wallahi masu dadi ya kawo su abin ya bani sha'awa har sun mutum ya zo da shi kun ga wannan abu da aka dauka kasan nan mun fara sanin ina kai in kai nan nama kwai ta bala sai ji ci aka chan irin fitinin suke kaka mana ci aka yan firamare suke yin su ayyuka da wuce gana kana yan firamare su ake raba la ma shine karatun
to mun kuga mu ne mun gwafa sai muke muku za a zuwa karewa saka za a fitowa da ƙarin hikima a ba bangaren koye sana'a taimako babba ina ba da shawara ga wanda suka sai su ji a kasa su bayar a ba wa bangaren koye sana'o'i a bai wa yara sai wanda idan mu yaro kan karatu ba shi da matsala yayin karatu babu wannan amma wallahi ba wanda suke cin gidansu irin iyaye yaro na karami tun daga fara karatun sa wace wankin sa ita ce fara shi makaranta ya tafi an dauko an fara kun san yanzu gaba daya ba ta inda daki ta ko iyayen sa ba da aka dauko abuwa wani makaranta an je batun safa sai shi da su dawo kada gida ya gaci ba wani abu da uwa ta sata wa sai ta girka ta dafa ta basu haka akai wannan da da bambanci yayi wanda aka dauko duk iyaye da ana more yaya idan ta da ta shiga makaranta in ku sa kokota kake yana gindinka in tukunya ce na dabda kai in gona ce ya tafi in a gida wanke wanke duka ba daya haka za ga iyaye da ba sa ba wa yara kanan girkin saboda ba a so a bata miji lai to ne sai yadda hu ya da hu kama a yanka da huka miya ta balaka nama ya rabki ya hadu mai kwana ba kowa mai gida ka ji su zaki zalla iyaye ne suke yi ba ta yara ne za ake ai jaga jaga hada wani girki wai shi ta zarce girkin kiwa girkin lalatattun yara a bar shi a kwabe a aje miji ko ya ci kai ci ko oho sai da cika fitar ta shege hoda da ake yi da wancan baki a saka cikin kan goce kamar kan go wannan huyan talatalo a daddan bala shi gashi nan gaba daya ta ta nan da zuwa ta ta mata ba girki ko ba zai ba ni ba ni kwariya shi to a da iyaye za su zo su girkin kuma girkin yayi amma wanke wanke danka yara duk kun gama gogoye uwa dake shoran su yanzu idan lokacin wallahi in ki fara tun daga primary ki kasan mu da yake har ta je ta university ko kudin ake kullawa a kashe kudin ake kullin registration din ma tsada ake kare haka ake ta yi kani da yakin ya gama ka badan ta zama shugaban kasa a gama kuma a zo tsuguna miki a gida in ki din ma ba a samu kirki miki dan kullin ki bari dauke dan abin da ka zo tsuguna in ki saka abin da ka ci da shi da ku ci ya san garce gaba daya sun raina aiki karami ba sa san aiki kare ba sun wasu suka bari kasan ma aikin state ma ba sun sai state mun federal to ya ko zabi mutum samu kwanci hankali ba dole a samu kareta ba samu yan fara samu yaudara a samu mutum tuno iri iri ga su da haka a kare karfi kan koyawa yara sana'o'i dan a samu kubuta daga wasu abubuwan na rayuwa a tsakanin mu zamu ta siyar siro mu ciki kin kasa kin sira gida wacce ta siya ba mu gunta ni yau a si wacce ta siya da magini na so wacce ta siya da gishiri wacce ta siya da yan kayan miya kuka dan hada dai ala dai ta dan cire kin samu kula zagaya tsakanin ku yana ta dela ta dawwari tsakanin ku sai ga kowa ya amfana da juna ba kina mama mama kwace kina siyarwa ba ga layin ta ki tsallake ki tafi layin wata dan bakar mu gunta ba abinda wanda yafi na wannan ai a ka'ida in kina son ci gaba makoce ki ko da na wata ya Allah ta yi hakuri ki nusa ta take wanda ki kara zama kamar wancin dan mu dinga siyan naki sai ki ga mata gaskiya ki kuma sai ki gyara kana tsallake inde ba wani abu a gane illa ba wanda ka san cewa tana yi na illa to an ga mata ba ta yadda ba sai a ban mata kayan ta to wayannan muka dauka za mu samu ci gaba da yawa a cikin wato a cikin tafiye-tafiyen mu mun za mu samu kwanciyar hankali mai yawa a cikin ta saboda haka da to yake bayyanawa yawa yake wannan yake bayani nabi inda cewa to ita to kamar wato yanda ita aka jarrabi fitila ta harqu nafsiha take kone kanta kuma ta hasaka mutane wa anta kaza ka to kai ba kamar haka shi inda zaka sanya mutane abu kai kuma ba zaka yi shi ba to kai ma ko ke ma kaman haka ce dan haka duk sanda aka ambaci mutun da sunan nan alamai ce miki munkarin nauyi aka dora wallahi hana hawa ma yake kici abin da kike so ma'ana saboda me kin san wannan nauyi ne mai yawa akan ki abin sha'awa da an fara yaro ya fada karanta wa an fara ce mai ya sai ne to zaka duk a tsokin unguwar nan ba yaro mai kamun kai da kamala kamar shi kuma har yanzu ana samun haka da an sai yaro an ce mai ya sai dina cika canja riga dan wanke kaya dan yin aswaki dan gyara to amma ba na yan mata nake so ka zama ba an ce ya sai dai kwaza su kwaza kuma da kashe kuma haramun ne shi ma cin amana ne ka tsaya ka yi zance da dalibarka idan san ta kike malamin makaranta akwai ka'ida da ake kowace makaranta sai a sanar sai malamin ya nemi maka sai ai maka izini sai ka fara zuwa wannan shine doka ba da kaga in mutum an yawo ka bi tuwa sallama da wanci dan lalacin rene in kaga ya kana so ka nemi iyaye ka nemi wanda ka sani iyaye ko ayan uwar ka tabbai a ji ai neman maka isu kai kuma uba ka dage a karka yadda da an ci sana ce fita ke ce farin jini illa ce a san dan waye shi a je a tura aje je da zuwa zancen ayi maza sai mun aika an tambaya an izini ake fara zuwa to haka haka sai a samu duk wanda ga uban sa ne je ne masa zancen zuwa zance in an ce je shi ga ta kagun ba sai yi ba
ngace ba za aure ne ba zai yuba mu kema kan jaka ci an zuwa nemo da aure an zuwa ba shi lokacin zuwa zance kin san gidan girma ne daraja

0: akai wannan aure ya samu albarka a cikin sa amma sai a ce ai ai wallahi ai wance farin jini ai an tabbata biyo wata ake sai kaje wata kariya ai ba farin jini bane wannan tsiya ce kina ganin wannan sai yaro ya tsaya ya kashe wa ya kudi mankudai dan ya illata rayuwarta kadai ta lokaci daya yake so wani awa ya biya ya yadda wannan kudin ya asara sai ya tutar miki da yarinya so haka ba wannan bane ko kuma ko ka kawo wallahi yanzu zancan ba kudi ake yi ba so ake a gina soyayya ta gari kuma ai tana abin da za a riki yana har abada wanda shine in an kai ya kuma shi yake na iyaye babu wani abu da yake ya gan ku ko ruwan dimin ku wace ku kai mata ba sai kun yi ra'ayi ba ki da haƙi kai ma ba da haƙi baka da haƙi kan iyayenka an gama da ku sai in an yi sha'awa an muku wani abu wannan shi da me kyau ke ko sako ga kai ba zauna ba ci a ci da ke ba in an baki amincin sadaka aka baki ci da ke iya zuwa gina auren ki da kan ma in zaki riki aure ku riki aure ha kai ma da ka balaga ka je ka fita ka je kai mu suka sana'a ha ka katan ba da gidu sheshi a laki dan shiga 25 30 wai mi ka tono to an ba ni kwarin yo ko an ba wai har fada yake iya baba shi wai ba wai an tura zo kwarin ne wai ce zuwa na ka ba mu to ne na so an gama ne wai ya dinga gaba da yan sani wannan wata musifa ce ko da ka to ga uban nan guda daya karta saba da goma wanda in ihu ya sai take suka ci ko ina zaga da shi amma ko wale an kasa kwano sai aje kwano 20 wanda a kaida bai fura goma biyar ko shi da mugina da ciyar ba yar matarsa shi ɗan yan da su balaga ba a gida amma kowa ya kewaye da kwano an tara masa gajiya sai ga gaba daya ya taso daga halar su ya kare argurguje wannan ba tsarin rayuwa ba ku sai haka mu ba haka mu canja wa kanmu rayuwa mu nema wa kanmu rayuwa mai fita wace zamu samu jin dadi da ita zamu samu kwanci hankali da ita da haka gwamnati ta samu ci gaba da kodi yaushe ba za a dinga samu matsaloli suna yawaita ba so haka sai mai wa'azi na gaba kuma cewa shi alwa'izu mai wa'azi yana wato wa'azin sa yana narkar da zinime ne fala yanbagi an yusid duniya illa dabim hazqun mu'afi wato wannan yace wa'azi shi yana kamar shafe zinubai ne ma'ana idan ana wa'azi yana kamar dauke wani abu da yake ga domin ana wa'azi istighfari kake ga zo kanka da an ce ina waɗanda suke cin riba kana astaghfirullah sai ka istighfari har ka tafi kenan kai tawbatu nasu tuban da har abada ba za a koma ba ina wanda yake zalunta makociyarsa makota yake zalunta makociyarta ko makocin sa yake zalunta sai ka ji an nan da nan a ka saka indira cikin gida ne ka ji an wannan nan da nan ka ci wannan ashe da ban zalunci sai ka shirye ka dace cikin gidanka duk wani abu ka zaka dakura makocin ka kai kiyaye ka ajiye ko kuma baka ajiye abu mai tsami a kofar gida na awakai kana musguna musu ko kuma wannan shara a zuba a tuli a kofar gidan wani ko a ci kashi a tura da magabantansu ka ji an ce duk mai irin wannan baya samu kusanci ba zai samu kusanci da Allah ba ba zai samu wannan dacewa rayuwarsa ba sai kai maza ka dauke ka gyara daga jin wannan to ka ga kai gaba daya an goge zinuban ka domin ka fita daga cikin wannan matakai ka kuma kiyaye ka kuma samu wannan wato tsira da nasara kai so da haka shi wa'azi har kullum yana shayar da zuciya ce kamar inda wato mai likita yake warkar da dukkanin wani abu da yake daga wani ciwo idan mutum kun san likita ya san kansa a likitanci yana zuwa iya taba kake fara baka sauki kafi baka magani da ya taba kace wai ba su da ba na kanta yanzu sai ta gaya maka maganganu sai kai mutum ya samu sauki na samu sauki wani za ka ci ana ka shiga da shi asibiti ya samu sauki to likita na da ce ai ban ji ban ciwo bane ciwo bane mai tada hankali sai narka maka shi ya ce ai wannan na ka kwarki na ai kwaya kada sai ga gaba daya hankalin mai ciwo ya kwanta har yana murna yana fara amma ba da an kawo ci ai ina ai wannan ciwo masifa ce babba ai sai ya ci kudi kaza sai ya yanzu zama da kaji ka da a tashi hankalin mutum ai muna jin ma shiga shedanu ji ko jin duk a likita wa mutum hankali da akwai bambancin iya uslub na kula da marar lafiya fara kalmama ma guyu ake ai wannan mai sauki ne ai kamar an wuce ai ana wani sai ga an samu ai ko da da'in da ko cuta tana magani ba ni ban yadda akwai cuta ba a warkiya ba ne har yanzu na yadda wannan kowane ciwo gani akwai walaka daga cikinsa so da haka a koda yaushe ga an samu sauki da makamantansa to ina ganin muna da tambayoyi ne da yawa to bizuwa uku insha Allah sai gargadi ne da zaka ji kasu wanda mai wa'azi idan bai taka wayannan ma ya to wa'azin sa sai a hankali dan haka Allah ka ara mana Allah kai mana rufin asir duniya lahira Allah ka tsarkake mu ba mu iya ba za ku mu iya ba sai dai Allah iya mana Allah kai abin masu laifi ne cike mu masu kurkusa da dai masu kurkura ko da yawa saboda haka muna da dan karamba ne muna yi kuma na fada ga wa ana cha fa sakrif in zikra ta faul mu'mini dan haka wanda fada da muke muna ba da gaba daya kun ga bulalan cikina zai farfashe so da bulalan ne ma ni ma duka nake wa kaina da aka ina da ke ki na da ke kana da kaina na da ke ku Allah da Allah ya sa kuma mu dace da wannan duka masha Allah assalamu alaikum malama karantu
1: sai malama Allah ya saka da aljanna wanda ya ce assalamu alaikum malama ina da ciki wata bakwai amma ina fama da ciwon sanyi da basir malama dan Allah a bani shawara
0: to shawara da dai malama sai ci tsami na gida wallahi abinda nake so idan da ciki da sanyi a dinga kokari a saboda shine ba za a yi fadan da shi ba da kuma shagaya hamsu wasu daga cikin musulman gudun malin sai suna gwada a cikinsu an gane ko a yi kokari kuma basir shi wa matsalar sa yake ka yana kawo karuwa domin idan aka tashi da basir sai dan yayi kamar ta dubura zai fito dana kokarin fitowa basir na motsuwa sai ga a cikin tashin hankali din macen sai ta da basir tun daga cikin tota biyar ta dinga dan shan na basir tana sha kadan kadan tana rabuwa da shi ana gangane ko in ma ya mai fitowa ne ki tabbata bawon mangoro kina dan sassaken mangoro kina dan shiga cikin sa sannan inda hali ki ya samu oda wannan ne an rabi ki dafa sha ko da zuma kina sha da shauran su kun go kina da halin zuwa sai ku zo ka magani ba nan ba kyauta nake bayarwa ba ci gaba da tambayar malama a gaskiya
1: to malama wanda kuma take ciya wallahi malama Allah ya saka miki da alkhairi wallahi ita ma haka ya faru a gare ta ba ta zuwa makarantar islamiyya hatta balaga ta yi mafarki ba ta san ana wanka ba sai da ta aure ta san ana wanka to yanzu yaya za ta yi kenan
0: wannan shine da dawo abinda da yanzu ita sai da ijtihadi akan ta daga sanda ta ga ciwon wanda bata sani ba Allah baya kama mutum da abinda bai sani ba amma da a kusa da kiyasin kadan ne to za ta iya dan kokarin ijtihadi ne shi ma domin sallah ta wuce babu ramuwar sai sai fare kawai ta dora da ka abin sai zama ka ta cigaba da abin ta kiyama zama ta shine fi saukin ta fatawa ta fi sauki ta malamai amma malamai ma zafi an ce ta cigaba da sallar nan ta dan shekara ta wuce ta dinga kullun azhar bi la azhar bi ta yi har shekara nan ta cika wannan fatawa malamai masu dan zafi ma sai iska ce sai tun da ta riga bar sani bai ta dauki daga wannan lokacin amma fa azumi an ta tashi fatawa bai ta rama shi wannan shine abin ya ciki jaraba ba ta ba ta azumi
1: to wanda ke cewa Allah ya saka da alkhairi malama menene hukuncin mutum da za ta samu janaba tun safe ba za ta yi wanka ba sai lokacin sallar azhar
0: subhanallahi subhanallahi to ai za ta yi manyan kurakure kuma inda sai da an jefe su ake samu in sai kowanne abu zai kwaba na zai ce danuwa sai shiga cikin su da makamantar su kuma wannan sallar ta kusan ma ba ta da amfani da ta domin ko ta saba wa Allah ko duk wanda ya bar sallah da gangan ba ta to ba shakka zai za ta fita daga musulunci da ilimin wannan za ta fita daga musulunci
1: Allah samu dace.
0: Da haka sai ta kiyaye. A kiyaye shi da ke samun sukurkuce rayuwa, bala'i iri-iri da musiba da samun tsangwama da boranci a gidan miji yana cin wasa da sallah. Na'am.
1: Allah samu dace malama. Yanki ci assalamu alaikum malama. Wani alamomi menene mace ko namiji za su gane suna da ciwon sanyi tsakanin su kuma wanne fa ba wa matsala a cikin su biyu?
0: To. A gaskiya sanyin maza kusan in yi karfi ya fi ba wa ya fi na mata matsala domin shi na maza a cikin idan mace ta je a wannan ruwan da an yi cewa jiki ai hakuri da Allah wannan nauyi za ta ga an kai ya ba ta sanyi ko da ma dan da miji zuwa ta zo irin ka ba zuwa ta ruwan barkono to shine ta ci gaba ta kai ya sa mata sanyi sanyin namiji ya fi illa fiye da ya mace saboda shi namiji shi yake ba da gudunma shi ake karba daga gareshi ya mace kuwa a jiki ne yana fitowa ma idan ta alshi ma yana taba shi ma yana samun wannan leman tsami haka ya samu ya saka shi da wannan ruwan dumi ya wanke al'aurarsa da sauri to bai cika daukan shi a jiki da gaggawa ba gaskiya saboda haka munaman namiji ya fi illa gaskiyar magana domin shi namiji yana cikin zai iya canje ana janye al'aura ta makankanuwa iya rage karfin ta da shauransu don haka ana so namiji ya kula da ke kuma wallahi su aka masa matsala kan su da gaske saboda basu cika kula fiyen mata ba so na mata bu nunawa da namiji bai nunawa da wuri sai ya taba musu karfin al'aura suke gane suna da shin malama ko kuma ya daga tsare musu sun fara da sun taba mace fufufai ka an ya biya bukata duk alamun sun yi ne ake gane shi da wannan akwai wanda ba zan faɗi gaskiya cikin nawa na fuska ba saboda ai afwa wannan ina bashi ne kawai saboda in an zo gida na kan ga ya mutun in muka fade shi illa bi ce ku yi afwa wallahi alazim ban ki fada naka al'umma su kariba sai da mutane bangare biyu na farko za a cutar da matan a dinga ganza ce ai wanta san yi aina ta soransu da maganganu ko kuma daga matan tsakanin su ma'aurata na daya kenan na biyu ɗan yankan hanya makaretan sanin hawan magani suna hawa su amfani wannan damar da muka fada su dinga yanka mutane karele da haka wannan baiwa ce kowa Allah ya bashi sai rike tasa ana ganewa a cikin kwaya wannan a cikin fuska yanayin fuskar mutum wasu gurare uku suna bayyana ana gane sanin an kalle shi alama da take gane ya mace za ta ga ta bushe babu sha'awa a jikinta kuma maimakon ma an sa ta ji dadi zai ta ji safi ba ta ji komai ba kuma jikinta zai dinga ba ta dimi da shauran su kuma ana gane shi a cikin harshenta inda wanda mai duba ta duba ana ta ga a cikin yafan harshenta haka yana da inna wata wasu alamomi da makamanta daga bakinta kuma sannan kuma yakan sai yana dauke sha'awa daga wajen miji da mace ta ji gaba daya ba shi kuma zai ji yazo karbi shi amma da ya dan motsa cikin ji gaba daya yayi saurin biyan bukata ba zai iya kokarin ya kara komawa ya saki maimaita wani ijtihad da zai yi ba sannan akwai wannan hana haihuwa sannan akwai tsananin ciwon mara an gani sannan ana fitar da wannan farwa ana fitsari ko bayan shi amma mai santsi ba wannan ba monetary kamar haka shi ba fari bane wannan ni'ima ce ba laifi bane amma mai zuwa zar in taba jikin ki ji kaikayi shi sanyi ne sanyin yana zuwa kashi uku akwai sanyi wanda yace aka dauka na wanda ake cashe mai sanyin sabara daga iyaye ake shan shi a nono da irin wannan da cikin nan a dinga samun sa shi aka sanin sai yana in sanya da zan sabara sai da sanyin gado shi ne yace gan shi yana saka kaikayi a jiki kuma yana sa kuraje a jiki wanda in ya karbi kan zama daji akwai sanyi wanda ake dauka shi inda wajen gulmun fitsari da shauran su da makamantan su da saduwa ta auratayya akwai sanyi na iska da ake samun shi wanda an ga mafarki namiji na saduwa da mace ko mace zaman namiji shi ma duk ana samu wannan matsalolin a cikin wannan tsakanin su to alamun kenan da suke ran kadan da na rike mani na basiri na rike baya da shauran su mata aje kafa ta ne ganin gumi da shauran su to akwai da abuwa da yawa gaskiya a takaice ne shi dai sanyin nan yana hana dadin ma'aurata wallahi kwata-kwata ba zai taba kiji wani abu ne shi sha'awa ba kuma yana hana mace ta dinga dan kawo da ake ci da shauran su to kullum da cewa dai mata sun taba kamar korafin ka wannan amma ban sani malama namiji sai ya kawo so nawa mace bata ka ba gaskiya amma wannan kuma laifin namiji ne shi yasa irin wasannin da zai wa matarsa sannan ayi hakuri magana fa an fata bore sai a barar da ita kuma akwai wani abu da ake yi wasu suna yi wa matansu yanzu ina gaya musu su saba da wasa da abin da aka ba su dama su yi su gabatar da karfin jikin su ga mata ba kan zama cewa da hannu kake biya mata ka bukata ba in ta saba da wannan ba za a samu jin dadi ba samu jin da babu wannan ba ko ya wannan taba tsiyar ba da cinye-cinye lashe-lashe wani babu ruwan shi to wayannan kawai shi dai ya abin da Allah ya ba shi shari'a sauran su dan haka da Allah da Annabi Allah ma'auta ku saba ba wa kanku sha'awa ta dangane da ɗan wagangaru dan taba tabar shi wanda shari'a ta yadda ku yi wa junan ku ko ina jikin matar ka halaka ne ba haramta baka ba amma ku daina ba wani bangare karfi daban na cewa da wani abu za ku dauka da mun ku yi duk wani abu ne da yake kawo gaskiya dan samu rauni idan aka samu akwai mutuwa zaka iya mutuwa sai ta aure wani zama ta kuma matsala din ta sa kuma da kanta ta cutar da kanta ba a
1: Malama wannan take cewa ta haihu sati biyu da suka wuce me ya kamata ta fara yi
0: to ta fara gyara kanta na farko ta yi matsi wanda ta iya samu da kanta tana iya samu wannan nan za ta yi wannan matsin mai kyakkyawa da kanta akwai abubuwan da za ta yi dauka ta yi kin gane daya ana samun wannan mai yake da suna ƴaƴan kargo din nan yawwa ki tafasa kina dan shiga kina dan kama ruwa da shauran su to ana dan daukar shi kuma kadan dan eba ruwan ki kadan dan alim kadan in baki da sanyi a jikin ki kin gane to sai a hada su a dan sa dan ganyen wannan mai yake suna ganyen wannan baban magariya a dake su gaba ɗaya ki dan kwaba su da ezuma yake dinga matsa ki matsa ki ko ki samu zuma da dan lalle ana aka samu lalle da wannan ganyen wannan magarya din nan ki hade su ki lalle sa miski ki kwabe ki kwabe ki dinga matsi da su jikin ki suma to suma sa sa matsi da an ce ai wannan so ka kwabo ba abin da yake so mai gida ga ci an koma kamar ba a taba wannan ba to akwai wasu kuma da ba an da shauran su wasu kuma sai kin same mu gaskiya da ana irin wannan to ana san shi ne farko mace ta yi wannan ta kuma cewar abin da ta rasa ya dawo jikinta ba sanyi ba basir dan matsalar sanyin da basir in kika san ki ta ba ga mata kamar kin barar su wasu da wannan amfani suke miki a jiki da fata an fahimta
1: malama tan goye sun yi akan ciro karfe nawa ake samun ki a gida kuma wace rana
0: alhamis daga 8 zuwa 1 sha ɗaya nake ba su lambar kadan ba karshe gaskiya ko ma cikin mu nake ba na kara na tsada daga wannan abin da su zasu fahimta so rai hutu ne da suka madiya ta ka farfa sai kuma talata juma'a kuma da na kai sha ɗaya nake tashi saboda dan je dan boye kai na koya dai ka dan huta to wayannan su ne amma anytime ko da yaushe akwai malama umma akwai hasana a cikin gida suna kula da mutane wayannan ranaku da babu su da babu su a ciki
1: to wanda kike cewa sana malama an ne muke fatan alkhairi tambayar ta ita ce jikinta ina yawan daddarewa musamman idan mijinta ya kusance ta abun yana fata haushi sosai malama menene mafita kuma me kamata ta yi
0: to wannan gaskiya tana bukatar magani kaman kashi uku kashi na farko ne ta saman kadanya idan ka saman kadanya samu a sama ta aradabi mai kyau sai an kwaba kwaba kwaba shi to ta danga matsi da shi shi ma zai kashe mata wannan to man kadanya mai kyau da aradabi shi sai ce mishi wannan ku san shi an ce mata aradabi sun san shi ga nan sai nan mai dan kan foda foda sai a hade ta danga yin wannan an gane ko sai kuma a samu mata wannan ta danga dan tsuguna ba akan shi shi ma wannan abun da wannan me yake da suna ga dan kwanta mun kuma to za ta same shi da kuma samu wannan wannan mai kisan ganyen turaren da sai ta na wannan sa ta dan turara shi a kasan ta sannan kuma ta daga kuma amfani shi ma da dan man zaitun haka to kuma sai ta samu na cewa shi kuma na magani ta yi amfani shi kuma mai dan sansansi ta dan yi wannan so kuma ta kali ta shi ta amfani da man ayu ta daga sawa sai dan taimaka mata kan wata samu sai yan magani da ta amfani da su
1: wannan ke cewa salam malama sunana Lurwanu daga jihar daga Ajingi local ina tare da ku a yanzu nan a garin Lagos kuma an yi muku fatan alkhairi da fatan Allah ya mai da malama ya gida lafiya
0: amin to muna godiya muma
1: to wannan kuma yake cewa salam malama wannan kai bulalace ake yi wa maza baki daya amma hakan ma kin kyauta Allah ya tumki gidan radio rahama kuma Allah ya isaka da alkhairi ya baki aljanna mai dorewa to malama ne fatan alkhairi sai mu dauki waya guda ɗaya ko guda biyu domin za mu leka sashi muna tebarin wato su Shamsu Sa'id Abdullahi Kadimi bara mu dauki waya da take harbawa a daidai yanzu na ga tana tawa wannan
2: salamu alaikum
1: wa alaikum salam
2: malama ne fatan alkhairi
0: masha Allah to ma mu ne miki fatan alkhairi ba tambaya to
1: ba ta da tambayar da za ta yi kenan
0: gaskiya ne
1: bara mu ga hutun naga lakan suna ta harbawa abin ya riga yayi yawa
2: ara ina
1: to salamu alaikum
2: alaikum salam
1: to malama tana tare da ke
0: ina jinta
2: barka da warhaka
0: malama na me tambaye ki Hajjaju
2: muna yi miki fatan alkhairi
0: to ne ma ina muku fatan alkhairi
2: Sakina Bashir Gano.
0: To bai Sakina Bashir Gano ko? To masha Allah. To da ai mana gaisuwa to shikenan masha Allah to. A watan nan.
3: Assalamu alaikum.
0: Amma wa alaikum assalam wa rahmatullah.
3: Oh fata alkhairi a gare ku.
0: Kuma mu ne maka.
3: Sai kai wa sunana Kamilu Musa Sabur ba ma jagoran dutse ɗaya daga kungiyar alkhairi ya fi muguntar tarayyar Najeriya. Gaskiya ne wani ma na ji irin abubuwa da ake gaskiya wallahi a cikin wannan ke sire ne wa wanda ba fata na kiri amma ran Allah da wannan sunan binki da fatan malama a shirin wa muke aiki wato Umar dan wani ne garba da kiri da ne wa Allah ya kai da jikinan Allah ne da ke gida lafiya
0: to mu bai da Allah saka da alheri shikenan
1: malama shikenan to duba da cewa kasancewar na ga dan lokaci kaman yana hararon mu
0: gaskiya
1: tunda zamu liƙa teburan su Shamsi Abdullahi Sa'id Kadiri to malama sai ai sallama da masu saurare
0: ربنا آتنا من لدنك رحمة وإلا أن رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم امين تدموا بعدها

0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yan uwa jama'ar cikin garin Kano
1: da kewaye. Muna farin cikin gabatar muku da babban mai bada magungunan gargajiyan nan na mamaki,
0: wato Alhaji Suleiman mai linzami mai maganin gyaran ido. Shi yana jinya da kuma bada maganin ido ne zalla.
1: Wannan shahararren mai bada magungunan gargajiya na abin da ya shafi ido yana jinya kuma ana dacewa. Gashi kuma ya samu zarafi,
0: ya zo wannan kasuwar ta baje kolin magungunan gargajiya da ake yi a nan cikin garin Kano a filin Eldorado Cinema kan hanyar Airport Kano,
1: inda masu fama da rashin lafiya suke tururuwan zuwa ganin sa
0: a nan cikin garin Kano. Yana nan a cikin rumfar sa mai lamba 13 stand 13, rumfa mai lamba 13, ko a kira shi akan lambar wayar sa
1: 0703 60 33 1 60.
0: Alhaji Suleiman mai linzami mai maganin gyaran ido,
1: babba dan babba masanin sinadaran gyaran ido, ya shahara kuma ya gaji wannan aiki ne a wajen iyaye da kakanni, kuma ya dade yana bi kasa kasa jaha jaha yana taimakawa al'umma akan matsalolin da suka shafi ido. Sannan kuma ya je yayi karatu mai zurfi a Jami'ar Ilori ta jihar Kwara, wanda ya samu lambar girma da kuma yabo a jami'o'in kasashen waje da dama saboda gudumawar da yake bayarwa wa al'umma akan matsaloli na ido. Mutane da suke fama da matsalar ido, kamar ido yana ruwa, yana ja, ko yana kaikayi, ko kuma yana kwantsa, da waɗanda ma ba sa iya ganin abin da yake kusa ko kuma abin da yake nesa, ido yana hazo-hazo ko yana dishi-dishi,
0: ga mutane da suke fama kuma da lalurar nan ta cataract, wato ciwon ido na cataract da kuma ciwon ido na glaucoma.
1: A yi kokari a zo a samu Alhaji Suleiman mai linzami a rumfar sa mai lamba 13 stand 13 cikin garin Kano, ko kuma kira shi a lambar wayar sa 0703 60 33 1 60.
0: Kuma Alhaji Suleiman mai linzami yace duk wanda zai zo gurin sa karban magani yayi kokari ya riko albasa guda daya da farin hankici.
1: Sannan kuma yace a gaya muku cewa shi fa dukkan magungunan sa na ido da yake bayarwa ba wai magunguna bane da ake sakawa a cikin ido, a'a, magungunan duka na sha ne, dan haka ba su da wani hatsari. Wanda suka gwada amfani da magungunan
0: Alhaji Suleiman mai linzami
1: sun yaba kwarai da gaske game da ayyukan sinadaran maganin ido.
0: Ayi kokari a zo a samu Alhaji Suleiman mai linzami a rumfar sa mai lamba 13 stand 13,
1: sai kun zo.
2: Kuwa jama'a, tafasa ya hannun jarin matatar mai ta Dangote Petroleum Refinery har yanzu a bude take. Sai dai lokacin na koyewa. Za ka yi rijista ta Money Point, First Point POS, bankunan da aka amince da su, Fintech, dillalan hannayen jari masu lasisi da sauran hanyoyin da aka amince da su. Ka sani, za ka yi rijista a kowace rana, ciki har da ranakun hutun ƙarshen mako, gwargwadon lokacin aiki na kowace kafa. Haka kuma, za ka iya saka hannun jari domin ƙananan yaranka da sauran 'yan uwanka bisa ƙa'idojin zuba hannun jari da aka amince da su. Kana kuma yin rijista PSO ɗaya ta hanyoyi daban-daban. Saka hannun jari a yau, ka taimaka wajen gina makomar kudadenka, kada ka ƙara ɓata lokaci. Za a rufe zuba hannun jarin ranar 13 ga watan Oktoba shekarar 2026. Hannun jarin matatar mai ta Dangote, dama ce ta shiga cikin mamallaka Dangote Petroleum Refinery. Ku karanta prospectus kafin zuba hannun jarin.
3: Kai, da kai ne sauraro na yanzu.

0: ne kamata.
1: Ilin yadda tarihi ba zai taba kuskuren mancewa da sardaunan Sokoto Alhaji Sa'amudu Bello ba, saboda kwarara kuma kyawawan ayyukan da gwamnatin shi ta wa arewa da jama'ar ta a zamanin shine premier jara arewa, musamman a bangaren ilimi. Haka ya kamata duk wani da yake rike da wani matsayi a arewa ko a tarayyar Najeriya shi ma ya kamata ya aiwatar da abin da tarihi ba zai taɓa mancewa da shi ba, irin yadda tarihin Najeriya a wannan bangare na arewa ba zai taɓa mancewa da abin da mai girma shugaban ƙasa babban kwamandan sojojin Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya wa matasan arewa a bangaren sama musu ilimi ba. Kamar yadda bayanai suka gabata, a dukkan rayuwar ƴan adam farare da bakake mabiya kowane irin addini a duniya ba wani abu abin nan ko komai ne shi da mutum zai iya yin tunani a kai da ya fi ilimi amfani da muhimmanci. Da ilimi ake gina ƙasa, da ilimi ake raye jama'ar da ke cikin ƙasar da ke zaune a birane da yankunan karkara. Amma duk da haka, idan mutane musamman a wannan bangare na arewacin Najeriya suka tashi yin magana akan matsalolin da ke gallabar arewa, musamman arewar arewa, banda maganganu akan samar da hanyoyi, ba samar da injiniyoyin da za su yi hanyoyin ba, giggina asibitoci, ba tunani akan likitocin da za su yi aiki a asibitocin ba, maganganu dai akan misali kakkafa masana'antu a arewa, ba a maganganu akan manyan ma'aikatan da za su rika kamfanonin waɗanda duk gaba ɗaya maganganu ne kurin irin na ilimi. Matasan arewa na da matuƙar buƙatar yin karatu, amma rashin mai taimako ya tilasta musu zama a gida ba karatu ba aiki, wasu ma sun koma banda yin daba da shaye-shaye ba abin da suke yi. Ba a adawar siyasa da kiwon lafiyar jama'a, ba a adawar siyasa da harkokin tsaron rayuka da dukiyar jama'a, haka zalika ba a adawar siyasa da duk wani al'amari da ya shafi ilimi. ƴan Najeriya kudu da arewa, ƴan siyasa da waɗanda ba ƴan siyasa ba a birane da yankunan karkara, na ta cewa gwamnatin shugaban ƙasa mai girma Bola Ahmed Tinubu ta cire tallafin mai, amma ba su ga abin da aka tsinana wa jama'a da kuɗin ba, bi ma'ana ba su ga ayyukan da ake aiwatarwa da kuɗaɗen da aka ce an cire na tallafin mai ba. Biyan albashin da ake wa ma'aikatan gwamnatin tarayya da ma'aikatan gwamnatocin jihohi da ma'aikatan ƙananan hukumomi a ƙarshen kowane wata ba tare da lattin shiga wani wata ba kafin a biya wani albashin wanda gwamnatocin da suka gabata kafin wannan gwamnati ta mai girma Bola Ahmed Tinubu ake ta kai ruwa rana kafin a biya albashi. Da ayyukan da gwamnonin jihohi ke yi a jihohinsu waɗanda a gwamnatocin baya ba a taɓa ganin irin waɗannan ayyukan ba, saboda maƙudan kuɗaɗen da gwamnonin ke samu daga gwamnatin tarayya. Yin gyara da samar da sabbin hanyoyi a kusan ko'ina a tarayyar Najeriya, gyare-gyare da samar da magunguna a asibitocin gwamnatin tarayya da na jihohi, tare da wasu muhimman ayyukan da ake gani iri daban-daban a matakan gwamnatin tarayya da jihohi, musamman a sabon shirin nan da gwamnatin Bola Ahmed Tinubu ta kullo da shi a zamaninta, irin shi na farko a tarihin Najeriya na ba ɗalibai rance ko bashi ko lamunin kuɗi su yi karatu, kuma ba za su fara biya ba sai sun kammala karatun, sun yi bautar ƙasa, kuma sun samu aiki, sannan za su fara biya. Duk irin waɗannan kuɗaɗe da ake waɗannan hidimomi da su na cikin kuɗaɗen da gwamnatin Bola Ahmed Tinubu ke tarawa na tallafin mai da ta ajiye. Kafin wannan gwamnati ta kirkiro da tsarin nan na ba matasan da ke son yin karatu rancen kuɗin da za su yi, akwai dubun dubatan matasa daga wannan bangare na arewacin Najeriya masu sha'awan yin karatu, amma rashin kuɗi ya hana su, saboda ba su da hanyar kuma da za su samu kuɗin, tilas suka zama jahilan da ba su da niyyan zama. Irin waɗannan matasa baƙin ciki ya sa wasu daga cikinsu sun shiga shaye-shaye, wasu sace-sace, wasu sun zama ƴan daba, da yawa ma daga cikin irin waɗannan matasan sun zama masu satan mutane ko infoma. Ta dalilin wannan shiri na Nelfund a zamanin gwamnatin Tinubu, matasan Arewa sun samu agajin da babu wata gwamnati da ta taɓa musu, lamarin da yasa yanzu a manya-manyan makarantu matasa na ta farin ciki, iyaye suna ta farin ciki saboda ƴaƴansu sun samu hanyar da za su yi karatu babu tsayawa. A kwanan nan ne hukumar ta Nelfund mai kula da asusun bada lamunin yin karatun ɗalibai a tarayyar Najeriya ta fitar da jerin jihohin Najeriya guda goma da suka fi cin gajiyar wannan tsari. Jihar Borno na da ɗalibai guda 89,631. Jihar Kano na da ɗalibai sama da 100,000. Jihar Kaduna na da ɗalibai sama da 76,307. Jihar Oyo na da ɗalibai 61,337. Jihar Katsina na da ɗalibai 60,667. Jihar Kwara na da ɗalibai 56,806. Jihar Bauchi na da ɗalibai 51,914. Jihar Gombe na da ɗalibai 48,001. Jihar Ekiti na da ɗalibai guda 46,468, waɗanda su ne jihohi guda goma cikin jihohi guda 36 har da Abuja fadar gwamnatin tarayya da aka ba wa ɗalibansu bashin kuɗi, har ma da wani kuɗi da gwamnatin ke ƙarawa bayan biya musu kuɗin makaranta wanda ɗaliban za su rinka kashewa, kuma gaba ɗaya ba za su biya ba sai sun gama karatunsu, sun je sun yi bautan ƙasa, kuma sun samu aiki. Wannan lamari ba ƙaramin taimakawa Arewa ya yi ba. Kamar yadda aka saurara, ƙarƙashin wannan tsari na Nelfund da ke ba ɗaliban tarayyar Najeriya bashin kuɗaɗen da za su yi karatu, jihohin Arewa ne a gaba-gaba wajen amfana. Ma'aikatan wannan kamfanin sadarwa na Mission Communications Limited da ke gabatar da wannan shiri ƙasar gado Najeriya sun zazzaga manya-manyan makarantu da ke wannan ɓangare na arewacin Najeriya don tattaunawa da ɗaliban da suka amfana da wannan tallafin karatun gwamnatin Bola Ahmed Tinubu. Za mu fara ne da jihar Gombe kafin mu je sauran jihohi.
0: Sunana Senator Mawai Muhammad Alkali, wanda aka fi sani da ɗan alkali, ni ne Gosa President na Gombe State University. So wannan shiri na Nelfund gaskiya ba ƙaramin tunani fitar gwamnati ta yi ba. An sama sassauci, an sami ci gaba, a halin yanzu ba za a sama student yana zanne bai samu biya kuɗin makaranta ba, duk wannan ya zama tarihi.
2: Sunana Maryam Abdulhamid Muhammad, ɗaliba a Jami'ar Mallakin Jihar Gombe GSU. Da iyaye suna iya shiga cikin wani hali kafin a samu a biya mu ɗalibi kuɗin makaranta, amma yanzu alhamdulillahi ba damuwa da iyaye za su shiga mu ɗalibai, ba damuwa. Nelfund za su tura mu school kuɗi, za a mana registration, kai dai sai dai kai ta karatunka.
1: Yanzu kuma sai wata tattaunawa ta musamman wadda muka yi da wani tsohon shugaban ɗalibai da zai yi bayani don masu sauraro su ilmanta da taimako da agaji da tallafa wanda gwamnatin Tinubu ta wa matasa ƴan Arewa, da a wannan ƙarni ba wani ɗan siyasan da yi wa matasan Arewa abinda mai girma shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya musu a shekaru 3 da 'yan watanni.
3: Sunana Comrade Jibril Suleiman Salihi, na yi karatu a Ahmed Bello University Zaria daga 2004 zuwa 2008. Na riƙe muƙami farko dai na fara da PRO 2005 na department ɗin mu na mathematics, 2007 na yi secretary na same department ɗin, daga baya na riƙe acting secretary na Kaduna State Student Union na Kaduna State gaba ɗaya. Bayan na gama karatu kuma na je ƙara wani karatu a fannin Health Information Management, kuma na yi National President na National Association of Health Information Management na ƙasa gaba ɗaya daga 2021 zuwa har 2023. Bayan ƙungiyoyi na waje wanda 2018 na yi takarar National Youth Council of Nigeria wato majalisar matasa ta kasa reshen karamar hukumar sabon gari wanda naci wanda kuma har yanzu ina kan wannan kujera a tenuwa dina na biyu bayan haka na rike chairman na forum of coordinators na Kaduna state na ita wannan majalisar matasa ta Kaduna state gaba ɗaya so alhamdulillah ina da masaniya akan abin da ya shafi dalibai da kuma ishu na gogoramaya na matasa daidai gurgudu
1: wannan matsayi da karke na matasa ne kuma ya sa kai gogoramaya da matasa ka san farin cikin su ka san bakin cikin su ka san fatan su da niyyar su akwai wannan shiri da gwamnatin mai girma shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ta bullo da shi na Nelfund a tunaninka wani gudunmawa wannan tsari da gwamnatin Tinubu ta bullo da shi zai taimaka wa matasa na arewa
3: Nelfund ta taimaki mutane ta taimaki ƴan arewa kuma ba abin da zaka ba mutum da ya wuce ilimi in ka bashi ilimi ka bashi komi a rayuwa ka tsayar da shi da kafafun shi da zai iya wani abu farko in fara ta kaina na yanayin yanda akai gogormaya lokacin da muka zo muka yi karatu cikin mutum 100 zamu iya cewa ba a samu ɗaya ko biyu wanda suka samu suka yi karatun ba dukkan su da ƙarshe sun zama drop out ba wai dan ba su da kokolwan ba wallahi suna da kokolwa sosai amma ba gudunmuwa iyaye ba su da hali ƴan uwa ba su da hali manyan mu na arewa ba su saba da su hada kai su taimaki mutane akan karatu ba ko shi Bola Ahmed Tinubu da aka ga ya kasa tabuwa a kudu ai in ka duba tarihin shi irin abubuwan da yake na akwai san kawai kwanaki da aka duba sai da aka samu more than 40 san wa'inda Bola Ahmed Tinubu shi ya dauki nauyin karatun su tun daga tsaitsai tun daga misalin primary secondary university da sauransu har suka zama abin da suke zama
1: manyan lauyoyi
3: manyan lauyoyi wanda suka kai har matsayin san shine karshen da ya matsayi a fannin lauyoyi so an samu haka so amma an kada arewa babu manyan mun arewa ba wannan taimakon ba sa taimaka wa mutane ta wannan fannin ta wannan dalili ne da Allah ya kawo issue na Nelfund sai ya zaman to ya zo ya cike wannan gap din da muke da shi zan iya tabbatar mata a data da muka samu da statistics da muka samu daga fara Nelfund zuwa yanzu wallahi akwai mutane da yawa wanda da sun zama education drop out ne sun koma makaranta sun ci gaba da karatu ni ganau ne ba wai jiyau ba wasu abokan mu ne sun hakura da karatun da amma sanadiyar Nelfund yanzu sun samu musu kuma admission duk wata kuma za a waka naira 20,000 so ya sa education drop out ya ragu kana son kai karatu ba hali ba wanda zai taimake ka ba kada yanda za kai manyan da muke da su na arewa ba za su taimaka ba shi sa zuwan Nelfund ya taimaka wa mutane da yawa kuma ya ceci mutane dan haka ni dai a ra'ayina ko Nelfund kadai in muka dauko wallahi dubi ya cancanci a sake zaben shi a Najeriya in dauko ba wai ina fannin kwankwasa bane abin da ya kara taimakon kwankwasa a Kano kenan ilimi ne da ya ba matasan Kano shi sa suka zama mutane na san wa'inda kwata-kwata ba su wuce shekara 30 ba amma sun kai har matsayin PhD sun wuce PhD a Kano saboda ilimi da ya ba su to ilimi shine babban abin da zaka ba mutum so Nelfund ta zo ta ba da wannan ilimin ya zama to duk wani dalibi da yake Najeriya Tinubu ya taimake shi a fannin karatun shi
1: to kaddara shugabanninmu da muka yi a arewa wanda suka tafi tarayya ko suka rike manyan mukamai sun yi irin yadda Tinubu ya wa yan Najeriya matasa musamman nan arewa waɗanda ba sa samun irin wannan taimakon kana jin a ce da an musu irin yadda Tinubu ya yi wace irin arewa kuma da Najeriya ne da matasa muke da su yanzu
3: tun farko inda mun samu irin wannan da yanzu ba irin wannan arewa ake magana ba if you want to see the future of any nation see what the youth are doing today wato in kana son ka ga ci gaban ƙasa a gobe so kaga abin da matasan ta suke yi a yanzu so kaga tun a baya kaman yanda kakanmu Sa Ahmed Bello Sadu na Sokoto suka taimaki su waɗanda su ne shugabannin mu yanzu to su da sun taso sun yi irin wannan tsarin sun taimake mu ba irin haka ake yi ba su su Bola Tinubu tun farko sun taimaki mutanen su ne a can ba za ka hada jahohin Yaraba da jahohin da muke da su a arewa ba ta fannin duk wani fanni kake magana ta fannin ci gaba ta fannin karatu ta fannin kirkire ta kowane fanni zaka dauko kuma mu Allah ya ba mu ilimin zan iya ce mun fi sama So amma mu ba mu da irin wannan tallafe-tallafen shi ya dakusar da mu kasa.
4: Akwai ɗaya daga cikin wanda muka yi hira da shi a jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria, wani matashi yake cewa idan aka duba ɗalibai waɗanda suka amfana da Nelfund yayin talakawa tun daga 100 level har mutum ya gama karatun jami'a, iyayen shi ba za su biya ko kuma gwamnati za ta rinka biya masa a matsayin bashi sai ya gama karatu yayi bautar kasa sannan zai fara biya. Yake cewa irin waɗannan ɗaliban yawansu da kuma iyayensu ko masu taimaka musu yace ko su kawai yawan ƙurƙunsu na fiye dawowa da tunubu. Me za ka ce game da wannan?

0: Kai nisa domin samun abu a farashi mai sauki. Idan ka sauke koda, kai mutum ne mai son riba. To me zai sa asusunka ya zama daban?
1: Sannu da gwagwarmaya. Da sauke Smart Cash App yau ka bar kudinka su samu kuzari yi maka aiki. Ka samu ribar kashi 15% a shekara kan ajiyarka. Babu cajin cire kuɗi, babu caji kan duk wata mu'amala. Sannan ka samu kashi 10% cashback a duk lokacin da ka sayi data bundle. Ba da kun surutu bane. Akwai sharaɗa da ƙa'idoji.
2: Smart Cash daga Intel.
3: Rahama Radio mita 97.3 Zagzagon FM.
4: Mu'amalar dan Adam da bayi yafi daraja akan mu'amalar bawa da Allah a ibada. Di yanda kake da sallah da azumi da bin Allah in ya zamana halitta Allah kwaya ɗaya tak ba ta jin da rayuwa da kai wacin ibada ba ta da amfani. Amma idan ya zamana tsakaninka da halittar Allah akwai abu mai kyau ko da Allah ba kai masa bautar da ta dace ba komai. Wannan shine abin da yawa musulmi ba su sani ba, don haka sai ka ga mutum baya rubu da azumin Alhamis da Litinin, baya rubu da zuwa Umara, baya rubu da zuwa masallaci da sahun gaba da karatun Qur'ani da haji, amma kuma baya kyautatawa al'umma sai ya ɗauka wannan ya sha. Wanda in aka tarkata wannan gaba ɗaya ba zai biya mutum ɗaya da yawa ba daidai ba.
3: Rahama Radio mita 97.3

0: tsakar iyafodur nan cikin jihar Kano. Ka tabbatar an duba idanun naka da kyau kafin nan a baka magani. Ga komputa ta a gabana, ina yo mutum biyar da suka fara zuwa gwaji kyauta. Duk maganin da zamu baka na sha ne, ba zamu sama komai a ido ba. Muna nan a rumfa mai lamba 40, lambar wayar mu 0803 363 0619. Alhaji Musa dan kauye, idon mikiya mai gani wasai.
1: Sunana ne dan gado, wanda aka fi sani da I Master. Allah ya sa nazo ka ta fara baje kolin magungunan gargajiya wanda ke gudana a cikin garin Kano a Edrado Silma. Ina nan a rumfa mai namba 29, zan maimaita rumfa mai namba 29, ko kuma ka zaka kira ni a lambar waya ka mai kamar haka 0806 680 0025. Ni ban san komai akan kowane irin larura ba, sai dai matsalan ido, saboda abin da muka gada gurin iyaye da kakanninmu kenan. Mu ba ma ba da magani dagawa a ido, maganin mu na sha ne, don saboda wa'ansu lokuta wa'ansu jijiyoyi a cikin ido sukan kawo irin larura iri daban-daban, saboda in kwayar bacteria ta shafa wani fannin na gani. Shi yasa zaka dinga ganin wani lokuta zaka dinga ganin hazo ko dishi-dishi, baka iya karanta abu, sai ka sa glashi, ko kuma baka iya ganin wani abu bambance naira 5 tsada naira 10, ko kuma wani abu sun fito a cikin kwayan idanka. Idan ma an taba maka wani aiki a ido, ka nemi magani bai yi daidai ba, cikin yaddan Ubangiji idan ka zo, akwai magungunan wanda zamu taimaka maka da shi, wanda muka sarrafa su da magungunan na gargajiya. Maganin mu ba na dagawa bane, na sha ne kawai. Zaka same mu a katafaren baje kolin dake gudana a Edrado Silma a cikin garin Kano. Zaka zo rumfa mai namba 29, ko kuma ka kira lambar waya na mai kamar haka 0806 680 0025. In ka zo, ka ce kana neman dan gado wanda ake kira Master Ido, ko dan karamin yaro na shekara 5 ne ya baka maganin gargajiya na ido a gidanmu, ka garzaya ka karbe shi, saboda abin da muka gada gurin iyaye da kakanni kenan. Kuma wa'ansu kuma sukan kira ni idan mikiya mai hangen nesa. To idan kana jin wani matsala game da ganinka, ko kana jin wani yanayi game da ganinka, zaka iya samu na a filin baje koli wanda ike gudana a nan Edrado Silma, a nan cikin garin Kano, ko kuma ka kira ni a lambar waya mai kamar haka 0806 680 0025. Ina nan a rumfa mai namba 29, rumfa mai namba 29. In ka zo, zaka ga a rumfa na akwai tutan Najeriya, kowane irin jinya ne da ya shafa matsalar ido. In ka zo rumfa na da yaddan Ubangiji, zaka samu waraka cikin kadinin lokaci da alfarman Annabi da Qur'ani. Al'umar cikin garin Kano, sunana ne dan gado, wanda aka fi sani da I Master. Allah ya sa nazo ka ta fara baje kolin magungunan gargajiya wanda ke gudana a cikin garin Kano a Edrado Silma. Ina nan a rumfa mai namba 29, zan maimaita rumfa mai namba 29, ko kuma ka zaka kira ni a lambar waya ka mai kamar haka 0806 680 0025. Ni ban san komai akan kowane irin larura ba, sai dai matsalan ido, saboda abin da muka gada gurin iyaye da kakanninmu kenan. Mu ba ma ba da magani dagawa a ido, maganin mu na sha ne, don saboda wa'ansu lokuta wa'ansu jijiyoyi a cikin ido sukan kawo irin larura iri daban-daban, saboda in kwayar bacteria ta shafa wani fannin na gani. Shi yasa zaka dinga ganin wani lokuta zaka dinga ganin hazo ko dishi-dishi, baka iya karanta abu, sai ka sa glashi, ko kuma baka iya ganin wani abu bambance naira 5 tsada naira 10, ko kuma wani abu sun fito a cikin kwayan idanka. Idan ma an taba maka wani aiki a ido, ka nemi magani bai yi daidai ba, cikin yaddan Ubangiji idan ka zo, akwai magungunan wanda zamu taimaka maka da shi, wanda muka sarrafa su da magungunan na gargajiya. Maganin mu ba na dagawa bane, na sha ne kawai. Zaka same mu a katafaren baje kolin dake gudana a Edrado Silma a cikin garin Kano. Zaka zo rumfa mai namba 29, ko kuma ka kira lambar waya na mai kamar haka 0806 680 0025. In ka zo, ka ce kana neman dan gado wanda ake kira Master Ido, ko dan karamin yaro na shekara 5 ne ya baka maganin gargajiya na ido a gidanmu, ka garzaya ka karbe shi, saboda abin da muka gada gurin iyaye da kakanni kenan. Kuma wa'ansu kuma sukan kira ni idan mikiya mai hangen nesa. To idan kana jin wani matsala game da ganinka ko kana jin wani yanayi game da ganinka zaka iya samu na a filin baje koli wanda ike gudana anan Edrado Silma anan cikin garin Kano ko kuma ka kira ni a number waya mai kamar haka 08086002325 ina nan a rumfa mai number 29 rumfa mai number 29 in ka zo zaka ga a rumfa na akwai tutan Najeriya kowane irin jinya ne da ya shafa matsalar ido in ka zo rumfa na da yaddan ubangiji zaka samu waraka cikin kadinin lokaci da alfarman annabi da qur'ani
2: albishirin ku walumar garin Kano da kewaye masu sauraron mu a daidai wannan lokaci shahararren mai maganin gargajiyan nan Malam Ali Mai Ayu wanda ya shahara wajen bada taimako na magunguna na matsalolin da suka shafi maza Allah cikin ikon shi ya bashi dama ya shigo garin Kano domin halartar gagarumin baje kolin da yake ci na masu maganin gargajiya a filin Eldorado Cinema cikin gidan Man Aliko Malam Ali Mai Ayu yana cikin rumfa mai lamba 27 lambar wayarsa kuwa domin neman ƙarin bayani ko shawarwari 081 333 5051 Malam Ali Mai Ayu dai yana taimakawa mazaje ne waɗanda ba sa iya maida kuzarin su waɗanda suka kasance koma baya wajen sauke nauyi da haƙƙin iyali sakamakon kamuwa da wata larura wanda ake samu ta hanyar yin amfani da bayan gida mara tsafta ko kuma wajen mu'amalar aure mutanen da suke samun matsalar fitan fitsari fitsari baya fita baki daya yana zuwa yana canja launi wani lokaci idan sun gama fitsari wani abu na biyo bayan fitsarin suna samun kaikayi ko fesowar kuraje ko raguwa na ɗan namiji Malam Ali Mai Ayu shine ake walakabi da dan Kenya sakamakon bada magani da kuma neman itatuwa waɗanda ake sarrafawa domin maganin cututtuka yana zuwa Kenya ne sakamakon Kenya ita ce kasar da tafi kowace ƙasa dazuzzuka a cikin Afirka akwai itatuwa da soyoyi da yake amfani da su wanda sai a can ake samun su matsalar rauni yace ya taba samun ta kafin ya fara tafiye-tafiye a shekarun baya yace matansa hudu sakamakon wannan larura sai da ya rubu da su baki daya a wajen fita neman magani ne ya hadu da wani bawan Allah a kasar Kenya ya bashi sirrin wata itaciya wanda ake hadawa tare da wani sinadari na jikin Ayu Allah ya bashi lafiya ita ya shuka da kuma ita yake taimakawa mutane musamman maza waɗanda suke cikin yanayin damuwa na rashin kuzari don haka yana gudanar da aikin sa ne cikin taimako da rangwame yana kuma hada magungunan sa ne da gaskiya domin gaskiya ita ce take ado babu wani abu da yake kara wa ɗan namiji kima ko daraja a gurin iyalansa sai jajircewa da kuma tsayawa a matsayin sa na ɗan namiji to ku sani cewar bayan ci da sha da tufafi akwai haƙƙin da ya rataya a wuyanku na iyalanku idan kana fuskantar tsinkewar sinadari ko kayi aure shekara da shekaru ba tare da samun kukan jariri ba Malam Ali Mai Ayu yana bada shawara ku tsaya ku yi bincike kuma ku nemi magani a inda ya dace domin magani yana aiki ne idan an hada shi da kyau dan haka yake kira ga mutanen da suka yi zagaye-zagaye neman magani amma ba su dace ba ba a hakura da neman lafiya amma idan kuna da wata larura ku zo ku same shi a rumfarsa mai lamba 27 ko ku kira lambar wayarsa 081 333 5051 sai kun zo
3: Assalamu alaikum mutane gida sunana Haji Ablikisu kamar inda kuka sani na gaya muku na taba aiki na kafin zo koma wannan aiki maganin gargajiya wanda na gada hannu mama na domin taimako al'umma ku tuntube ni akan lambobi waya na 08081 51 61 ni a Kano nike anan Airport Road opposite Gidama AA Rano a wuri nike a garin Kano kamar inda kuka sani na shahara ne akan mace da namiji an yi amfani da bayan gida mara sapta ili wana se an sunguna akan ruwan safi ko a dinga sarki da ruwan safi kafin su ji dadi jikinsu mutane suna zuwa kuma suna gode wa Allah ina mutane wonde suna susa jikinsu bayan wanka ili wana ba dadi a zo a same ni ana rumfa lamba 8 a cikin baje kolin da yake ci yanzu haka a Eldorado Airport Road ina rumfa lamba 8 za ku gani hoto na da fari hijabi a wurin insha Allah in kun zo ke wonde kina pisari da zafi ko woni iri abun da kin san sanyi ne kun saji ablikisu a gida nake ni baba ko bane kuma ko kaje ka

0: Sunana Baba Oshogbo mai maganin jijiya. Na fito ne daga ƙasar Yarbawa. Ni na kwarance ne kawai akan matsalolin da suka shafi jijiya zalla. Domin haka ne ma yasa ake kira na mai maganin jijiya. Ina da ofisoshi a garin Kefi, Jimina. Amma yanzu haka a nan Kano, baje kolin gargajiya filin Eldorado dake kan titi kusa da gidan man Ali a rumfa mai lamba 50 stand 50. Ana iya kira na akan wannan lambar waya 07033581. Idan ba a tsabtace bayan gida, akwai wasu cututtuka da mutane ke iya kamuwa da su. Idan kana fama da waɗannan, sai ka zo ka same ni a rumfa mai lamba 50 stand 50 ko ka kira ni 07033581. Akwai mutanen da ba sa samun isasshen bacci da daddare, masu yawan jin ciwon kai musamman bangaren kansu guda. In sun tashi da safe kuma su riga yawan jin kasala. Wasu mutane na tafiya, takalmi na fita a kafansu, amma ba su sani ba. Zama da kyar, tashi da dabara. In masu fama da waɗannan matsalolin sun zo wajena Baba Oshogbo mai maganin jijiya, zan fara gwada su ne da na'urar kwamfuta don in san ainihin abin da ke damun su, sannan in san irin maganin da zan ba su. Ina a rumfa mai lamba 50 stand 50 a filin Eldorado dake kan titin Airport Road kusa da gidan man Aliko a nan Kano. Ana iya kira na 07033581. Ina kuma da ofisoshi a Kefi da Jos da kuma Mina. Amma yanzu haka ina nan a nan Kano a rumfa mai lamba 50 stand 50. Ga masu fama da matsanancin ciwon hannu ko kafa kuma, sai su tuntube ni. Maza masu samun rauni, mata, in kana fama da ɗaya daga cikin waɗannan, sai ka zo ka same ni Baba Oshogbo mai maganin jijiya. Na fito ne daga ƙasar Yarbawa. Ina a rumfa mai lamba 50 stand 50. Ina kuma da ofisoshi a Kefi da Jos da kuma Mina. Lambar waya ta 07033581. Mutum yafi mutum, magani yafi magani, amma Ubangiji Subhanahu Wata'ala shi yafi kowa. Sai kun zo.
1: Muna farin cikin gabatar muku da babban mai bada magungunan gargajiyan nan na mamaki, wato Alhaji Faruk mai maganin ido. Wannan shahararren mai bada magungunan gargajiya na abin da ya shafi ido, shi yana jinyan ido ne kawai, banda wata lalura sai dai matsala ta ido. Kuma aikin gidansu ne sun dade suna bada taimako, sai an yi da gaske ake iya ganin sa, saboda masu son ganin sa, saboda lalurar ido sun yi yawa a ciki da wajen kasan nan. Amma gashi a wannan karo ya shigo cikin garin Kano da yake an ce Kano tumbin giwa ce, ya shigo wajen baje kolin masu magungunan gargajiya da ake a nan cikin garin Kano a Airport Road, wato filin Eldorado Cinema Kano. Yana rumfar sa mai lamba 19 stand 19, rumfa mai lamba 19 stand 19, Alhaji Faruk mai maganin ido. Ko lamban wayansa 08140520055, 08140520055. Shi Alhaji Faruk mai maganin ido yana baiwa sauran majinyata hakuri cewa shi lalurar ido kawai yake taimakawa, kuma shi ne aikin gidansu sama da shekaru 200. Kuma sannan magungunan sa da suke bayarwa ba na sawa a cikin ido bane, nasu na sha ne kawai. Sannan akwai waɗanda kuma za a ba su shawari ta hanyar yadda za su kula da idanunsu. Duk da ilimi da yake da shi game da lakunkuna na jinyan ido, kuma sannan gashi aikin gidansu ne, duk da haka yana hadawa da na'urar gwaje-gwaje da bincike na zamani. Don haka idan kuka zo rumfar Alhaji Faruk mai maganin ido, wato rumfar sa mai lamba 19 stand 19, idan ta kama ayi muku gwaji ne da na'urar zamani.

0: ni to za a yi muku in ma shawarwari ne za a baku za a baku shi dai damuwar sa ya taimaki mutane masu lalurar ido ne ko da daidai da shawarwari ko kuma laƙunƙuna da kuma sinadaran jinyan ido na sha na tarihi ba wanda ake sawa a cikin ido ba dan haka waɗanda suke fama da lalurar ido ko kuma sun ga wani canji game da idon su to su yi kokari ko dan neman shawarwari su je su samu Alhaji Faruk mai maganin ido yana rumfar sa mai lamba 19 19 rumfa mai lamba 19 stan 19 ko lamban wayansa 08410520055. Wasu jama'a na fuskantar matsalar ido kaman kaikayin ido, kumburin idanu ko kuma ana jin kamar kasa-kasa a cikin ido da sauran lalurori sai kun zo. Da karfin gwiwar mu muke gabatar muku da shahararre ficacce kuma sanannen mai bada magungunan gargajiyan nan Malam Nasir Mutawallan Jijiya wanda yake rumfa mai lamba 21 stan 21 ko kuma ku iya kiran shi akan lamban wayar sa 08103759005. Malam Nasir Mutawallan Jijiya ana kiran sa da Mutawallan Jijiya ne saboda fice da kuma sanin lakani na jinyan jijiyoyin jikin bil'adama saboda hadin magani na lakanin gidansu da yake amfani da shi a wucewan shekaru hakan yasa mutane suke yaba masa suke jin dadi sun karrama shi da wannan wato jinjina ta Mutawallan Jijiya saboda yadda ake dacewa dan haka jama'a da suke fama da matsala na abin da ya shafi jijiya sai a zo a same shi a wannan rumfa ta 21 stan 21 anan cikin filin baje kolin maganin gargajiya da ake anan cikin Eldorado Cinema kan hanyar airport anan cikin garin Kano bangaren abin da ya shafi jijiya yana iya jawo wa mutane yawan fitsari ba dalili yawan fitsari so 5 so 6 cikin dare kuma hakan yakan iya sawa mutum ya dinga ramewa ba dalili idan matsalan jijiya ta yi kamari a jikin dan adam zaka ga takalmi yana fita a kafansa bai ma sani ba wato wani bangaren jikinsa ya zamo da aka ga namiji baya iya sauki haki akan iyalin shi bai da muradi ma kwata-kwata saboda matsala ta jijiya ku zo ku samu Malam Nasir Mutawallan Jijiya Malam Nasir Mutawallan Jijiya yana bada taimako sosai akan bangaren abin da ya shafi cututtukan da ake kamuwa da su alaka tsakanin namiji da mace a kokarta a zo a same shi yana rumfar sa mai lamba 21 stan 21 ko kuma ku iya kiran shi akan lamban wayar sa 08103759005. Matsala ta jijiya wani lokaci da aka ga mutane ba sa iya hawa gidan sama ko ba sa iya durkuso na sallah saboda jijiya ita ne ta kewaye kowane bangare na jikin dan adam idan da matsala ta jijiya yan uwa kada ayi wasa aje a ga wannan babban mai bada maganin gargajiya Malam Nasir Mutawallan Jijiya shi sanannen masani ne game da jijiyoyin jikin bil'adama sai a zo a same shi a wannan rumfa ta 21 stan 21 kuma ana dacewa
1: sunana baban MBU aiki na gado shine sarrafawa da kuma bada magungunan gargajiya a yanzu haka Allah ya kawo ni nan garin Kano domin bikin baje kolin magungunan gargajiya wanda ke ci yanzu haka a nan cikin filin Eldorado dake kan titin Airport Road wato kusa da gidan mai na Aliko dake nan garin Kano ina nan a rumfa mai lamba 2 stand 2 ana kuma iya kira na akan lambobin waya kamar haka 08067513 57 ko kuma 09055533 ni dai baban MBU maza kadai nake taimakawa maza waɗanda ke da rauni wajen sauke hakkin iyalansu akwai dalilai da dama dake sa namiji ya samu rauni wanda lokaci ba zai bani daman fadan su gaba ɗaya ba na gaji sirrin magance waɗannan matsalolin ne daga wajen mahaifina wanda ya kai shekaru 135 a duniya ya kuma auri mata har 17 ya haifi ƴaƴa mu 143 ni ne dan sa na 142 wato daga ni sai dan autan mu kenan fiye da shekaru 25 kenan nake taimakawa maza da wannan sirrin naje garuruwa da dama kuma dubban maza sun amfana da wannan sirrin sai dai wannan shine zuwa na farko a nan garin Kano nazo da wannan maganin don taimakawa maza sunana baban MBU ina wannan a rumfa mai lamba 2 stand 2 a filin El Dorado dake kan titin airport kusa da gidan man Aliko. Ana iya samu na akan lambobin waya na kamar haka 0807 57 13 57 ko kuma 0909 55 55 33. Maza kawai nake taimakawa. In ka ga mace a rumfa ta, to tazo ne nema wa mijinta ko kuma wani dan uwanta mai fama da wannan matsalan raunin. Yawancin maza na kamuwa da wannan matsalan ne wajen amfani da bandakuna mara tsafta, kuma akwai alamomi da mutum zai riga ji a jikinsa in ya kamu, kamar jin kaikayi a matsi-matsi, wani abu na yawo a jiki kamar kiyashi. Ina nan a rumfa mai lamba 2 stand 2 a filin El Dorado dake kan titin airport a nan Kano, ko ka kira ni 0807 57 13 57 ko kuma 0909 55 55 33 0807 57 13 57 ko kuma 0909 55 55 33. A dade ana yi sai gaskiya.
2: Assalamu alaikum. A ci gaba da kawo muku bayanai akan abin da ya shafi lafiya, wanda ake gudanar da gagarumin bikin baje kolin na masu magungunan gargajiya a nan cikin garin Kano kan titin airport daura da gidan man Aliko a nan El Dorado. Ga mu a rumfa mai namba 45. To ta baiwa Allah ce wanda ta tattaki daga kasashen shi na Yarbawa ta shigo wannan gari, ita ma ga gayyace ta domin taimakon al'umma waɗanda suka dade suna fama da laruruwa a jikin su. Wannan ba wata bace illa wanda kun dade kuna jin labari, wato mama Ije abubuwan da ta tattaki ta zo da su wannan gari mai albarka. Zaka iya samun ɗaya ko biyu da zai maka amfani. Zaka iya tuntubar ta kan lambar waya kamar haka 0703 331 2040. Nan baiwa Allah ta tattaki da magunguna, sauyoyi, ganyayyaki da itatuwa domin taimakon al'umma waɗanda Allah Ubangiji yake jarraba su da larurori. Waɗansu kan iya ganewa, waɗansu ba sa iya ganewa, wasu ma sukan ciwa wai matsalolin su ba su da magani. Allah ya so mu kokar mana da ganyayyaki, sauyoyi da itatuwa don mu amfani da su cikin jarrabawar da yake kona dan adam a duniya. Kuka mutanen da suke fama da matsala kamar ta dan Kano ma, akwai waɗanda zaka dinga gani su suna jin bahaya. In sun je bahaya za su ga bai taka karaya karya ba, ko kuma ka je bahaya dubu tana zazzagowa, wani kan iya koma wani sai an sa hannu an maida shi, ko kuma ka dinga ganin wani abu yana biyo bayan koma jina. Ga dan namijin kana fama da irin wannan zai iya ja maka rauni ko ya dauke maka shauka, ko kuma ka dinga ganin cewa ba za ka iya soke nauyin da ya wajaba a kanka ba. Mama Ijebu ta shirya tsab da mun taimakon al'umma waɗanda suke fama da irin waɗannan larori. Sanya kaskala daban-daban, akwai waɗanda ake kamuwa da shi bayi mara tsafta, ko wajen wanka a rafi, ko wajen ma'aurata, wanda kan iya ja maka zafin fitsari, rabewar fitsari biyu, ko kuma ba za ka iya soke hakkinka kan iyalinka ba, ko kuma ka dinga ganin ɗan mijinka yana zama karami kamar na ɗan ƙaramin yaro. Mama Ijebu tana rumfata mai namba 45. Akwai waɗanda suke fama da larurori wanda za ka dinga gani cewa ka yi aure shekara da shekaru babu ƙaruwa. Allah ya kiyaye. Mama Ijebu ba ita take ba da ƙaruwa ba, Allah subhanahu wa ta'ala yake ba da ƙaruwa ga wanda ya so, yake hana ga wanda ya so. In kana fama da irin waɗannan matsaloli, ka tuntuɓi Mama Ijebu a rumfata mai namba 45. Ga waɗanda suke fama da matsaloli kamar matsaloli na jijiyoyin jikinsu, misali za ka dinga gani cewa ba za ka iya tafiya nan da nan ba sai da sanda, zama da ƙyar tashi da dabara. Tafiyar da wuce minti ɗaya minti biyu ba su ka iya ja maka awa ɗaya awa biyu, duk inda ka tafi sai ka zauna ka huta. Kada ka zauna a gida kana jin kunya. Cuta ta ce ɓoye ni in cutar da kai, ka bayyana ta kuma Allah subhanahu wa ta'ala zai taimake ka. Tana nan a rumfarta mai namba 45. Sannan waɗanda suke fama da lalurori kamar matsala kamar ta jikinsu, ga kuma jikinsu yana wari, ko kuma mutanen da suke fama da matsalar warin baki, Mama Ijebu ta shirya muku tsafu. Ko ka tuntuɓe ta kan namba waya 0703 331 2040.
3: Mita 97.3 a zangon FM Rahma Radio.
4: Shirin mutattauna.
5: Eto ya fi son kala biyu ne, da farin kaya da baki.
6: Ya, ga ma baki a jikin shi kuwa.
7: Wani bangare na kacici-kacicin da aka fafata kenan tsakanin wasu ma'aurata, ku biyo mu domin yin alƙalanci. Ni ce Sumaya Ibrahim Yusuf, kuma wannan shine shirin mutattauna.
4: Mutattauna.
7: Aure na hada mutane biyu da basu saba da juna ba, har su zama abu daya. Wasu ma kan ce idan zama yayi zama, ma'aurata kan fara kama da juna. Mu dai a mutattauna ba kamar nan zamu gwada ba, sai dai shakuwar ma'aurata da kuma sanin juna. Abokin aiki Abubakar Aliyu Bukar ya jagoranci wani kacici-kacici tsakanin wata mata da mijinta a garin Dutsen jihar Jigawa domin gwada irin shakuwar da suka yi. Da farko mun ware matar ita kadai domin kada mijinta ya ji amsoshin da za ta bayar. Me sauraro? Ka saurara da kyau domin kai ne alƙalin wannan wasa.
8: Sunana Umar M. Shirin, mawaki, producer mai shirya film. Mu tattauna, mu inganta rayuwar mace.
9: Sunana Ummu Salma Adamu Hassan, mata ga baban Abul, shekara mu shida da aure yanzu.
6: To, wani irin kaya kika fi son sawa? Kala kaya.
9: Na fi son ja.
6: Mai launin ja? To, idan muka koma gefen miya kuma, wani irin miya ke kika fi so?
9: Miyan taushe. Na san da tuwon shinkafa miyan taushe.
6: Lokacin da kuka yi aure, wace ce ta yi miki babbar kawa?
9: Fatima ce ta yi min babbar kawa.
6: Idan muka koma bangaren aikace-aikacen gida, me ya fi taya ki ko kuka fi tare ke da mijinki?
9: Kaman girki, sannan kuma zai yi wa yara wanka wani lokacin, sai shara ma wani lokacin yana taya ni shara.
6: Wani suna yake kiranki?
9: Habibat.
6: Kuna zama ku hira?
9: Muna.
6: Bai kuka fi tattaunawa?
9: Wani lokacin za mu tattauna akan hira haka na duniya. Wani lokaci kuma akan kanmu zai tambaye ni yaji me kike da damuwa wani abu ko ni in tambaye shi ce me same ka.
7: Shin Malama Ummu Salma ta amsa tambayoyin da aka yi mata game da mijinta daidai? Bari mu shigo da shi domin shi ma ya fafata. Amma kafin nan bari mu je Sokoto birnin Shehu.
10: Mu tattauna
7: mu inganta
10: rayuwar mu ce.
7: Mun ziyarci ɗakin da ake bada tazarar haihuwa inda muka tarar da wasu ma'aurata sun je domin samun bayanai da kuma karɓan tsarin da ya dace da su. A cikin bayanan da ma'aikaciyar lafiya ta basu akwai bayani kan nau'ikan tazarar haihuwa inda daga ƙarshe suka zaɓi nau'in da ya dace da su. Ga bayanin da ma'aikaciyar lafiya ta yi wa ma'auratan kan nau'ikan tazarar haihuwa.
10: Mu tattauna mu inganta rayuwar mace.
11: Sunana Nasmata Abubakar, ma'aikaciyar lafiya a nan asibitin Kofar Rini da ke Sokoto. To, tazarar haihuwa kala-kala ne. Akwai na dindindim, akwai na dogon zango, akwai kuma na gajerin zango. Masu dindindim dai in an yi maka shi ba za ka ƙara haihuwa ba. Misali, akwai na maza, akwai na mata. A Hausance muna kiran shi da daka, wanda idan an wane miji shi ba zai ƙara haihuwa ba. Haka ma mace idan an yi mata shi ita ma ba za ta ƙara haihuwa ba. Yanzu za mu shiga dogon zango ko? Dogon zango akwai roban mahaifa wadda aka sawa cikin mahaifa, sa'annan kuma akwai wadda aka sa ga damci. Waɗanda aka sa cikin mahaifa shekarunsu sun yi yawa, sun yi tsawo. Wanda aka sa kuma ga damci akwai na shekara 5, akwai na shekara 3. Dukkaninsu aikin su guda. Abinda abambanci wanga shekara 5 na wanga kuma shekara 3 na. Ka fahimta? Sannan dukansu suna iya kawo canji-canji cikin jiki, amma kuma ba kowa za su iya sa wannan canji-canjen ba. Bayan haka nan kuma muna da allurai. Akwai ta wata 3-3 kala 2, sa'annan kuma akwai ta wata 2. Dukansu ita waga bayan wata 2 duk in an yi ma ita za a baka kati, a rubuta maka ranar da an kai ma, a rubuta maka ranar da za ka dawowa sai ka dawo ai ma allura. Ta wata 3 kuma akwai wadda aka ce ma allurar wa kai, wadda in ma ka so ma'aikatan lahiya za su nuna ma, in sun nuna ma sai ka wa kanka. In ka wa kanka gabanmu za mu koma baka kwara 3 matsayin na shekara guda kenan, sai ya zan baki koma dawowa sai bayan wannan shekara. Sannan kuma akwai ita muke ce masa yana press. Sannan kuma akwai ta wata 3, ita kuma depo aka ce mata, wadda baki iya wa kanki dole sai ke tuho asibiti an yi miki ita saboda gabaya aka yinta. Ita kuma waga wadda aka ce ma allura wa kai ana iya yi ma ita ga hannu ko ga cinya ko kuma ga naman cikin ka wanda muka ce ma kuibi a Hausance. Ka fahimta? Ita ma in ka so kana iya ba ma'aikaciyar lahiya ta yi ma, amma mu yanzu mun hi so a koya mata ta yi da kanta saboda a rage wannan yawaci yawacin na zuwa asibiti sa'annan kuma akwai kwaya ta sha ita ma kusan kala uku ce
12: sunana Minal Ahmad jaruma a masana'antar Hollywood ina sauraron shirin mutattauna
7: yanzu kuma bari mu koma jigawa inda mijin malama Ummu Salma ya shirya domin amsa nasa tambayoyin
13: sunana Isa Yusuf shekara ta 6 da aure yanzu
6: a wani irin kaya kai ka fi so
13: na fi son farin kaya
6: me ka fi son kallo
13: ni na fi son kallon drama Hausa
6: wani irin kaya ka fi sawa kanana manya ko ta zarci
13: kamar dai manya dai amma ba haka ba kamar half jumper haka
6: wace miya ka fi so
13: na fi son miyan kubewa
6: danya ko busassa
13: duka biyu
6: to wani abinci ka fi so
13: na fi son shinkafa ko da fadika ko da mai ko kai ko ba miya ta zo indai da wake shinkafa da wake ne to an gama mun komai
6: ya sunan babban abokinka lokacin da aka daura ku aure
13: Musa Tijjani amma an fi sanin shi da maji dadi
7: ku zo mu tattauna
14: don mu inganta
15: rayuwar mu ce
7: Allah ya sa mai sauraro kana bin wannan kacici-kacici da kyau domin kai ne zaka yi alƙalanci a ƙarshe amma kafin zagayen ƙarshen bari mu garzaya Kaduna inda tashar Arewa 24 ke ci gaba da daukar shirin fim din Badariya Badariya shiri ne da aka tsara domin kashe ƙwarƙwatan idan ɗan kallo kuma cikin gogaggun jaruman da aka zaba akwai wanda ya fito a matsayin Grand Kadi wato mai shari'a ya shaida mana cewa yayi bincike sosai kan rawar da zai taka domin ganin cewa bai watsa wa ɗan kallo ƙasa a ido ba
16: sunana Ibrahim Muhammad Mandawari mai unguwar Mandawari ni kaina lokacin da aka gaya min cewa zan kasance mai shari'a din ko babban mai shari'a na yi ta kokari na bincike yadda suke rayuwa da yadda suke magana da yadda suke mu'amala a gidajensu da sauransu wannan shine a takaice
7: to kasancewar kai bincike sannan kuma yanzu ka saka rigan babban mai shari'a din a cikin shirin zamu so mu ji irin menene ya fi burge ka kakan ji irin a zuciyarka ina jin dadin abin nan da nake yi
16: babban abin burgewa dai shine zama da iyali a tattauna matsala musamman shi namiji shine uba a cikin gida to idan zai yi hakuri da wato wani lokaci rigima irin ta iyali har ma ya saurara hawarwara matsalar to wannan shine babban abin sha'awa game da wannan role na Grand Kadi
7: wani sako kake da shi ga waɗanda suke kallo kuma suke sauraron mu
16: sakon bai wuce cewa ayi kokari a kalli wannan film ba kallo na nishadi kawai ba amma kallo na fahimta cewa wani darasi ya kamata a koya dangane da wannan shiri domin shiri ne wanda yake ganin a nan kurkusa dai ba a yi kamar sa ba musamman ta fuskar wayar da kan jama'a.
7: Mai sauraro Badariya na nan tafi don haka kar ka kosa da jira. Yanzu kuma bari mu shiga zagayen ƙarshe na kacici-kacicinmu. A wannan zagayen ne za mu tantance inda ma'auratan suka yi daidai da inda suka yi kuskure. Abubakar Aliyu gare ka.
13: Sunana Isa Yusuf.
9: Sunana Ummu Salma Adam Hassan.
6: A baya mun muku tambaya ba tare da ɗayan ku na nan ba. Yanzu ga ku biyu. Bari mu fara da mai gida. Wani irin launin kaya matarka ta fi so?
13: In ban manta ba, akwai launuka biyu da ni nake tunani kuma na santa da shi. Akwai ja, sannan kuma akwai green kenan, zance.
6: Wani launin kaya ya fi so?
9: Ito ya fi son kala biyu ne. Da farin kaya da baki.
6: Yeah. Gama baki a jikin shi kuwa wani irin shiri ya fi son kallo in yana kallon talabijin
9: to ya fi son drama
13: haka yake
6: lokacin da kai aure ya sunan kawarta babban kawarta wacce ce mata babban kawa
13: sunanta
6: ko ka ba da gari ne
13: a Fatima sunanta amma dai akwai sunanta na kauye da ake gaya mata
6: ta bangaren ki ya sunan wanda ya mishi babban aboki lokacin aurenku
9: Bahari
6: wani irin aiki kuke yi tare da kai da ita
13: aikin da na fita ta shine yawanci dan kula da yara sannan kuma a wajen harkar abinci ya danganta
6: wani irin abinci ta fi so
13: ita ta fi son tuwan shinkafa, miyar taushe.
6: Wani irin abinci ya fi so?
9: Ya fi son taliya da shinkafa da wake da tuwan semo, miyan kubewa.
6: Wace suna kike kiran shi?
9: Baban Abin.
6: Wane suna kake kiranta da shi?
13: Ina kiranta da Ummi.
6: Akwai wani abu da ya faru kafin aurenku wanda ba za ki taba mantawa da shi ba?
9: Lokacin da yake zuwa gidan Mufira, to wata rana ya zo, ina wajen nima, classmate ɗinmu ya zo. To muna cikin hira, mun gama hiran kenan sai mun yi sallama sai gashi, shi ma ya zo. Da na shiga gida na fito, sai na rasa me zan ce mai. Na ce, ka gani da wani ko? Na ce, eh, sai na ce, wallahi wani ɗan ajinmu ne. Zance ya zo a kan karatunmu kaza-kaza, sai ce a ba komai ba komai, saboda lokacin gaba ɗaya. Shi nake so dai a raina, ina tunanin kar ya ga kamar ko ya zo ya ganna da wani ba zai ji daɗi ba. Na ruɗe, to shi ne in na tuna yanzu abin sai idin gaban dariya.
8: Sunana Umar M. Shirin, mawaƙi, producer mai shirya fim. Mu tattauna, mu inganta rayuwar mace.
7: Zagayen ƙarshe na kacici-kacici tsakanin Malam Isa da matarsa kenan. Mai sauraro, kai ne alƙali. A ganinka, wa ya fi nuna bajinta? Ku turo mana da ra'ayinku ta wannan lambar 0707472943. Kuma ƙarshen shirin na wannan makon kenan, wanda a cikinsa kuka ji bayanin ma'aikaciyar lafiya kan nau'ikan tazarar haihuwa da kuma bayanin Ibrahim Mandawari kan rawar da zai taka a cikin shirin fim ɗin Badariya. Sai ku tara da mu a makon gobe domin wani sabon shirin. Sumayya Ibrahim Yusuf ke cewa, mu tattauna, mu inganta rayuwar mu ce.
17: Wannan shiri ne na BBC Media Action Nigeria.
18: Ninety-seven point three Rahama Radio.

Assalamu alaikum al'ummar jahar Kano da kewayenta. Sunana shine Alhaji Zaharuddin mai yankan shakku shugaban Jijiya wanda kuka saba ganin tallace-tallace na a Tauraruwa TV, Zango TV da shauransu. Ɗaya daga cikin shahararrun ingantattun masu bada magungunan gargajiya. A yanzu haka ina nan a cikin katafarin baje kolin da yake gudana a nan cikin garin Kano. Eldorado jikin gidan man Aliko. Ina nan a cikin rumfa mai lamba 30, rumfa mai lamba 30. Ina son na ja hankalin mutane waɗanda suke fama da cututtuka a jikin su, waɗanda suka dauki lokaci wajen neman magani, ba su samu canjin da suke bukata ba. Cikin taimakon Allah da yaddarsa, akwai magunguna na musamman da muka zo da su. Koda cuta ta dade a jikinka, in dai kai amfani da su da yarda Allah za a samu waraka. Domin Allah yana cewa li kulli da'id dawa'u, babu wata cuta da ya saukar da ita ba tare da magani. Tsakaninmu da Allah muke aikin bada magani tare da ilimi da muka samu a jami'ar Abeokuta, makarantar bincike da sanin itatuwa na sarrafa maganin gargajiya, da kuma ilimin da muka gada daga iyaye da kakanni. Kamar yadda kuka sani, hukumar lafiya ta duniya ta yarda da ingancin maganin gargajiya. Mutanen da suke neman shawarwari ko ƙarin bayani za su iya nema na a lambar waya ta kamar haka: 0703337031, ko su tuntube ni a cikin ofis ina na dindindin a nan junction din prison na Goron Dutse, tsakanin gidan wanka Daura da Sustainable Project. Ina mutanen da suka yi amfani da jikinsu wajen biya wa kansu bukata, ma'ana istimana'i, ciwo ne da yake taba jijiyoyi na mazantakar dan adam, da kuma matsalar raguwar sinadari a mara baya fita gaba daya. Daya ne daga cikin matsalar da take haifar da rauni ga ɗa namiji: yawan mantuwa ko ciwon gabobi. Ko waɗanda suke fama da matsalar jijiyoyi, waɗanda ba sa iya tafiya mai nisa sai sun zauna sun huta, ko ba sa iya tafiya sai da sanda, ko waɗanda suke tafiya takalminsa yana cirewa ba tare da sun sani ba, ko waɗanda ba sa iya ɗauka abu mai nauyi da hannunsu, ko kuma waɗanda suke jin zafin tafin kafa da kuma munjiriya. Ina waɗanda suke fitsari suna jin zafi, ko kuma suna samun ɗaurewar mara, ko kuma waɗanda suke ganin wani abu yana fita a gabansu, tsinkewar sinadari ko ɗaukewar sha'awa. Ina kira ga mazaje, na zo muku da wani gadali na musamman wanda ake ci da ayaba, da kuma wanda ake ci da ruwan cikin kwakwa, da kuma na'urar gwaji kafin a baku magani. Ko mata da suke shan wahala lokacin zuwan bakonsu, ko wanda sun dade da yin aure ba su samu karuwa ba, da ma waɗanda suke fama da matsalar warin baki ko bushewar makogoro. Ni Alhaji Zaharuddin mai yankan shakku, ina nan a cikin rumfa mai lamba 30, rumfa mai lamba 30, ko ku kira ni a lambar waya ta kamar haka: 0703337031.

0: Na barka dai muna tare da kai ya take ne.
1: Alhamdulillah kina tare da Jamil da kanwa Karkasara.
0: To masha Allah Malam Jamil dan mutanen Karkasara ya take ne a Karkasara.
1: Alhamdulillah yau kaji na ji unguwa alhamdulillah na ji dadin hawa dan sauyin da na samu. Sauyin kudin dan sau kuma da lafiya. Wa Karkasara mun a tare da mun shi lafiya mun yi rahmani.
0: To amin muna godiya.
1: Yawa a tashi lafiya.
0: To muna godiya Malam Jamil dan mutanen Karkasara da shigowa da kai. Kuma fa fadi yanda take kasancewa a Karkasara. Masarar rusufli 707-795-2939 ko kuma 081-745-7777. Wadannan su ne laikan da za ku iya shigowa domin ba da taku gudunmar da mun kuma sauraron laikan ma buɗe suke. Ku kira mu ku faɗi inda kuke da abin da kuke yi ko kana girki ne, kina girki, mutum yana kasuwa, yana tafiya ne, yara suna wasa ko suna huta, duka dai muna son jin daga gare ku gabaki ɗaya ta cikin shirin ya take ne. 0707-795-2939 ko kuma 081-745-7777. Waɗannan su ne layukan da za ku iya shigowa domin ba da taku gudunmawar. Assalamu alaikum.
2: Assalamu
0: alaikum. Na'am, alaikum assalam wa rahmatullah.
2: Ina magana daga Kaminu na ciso daga nan ƴan kusa.
0: Sun muna tare da kai Malam Kamil. Masha Allah, to kai kake ma ta yi girki?
2: A yi girki ne cikin nan. Sai ga yara ga sun dawo daga makaranta su suna sawa sabo ko muna nan muna girki.
0: A yau za a ci dadi sosai. Wa gida tana nan tana huta, masha Allah. Masha Allah, yau ana ta yi girki. To muna godiya. Da shigowa da kai ka kuma bada taka gudunmuwar wato yau dai ba sauraro kun ji shi yana gida yana taya mata su girki ya ce yau ta huta shi ne zai karɓi wannan ragama tana falo tana huta shi kuma yana can yana fafutuka da ƙoƙarin girka musu abin da za su ci. To masha Allah wannan line kuma yake cewa assalamu barka da yamma. Muna jin daɗin kasancewa da ke saƙo daga Aliyu Alios Boy. To muna godiya Malam Aliyu da shigowa da kai. Ka turo mana kuma da wannan saƙon ka da fatan alkhairi inda masarorin za ku iya shigowa ta kan 0707-795-2939 ko kuma 081-745-7777. Waɗannan su ne layukan da za ku iya shigowa domin ba da taku gudunmawar ko kuma ta kan 0907-376-2076. Za ku iya shigowa ta kan waɗannan layukan masu sauraro domin ba da taku gudunmawar. Bari mu sake maimaitawa 0707-795-2939 ko kuma 081-745-7777 ko kuma 0907-376-2076. Su ne layukan da za ku iya shigowa domin bayyana mana yadda take kasancewa a inda kuke masu sauraro. A ina kuke a yanzu kuma me kake yi? Kana gida ne ko kana kasuwa ko kana wurin aiki ne? Kuma yaya yanayin wurin da yake a daidai wannan lokaci? Ga wani kira na salamu alaikum. To shi ma dai ya shigo kuma ya riga da ya katse. Fatan ne za a sake shigowa domin ba da taku gudunmawar. Kuma wani abu ne fi ɗaukar hankalinku a yau? Idan kana tare da abokai ko iyali to za ku iya shigowa domin ku ga a daidai wannan lokaci. Layukan ma buɗe kuke da abin ko kuna gida ne ko kina girki ne ko kana kasuwa ko kana tafiya ko kana wani abubuwan dai na daban duka za ku iya shigowa domin bayyana mana yadda take kasancewa a inda kuke. Inda ku iya shigowa ta kan 0707-775-2939 ko kuma 081-745-7777. Amu alaikum salam wa rahmatullah.
1: To barka da yamma, da fatan mun wani cikin goshin lafiya.
0: Lafiya alhamdulillah, muna tare da kai.
1: To jagoran matasa ne a layi wato Aminu Jima Gogo da karamin hakumar wara dan kungiyar yau da gobe sai Allah.
0: To masha Allah, Aminu Jima Gogo, muna tare da kai.
1: Alhamdulillah. To gaskiya

0: suna ka yake 0707779 ko kuma 0781475777 0707779 ko kuma 0781475777. Assalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum.
0: Na'am, alaikum assalam wa rahmatullah. To masha Allah malan Tariq ya take kasancewa a yanda kake. Na'am. To amin muna godiya.
1: Hello.
0: Na'am, muna tare da kai.
1: Assalamu alaikum.
0: Na'am, kai tsira muke tare kuma daga ina.
1: Tariq Abdul Qadir Abubakar.
0: To muna tare da kai malam Tariq, ya take ne a inda kake?
1: Ya aiba.
0: Lafiya alhamdulillah.
1: Ina yi ma wannan gidan rediyo mai albarka da masu sauraron shi fatan alheri.
0: To na muna godiya.
1: Masha Allah, Allah ya taimaka, Allah ya jagora. Muna jin dadin wannan program da ake gabatarwa.
0: To muna godiya sosai.
1: Wannan program da sauran shi da shi yana dukkan muna tare da
0: ku. To masha Allah.
1: To
0: amin muna godiya sosai. To amin muna godiya malam Tariq da shigowa da kai dan mutane usa da kuma fata alkarin da ake muna a daidai wannan lokaci wanda kuma masu sauraro za ku yi shigowa ta kan 0707779 ko kuma 0781475777 waɗannan sunayen kan da ku yi shigowa don bayyana mana yanda take kasancewa a inda kuke, a ina kake yanzu, kuma me kake shin kana gida ne ko kana kasuwa ko kana wurin aiki, kuma yanayin wurin aikin da kake a daidai wannan lokaci, wani abu ne fi daukar hankalinka a yau, duka dai za ku iya shigowa. Assalamu alaikum. Na'am, amma alaikum assalam wa rahmatullah. Amma alaikum assalam. Na'am, barka dai, muna tare da kai. Na.
1: Farkon sunana ne ga lafiya ya hada garawa.
0: To masha Allah. Muna tare da kai.
1: Kuma muna da cikin lafiya.
0: Masha Allah.
1: Na gaishe ku na barka da haka da sauran ma'aikatan lafiya.
0: To muna godiya malam Yusuf da shuwa da kai da kuma bayyana mana yadda take kasancewa inda kake, har ma da fatan alkirin da aka yi mana a daidai wannan lokaci. Assalamu alaikum. To dai layin ya shigo kuma ya riga da ya katse, fatan dai za a sake shigowa. Masarar za ku yi shigowa da ita kan 0707779 ko kuma 0781475777 da kuma da taku gudumura a daidai wannan lokaci. Shin a ina kuke a yanzu, kuma me kuke, shin kuna gida ne ko kasuwa ko kuma wurin aiki, sannan kuma yanayin wurin yake a wannan lokaci, kuma wani abu ne fi daukar hankalinku a yau? Idan kuna tare da abokai ko iyali, za ku iya shigowa ku gaishe su domin ji daɗin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Masu sauraro dai, layukan ma buɗe suke, ku kira mu kuma ku faɗi inda kuke da abin da kuke yi, ko kana girki, kina girki ne kamar yadda ɗazu ne kira ya ce shi yana nan yana girki, yana taya matarsa girki, ko kuna kasuwa ne, ko kana tafiya ne, ko kana wasa, musamman yara suna hutawa ko kuma suna wani abu dai na daban, duka dai muna son jin daga gare ku domin shigowa ku ba da ta ko gudumuwar a daidai wannan lokaci.

0: Kamar sauraro assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh barkanku da wannan lokaci da kuma kasancewa tare da ku kai tsaye cikin shirin akushi da rufi da isa buzuwar muku daga nan mita 97.3 zangon FM Rahma Radio karkashin jagorancin sashin shirye-shirye da Nura Abubakar Musa ke jagoranta sunana Fatima Yunusa Musa da nake jagorantar shirin nake fatan ku biyo mu domin jin yadda zamu kasance da ku mu kuma tattauna tare da koya muku girke-girke ko kuma nace rabar da muka zo muku da ita a wannan makon zamu ji daga bakin bakuwar ta mu shin shirin akushi da rufi yau da waye ka tare barkanki da shigowa cikin shirin akushi da rufi na wannan rana Amira's Delight duk wanda yaji wannan suna ya san tabbas a iya cewa kin kware a fannoni da dama musamman fanni na baking za a iya cewa gashe-gashe kenan musamman na abubuwa da dama na wannan zamani zamu so mu ji yau da wanne aka zo mana cikin shirin akushi da rufi
1: akwai abubuwa da dama za a koya muku vanilla cupcakes za a koya samosa za a koya donut za a koya vanilla cake
0: to mun gode kwarai da gaske masu sauraro daga ji kun san yau akwai takaddama cikin shirin namu saboda yau za a sha girke-girke ko kuma nace za mu sha kayan gashe-gashe kenan da fatan masu sauraro za a kasance tare da mu har ƙarshen wannan tattaunawa tare da mu da malama Habiba da za ta koya mana waɗannan girke-girke da wanda za a fara
1: za mu fara da vanilla cupcake
0: to shi vanilla cupcake idan za a yi shi dami-dami ake bukata
1: zaki bukaci sugar butter simas kwai flour baking powder milk
0: okay waɗannan su ne abubuwan da ake bukata idan za a yi cupcake kenan to masu sauraro da fatan dai an dauko abin rubutu an rubuta saboda gudun mantuwa waɗannan su ne abubuwan da ake bukata kafin a hada shi kansa vanilla cupcake kenan to za a fara koya mana idan za a fara hada shi ya ake yi
1: za ki samu tsaftacecce bowl ɗinki da za ki hada
0: kwano kenan
1: za ki sami shi tsaftacecce in kina da whisker za ki dauko in ba ki da whisker za ki iya yi da muciya
0: abin jujjuyawa kenan
1: butter ɗinki one over two za ki raba kenan wannan leda na simas
0: wannan leda butter za ki raba ta ɗaya uku ko kuma sai ki dauki biyu bisa uku
1: biyu
0: za a raba shi daidai
1: sai ka dauki ɗaya ka zuba a ciki ka samu sugar one cup ka zuba ka juya shi at least 5 to 7 minutes har sai ya
0: kai ta juya shi
1: in kana da mixer za ka iya sakawa 5 to 7 minutes ka juya shi har sai ya canza launi daga milk din ya fara zama
0: fari
1: sai ki samu kwai guda hudu manya-manya ki dinga saka shi a hankali ɗaya bayan ɗaya in kika saka ɗaya sai kin juya shi ki saka su bayan kin gama ki samu mai normal mai half cup ki zuba sannan sai madara
0: rabin gwangwani kenan
1: sai madara in kika ɗauki madaran za ki ajiye shi a gefe ki fara saka mai vanilla flavor a ciki 2 tablespoons ki juya
0: cokali biyu
1: ki juya
0: a cikin wannan ita madara da aka dauko a gefe a ciki za a saka wannan sinadarin na vanilla
1: a ciki za a saka
0: sai a jijjuya
1: sannan sai a dauko shi inda aka hada butter da sugar din nan da kwai
0: wanda aka kakkada a jijjuya din nan
1: sai ki samu flour din ki 2 cups and 1 and a half kin ga kenan gwangwani biyu da rabi sai ki saka baking powder
0: cokali biyu
1: 2 teaspoons ki zuba shi ki juya shi flour da baking powder daban sannan sai ki dinga zuwa at least ki raba shi gida uku kina zubawa a cikin wannan butter din da ke wannan din da kika hada
0: wannan kayayyaki ne kika hada da da butter da sukari da kwai a ciki za a dinga
1: zuba ka raba shi su uku sai ka zuba in ya juya hadi sai ka ci gaba da zuba a hankali a hankali ki juya shi ki samu wannan takardar na cupcake da ake ki saka a wannan recipe din da na buy at least zaka samu 24 pieces na cupcake insha Allah inda ka bi wannan ka'idar haka
0: idan aka bi wannan ka'ida abubuwan da kika kakkaye da kika lissafa idan dai aka bi su za a iya samun pieces guda 25 na shi kan safop cake
1: din
0: guda 24 to muna godiya kwarai da gaske masu sauraro kun ji dai yadda ake yada shi kan sa wannan pop cakes din da fatan za a gwada za a yi ga yara na gida da uwar gida baki daya wannan har sana'a ma za a iya yi da shi kwarai da gaske za mu je ga abin mu na gaba da za a koya mana ita samosa kan da idan za a yi dame dame ake bukata ita kuma
1: kina bukatan flour sugar optional in baka so zaba zaki saka ba kina bukatar salt sai mai shine kawai wannan din da ake hada samosa wrap
0: shi samosa wrap din shi ake fara yi ko kafin a hada samosar
1: ai shine
0: kuma shine
1: ake yin samosa din
0: na gane da fatan masu sauraro kun gane za a samu kamar yadda ta fada suga shi kuma sukari idan kina so zaki iya saka idan ba kiya so zaki iya bari kika ce ba sai kuma flour sai mai to shi ake bukata idan za a hada shi kansa spring rolls
1: samosa
0: ai mun gode kwarai da gaske masu sauraro da fatan kamar yadda na ambata a farko an nemi abin rubutu domin gudun mantuwa a rubuta duk abin da ake bukata duk lokacin da kika tashi a matsayin ki na uwar gida amarya ko kuma yayan gida in za ku yi abubuwan ku za ku iya daukowa ku tuna da kaza kaza ku siyo abin da ake bukata zamu so a fara shi kansa wannan samosa din da spring rolls kika ce a spring rolls za a fara yanzu
1: idi shine shi duka zaki iya yin samosa zaki iya spring rolls duk da shi ake
0: to muna jinki
1: zaki samu flour ki 1 cup salt 1/4 teaspoon sai sugar din da da butter kawai shi ba zaki samu 1/4 teaspoon optional idan ba kika so ba zaki saka ba
0: zabi ne idan kana so
1: idan ba so zaka so amma in ba ka so zaka bar shi sai oil 1 tablespoon
0: mai kenan
1: bayan ka zuba flour ka ka dauko wannan salt din optional in kana so an sugar in ba ka so shi kenan sai oil 1 tablespoon shi ma sai ki zuba a ciki ki samu ruwa 1/3 cup of water ki zuba ki kneading ki juya shi ki kneading din shi at least 5 minutes
0: jiddun kula shi a jiddun kula a jujjuya din nan
1: jujjuya shi ki hade shi duka at least ki 5 minutes kina kneading shi ki samu leda ki saka shi a ciki ko kuma ki rufe ta saman shi ki aje shi shi kuma at least
0: idan an gama buga wannan
1: ta minti
0: kawai ai ta murzawa ya hade jikin sa har ya zama ya hade da ruwan da komai da komai ya kame guri guda sai a rufe shi
1: at least 10 minutes a aje ki rufe shi ki aje sai ki dauko mincemeat din ki shine wanda ake yin
0: nakakken nama kenan
1: shine wanda ake yin samosa shi kuma spring roll kida bukatan cabbage carrot
0: amma fara gamawa da shi kansa wannan da aka fara
1: kina bukatan wannan nakakken naman naki carrot haka dan ataru yadda kike son yayi yaji
0: ya danganta wai da mai son yaji da mara so idan baka so zaka iya barin shi ba ke ba sai
1: dan sa amma ba sosai ba dan spices din ki haka
0: kayan kamshi
1: kayan dandano duk zaki hada ki zuba a ciki
0: shi kansa nakakken naman za a hada wannan
1: abin ki dora shi a wuta ba ki juya shi sa ki hada da komai da komai ai dama duk ana irin wannan na gida ne normal yanda ake hada nama ki juya shi ki ta in kika tashi shi da yake mincemeat yana hadewa haka shi da kakken nama za ki ga idan ba ki juya shi
0: yana dunkulewa
1: waje daya sai ki dinga ki tsaya dai akan shi haka
0: ba ki dora shi ki tafi ki bar shi ba
1: ki juya ki ta juya haka har sai yayi ya canza launi dai daga yanda yake din nan ya koma kaman yana tafasa kaman kuma ya faga yanayin yanda ake soyawa amma ba a soye shi sosai shi sai shi kuma na spring roll ana bukatan cabbage carrot haka attaruki seasoning kayan dandano kayan kamshi shi ma ki hada shi ma akan wuta zaki
0: to shi menene bambancin shi wannan da aka fara spring grass din da samosa me bambancin kayan hadan su
1: shi samosa ai kinga nama ne ita kuma kinga cabbage din nan ne
0: okay ita ba a sa mata naman iya cabbage ake sawa
1: da carrot kawai su zaki saka da dan attaruhu haka kayan kamshi dandano da su zaki saka shi ma ki basa a wuta haka zaki ga yana yin
0: kamar nama ya fara dahuwa ruwa ya fara tsatsafuwa shi ma zaki
1: ga ruwa yana tsatsafuwa daga
0: jikinsa
1: haka to zaki ci gaba da juya shi ki bar wutar low haka
0: ki juya shi kar ki cika wuta kar
1: a cika wuta ka bar shi haka ya tai har sai wannan ruwan ya tsane daga jikin shi sai ka dako ka saka shi a cikin cinan nadawa yake
0: Ish naga shi abubuwan uwar gida ko kuma amarya ta iya cewa shi shapes ko kuma yadda ake nannada shi kala daban-daban ne
1: eh shi na samosa daban na spring roll ma daban kowanne ne yanayin sa da yanda ake nada shi daban amma kin ga wannan din da muka hada na farko shi zaka dauko ka zo akai wa inda suke amfani da scale sa'auna shi su gugu
0: ma'auni kenan yadda awansa zai zo daidai
1: tunda kin ga hada ake a jikin juna haka zaki auna shi ko ne at least tunda kin ga scale ne zaki auna 600 gram au 60 gram zaki auna 60 gram ko wani ki aje shi a gefe ki samu mai da flour haka daidai
0: ne a gefe guda kenan za a tanadi shi mai da flour
1: din samu rola ta
0: to shi tambaya da nake so ne miki shi mai da flour a hada za a hade su ko kuma kowanne daban-daban
1: zaki aje su a
0: flour flour yadda take a yadda take sai kuma mai shi ma daban
1: yawa haka zaki ka flour kiki aje mamma haka ki aje dan daidai ba ni yawa ba ki samu wannan din ki fita kowanne 60 ki nan na da shi haka ki dunkula shi shi sanan
0: shi wannan wrappers din da ke wraps din da kika ce a wawware su yanzu za a dauko su
1: an gama da wancan bayan ka aje ya huce tun da kin ga su ake zuba a ciki
0: ga abin da aka dafa
1: me cabbage
0: na kuma na
1: yau wato shine shi kuma zaki dauko shi haka yana da wannan ne yana ya sai mutun ya nutsu sosai zaki dauko shi nan ki fitar kowanne 60 gram a scale
0: to a iya cewa wanda ba shi da shi wannan scale na aunawa
1: da mai zaka iya daidaitawa da hannunka haka zaka iya daidaitawa ta tsakiyar hannu haka zaka iya daidaitaka yayyanka shi dai haka
0: yanda kake gani yayi ma
1: yanayin yanda ma kake son girman shi amma haka ne daidai zai baki yanda kike so insha Allah ki dauko shi ki samu wannan man
0: na'am
1: in kika dan murza shi haka da rola kika dan murza ko wani
0: misali kamar a gargajiyance dai mu da muke idan za a murza abu za a iya sa kwalba ko kuma muciya
1: yawa
0: za a iya amfani da su kenan
1: za ki amfani da su ko bayan faranti kin ga mutum bashi da aiki bashi da abun kayan aiki zai iya sa bayan faranti haka yo ajiye shi akwai wa'inda za ki ga tunda yanzu ne wa'inda suka ji za su gwada za ka iya hada bibbiyu amma har goma ana hada bakwai takwas
0: ya danganta da
1: kwarewarka yawa to kamar yanzu kin ga shi yanda za a yi kawai mutum ya hada bibbiyu sai ya fi
0: sai ya fi mai sauki a makarai
1: ya dauko wannan wanda ya gutsura din ya yayyanka shi ya dan murza shi haka ya aje a gefe ya dauko din ya murza shi aje a gefe a wannan farantin da zai saka ya sa flour a kasa
0: sai ya barbada flour kenan
1: kasa sai ya dauko wannan na farko ya murmurza shi haka ba dai sosai ba dan daidai haka
0: kai ya falai falai da yawa
1: ya dan shafa mai ta ko ina a jikin sa ko ina ya samu mai haka dan shafa ba wai zuba man za a yi ba
0: shafawa
1: sana dauko wannan flour an barbada shi haka a dan barbada haka
0: idan na fahimce ki kafin a dora wannan flour da aka murza ta sai an bada ita kanta flour idan an dora ma an shafa mai sai an kara barbada flour
1: wacce zaki dora din ma yanda zaki dora ta bangaren da zaki dora shi ma at least ki shafa mai sai ya kuma ya fita miki ba za ki ga baya haɗewa in kika tashi zaki ciri
0: shine amfanin saka shi wannan mai da flour baya
1: haɗewa zaki zo ki ciccire shi insha Allah ba abin da zai sai ki hanyoyi biyu ne na shi ma gasa samosa wrap akwai ana yi ta cikin oven in kina da oven zaki hada ki saka
0: ki na ura gashi
1: kenan akwai kuma normal wanda ake frying pan shi ma wanda zaki saka haka ke
0: a iya cewa kaskon waina kenan
1: yawa mai fadi amma tunda kin ga ai murza ta muka yi shi ma zaki iya saka a ciki ki hada ki sa wuta low ki sa wuta kasa kasa ki bar shi ki tsaya a wannan din sai ya ci ga yana dan
0: dadadai za a dinga dorawa akan wannan
1: kasuwa
0: biyu da aka hade shi za a dora akai
1: akwai wanda cin kwararru haka suna hada goma takwas bakwai a zo a fitar da shi shine idan kika tashi at least inda duk guda daya na ba mu samu sa hudu kinga wannan at least zai ba da wannan guda goma in ka iga zai baka da yawa kinga zakai sauran aiki kenan amma wanda za su fara gwada yanzu beginners za su iya yin haka
0: na'am sai a dafa dora shi
1: zai ga yana dan yin
0: kala yake yi ko kuma zai fara tasowa ne
1: zai ga yana kukumburuwa ba shi na oven zaki shafa zaki shafa mai a cikin abin nan na cikin oven idan kika dauko zaki shafa mai kafin
0: wanda zaki dora shi akai
1: shi kuma normal frying pan na kasuwan su ya ba zaki shafa ba haka kina dora zaki ga ya dan fara kumbura dai haka zaki ga ya dan fara yin wannan ta sama in kwaikwai haka ta sama suki juya shi kawai da hannu ma zaki iya juya shi haka in
0: kika bangare a juya bangaren nan a juya bangaren
1: shikenan kina juya wannan shikenan sai ki sako shi idan ya ba da zafin sa kina sakowa ba amma kuma kake bari ya wuce sanan ba a barin sa ya sha iska
0: wato rufe shi
1: za ka yi ko ka sa haka in wuri da irin sanyi haka ko iska za ka iya dan rufe shi ko ka sa a leda kuma babu haka za ka iya barin abinka ka zo ka fitar da shi shape din da kake so shape din abin da kake so ya danganta wasu suna daukan plate su yanka shi haka tunda round ne kinga kamar me za a ci ka fitar da shi ka zo bangare daya nan ka ju wanda kai din nan ka juya shi haka at least dai gida huda ake
0: guda biyu ne da ka hade ka gasa
1: na samosa in sprinkle ne ma shi ma zai baka pieces takwas kin gani in kuma sprinkle ne zai baka samosa zai baka kowani hudu haka fofo haka sai ki dauko wannan naman da wannan cabbage din da muka fara hadawa ki saka na sprinkle din zaki nada shi shima shima na samosan ki nada ki soya shi sannan ki bashi ya huce kafin ki ko me zaki da shi saboda zaki ga yana yin karas-karas sannan to idan kika je ko kika zuba shi a cikin kwanduwa ka zaki ga yayi langwabe bai dadi ba
0: to yanzu uwar gida ko kuma amarya ta iya cewa ko kuma ita kanta budurwa a gida ta iya cewa shi wannan karau-karau din da ake cewa wani sirri ne yake ba da shi wannan karau-karau din kaga idan ka soya abu yayi wannan karau-karau din
1: yanzu idan kika yi samosa rap din ki in dai yayin yanda na fada din nan insha Allah in dai kika bi matakan insha Allah zai karau-karau din nan sannan idan kika tashi kake zuba shi a cikin kwando ki samu haka abu kaman plate haka ki zuba shi daga cikin kasko
0: idan daga cikin kasko idan an tsame
1: shi a cikin kwando saboda yana sa kin ga zafin nan na sama inda zaki zubo zai saka shi ya yayi laushi in ya tashi zaki ga bai
0: za a iya samun faranti kenan a dinga zubawa a ciki
1: zuba shi a ciki ba insha Allah zai za iya sana'a da shi zaka iya idan jin dadin ka na gida ka ci ya danganta da kinga
0: na'am
1: shine inda ake samosa da sprinkle
0: to mun gode kwarai da gaske malama Amira da wannan dadadan abubuwa da aka koya mana da fatan kuma ƴan uwa mata na gida za a gwada kamar yadda ta ambata masu sana'a za su iya yi da shi waɗanda ke buƙatar shi a gida ma za su iya idan kin iya a matsayinki na uwar gida ko kuma amarya wadda zaki iya yi a gidanki domin farantawa iyalanki farantawa mijinki zaki iya yi duka dai domin su kuma kamar yadda ta ambata za a iya yin sana'a da shi da fatan dai masu sauraro an ji kuma an karo muna godiya kwarai da gaske malama Amira kamar yadda kika faɗi ke ma da wani suna aka fi sanin ki musamman a kafafen sada zumunta
1: Amira's Light Kano ko a TikTok ko Instagram duka bara wanda a Facebook
0: to muna matukar godiya kwarai da gaske malama Amira kuma ke ma kamar naga shafin naki kina saida su kansu waɗannan abubuwan da dama to kamar da me da me ma kike saidawa
1: gaskiya da dama din da dai kika faɗa duk kayan da duk abin da ya danganci
0: baking
1: insha Allah in dai kai magana zaka samu komai ne duka su bento cake duka komai zaka samu insha Allah
0: to muna matukar godiya kwarai da gaske malama Amira wannan gudunmawa da aka yi da kuma tattaki kafa da kafa tun daga guri mai nisa zuwa nan Rahma Radio Farin Cikin Al'umma duka dai domin a karar da al'umma musamman irin waɗannan abubuwa da aka kware akan su. Mun gode kwarai da gaske duka dukan masu sauraro anan muka kawo ƙarshen shirin Agushi da Rufi na wannan mako da fatan za a biyo ma wani makon mai zuwa domin jin dawa za mu shigo cikin shirin a madadin ita kanta Amras Delight Kano muke wa masu sauraro barka da kuma fatan za a gwada dukkanin abin da aka ji muna matukar godiya kwarai da gaske madadin sashin shirye-shirye na nan Rahma Radio Farin Cikin Al'umma gargashin jagorancin Nura Abubakar Musa da kuma Bashir Ala Ali wanda shine yana dar mana sautin akan na'ura kuma a gyara shi. Sunana Fatima Yunusa Musa da nake ka muku shirin a kowane mako nake cewa mu kasance a wani makon da yadda Allah domin jin mu dauke da wata bakwa da kuma abin da zamu koya muku. Amras Delight Kano da kuma waɗanda suka rakoki suka yi rakiya ayye cewa Sadiya Sani da sauran abokanan rakiya kenan muna matukar godiya kwarai da gaske masu sauraro a kasance tare da mu a wani makon sai Allah ya kai mu.

0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yan uwa jama'ar cikin garin Kano
1: da kewaye. Muna farin cikin gabatar muku da babban mai bada magungunan gargajiyan nan na mamaki,
0: wato Alhaji Suleiman mai linzami mai maganin gyaran ido. Shi yana jinya da kuma bada maganin ido ne zalla.
1: Wannan shahararren mai bada magungunan gargajiya na abin da ya shafi ido yana jinya kuma ana dacewa, gashi kuma ya samu zarafi
0: ya zo wannan kasuwar ta baje kolin magungunan gargajiya da ake yi a nan cikin garin Kano a filin Eldorado Cinema kan hanyar Airport Kano,
1: inda masu fama da rashin lafiya suke tururuwan zuwa ganin sa
0: a nan cikin garin Kano. Yana nan a cikin rumfar sa mai lamba 13 stand 13, rumfa mai lamba 13, ko a kira shi akan lambar wayar sa
1: 0703 60 33 1 0.
0: Alhaji Suleiman mai linzami mai maganin gyaran ido,
1: babba dan babba masanin sinadaran gyaran ido, ya shahara kuma ya gaji wannan aiki ne a wajen iyaye da kakanni, kuma ya dade yana bi kasa kasa jaha jaha yana taimakawa al'umma akan matsalolin da suka shafi ido. Sannan kuma ya je yayi karatu mai zurfi a Jami'ar Ilori ta jihar Kwara, wanda ya samu lambar girma da kuma yabo a jami'o'in kasashen waje da dama saboda gudumawar da yake bayarwa wa al'umma akan matsaloli na ido. Mutane da suke fama da matsalar ido, kamar ido yana ruwa, yana ja, ko yana kaikayi, ko kuma yana kwantsa, da waɗanda ma ba sa

0: akan tsuntsayen gida. To su ma tsuntsayen gidan in aka dauke su za a ga akwai rabaraban su waɗanda ko kuma kashe-kashe misali kaman a ce tsuntsayen gida din da kuma na gidan gona. To kaga wannan shi ma ya zama kamar an fasa shi. Akwai waɗanda suke na gidan gona ne waɗanda za mu ga ana siyo su a cikin kwali. Akatan wato kamfani ya kyankyashe su da yawa an kasu an siya waɗanda ake cewa dewal. Akwai kuma namu waɗanda kaji agwagi da zabi suke kyankyashe mana a ci gaba da mu'amala da su bayan an raine su an kiwata su. Waɗannan ana ce musu tsuntsayen gida. Duk da dai idan hali yayi za mu yi bayani mu ma mun kai ci gaban da za mu samar da tsuntsaye masu yawa. Lokaci guda kaman guda 100 ko fiye kamar yadda na turawan suke rashin bincike da mai da hankali akan abubuwan shi yasa muke ganin kamar mu a bangaren tsuntsayen mu na gida ba za a iya yin haka ba.
1: Masha yabu dangane da hanyar da ta dace a zabi ingantaccen iri musamman ga wanda yake so yayi kiwo domin a samu albarka amma ko ta hanya ne a ilmance ko kuwa kawai ta ci barkata yarun yake.
0: To alhamdulillahi akwai hanyar da ya dace a sami ingantaccen iri don fara kiwo amma kafin nan kiwon tunda an faɗi rabaraban su ga na gona ga namu na gida kiwon shi kansa ta fuskar tsuntsayen ya kasu kashi-kashi. Akwai wanda ake yinsa kiwo ne na kwai, akwai kuma waɗanda suke kiwo ne ake yi na nama, akwai kuma waɗanda suke sun haɗa kwai da nama, kiwo ne na kwai da nama. Kaga wannan din rabe-rabe ne wanda yana da kyau mutane su fahimta. Yanzu kamar misalin a ɓangaren kajin turawa ai za mu ga akwai abin da suke cewa layer, akwai abin da suke cewa brela. Ɓangaren za mu ga sun raraba wannan na kaji ne na kwai, waɗannan kuma kaji ne na nama. To mu ma a gidan kusan zai iya zama haka. Akwai kuma waɗanda suka haɗa kwai da nama ɗin. Kamar mu a kajinmu na gida akwai wani iri da ake cewa kajin maja, waɗanda suna yin kwai kuma suna yin nama, suna zama kajin nama duk gaba ɗaya. To shi wato gano iri wani abu ne babba, ko ga su tsuntsayen, ko ga dabbobi, ko ga ma manoma da ake shuka. In mutum ya rasa ingantaccen iri hakika ya samu wani nakasu wata tawaya ba kankanuwa ba, ba a samu kyakkyawan sakamako ba. Dalili shi ne in aka ce iri ana nufin zababban abu, kowanne in jinsinsa ne zai iya yin abin da ake so cikin nufin Allah. Amma idan aka ce iri ana nufin zababbe, dan ko ga masu aikin noma an suka girbe amfani sai sun ware wanda yake mafi kyau sannan za su ɗauke shi su adana a gurin da ya dace, shi ne ake cewa iri. To haka su ma a ɓangaren tsuntsaye akwai abin da ake cewa iri. Irin nan ana so i kasance ingantacce. In an tashi da farko mu ɗauki kamar misalin kaza, in ana so a samu irin kaza wanda yake ingantacce ana so a samu matashiya. Sanda mutum ya tafi ba kasuwa kawai zai je kowace kaza a bashi ya ɗauka kamar wanda zai zo yanka yi bukata da ita ba, a'a sai ya tsaya ya lura da waɗansu abubuwa. Da farko ana so wannan kazar da kake so ka samar da iri ta zama matashiya ce, ba wadda ta fara kwai ba ma. Duk da dai a nan gaba in hali yayi za mu faɗi lokacin da kaji za su fara kwai bisa al'ada. Ana so mutum ya samu matashiya wadda bata fara kwai ba, domin ya zamto cewa ya dora ta a layin da ya kamata a ce ya dora ta. Bayan ta zama matashiya wadda bata fara kwai ba, ta kasance mai cikakkiyar sura, ba wadda take irin fingi-fingin nan ba. Domin mai iri mutum yake so yi kuma so yake yi i dinga zuba mata kwai i zamana tana yin kwanci akan kwaikwaye masu yawa. To in ta kasance mai cikakkiyar sura ce wannan kaza za ta iya rufe kwaikwaye da yawa. Amma idan ba mai cikakkiyar sura ba ce, tunda halitta halitta ce, ba kuma muna cewa wadda take ba mai cikakkiyar sura ba ba za ta yi ba, a'a za ta yi. To amma wadda adadin abin da

0: wadda take mai cikakkiyar sura za ta rufe na kwai, wadda take akasin haka ba za ta iya rufe wannan adadin wannan kwaikwayen ba. Yawa, sannan kuma ana so ta kasance mai wato lafiyayyen idanu, ba wadda idanun ta yi ja ba, ba kuma wadda idanta yake da kwantsa ba, ba kuma wadda idanunta yake zubar da ruwa ba. To wannan idan mutum ya ganta ba zai dauko ta a matsayin kaza iri ba. Haka kuma ta kasance ba mai busasshen ta kasance ba mai yoyon hanci ba. Idan kaza ta kasance hancinta yana yoyo, in mutum ya je zai sayi iri sai ya tara hancinta yana ta zubar majina, to ba zai dauko wannan ba, domin ba lafiyayyar kaza bace. Akwai wani sayinin wato alama ta wani ciwo da ike tattare da ita. Bayan wannan alama ta gaba shine ta kasance wato kazar ita ba ta yaga kirjinta kai zama mai tsini ne haka, in ya taba kirjinta haka zuwa cikinta kai ya zama mai tsini ne kamar wuka haka, yana da kaifi, ba a ce ba za ta yi ba za ta yi. To amma ya kasance kirjinta yana da fadi, mai fadin kirji ce bayan waccan cikar surar da muka yi bayani. Saboda idan kirjinta ya kasance yana da kaifi, zai zama ya yi tsini kuma za ta dinga iya fasa kwai lokacin da take kwanci. Amma idan ta kasance kirjinta yana da fadi, za ta zama tana da balas, kuma za ta iya wato goge kwai a sana'a hankali ba tare da an samu wata matsala ba. Ta kasance mai cin abinci. Bayan wannan ta kasance mai cin abinci, kowa ya san yadda cin abincin kaza yake, cin abinci na al'ada. Kar mutum ije ya ga wata ta yi batta cin abinci ice zai dauke ta, to wannan yana nuna alamar akwai wata damuwa ko rashin lafiya a tattare da wannan kazar. Bayan nan ana so ta kasance mai kazar-kazar, tainan, wannan yana dada nuna koshin lafiyarta. Sannan ta kasance kashinta ya zama mai tauri ne, ba mai kashin ruwa ba. Kashin lafiyayyar kaza yakan kasance ashkala, wato ruwan toka kenan, da kuma nau'in fari a liƙe a jikinsa. Sannan ta kasance ba mai zubabban gashi ba. Kar mutum iganta gashinta ya zube haka ya dauko ta, ko kuma iganta wato gashinta ya tashi diye birdin, wannan duk alama ce ta akwai wata larura a cikinta. Sannan kuma kar ta kasance mai rufa. In aka ce mai rufa, wadda za a ga wato tana rufa a cikin fuka-fukinta kamar an bude lema kenan. In cutan ma ta yi tsanani, fuka-fukinta har yakan yi ƙasa yakan yi ƙasa, wadda al'ada in fuka-fukin ma ya sauka ƙasa, to alamar cuta ta yi tsanani, wanda zai yi wuya wannan kazar ta kai, sai dai ikon Allah. To duk mutum sai ya lura da irin waɗannan. Ta kasance ba mai takura ba, kamar takura wadda za ta motsa jikinta waje ɗaya ta takure, kamar alamar tana jin sanyi kenan. To waɗannan su ne muhimman alamomi na yadda za a gane kaza ta iri, wadda in mutum ya je siya dole sai ya lura da waɗannan. Ba ɗaukowa kawai za a yi a bashi itawo ba, dole sai ya bincika ya lura da waɗannan wato abubuwan da aka yi magana a kai, domin kai ya je ya ɗauko kara da kiyashi.
1: To madalla mai sauraro, kaddai ka shi afakan tarani da shirin kurtun zuma da yake zuwa daga nan tashar Rahama Radio Faransa cikin al'umma mita 97.3 kan zangon FM, tare da ni Kabir Abubakar Shishi, wanda a yau ma muke ci gaba da tattaunawa tare da Dr. Shu'aibu Bala Garba akan abin da ya shafi tattalin arzikin Hausawa ta fuskar kiwon tsuntsaye a doro na al'ada. Barkanmu da dawowa. Kamar yadda ka sauka a kan bayani na zaɓar ingantaccen iri da zai amfani da shi wajen kiwo, to baya ga zaɓar iri na ita kaza, to ko shi ma zakara ko ta hanyar da ake bi ne domin a gane lafiyayye wanda zai ba da ingantaccen abin da ake bukata tare da kazan nan?
0: To alhamdulillah, na ji daɗi da kai wannan tambaya. kamar yadda aka ce wajibi ne sai an kula da irin da za a samu na ingantacciyar kaza wadda take ta kiwo, to haka abin yake a wajen zakara, shi ma ya zama wajibi sai an kula da wanda za a zaba wajen iri, tunda shi din ma akwai adadin ma da ya kamata a ce zakarin sun kasance a cikin kaji. In hali yayi za mu yi bayani duka za ka za ya kamata a ce zakara kaza ne a ciki. To shi zakara duka waɗancan siffofin da aka kawo na kaza ta kasance ko kar ta kasance, to ana so ya haɗe su mafi yawan su illa kamar abin da ya shafi mi kirjinta ya zama yana da fadi kai ya zama yana da kaifi kamar wuka, an aka dauki kamar wannan duk ana so zakaran ya cika waɗancan sufofin
2: irin
0: na kazaccen da muka kawo ba sai an maimaita ba. Sannan dori kuma a kai tunda namiji shine gida jinka rufin daki, ana so charasa ta kasance jajawur ta kasance zazir, eh wannan charar ta kansa ta kasance jajawur ba wadda take ta disa shi ta yi aski ba. Daga ran da mutum ya ga zakaran charasa ta yi aski ta yi fari, to kar ya dauke shi a matsayin zakara wanda yake na iri, wannan yana nuna shi ma wata alama ce ta rashin lafiya, hamma wato jini ya yi karanci a tattare da shi. Sannan kar i kasance mutum ya dauki wanda charasa ta kwanta aka kaman tozan sa haka ta kifa ta kwanta, a'a wadda take a tsaye char, domin wannan wadda ta kwanta din tana nuna kamar zakaran ya tsufa ko ya gaza da shauransu. To idan ya kasance matashi ne to za a iya dora shi akan layin da ake so, haka kuma kar charar ta kasance tana dauke da wasu kurarraji haka, haka ma ragowar sassan jikinsa. To waɗannan su ne kusan muhimmai na alamomin da ya kamata mutum ya lura da su wajen zaɓar iri na shi zakara, in an haɗa da wancan alamomi da aka faɗa na ita kaza wanda zai kasance na iri. Amma mutum su ya zai yanka ya cito wannan kuma wani abu ne wanda yake daban.
1: Masha Allah. To idan kuma mutum ya je kasuwa ya siyo ya zabo irin waɗannan iri na kaza da zakara ko kaji da zakaru ya zo da su gida, akwai wani yanayi ne da ya kamata a ce an ba su wurin da za a aje su?
0: Alhamdulillah, akwai yanayin da ya kamata a aje su. Idan mutum ya siyo kaji waɗanda suke iri, bayan ya duba ya cika duk wancan kaƙidoji da aka yi bayani ko abin da ya kamata da haka, abin da ya kamata yi in ya zo gida, to ba zuwa zai yi idan yana da wasu ije ya gwama su ba, in kuma ba shi da wasu ba kai tsaye can inda zai ajiye su zai je izuba su ba, a'a sai an ware wani waje a gefe wanda za a ajiye su a yi musu masauki kenan na wucin gadi inda za su yada zango, kamar yadda a asibitoci ake ware wani guri da ake cewa emergency, kai tsayin aka kama da lafiya ai ba ciki za a kai shi, a'a sai an ajiye shi a wani guri da za a bashi wata kulawa ta musamman ta gaggawa kafin a fahimci ma me yake damunsa gaba daya, yaya za a samu kansa da shauransu. Idan ya warke ayo gida da shi, in kuma ta kama a kai shi bangaren da ya dace a kai shi, to su ma kusan kamar haka ne. Idan aka kawo su za a yi musu, za a yada zango da su a wani keɓantaccen guri, domin wancan abin mutum da ya bune iyaka bakin iyawarsa ya gani, ta iya yiwuwa akwai wani abu wanda bai bayyana ba na ciwo izo da su, kuma in yana da wasu igwama sa harbu ko ko an ba shi da wasu kai kwayar cuta can gurin, to za a ware musu wani guri ne sai a ajiye su, sai a ba su kulawa ta musamman. A cikin wannan kulawa ta musamman akwai abin da ya shafi wankin ciki da farko, suna cewa domin to za a ba su wasu magunguna na wankin ciki, to akwai magunguna irin na tura da ake bayarwa a yi amfani da su ba a wannan layin muke ba, akwai namu na gida waɗanda ake bayarwa domin wankin ciki, in aka tsuntsayen za a ba su shi ma idan hali yayi a can gaba za mu yi bayani dangane da me za a bewa waɗannan kaji na wankin ciki. To in an ba su wannan abun za su dinga yin kashi, in akwai wani abu da suka taho da shi kamar wasu ƙwayoyin cuta ko tsutsar ciki da shauransu, duk za su kasa yadda shi za a ci gaba da kulawa da su yadda ya kamata a wannan guri da aka bar su na yada zango. Zuwa wani lokaci abin da kamar sati ɗaya ko biyu ko abin da ya kama da haka, idan an tabbatar da ingancin lafiyarsu an gama ba su kulawa ta musamman a wannan gurin, to sannan ne za a ɗauke su sai a kai su can masaukin da ake so a ajiye su na dindindin a cikin gida ko a cikin gona ya danganta. Idan kuma aka ga wata wadda take ɗauke da wata abin nan ƙwayar cuta ko wata rashin lafiya da ta bayyana, to wannan ta bayyana kenan sai a ware ta ita ma daga cikin waɗannan ɗin a wannan gurin da aka ajiye su na wucin gadi. Ba za a ci gaba da barin mai larura a cikinsu ba. Shi yasa ƙwayar cuta wadda take ta tsuntsaye nan da nan take saurin yaɗuwa ta fasu duk ta kama su, kuma a iska ma akan ɗauka. Kuma an ga cikar lafiyarsu sai a kai su wancan masauki nasu na dindindin. Sannan abin lura, akan ajiye taki kamar sharar da aka yi da shauransu. To wannan sharar na wannan inda aka ajiye su na yada zango, to fa ba za a yi ciki da ita a ce wai an ajiye da zumar taki ko wani abin da ya kama da haka ba, waje za a yi da ita. Domin aka sharo wannan aka je aka kai kuma ciki, to ya zama kamar an yi ba a yi ba wai an raka baƙo ya dawo. Waje za a yi da wannan, ba za ta yi ciki ba. To wannan shine abin da ya dace a takaice idan mutum isiyo bakin kaji kafin ya kai su masaukin su ko ya hada shi da nasu waɗanda yake da su.
1: To ya kamata masaukin nasu ya kasance ko kuma wurin kwanan kajin ya kamata ya kasance?
0: Yadda ya kamata masaukin kaji ya kasance ya kasu kashi kashi. Na farko akwai ɗaki ginanne, na biyu akwai keji, na uku akwai akurki. Waɗannan su ne rabe-raben masaukan kaji ya danganta da damar mutum da ikonsa da kuma ƙudurinsa na shi yin kiwon. Idan ya kasance ɗaki ne ginanne, za a gina shi ne don buƙatar yin kiwon, to akwai abin da ya dace. In an tashi ɗakunan kaji ba ko ina ake so su kasance suna kallo ba, wanda da yawa mutane zan yi amfani da wannan damar akan shiga cikin waɗansu abubuwan ba tare da neman ilimin wannan abun ba, sama ta kase adira. To shi inda kaji suke, in an tashi za a gina fulan ɗin gurin kansa, ana so da tagogin da ƙofofin su kasance suna kallon kudu da arewa, to shi ne abin da ya fi dacewa. Sannan ana so a gina shi ginin ika kamar rabi, to sai kuma a ƙarasa shi da net, wato raga-raga waya kenan da shi. Kuma sannan rufin ya kasance ya kifo kamar abin da ake cewa doron zabuwa, ya kifo ɓangaren ƙofar da ɓangaren tagogin, yadda ruwa ba zai dinga bin wannan garin yana bi bango ko kuma feshi izo itarar ba. Sannan in an yi hakan izama an ɗaura tamfol, wato wani abu wanda za a dinga jansa kamar asabari kenan, ko wani buhu ne na leda ko wani abu wanda ya kama da haka, wanda za a nannaɗe shi a yi mai masagali daga can sama. Idan ruwa ya zo za a saki wannan abun, zai kare su daga feshin ruwa da shauransu. Idan kuma ruwa ya ɗauke za a iya naɗewa, haka in rana ta zo za a iya saukewa. Sannan cikin ana so izama na ginin ba za a yi shi a daɓa a ƙasa ba, ana so a ɗaga shi saboda matsalar ruwa kayyayo ambaliya ya zo ya tarar da su, da kuma danshi na ƙarƙashin ƙasa. In ruwa an yi in yana kwanciya a gurin danshin zai kwarara, amma idan ya zama ya yi bisa to zai zama ba zai danshi ba zai ringa riƙe wannan gurin ba. Sannan ya zama an filasce cikin saboda mai kaucewa daga miyagun ƙwarika ko wasu abubuwa kamar irin su kuɗin cizo, irin su nau'in ƙwarika daban-daban, yadda in bulan ne haka za su dinga samun mafaka da za su maƙale. Amma aka simince simil-simil zai zama sun samu kariya sannan kuma ya zama an dabe kasan wannan shine tsarin da ake so ginannan dakin kaji i kasance wanda shine a matakin farko da muka fada to me zai faru idan ya kasance dakin yana kallon gabas da yamma matsalar da ake fuskanta shine masana tuni sun yi bincike tunda ba da ka ake al'amura ba in dakin ya kasance yana kallon gabas da yamma lokacin ruwa ruwa nan zai dinga fuskantowa ruwa zai dinga damun su haka kuma lokacin in rana ta fito nan za ta dinga haskawa to yanayin zai zama abin damuwa a tattare da su da takura a dukkan yanayi na'am
1: to masha Allah duk sai Shaibu Bala Garba lokacin namu ya kawo kai ba bi yadda muka iya dole nan zamu saka aya a cikin shirin namu ne idan Allah ya sa mun dawo mako na gaba sai mu dora daga inda muka tsaya duka akan wannan mutuna mu na wannan rana tattalin arzikin Hausawa ta fuskar kiwon tsuntsayen gida a bisa duro na al'ada duk Shaibu Bala muna godiya mutuna da gaske
0: to masha Allah ni ma na gode da fatan Allah ya saka da alkhairi
1: masha Allah domin tuno da sakonni na tambayoyi ko shawarwari ta yin amfani da wannan lamba waya 08008 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 ni da mai shirya na kuma gabatar Kabiru Abubakar Shishi, nake muna fatan alheri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.

ta ci labarin namu na wannan maraice za ku ji cewa an ceto yan Najeriya fiye da 100 daga cibiyar aikata damfara ta internet a Ghana. Inda za ku ji cewa kotu ta yi watsi da karar da gwamnatin Tinubu ta shigar kan sama da sabon hukumar bogi. A gefe guda NLC ta kalubalanci minista wike kan barazanar hana malaman Abuja da ke yajin aiki albashi. Daga sassan duniya da bayan India na zanga-zangar neman shugaban hukumar zaben kasar ya yi murabus. Waɗannan har ma da ƙarin wasu sababbin labaran suna nan tafe ku biyo mu.

0: jama'ar labar kamar da dawa yanzu kuma labaran sai dora yayyejeniyar harin guya kan harkokin lafiya da ta kai dala biliyan 5 tsakanin Najeriya da Amurka ta jajice kuce bayan shugaban Ghana John Dramani Mahama ya bayyana cewa kasar sa ta ki amincewa da irin wannan yayyejeniya saboda fargabar to yakin mallakar bayanan kasa wani binciken jaridar Daily Trust ya nuna cewa yayyejeniyar fahimtar juna da Najeriya da Amurka suka rataba hannu akai ta tana da musayar bayanan sakamakon ayyukan lafiya da kuma samfuran kwayoyin cututtukan da ke yaduwa musamman waɗanda suka bayyana a baya-bayan nan ko kuma sababbi sai da wasu ƙwararrun likitoci sun nuna damuwa kan wannan wato wani sashe ne yayyejeniyar da ya ba Amurka damar ci gaba da amfani da bayanan da Najeriya ta riga ta mika mata ko da kuwa kasar ta janye daga yayyejeniyar Najeriya da Amurka sun rataba hannu kan yayyejeniyar na tsawon shekaru 5 a ranar 19 ga watan Disamba shekarar 2025 da nufin bunƙasa ɗin gurin lafiya tsakanin ƙasashen biyu a ƙarƙashin dabarun gwamnatin Amurka yayyejeniyar dai ta kunshi tallafin lafiya na kusan dala biliyan 21.1 daga Amurka yayin da gwamnatin Najeriya za ta samu da kusan dala biliyan 3 a matsayin gudunmuwar ta domin faɗaɗa ayyukan rigakafi da kuma magance cututtuka cututtukan da yayyejeniyar ta maida hankali a kai sun haɗa da HIV/AIDS tarin fuka zazzabin cizon sauro da cutar shan-inna da kuma inganta lafiyar mata masu juna biyu da kuma yara gwamnatin Najeriya ta bayyana cewa haɗin gwiwar zai taimaka wajen ƙarfafa sa-ido kan cututtuka tun karar barkewar annoba inganta ɗakunan gwaje-gwaje da hanyoyin tattara gwaji da adana samfurin ƙwayoyin cututtuka a cikin al'amuran da suka shafi kula da lafiya akwai wasu halaye na yau da kullum da mutane da dama ba sa ba su kulawar da ta dace duk da tasirin su ga rayuwarsu ɗaya daga cikinsu shine yanayin barci wanda sau da dama yake ɗauka matsayin hutu kawai ba tare da la'akari da muhimmancin su ga lafiyar ɗan adam ba wakiliyarmu Hafsat Lawan Shika ta bincike wannan batu domin jin ta bakin masana da kuma al'umma
1: Duk da cewa barci wani muhimmin bangare ne na rayuwar dan Adam, rashin samun isasshen bacci na iya shafar lafiyar jiki, kwakwalwa tare da rage karfin mutum wajen gudanar da ayyukan sa na yau da kullum. Masana kiwon lafiya sun bayyana cewa samun isasshen barci na taimakawa wajen farfado da kuzarin jiki, inganta kwakwalwa da kuma kiyaye lafiyar dan Adam. Domin jin ƙarin haske kan illolin rashin samun isasshen barci da matakan da za a dauka domin kaucewa matsalar tattauna da Dr. Sani Ahmad daga asibitin Murtala Muhammad dake nan Kano
2: bacci yana da muhimmanci ga kwakwalwa yana daga muhimmanci da gangar jiki yana daga muhimmanci daga dukkan wayansu emotional and mental health shi ma yana da muhimmanci da shi tsoro ko anxiety ko depressions handling din stress beta idan stress ya zo ma zaka iya handling din shi ba tare da tashin hankali ba wannan bacci ne yake bada gudunmuwa da weight dinka idan babu bacci su ma wannan za su canja yadda ba a buƙatar yanayin wannan in sun canja
1: haka kuma Dr. Sani Ahmad ya yi bayani kan hanyoyin da mutum zai bi domin inganta yanayin barcinsa da alamomin da ya kamata su sa mutum ya nemi taimakon likita idan matsalar ta ci gaba
2: samu lokaci ingantacce cikakke mai kyau wanda zai zamanto zai baka gudunmuwa wajen bacci sannan ana so ka sami waje wanda yake ba mai haske ba mai duhu ko ba duhun da zai cutar da kai ba mai dan kuma iska ingantacciya wacce za ta gamsar da kai ɗakin da ya zamanto babu noise a ciki ne mutumin da yake so ya bacci ingantacce ba a so ya dinga screening din form din shi rayuwar mu wayarsa kamar minti 30 zuwa 60 kafin bacci sun abu mai nauyi heavy ne in zaka kwanta bacci a ka'ida ba a so ka dinga shan caffeine awa 3 kafin ka kwanta bacci motsi ma yana taimakawa zai baka gudunmuwa idan ka zo kwanciya bacci zaka kwanta ba tare da kai ta mirgin ka mirgina can ka mirgina can
1: Masana sun jaddada muhimmancin samun isasshen barci a matsayin ɗaya daga cikin matakan kula da lafiya domin inganta lafiyar jiki da kwakwalwa tare da taimakawa wajen gudanar da ayyukan yau da kullum yadda ya kamata. Hafsat Lawan Shika a labarin Rahma.
0: Tabbatin da ya fi ɗaukar hankalin mu a dandalinmu na sada zumunta da ma'aurata da ke akan Facebook shine. Shin tunum ya fara gyara kurakuransa ne ko kuwa lokaci ne zai tabbatar da hakan bai nisa don rayuwa da yan Najeriya suka shafe lokaci suna kokawa a kai gwamnatin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ta sanar da sababbin matakai na rage tasirin tsadar man fetur ciki kuwa har da rangwamen haraji da kuɗaɗen fito da ya ce sun kai naira tiriliyan 3 da kuma shirin rage farashin man fetur a gidajen mai na NNPC na tsawon kwanaki 30 Shin wannan matakai sun isa su nuna cewa Tunubi ya fara gyara kurakuransa ko kuwa sai talaka sun ga sauƙin farashin abinci, sifiri da sauran abubuwan masarufi kafin a yanke hukunci. Ga dai wasu daga cikin rayuwar da kuka tafka muhawara akan su a shafin na sada zumunta na Facebook.
3: Sakonnin ra'ayoyin naku da sakon Alkasim Isaac Dukku, inda yake cewa ina ba akwai gagarumin aiki ga wannan sauki da rangwame da kake nazarin kai wa in Najeriya sauki. Shi fa dalakan Najeriya babban burinsa ya manta da menene fetur ta hanyar rage masa tarabe-tarabe da yake cikin sa, musamman dawo da tallafin man fetur, cire duk wani haraji da ya zama barazana ga mallan talaka, sauƙaƙawa al'umma ta bangaren sufuri. A ra'ayin Ayuba Adam Muhammad Hayin Wazo cewa yake Assalamu alaikum Rama Radio. Ai wannan a bayyana take. Babu wani gyara da ya kawo wanda mu ƴan ƙasa zamu ji dadi. In dai aka ce man fetur yana ƙara kuɗi, to babu abubuwan da buƙatu za su yi wa ƴan ƙasa wahala siya, musamman talaka. Allah ka ba mu shugabanni nagari, amin. Ya kamata a rage farashin abinci, sufuri da sauran abubuwan masarufi, domin a ƙarshe abinda jama'a suke bukata shine sauƙin rayuwa, ba alƙawuran kawai ba. Abba Jesse sakon Abubakar Sale cewa yake a yanzu dai zamu ce ya fara gyarawa, sai dai kash ya makara, duba da duk wani abubuwa da suka rage ba zai isa ga talaka ba har sai an yi zabe, koda kuwa a ce tallafin man fetur ya dawo da shi. Abinda ya kamata yanzu shine yayi iya iyawar sa, sai a fannin tattalin arziki a ce yau da a Najeriya Naira ta fi dala daraja, wataƙila wasu saƙo da su zaɓe shi. Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya a jiharmu da ƙasarmu, amin. Za mu ƙarƙare saƙonnin ra'ayoyin naku da ra'ayin su tanya wuza gagarawa. Gaskiya ba su isa ba, domin rage tsadar man fetur na wata ɗaya ba zai haifar da komai ba, sai dai ya ƙara haifar da cunkoso ababen hawa a gidajen man fetur, har ma da illata abin hawa. Amma ya dace gwamnati ta dawo da tallafin man fetur. Zarau
0: Abdulrahman Indiya Bawa a labarin Rahma. To a bangaren ababen da suka faru a rana makamanci ta 12 ga wata October shekara ta 2020, wato a shekarun da suka gabata a ranar 12 ga wata October, amma a shekara ta 1949 kungiyar jam'iyyar mutanen arewa ta canza suna zuwa Nizam People Congress, wato NPC, wadda daga baya ta taka muhimmiyar rawa a siyasar Najeriya kafin da kuma bayan samun 'yancin kai. A makamancin ranar irin ciwo a shekara ta 1965 ne aka gudanar da zaben majalisar dokokin yammacin Najeriya, zaben da ya haifar da rikici da saɓani sakamakon tsakanin jam'in NNDP da Abga Lamrin da ya ƙara tsananta rikicin siyasar yankin. A ranar 12 ga watan Oktoba a shekara ta 1981, gidan talabijin na NTA Abuja ya fara gudanar da gwajin watsa shirye-shiryensa daga Silaja kafin ya fara watsa shirye-shiryensa na cikakken lokaci a watan Janairun shekara ta 1982. To idan muka tsallaka izuwa ga sassan duniya kuwa, dubban mutane ne suka fito kan titunan birnin Delhi na ƙasar India domin halartar abin da suka kira tattakin demokuraɗiyya, wanda aka shirya domin neman a cire shugaban hukumar zaɓe ta ƙasar daga muƙaminsa. Masu zanga-zangar waɗanda ke daga alluna tare da rera takin neman adalci na kan hanyar da su ta zuwa kotun ƙwallon ƙasar domin miƙa takardar ƙorafi kan cire sunayen miliyoyin masu kaɗa ƙuri'a da kakundin sunayen masu zaɓe. Wasu daga cikin suna ganin cewa ba wai shugaban hukumar zaɓe kaɗai ya kamata ya sauka ba, har ma gwamnatin ƙasar, saboda an toye mutane haƙƙinsu na kaɗa ƙuri'a, sai dai hukumar zaɓe ta musanta aikata wani laifi ko kuma kuskure. Inda aka tsaurar matakan tsaro a birnin Delhi yayin da ake gudanar da zanga-zangar, wanda jagoran adawa Rahul Gandhi ya shaida manema taron manema labarai cewa an hana wasu mutane isa birnin Delhi domin shiga zanga-zangar, domin jin rahoton hasashen masana yanayi da ka iya faruwa nan birnin Kano da kewaye, har ma da sassan duniya. Ga wannan rahoto
4: a talatin nan da yardar Allah, rahoton hasashen masana yanayin namu na yau zai fara dai da arewa maso yammacin kasar nan, inda karamar hukumar Ajingi da ke jihar Kano da ƴan Leman da ke jihar Jigawa da Batsari da ke jihar Katsina, hasken rana ake sa ran samu a bisa ma'aunin yanayi na 21. Sokoto birnin Shehu da Gusau birnin jihar Zamfara, makamancin yanayin ake sa ran samu a bisa ma'aunin yanayi na 24. Yola babban birnin jihar Adamawa da ke arewa maso gabashin kasar nan da garin Chibok a jihar Borno, yanayin lulumi tare da gajimare ake sa ran samu a bisa ma'aunin yanayi na 22 garin Fantami dake jihar Gombe mamakon ruwan sama ake sa ran samu a bisa ma'aunin yanayi na 18 daga arewa ta tsakiya gwagwalarta dake babban birnin tarayyar Abuja Damina babban birnin jihar Niger mamakon ruwan sama da tsawa ake sa ran samu a bisa ma'aunin yanayi na 23 daga kudancin kasar nan Kalaba dake jihar Cross River da yana guwa babban birnin jihar Bayelsa ruwan sama kamar da bakin ƙwarya ake sa ran samu a bisa ma'aunin yanayi na 24 daga kasashen waje kuwa birnin Misrata na kasar Libya yayyafin ruwan sama ake sa ran samu a bisa ma'aunin yanayi na 21 zamu kammala rahoton namu da birnin New York na kasar Amurka inda ake sa ran samun ruwan sama a bisa ma'aunin yanayi na 17 Khadija Abdullahi Sharada a labarin Rahama
0: to da rahoton kasashen masanayen labaran na mai kammala tun da fari gwani cewa an ceto yi Najeriya fiye da 100 daga cibiyar yankata ta farace intanet a Ghana yadda kudi cewa kudi ta yi watsi da karai daga mitin tinubu ta shigar kan sama da sabaro kamar boki a gefe guda NLC ta kalubalanci minista wike kan barazanar hana malaman Abuja da ke yajin aiki albashi daga sassan duniya mulabar ta muka cewa da bayan indiya na zanga-zangar neman shugaban hukumar zaben kasar Murabus amuridin sashen labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyon Rama French al'umma da ma waɗanda suka talafa domin ganin labaran ya iso gare ku musamman ita tanda tasirar labaran kuma ita ce tukur is tukur suna na Fatima Kabir labaran ya kasu ne ke cewa mu kwana lafiya jama'a bisalam

0: wannan
1: ai uwar gida so nake mu kammala siyayyar mu anan ba sai mun shiga kasuwa ba
0: ka manta kayayyakin da zamu siya suna da yawa ne
1: ai duk nau'in kayayyakin da muke da bukata akwai su aka ta fara kantin Basir Store
0: kana nufin akwai shinkafa da taliya da macaroni gani da farin wake da waken suya ga masu awara kana akwai masara gero dawa da alkama da garin sabaya da dangogin su
1: kware ku uwar gida Basir Store na da ingantacciyar doya ga masu safara sai ga rogo ga masu teba kayan hadin miya ba a bar Basir Store a baya ba domin ko yana da alayyahu da kabewa gami da ganyen ugu tataccen manjan da babu gauraye a cikin sa
0: kace mai gida kayan shayi kawai ya rage mana yanzu
1: uwar gida ai ba iyananka ta fara kantin Basir Store ya tsaya ba muna da kayan shayin goruba na'ana lemon grass da dai sauran su
0: sanar da al'ummar Kano hanyoyin da zasu bi domin samun nasu gara kasan
1: Basir Store na na unguwar Darmanawa daura da babban masallacin Juma'a na Bilal ko masallacin gwani Umar duk a unguwar ta Darmanawa haka zalika za ku iya samu Alhaji Basir Store akan lambar wayar sa kamar haka 0803640485 ko 0808720522
0: Masha Allah daga ta fara kantin Basir Store

0: naman Pimas Laundry a unguwar Gandun Albasa kan titin Dan Kura Zurat ko akan lambar waya kamar haka 0800 657 8 5 9.
1: Hajiya an sha hidiman biki fa ya ko dakin yar baba
2: ai sai je na je kai dakin amarya fa yayi kyau dangin ango da kawayen amaryan nan sai san tin yanda aka gungaje ta da katifar uniform
1: ai katifar uniform ita ce farar dabara ga mai saye ga inganci a dade ana mura sauki ga kuma kara lafiya
2: har da lafiya mai gida
1: kwarai kuwa domin baya ga ta amare da uwar gida mai burin sabuntawa akwai katifar uniform ta gidan asibiti akwai ta masu ciwon baya a gefe guda akwai ta ɗan makaranta akwai kujerar katifa don shakatawa da kuma soso don kafintoci masu son bin sahun kera inganci
2: to ni ma mai gida fa gaskiya
1: na fahimce ki za a sabunta ɗakin ki da katifar uniform
2: ina godiya mai gida
1: za ku iya samun katifar uniform a ko ina a fadin kasar nan
3: an gode amarya ku zo ku sai mai dadin bacci uniform
4: To za ku iya turo da sakon ra'ayinku akan duka rahoton da aka saurara a cikin shirin ta kan lamba 09020314567 ko ta dandalin ku karkada kunnuwan ku a Facebook da kuma Instagram kana za iya sauraron shirin kai tsaye ta www.rahmatv.com a dan haka a halin yanzu a fara da rahoton baba na daka amma kuma gemu na waje Inda al'ummar garin Tsamiyar Mariri dake a yankin karamar hukumar Kumbotso suka kwaka da cewa sun gaji da gafara sa amma ba su ga kaho ba saboda rashin ababen more rayuwa akan haka ne dai wakilin mu Shamsu Muhammad Kundila yayi tattaki zuwa garin na Tsamiyar Mariri ga kuma wadanda ya gana da su
5: sunana Abubakar Iman daga nan garin Tsamiyar Mariri wannan garin namu yana fuskantar matsaloli kala daban-daban musamman ma matsalar hanya maleji muke yi sai kuma gashi damuna ta zo ta sa hanyar ta kara lalacewa a dalilin wannan har muke fama da zaizayar kasa a garin Tsamiyar Mariri
4: haka nan al'ummar ta Tsamiyar Mariri sun kwaka da rashin ajin karatu a makarantar firamare dake a Tsamiyar Mariri
6: jabulki

0: hira.
1: To madalla, to yanzu kuma sai rahoton gane mun hanya. Inda zafin kishi ya sanya wata budurwa ta fafaki saurayinta da wuka bayan da ta fahimci cewa yana murza soyayya da kawarta a bayan gidanta. Budurwar mai suna Maryam ta ce ita yar asalin jahar Neja ce kuma tana zaune a birnin Kano.
2: Muna fada da saurayina da kuka.
3: Me zaki da wuka da kika da kotu?
2: Zan kara kaina.
3: Me kike sha?
2: Ba abin da nake sha.
3: Ga kwayoyi mun gani nawa yawa ne kike shan su?
2: Na shirye.
3: Me dalilin fadan ku?
2: Yana nema da kudu gawa ta.
3: Ke kin taba aure?
2: Na taba.
3: Ɗayanki nawa?
2: Hudu.
3: Daga nesan shekara ki nawa a nan Kano?
2: Shekara daya.
3: Kina auren shi ne?
2: Duka na yake zan kara kaina ne.
3: To ke baki gudun cewa wata zuciya ta kwashe ki kije ki aikata wani abu da zaki zo kina da dama?
2: Ina hakuri.
3: Kina da yan uwa a nan Kano?
2: Ina da su.
3: A wani anguwa?
2: A cikin gari.
1: Adamu Abubakar da aka fi sani da suna Fiya Fiya maganin kwari shine kwamandan bijilanta a yan awaki a birnin Kano. Ya ce za su mika Zainab ga hukumar Hizba ta jihar Kano domin a yi mata nasiha tare da mayar da ita gida gaban iyayenta a jihar Niger.
4: To Allah ya taimake mu muka je gidan shi kuma saurayin ya tsallake ya gudu. Ita kuma muka same ta muka kama ta. Inda muka same ta da wannan wuka a hannunta da kuma miyagun kwayoyi da ta ce mana saurayin ne yake ta'ammali da su. Matakin da za mu dauka in za mu mika ta ga hukumar Hizba. Kuma abinda muke kira ga mata su dinga kiyayewa kada mace ta dinga jefa soyayya cikin bala'i. Domin soyayya wani zubin tana zungura mutun ya fada cikin masifa. Ko namiji ko mace kaga kuma zaman da suke zamani na daduro kuma inda daga kawo ne ma aka taso su suka yi mana nan anguwa uku. Matakin da zamu dauka in zamu mika su ga hukumar Hizba insha Allah. Da ita ma ta gaya mana ta ce akwai yan uwanta a nan garin amma shi ya tsallake ya gudu dama ba cika zama yayi a gidan ba. Yawanci shi da abokan shi ne wannan yazo haka suke wa gidan.
1: To anan kuma al'umar unguwarsa mai gusa ban titin masallaci a yankin karamar hukumar Kumbotso sun koka da yadda tsawon shekara biyar ana kade musu mutane a titin na Samegu a sakamakon hannu daya da ake bi a titin.
5: Mu al'umar unguwar Samegu sabon titi masallaci to muna cikin wani hadari, muna cikin wani tarko na lalacewar titi wanda ya bayu gabin wanwai. Yau shekara kusan biyar zuwa shida haka muke fama kullum yaumin ana kashe mana bayin Allah. Ya ilahi ina za mu sa kanmu? Mun yi kira mun gaji. Babban titi ne wannan, manyan titina yau banda manyan motoci suke bin wannan wurin. Mun yi kira ana gyara waɗansu wanda ba su kai waɗannan muhimmanci ba amma mu an bar mu a kullum yawan haka ake kashe mana mutane kamar kiyasai.
1: A cewar al'umar ta Samegu ko da a ƙarshen makon nan sai da mota ta buge wani magidanci kuma nan take ya ce gagarin ku nan.
5: Yanzu a jiya haka bawon Allah aka bi ta kansa aka taka masa kai kansa da kwana wata daya haka aka yi wa wani kullum yawan a halin da muke ciki kenan. Akwai rana guda da sai da aka rasa mutum uku a mota lokaci ɗaya a lokacin atake a wurin mutum uku suka rasa ransu wanda aka je asibiti daga baya Allah ya karɓi rayukansu.
1: Shin ina shugaban karamar hukumar Kumbotso? Ina dan majalisar jaha da na tarayya Honorable Dan Kawu? Ga dukkan alamu dai ashe dai ganin kitse ake wa rogo. Shin ina gwamnatin jihar Kano a bisa jagorancin gwamna Abba Kabir Yusuf? A yanzu haka dai al'umar ta Samegu ta yi barazanar gudanar da zanga-zanga tare da bijirewa mahukuntan Kumbotso a ranar zaɓe da ke tafe, tunda dai an ce auren baya shine sadakin na gaba.
5: To a gaskiyar magana mun gaji, mun wasa ƙuri'anmu, mun san kun da ta dusa. In har ba a zo an gyara mana wannan titi ba, to a gaskiya za mu haɗa kanmu mu yi gagarumar zanga-zanga. Mun ba da kwana uku, in ba a yi mana ba za mu ɗauki mataki.
1: To masu hikima dai na cewa kowa aka ji ya yi kowa, to kuwa gudunmawa yake so. To yanzu kuma ga wasu daga cikin saƙonnin da kuka turo. Inda saƙon farko ya ce Allah ya ba mu shugabanni na gari a Najeriya. Saƙo daga Ibrahim Damuna mai Fiya wata kasuwar ƙofar Wambai. Masu ba da taimako Allah ya saka muku da aljanna. Saƙo daga Jibrin mai Fati Ankara. A gaskiya labarin da ya fi ɗaukar hankali na shine na matashin nan da ya saci bahu a kasuwar ƙofar Wambai. Saƙo daga Abdul KBK. Allah ya zama gatan mu amin. Saƙo daga Hamza Rabi'u Santar Rago kasuwar Sabon Gari layin Milo. Kai jama'a Allah ya shirya, me ya kai ka satar baho a kasuwa? Saƙo daga Antin Ɗorayi. A saboda ka rabu da matarka ka kwace mata ɗaɗan wata shida da haihuwa a duniya, gashi kuma bata ƙara ganinsa ba sai bayan shekara 25. A gaskiya baka kyauta ba. Saƙo daga Suleiman Umar. Su kuwa saƙonnin Abdullahi Galas Badawa Galadima da na Alhaji Badaru Kefi da na Suleiman Kano Mararraba New Orange Market da kuma saƙon Abba Junior Dan Shayi, dukkaninsu fatan alkhairi suka yi a gare mu tare da fatan Allah ya bar zumunci amin summa amin. kuma lambar turo da sakonnin ita ce 09023540567 a yanzu. To a dazu ne kuma wani bawan Allah da ya bamu fuska muka tuntube shi ya turo da tallafin naira 10,000 kuma tani Khadija Awwal ya kasai wadda ke fama da lalurar makanta ta turo da katin ta na magunguna a dan haka sai ta zo a gobe da azahara domin ta karbi magungunan.
0: Wani yaro na ne wallahi bai da lafiya za mu aikin kaba mun je asibiti na Sasunusi sun ce naira 40,000 da Allah taimaka. Muna neman taimako, taimaka mana duk Allah dan bamu da hali wallahi a can rangaza nake
6: magani za a sayo ido na ne ba shi da lafiya a taimaka muku bayan Allah ina da marayu an ban da su ya shida ina neman a taimaka mana
1: a ina keke
6: ina ibawa.
1: To da fatan dai Allah ya saka da aljanna ga dukan masu bayar da taimako amin summa amin wanda kuma da su ne ya kamata mu gintse shirin da haka madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum na Rahama Radio farin cikin al'umma sai kuma abokan aiki na wato Tukur S Tukur da Salisu Husainu Usman da Shamsu Muhammad Kundila da Kabiru Abubakar Sheshe da Usman Aidatti da Nura Dayuri ya kasai da Abubakar Safi Karkasara da kuma Idris Kasim Hausawa ni Rabi'u Sadauki Kura da na shirya na gabatar ke cewa sai wani jikon da yaradar Allah mai kowa mai komai a huta lafiya.

0: Peter Obi bai shirya ba, Atiku bai shirya ba, Tinubu shi ya shirya in ka kalli irin abin da ya yi a jiharsa tankan ya zama shugaban kasa. Yau irin wannan abubuwan yake ɗaukowa ɗaya bayan ɗaya yana kawo ‘yan Najeriya.
1: Wannan jam'iyya da kake ganin ta mai alamar tsintsiya, babu wani abu da za ta iya gaya al'ummar ƙasa ta Najeriya musamman ‘yan jihar Kano.
2: Gaskiya dan takarar da aka kawo mana na jiha karamar hukumar nasara da sake wallahi ba zai iya ba a halin da ake ciki yanzu, baya daga waya, baya sauraron mutane, ina ga ya ci
3: kuda kace mu. Masu sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, barkanmu da warhaka, kuma barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri na harshen ka alƙalinka, shirin da kan bayi wa ‘yan siyasa daga jam’iyyu daban-daban damar baje kolin ra’ayoyinsu na ƙashin kansu bisa tsari irin na demokaradiyya, kamar yadda kundin tsarin mulkin wannan ƙasa ya ba da dama ba tare da ƙetare iyaka ba. Dan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar hamayya ta ADC a zaben kakar 2027 da ke tafe, Alhaji Atiku Abubakar ya kalubalanci shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu akan ya fito ya yi wa al'ummar ƙasar nan cikakken bayani kan sauyin da aka samu a aikin babbar hanya wadda ta tashi daga jihar Lagos zuwa Calabar, da har yake buƙatar ciyo sabon bashin sama da dala biliyan 20 da ake zargin zai biya don kammala aikin hanyar. Alhaji Atiku Abubakar ya koka kan sake fasalin wani ɓangare na aikin babbar hanyar da ta tashi daga jihar Lagos zuwa Calabar, alhalin cewa tun da farkon aikin an kammala aunawa tare da ware kuɗaɗen da za a gudanar da aikin. Abin tambayar shi ne, wannan bashi da shugaba Tinubu zai sake karɓowa don sake fasalin wannan aiki, shin an tuntuɓa al'ummar ƙasa? A cewarsa, bashin da aka karɓo tun da farko don aikin hanyar ba a iya sanar da ‘yan Najeriya yadda aka yi da shi ba. Batun na Alhaji Atiku Abubakar na bayyana ne cikin wani saƙo da mai taimaka masa kan harkar sadarwa da tsare-tsare na kwamitin yaƙin neman zaɓensa, Mr. Frank Shaibu ya fitar. Ya ce Atikun ya zargi gwamnatin shugaba Tinubu da sauya fasalin wancan aiki ba tare da sanar da al'ummar ƙasa ba, illar da ke tattare da ƙara ciyo bashin ba. Ko da yake ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar hamayya ta ADC Alhaji Atiku Abubakar ya yi kira ga ministan ayyuka David Umahi da ya wallafa taswirar aikin ta ainihi tare da fidda cikakken tsarinta na farko, yana mai tambayar cewa ko gwamnati ta duba tsarin gadojin da ake yi ta yadda za su dace da yanayin kauda barazanar ambaliyar ruwa kafin bayar da kwantiragin aikin babbar hanyar. Atiku Abubakar dai ya buƙaci minista Umahi da ya warware zare da abawa kan sauyin da aka samu a wannan aikin hanya da kuɗaɗen da aka biya domin yin aikin. Yana mai cewa ba za ka sauya aiki ba tare da ka canza abin da ka caza tun da farko ba. Don takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar hamayya ta ADC Alhaji Atiku Abubakar ya yi zargin cewa wasu daga cikin 'yan majalisun ƙasa an yi musu barazanar ƙin sakin kuɗaɗensu na gangamin yaƙin neman zaɓe har sai sun amince da batun ciyo bashin da shugaba Tinubu ke buƙata. Atikun ya ce akwai buƙatar shugabancin majalisar ƙasa ya binciki wannan zargi domin tabbatar da cewa 'yan majalisa sun samu damar ganin sharuɗan da aka gindaya wajen baiwa shugaban ƙasa bashin tun kafin zuwan ranar zaɓe. A gabar da ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar hamayya ta ADC Alhaji Atiku Abubakar ke ƙalubalantar salon mulkin shugaba Tinubu, magoya baya irin su mamba cikin shigifar Arewa Fo Asiwaju, Comrade Adamu Abdullahi Karkasara kuwa faɗi yake su dai tsakaninsu da shugaba Tinubu lamari ne na rama biki domin yana ƙoƙarin sauke nauyin da aka ɗora masa.
4: abinda shugaba Bola Ahmed Tinubu yayi na kawo sassauci ga 'yan Najeriya musamman a harkar lafiya. Yanzu idan ka tafi harkar lafiya an ka je duk wani asibiti da yake na gwamnatin tarayya yanda harkar kodan nan take wahalar da mutane kullun a cikin matsala ake ta. Wanki kodan nan yayi tsada a baya sai ka biya daira 70,000 wani ane masa sau daya a kullun wani kwana biyu yau Tinubu ya zabge kudin nan naira 70,000 saboda ya sa subsidy a cikin wannan harkar naira 15,000 kawai zaka bar an zabge kusan naira 50,000 mata masu ciki wajen haihuwa an samar da wani bangare a duk wani asibiti da yake da gwamnatin tarayya wajen kawo wa mata masu haihuwa sauki ne musu abubuwa cikin sauki da jin dadi. Karatu ya gagari talaka turbu da ga wannan sai ce kai duk wanda yake so ya karatu ya zo ya karatu kyauta ga wani tsari na nalfon da za a ringa ba yara dalibai kudade su je su yi karatu duk abin da suke so su samu data kyauta su shiga internet kyauta su yi karatu su cikin dadin rai su gama sanda Allah ya sa suka samu aikin yi sai su warware da gwamnati. Tinubu ya kawo mana sassauci wajen kawo mana manya-manyan ayyuka wanda suka shafi wannan yanki namu ka zo Northwest Development Commission din nan kadai in ka kalle ta irin ci gaban da za ta kawo ayyukan da sanatoci suke yi za a yi a Northwest Development Commission ayyukan da 'yan majalisar tarayya suke yi ayyukan da ministoci suke yi duk a Northwest Development Commission din nan ta jihar Kano da aka yi branch din ta nan wanda za ta kula da jihohi 7 irin wannan abin shi ya kamata mutane su sani su kalli Tinubu su kara zaben sa ba su zo su yi ta sauraron su a Atiku Abubakar mutanen da suka samu dama da kansa yake faɗa su suka sai da kadarorin kasar nan ya zaka zo ka bi irin wayannan mutane da aka muna gaya wa al'umma Peter Obi bai shirya ba Atiku bai shirya ba Tinubu shi ya shirya in ka kalli irin abin da yayi a jihar sa dinkin ya zama shugaban kasa yau irin wannan abubuwa yake daukowa daya bayan daya yana kawo 'yan Najeriya kai ka tafi can Ilela titi ne aka dauko shi ya tafi jihar Kebbi har ya tafi jihar Lagos irin wannan abubuwan su ya kamata a ringa kalla kuma da su zami ta wasu ne mu kara kira ga al'umma su kara zaben Bola Ahmed Tinubu
3: mamba cikin shigifar arewa fo Aswaju kenan Comrade Adamu Abdullahi Karkasara a nan Kano. To da yake da ya gabace da jami'in siyasa suka fara yada angizo domin ganin sun samu nasara a zabukan da ke tafe na kakar 2027. Bari mu ji yadda ta wakana a yayin kaddamar da yakin neman zaben sanatan shiyar Kano ta Arewa, Sanata Barau Jibril. Daga bakin jigo cikin jam'iyyar APC Alhaji Ibrahim Dan Azumi Gwarzo.
5: Mai girma DSC Barau Jibril ya kaddamar da kwamitin takara na Kano ta Arewa kuma cikin ikon Allah ina cikin wannan kwamiti aƙalla wajen mutum 290 aka kaddamar daga kowace ƙaramar hukuma da mazaɓa duk wasu manya da ke Kano ta Arewa dai ban ga wanda baya ciki ba in ya isa an kafa wata irin da'ira ta Dakaru ko kwamandoji don tukkarar gwagwarmayar da za a yi a zaben 2027 wanda in Allah ya yarda da girma san sa Barau Jibril in yarda ya haihu in kaga dama ma ka kira shi sanar president cikin ikon Allah ƙuri'a 234,652 mai girma sanata ya samu a zaben da ya gabata wannan karan ina ga sai sun ninka saboda haka ana sa rai zai zama kusan 200,500 da wani abun Allah ya yarda
6: saboda haka wannan tarkiyar da aka ce ta tashi a wannan yanki ana ganin ta mutu murusu ne da har ake tunanin cewar za a samu ƙari kan ƙuri'un da wasu ke ganin kamar ita kanta za ta taka rawa wajen bayar da tasgaro
5: wani gani yake yi magana ya sanata ta tsaya magana nan ba ya sanata ta tsaya ba wasu alisafin su har sun hango cewa zai zama senate president wannan suke hari kuma dai iya girman abu iya hasar da za a yi wa abu kullum dole mutum masu amma mai girma gwamna Abubakar Bello ya sa baki babban matsala ita ce in an samu sa'in sa a kasa daidaitawa amma in ka kalli abun yanzu hakuri ta halafa kuma abun da 'yan adawa ba sa so kenan
3: batutuwan najigo a jam'iyyar APC Alhaji Ibrahim Dan Azumi Gwarzon na zuwa ne a yayin da zamu leka gurin ziyarar taya murna da shugabannin kwamitin yakin neman zaben Tinubu Abba Barau karkashin jagorancin Malam Salihu Sagir ta kai suka kaiwa Honorable Rabi Sulaiman Bichi bisa nada shi a matsayin shugaban kwamitin yakin neman zaben sanata Barau a Kano ta Arewa. Mun dai jiyo Malam Salihu Sagir ta kan na bayyana cewa
7: kuma yadda kaga wannan zuwa namu da muka yi da wannan fuskoki na mutane daban-daban da tawa wakilci ne na wani committee da muke kansa tafiyar Senator Barau Jibril a baya lokacin da ya fito takara ta gwamna kuma bayan da Allah ya kaddara mai girma gwamna da har kano engineer Abubakar Yusuf ya dawo jam'iyyar APC Senator Barau Jibril da aka yi taro a babban ɗakin taro na gidan gwamnati yace ya janye takararsa ya hakura kuma ne mai girma gwamnan jihar Kano fatan alheri mai sake dawowa takara Kano ta biyu tun da wannan lokaci wannan babban committee da muke da shi wanda akalla yawan kwamitin nan ya kai kusan mutum 100 sun fito daga sassa daban-daban na jihar Kano senatorial uku nan duka akwai membobi kamar yadda ka ga fuskokin wasu daga cikin mu a yanzu wakilci ne muka yi tun lokacin da mai girma sanata Barau Jibril ya wannan bayani wannan committee ya juye kuma ya zama babban committee na kamfen din takarar mai girma shugaban kasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu GCFR da shi mai girma gwamnan jihar Kano engineer Abubakar Yusuf a Kano ta Arewa da shi Senator Barau Jibril sanan da kuma duk sauran ƴan takarkuru a inda duk suka fito na jam'iyyar APC maga cewa gudunmuwar da zamu basu shine jama'a da muke da su sabo da lungu su yi gagarumin aiki na yanda ƴan takarkurun mu za su nasara a wannan tafiya muka kawo maka ziyara mu taya ka fatan alheri kuma taya murna na wannan shugabanci da ka karba na yakin neman zaben shi Senator Barau Jibril wanda kuma ya hada da takarar shugaban kasa da shi engineer gwamna Abubakar Yusuf a Kano ta Arewa taya ka fatan alheri kuma nuna cewa lalle jama'ar mu a ko ina suna nan kuma akan wannan aiki suke
3: Malam Salisu Sagir ta kai na ida jawabi shugaban kwamitin yakin neman zaben Senator Barau Honorable Rabi'u Sulaiman Buci ga abinda yake fadi sakamakon wannan ziyara tasu
8: wannan takarda da aka kawo ta murna danu wannan matsayi jagoranci wannan campaign na girma Senator Barau Ai Jibrin kuma sauran dukkanin ƴan takarkarin mu da jam'iyyar APC ta tsayar a wannan bangare na jihar Kano kafin a zo kan maganar dawowar mai girma gwamna a cikin jam'iyyar APC mutane da su mutu suna neman takarar gwamna amma cikin su gaba daya Barau shi yafi karfi kuma shi yake da structure a ko ina kuma shine kowa ya sani kowa yake hudda da shi amma saboda kishin sa da al'umma jihar Kano kishin sa da jam'iyyar APC kada samu rudani ran da aka ba ba coronation ya fito yace da yana takarar gwamna amma saboda a musamu maslaha daga yanzu shi ya sauka daga takarar gwamna ya bawa mai girma gwamnan jihar Kano cigaba a matsayin dan takarar mu na jami'ar APC ai kaga ya nuna kikishi ya nuna dattako ya nuna hangen nesa kuma ya nuna san al'umma jihar Kano da zaman lafiya da kuma san ita kanta jami'ar APC a zauna lafiya idan da ba dan aka bace sai ai takara ba wanda sai hana ce takara Allah kada san me zai je zu ai takai kawo a rabakan al'umma jihar Kano ai komai da komai amma saboda ya hange maslahar jihar Kano ya hange cigaban da ake samu maka hada ka zama aka zama tafiya daya wannan sakar fayis ya fadi abinda ya kamata duk wani mai hankali ya fada wannan lokaci kuma yana fada sauran da sun fada da wanda suka fada da wanda suka fada ba duka hakuri suka aje domin ya bude hanya wannan tsira da ba dan yi haka ba ka ji wani can ya to daga wani bangaren ya ce shi ma yana nan zai takara kuma kamar na ƙara gode masa ya fidda jihar Kano daga cikin matsala ya fidda daga jami'ar APC daga matsala
3: Honorable Rabi'u Sulaiman Buci na rufe baki daga da jami'ar APC hadimi na musamman ga gwamna kan harkar ilimin makiyaya Fulani Honorable Sani yana gurje bun kura ne zai aje sako na siyasa ga ƴaƴan jam'iyyar su ta APC
9: Sakon mai girma Alhaji Injiniya Abubakar Yusuf yace watan ƴan jam'iyya ya kama za a dauko file din ƴan jam'iyya wanda suke gamban house local gamban 44 za a daki tulu za a taimaki ƴan jam'iyya da yadda Allah mai girma zababban gwamnatin jihar Kano Alhaji Injiniya Abubakar Yusuf tun ya dukufa wajen taimakawa ƴan jam'iyya masu fulotai sun karbi nasu wannan karen mai girma gwamnati yace masu motoci za su karba masu mashina za su karba masu kujerun aikin maka za su karba masu gidaje za su karba wannan ƴan jami'ar APC na jihar Kano local gamban 44 duk wannan Allah ya ide rabansa zai karbi wannan sako ina ƴan jami'ar APC ranabun kura kibiya sakon tira kirano Kabiru Alasarin yace kowa ya kwantar da hankalinsa watan ƴan jami'a ya kama masu motoci za su karba masu mashina za su karba masu jari za su karba za a taimaki ƴan jami'a da yadda Allah ina ƴan jami'ar APC na Kano ta Kudu local gamban 16 maza da mata sakon mai girma sanata honorable Abdulrahman Kawu Sumaila yace watan ƴan jami'a ya kama tulu ya cika da kabakin arzikin alheri mai girma sanata ya da kitulu an fara jika ƴan jami'a shugabannin jami'a local gamban 16 da kuka rabota da motoci muna taya ku murna sakon ƴan cikin gida mai girma sanata muna mika godiya mai girma baban tatu muna taya ka murna mai girma nazirin jarimi muna taya ka murna mai girma jammaje muna taya ka murna Ibrahim babba muna taya ka murna mai girma sanata ina da tsari in Allah iya da duk wannan kai wahalan nan da shi mai girma sanata sai ya taimake shi da yadda Allah
3: honorable sani yalo gurje mun kura na aji sakon siyasa za mu dauki jawaban honorable ibrahim hamas fly over ta sharrami wanda shi kuma ke biya tashi siyasar gami da kalubalantar salon gwamnatin apc daga sama har kas yana mai cewa jam'iyyar ndc ita ce jirgin fitan al'umma
10: nake roƙon lawan dan gauro dan konkosiya ka da konkosiya strike ba wani kone wannan jami'a da ka tsaya ba san ci gaban wanda suka gina take ba tafi san wanda suka sassare ma in kunkulusin wanda muka yi tabbar na kudade bayan mun da in kunkulusin ma dugu ya shekara 40 ana rike jakarsa yan jami'a da yan kasuwa suka yi abin da ya kamata amma mai girma gwamna dan kai saka alkhairi da alkhairi sai tsallake ya koma tinimbiyar nan abubuwan ta dauka a kasar nan maliki yawmuddini shi kada yake taimako mu amma da yanzu tsara nan mutane sun yi hijira sun gudu daga Najeriya amma madugun dariƙa konkosiya Shehu Dr. Rabi'u Musa konkosa alfaharin arewa da Najeriya wanda ba zai bambanci ba wanda zai karuwa zai zo lakwaja wanda zai tabbatar da an samu ingantaccen tsaro ilimi zai inganta gidansa ne shine a arewa ya ringa daukar jirage ana kai ƴaƴan wanda ba su da shi madugu Allah ya ida nifi obi da kwankwaso mu fita mai billewa sabida ku yan igiya zato to idan da mukuradiya ake yi maganar ku babu ita duk wani almunda hana da abc magutse yan jam'iyyar mu ku sha kurmin ku amma lillahi washidil qahar yana kallon ku kuma lillahi washidil qahar sai taimaki konkosiya da yan konkosiya
3: honorable ibrahim hamas fly over tashar rami na kalubale da ya da an gizo na bukata muka karɓi bakuncin Nasir Yusuf Gama wanda ya shigo yana jinjinawa gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf kana ya ja hankali yana mai cewa akwai matsala a karamar hukumar Nasarawa ya kamata gwamnan gyara ko da dai
2: jan hankali ga mai girma gwamnan jihar Kano akan abubuwan da suke faruwa a karamar hukumar Nasara yanda aka wofantar da Ali Abubakar Yahuza zannan Gama wannan abubuwan da suke faruwa yanzu halin da ake ciki ɗan kungiyoyi sun fara bore suna cewa ba za su zaɓi mai girma gwamnan jihar Kano ba duba da yanayin halin da aka bar Ali Abubakar Yahuza zannan Gama akan wannan harkoki na siyasa dan haka a duba akwai fa ƴan kungiyoyi na Islamiyu da ƴan kungiyoyi na tsangayu jira suke su ji umarnin Ali Abubakar Yahuza shi kuma Ali Abubakar Yahuza mutum ne mai hakuri yayi shiru yayi gum saboda haka mai girma gwamnan jihar Kano jan hankalin mu ayi kokari a kallon wannan bayan Allah domin a samu mafita in ba haka ba wallahi ba za mu iya cin karamin hukumar Nasarawa ba
11: dama bai bada gudunmuwa bane dan an samu gwamnati ayi ayyukan raya kasa ya bada gudunmuwa ne dan a kalle shi
2: wallahi in baka kawo shi a na daya ba za ka kawo shi a na biyu wajen bada gudunmuwa kawo wannan gwamnatin kuma ga halin da muke ciki dan majalisar tarayya yana iya kokarin sa yana tiritiri da jama'a duk sati yana informa yana abin da ya dace Hassan Shehu Husaini amma gaskiya dan takarar da aka kawo mana na jaha karamin hukumar Nasara da Sake wallahi ba zai iya ba a halin da ake ciki yanzu baya daga waya baya sauraron mutane ina ga ya ci bayan kuma muna ta kira a canja mana dan takara wancan Allah ya raba mu da shi ma zai riga rana faduwa da yardar Allah wannan dan takarar majalisar jihar inda hali mai girma gwamnatin jihar Kano shi ma a canja mana shi domin baya daga waya baya sauraron mutane
3: Nasir Yusuf Gama na gusawa bangaren jam'iyyar Hamayya ta PDP za mu sauka domin daukar jawaban tsohon kansila na mazabar kurin Sumau kuma wanda ya nemi tikitin takarar majalisar dokoki a yankunan Kura Madobi garin Malam a jam'iyyar PDP honorable Bahauddin Umar Usman dake aika sako ga masu ruwa da tsakin jam'iyyar ta PDP
12: tarjini da goyen baya tare da biyayya da girmamawa ga sabon shugabancin jam'iyyar PDP na jihar Kano kashin jagorancin honorable Muhammad Rabi'u Wangal godiya ta musamman ga dan takarar gwamnatin mu na jihar Kano tare da fatan samun nasara excellency Muhammad Sani Abacha kira ga wannan jagorori da siyuwa al'ummar karamin hukumar kura adalci siyuwa ƴaƴan jam'iyyar PDP na karamin hukumar kura adalci siyuwa duba na siyasa siyuwa duba na samun nasarar jam'iyyar PDP a jihar Kano da dawo da ƴaƴan jam'iyyar PDP na karamin hukumar kura kujerar sama sa dokokin jihar Kano dan aka bi son zuciya aka yi kuskure aka tsayar da kujerun takar Kano guda biyu a karamin hukuma guda daya to lalle an sokar kan layin samun nasara haka kuma faɗa jam'iyya a baya inuwa mu na ƙara faɗa jam'iyya cewa wannan dan takara da kafe sunansa a matsayin wanda zai yi takarar masar dokokin jihar Kano ko ragarin malam ma'aikacin gwamnati ne kuma bai ba aikin gwamnati ba dan haka ya rage wa jam'iyya da jagoran jam'iyya ko da dauki layin da za a samu nasara ko kuma dauki layin da za a samu asara
3: tsohon kansila na mazabar kurin su mau da ke karamar hukumar kura kenan honorable Bahauddin Umar Usman na jam'iyyar PDP ku zo mu sake komawa bangaren jam'iyyar APC inda Rabi'u Basardau ne ya shigo domin ba da kariya ta siyasa ga wakilinsa na majalisar tarayya honorable Idris Dankawu yana cewa a wakilcinsa kwalliya na biyan kudin sabulu
13: A kokarin dan majalisar mu na tarayya Honorable Idris Dankawu dan farantawa al'umma ta kowanne bangare a karamar hukumar Kumbotso ana wannan yanayin aka samu wasu kartai wanda ba su fahimci kansu a siyasa ba suka shigo bayan sun je Honorable Idris Dankawu yayi musu goma ta arziki sun nemi abubuwa daban-daban yayi musu amma an wayi gari sun zo suna cin mutuncin su suna ganin cewa wannan cin mutunci shi zai sa Idris Dankawu ya juya yayi musu abin da ya kamata wa al'ummar karamar hukumar Kumbotso to ina so in sheda musu dama mun sani idan kaga kwado yana rawa a saman ruwa akwai mai masa kida a kasar ruwa dan haka da su da wadanda suke sa su gaba daya a karamar hukumar Kumbotso sun yi tsararo kuma ina gaya musu honorable Idris Dankawu a karamar hukumar Kumbotso ne a yau ba a gobe ba kowa ya fahimci inda aka dosa kowa ya fahimci irin yadda ya mai da hankali yake kokari wajen kawo abubuwa na cigaban al'ummar karamar hukumar Kumbotso daban-daban dan haka duk cikin su babu mai harshen da zai iya juyar da kokolwar mutanen karamar hukumar Kumbotso
14: amma su cewa suka ya gaza akwai bukatar sauya shi 2027
13: Allah da ya ba Idris Dankawu kujerar mulki a 2023 yana nan baya bacci ba a ba shawara kuma da yaddar Allah shi zai maimaita masa karamar hukumar Kumbotso dan haka idan sun zo su fadi ta inda Idris Dankawu ya gaza mu kuma zamu zo mu fadi cewa babu wata mazaba a karamar hukumar Kumbotso wanda Dankawu bai kai mata aikin alheri ba kullun yana ayyukan da zai samar da al'ummar karamar hukumar Kumbotso farin ciki dan haka muna so mu sheda musu cewa a shirye muke duk abin da suke ji in dai su fada mu fada ne al'ummar karamar hukumar Kumbotso sun isa zama sheda sun isa su zama alƙalai
3: Rabi'u Basardau ne na dauke sawa yansa honorable Sunusi Randarogo ne ya ajanasa yana fadin madalla Allah ya saka da wakilci irin na kakakin majalisar dokokin Kano right honorable Jibril Ismaila Falgori ko da yake ya mika bukata kuma
15: kwalliya tana biyan kudin sabulu a karamar hukumar Logo musamman a wajen jagoran mu shugaban majalisar dokoki na jihar Kano right honorable Jibril Ismaila Falgori mutum ne mai hakuri mai kaifin hankali abinda yake akwai speaker ya kara daya guraren kacce-kacce da ayyuka to amma ka san akwai inda hannu bai kai ba to shine muke kokari mu nusar da shi ya nusar da gwamnati da wannan ayyuka daga cikin garin Damagari in ka zo daga Kwana Zoza abinda ya dauka ta tafi cikin Boba ta koma gidan Alaisha Dari wannan aiki yana cin mutuwa kwalliya kwalta ce mai matukar muhimmanci in an zo kamfe a yaga cikin dadi su fito da kayan amfanin gona cikin dadi kuma suna yin noman tumatir da abubuwa da yawa wannan hanya ce mai amfani da mutane don Allah ka taimake mu kafin a shiga kamfen a zo a yi wannan hanya yaran mu yan media da suke tallan jami'an nan ba dare ba rana ka hade su kai uban kowa ne hadda mai zagin ka su fika ka kirawo su ai wani empowerment mai karfi a taimake yan media ba magana wani dan gidan wani dan gidan wani duk wanda ke jami'an nan a taimake shi kawai
14: to amma kuma daga yankin Rogon an juwa suna cewa 2027 su sauya shi za su yi ba su gani a kasa ba
15: Allah ba shike da ikon sa ba ai wannan tsarin da kai sun fada irin nasu ka fada kuma su jira irin namu namu shine bamu kawo ragon mutum bamu kawo dan babban gida saboda haka a wannan tsari da kaji ba za ka hana kowa yi irin nashi ba shi ka san cin tabo da yaji iyawa ne muna nan muna sauraron su sauraremu sannan idan ka tafi garin gangarbi akwai ta hanya tsaran da mai girma mallam Allah ya sani ya fara muna kira da taimaki mutanen na gangarbi don Allah dan Annabi su ma je ya karasa musu wannan hanya garin Taibaduku da Kadana wannan hanya ba ta fi kilomita 2 ba ta da matukar muhimmanci a wannan yanki da mutanen garin Taibaduku a sama musu a cikin garin Rogo akwai yan kasuwa akwai kafintoci idan an bada aikin can a rinka hadawa wannan kwamiti na kafintoci mun zauna garin Rogo su rinka yin aikin nan
3: honorable Sunusi Randarogo na yin wadancan kalamai anan kuma shugaban kungiyar nasarawa assalamu alaikum honorable Usama Ahlan Tsamiya daga jami'ar NDC ne ya shigo yana cewa ta faru ta kare asalan sa na kalubalantar gwamnatin APC ko da dai
1: dama mun sha fada cewa wannan jam'iyya da kake ganinta mai alamar tsintsiya babu wani abu da za ta iya gaya al'ummar kasa ta Najeriya musamman yan jihar Kano ka duba irin halin kunci da fatara da talauci da tabarbarewar tattalin arziki kira ga al'umma musamman mata na cikin gida ka san su ne masu ƙuri'a wancan lokaci an zo an yaudare su da taliya mai yana naira 220 yanzu kuma mai ya kai naira 1500 to wannan taliyar da kuka karba iyayenmu dan girman Allah ku kaure cewa wannan abubuwan shine kamu wannan halin kuka ga ƴaƴa suna gode iyayensu suna nesa da su ana tafiya garuruwa neman abinci gidajen aure kun dan san halin da ake ciki to yanzu akwai wata yaudarar da suka ƙara kunsota kun san dai bread kayan hadin sa ya fitaliya sunan breadin wai kuta na dilipto wannan da shi za su taho saboda rashin abun fada da ka taba su sai su ce an yi titi a kaza an yi kaza kaza amma kullun ce fanin ƴaƴan mutane ake kamar ƴaƴan awakai ana cinikin su dan haka yanda kuka fito kuka daura damara za ku kaudo wannan gwamnatin abin da kuka yi mana jiya a karamar hukumar Nasarawa kun burge mu kun nuna Nasarawa ta kwankwasa ce ta Nasir Gawuna ce ta MB Aliyu dan majalisar da kuka ce ya isa aiki
11: suka ce ai dan majalisar su sauya shi za su bai taba ka abun a zo a gani ba
1: dan majalisar da duk inda yayi al'umma ce suke fitowa suna cewa madalla da mai gina makarantu
3: daga batutuwan nan Honorable Usama Ahlan Tsamiya zan karanto muku wasikar Mallam Baduku masu sauraro barkanmu da wannan lokaci inda zan kawo muku hikaya ta biyu dangane da halayen turawa amma na rumbun tarawa mutanen daula kudin shiga kamar yadda na ba ku labari a baya kamfanin nan mai kama da sunan nama yana shagalin sa domin ya hana kowa sakat hatta jagoran tattarawa komai na neman fin karfin sa saboda san zuciyar aiki da daukan ma'aikata kai hatta canjin matsugunni wato taran sufa ko daga lukafar aiki sai abinda mutun ya gani gashi ya dauko gaggagagga daga hukumar irin wancan aiki ta sama ya dankara musu albashi mai tsoka kai har ma akwai wata yar lele dake rike da bututu an ce banda albashi tana karbar wasu kudin ninkin mai tambiyu su kuma yan asali an bar su da yinwa Mallam Baduku yace babban abin da yafi damun yan asali shine ta yaya agola dan an rufa masa asiri an auro tsohuwa shi kuma yayi felele ya sha gaban masu gida Mallam Baduku yace kada fa amanta siyasa ce ta janyo kamfani mai kama da sunan nama aka bashi aikin kula da rumbun tarawa mutanen daula kudi domin mai kamfanin yanzu haka dan takara ne a tasu shigifar saboda haka harkar ta zama ta manya babban abin da yan asalin shigifar daular Malam Daba ke bukata shine adalci a kawo karshen fifita baki ga yan gida suna yarfa gumi saboda zafi domin in tafiya ta yi nisa a haka ba za ta safu ba Malam Baduku yace ni ma a yi min uzuri a dakace ni sai an sake ji na a cikon wasika ta gaba domin ni ma da ni za a rika karbar masu gidan ranar saboda roman da ke ciki a huta lafiya da wannan ne shirin harshen ka alƙalin ka na wannan rana zai diga aya a madadin

0: تاردع شيخ محمد الثاني خامس أبو هيثم حفظه الله ورعاه هل أم تتركينا ونازي مالا يوان شيخ هدمر أتي مكان متاني للي متاني راس جدال وانا وعزي عديري وانا لوكتي الله يكاونا تيموكن سادة آقا جنسا ويسرارو شرين الحواريون يسكت أوكي كاونا شكين شرين مغا بعتنا غري قمتن الحواريون سون يسكت أوكي نوان كاونكو أولا كفامي البركة الله من أوكي ينسر كيساكا مسلا الخير من يجب أن تدعي ينزم من شهر منتي أشرين دهولو زم يجب أن تبيو إن شاء الله تعالى أكرمك الله سيما الدورة.
1: نعم الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على عبد المصطفى صلى الله عليه وسلم داما شي ثارن حكا يكي مال القاسم ونلوكة مو ويبانغارا حكما دا دبارا دا بند يشافي أسلوبي وجن إيا إسادة زنجي كما يدامك جعفر لوكة ينا غران حبشة دينا يد ألا يباشي بداها كما يسا مغالبا أكان ونن داهية العرب لوكة واتو أمر ابن العاص gabanin ya musulunta to haka idan muna waiwaya wasu bangarori na abin da ya shafi sirar sa shi yasa nake ce mana muna bin sa ne daya bayan daya duk wata kafa da aka hango mana cewa ya dasa a ciki to zamu waiwaya maga kuma mu a yau wani irin darasi ne zamu iya dauka daga cikin abin da aka rawaito mana kamar yadda Abu Hurairah muka ji ya fadi riwayar tana cikin Buhari sai na cikin Bukhari ya kasance yana kyauta kuma yana ainihin wato yana karamci yana bayarwa yana ungo wanda wannan siffa ta ungo ta bayarwa siffa ce ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi ainihin wato kowa kyauta sallallahu alaihi wasallam to sahabban su suma sun kwaikwayo irin wannan dabi'a darasi na hudu da zamu dauka shine akwai shi karamci da muke magana akai wato malan la yuqasu bi kathratil mali wahdaha shi karamci ba a kiyasta shi da yawan dukiya kadai eh yawan dukiya kadai ba shine dan mutum yana da dukiya a ce kuma yafi kowa karamci ba a ana da yawa daga cikin mutane suna ganin abin nan idan aka ce wani alhaji wani ne kowa ne kaza to yayi ko bai yi ba to wannan shikenan yafi kowa karamci abin ba haka yake ba abin a zuciya yake kuma abin ba a yawan dukiya bane wani Allah zai tara masa dukiya amma kuma bai san yadda zai karamci ya fitar da ita ba amma wani kuma Allah bai bashi irin abin da ya ba wancan ba amma kadan da abin da ya bashi sai kaga yana da zuciyar yi kamar yadda ake bayani a sirar ta Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu ba wai dukiya bace da shi a zuciyar yin ne zuciyar yin ne ya ga bari ya taimaka wannan wane ne yake da bukata dan abin da yake da shi ya zo ya duba a gida domin a je a kai masa dan haka ni da kai dan uwana mai sauraro mu ga menene zamu iya taimaka wannan al'umma musamman al'umma mu ta Najeriya a wannan lokaci da ake tsananin bukatu na taimako ana fama da rayuwa da kaza ubangiji Allah ya kawo mana dauki to muna bukata kwarai mu ma mu ga menene mu kai ko yaya ne idan ka samu kana ci kana sha katina wancan kuma bai samu ci da sha ba kana samu kai dinki kana samu kai kaza katina menene zaka iya yi mun fadi wancan aya a dazu zan maimaita ta katina fa cewa duk abin nan da ka bayar insha Allah idan Allah ya karbe shi kamar kai shuka ne shukan nan idan ta tashi fitowa za ta tashi ta fito da zangarniya guda bakwai kowace bakwai a cikin zangarniyan nan akwai kwaya kwaya wannan dan abin da ka shuka guda 100 ka shuka daya ta fito maka 700 kuma Allah yana ninninka maka ga wanda ya so wannan mu dauka a ce ka bada kaddara duk karancin haka duk yawancin haka abinda Allah yake nema zuciya liyunfiqu dhu sa'atin min sa'ati kowa abinda Allah ya hore masa ya bayar wallahi kada kai taba tsammanin ai in ana magana ciyarwa in ana magana tallafi da taimako to ina nema in hanga in ce ga su akarma ga su alhaji wani ta ga su wani san ga su wani ta su ne ake magana za su bayar ni ba a kaina ake ba kowa yana san aljanna babu wanda baya san aljanna to ka duba ka gani wani ne yake da bukata tufafi ne zaka iya bayarwa kayan abinci ne zaka iya bayarwa a kudi ne zaka iya bayarwa haka Ja'far ibn Abi Talib yake jin kainin har aka sanya masa da wannan suna Abul Masakin to kai ma da nima da mu ma gaba daya ya zamu kasance wato iyayen mabukata ba title bane kadai ba suna bane aiki ne musulunci kuma aiki ne wato ba a bukatar kawai dan an ce maka wana wana amma kuma babu aiki ana bukatar aiki ne al'umma tana bukata kware da gaske, kuma tana bukatar wanda zai damu da ita. Darasi na biyar da zamu dauka, wato shi hidimtawa mabukata, wato wannan mas'uliyya ce, responsibility ne babba a bangaren abin da ya shafi tarbiyya. In kana so al'umma ka saurare ka, in kana so a girmama ka, kana so a fi mutunta ka a cikin gari, to lalle fa ka saki hannu, ka zamo mai ungo, ka zamo mai bayarwa. Amma kana son girma, amma kana da ruwa, kana da mako, kana da kaza, to wannan kam gaskiya ko a gidanka zaka samu matsala. Ka zamo mai saki daidai gwargwado, ka zamo kai baka bayar kai almubazzaranci ba. Menene wacin aya take cewa, wala taj'al yadaka maglulatan ila unuqika wala tabsutha kullal basth fataq'uda maluman mahsura. Kada ka zamo ka kunta ki hannun gaba daya kai baka ba kowa, kuma kada ka sake gabaki daya zamo kai almubazzaranci. Ka zamo dai wa kana baina dhalika qawama, wallazina idha anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dhalika qawama. To haka ake so kasance dan uwa, ka dinga kulawa da mabukata. Mabukatan da suke kula da kai akwai waɗanda wajibi ne kai musu, akwai wanda kuma mustahabi ne kai musu. To kaji mallam yace wata dattijuwa rai ita ce rai yana son ungo kware da gaske. Ai duk wanda za a ce masa ungo mala, ko wance turo min account ɗinka ko kaza, to ai wani wannan kadai mallam wallahi ya turo min account number ɗinka, to ka gani ya abin nan. To wallahi ƴan uwa mu dinga koyi da wannan ɗabi'a ce mai girman gaske, wanda kuma muna karanta Ja'far ibn Abi Talib anan haka yake, shi bibiya ma yake yi. Yanzu misali Allah ya baka wani abin da ya baka cikin koda salary ɗinka ko kuma ɗan rara da ka samu a kasuwa, ka taho a mota ko a kafa ko a mashin ko a kaza, sai ka ga wani ka san yana bukata, wani zai tambaya, in ya cancanta ya tambaya, wani kuma a'a ba zai iya tambaya ba, kai masa wata kyautar da bai taba tsammani ba, to wallahi baka sani ba, Allah ne wata kila zai amfani da kai. Wata kila shi yayi sallar dare yana ta gaya wa Allah, to wata kila kuma Allah zai kawo masa muminin da zai bashi ne, to wata kila idan kai sai ya zamo ka shiga cikin karbar addu'ar da Allah ya masa, yayin da fa aka karba addu'ar sa, kai ma dan uwa zai zamo ka hai ka shiga cikin wanda idan Allah ya karba masa kai ma za a karba maka. Kuma wama anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu, duk abinda kuka ciyar Allah madaukakin sarki shine yake mai gurbin da abinda kuka ciyar. To Allah ya bamu ikon wannan karfafa abinda ainihin wato su Ja'far suka bar mana na abinda ya shafi mutunta ko karamci da kuma ciyarwa da kula da waɗanda suke mabukata. A darasi na ko kuma gabanin nan zamu ga iyaye da waɗanda suke malamai da waɗanda suke masu tarbiyya, idan suna so su yi koyi da abinda sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi, to zamu ga ta wannan bangarori su kula da shi sosai, musamman abinda ya shafi yana so a gina al'umma ai mata tarbiyya, tarbiyya ta gari, su taso da kyauta da karamci da mutunci a cikin al'umma. To lalle ana da buƙatar a sanya wa yara da ma al'umma sira ta sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam, waɗanda musamman misalan su ya fito fili na irin wannan ciyarwa. Sannan a samu abin nan a sama musu wasu, koya musu ladubba na abin da ya shafi sadaka da rashin yin ruwa ko gori ko makamancin haka. Sannan a ladabtar da yara ko kuma al'umma akan abin da ya shafi girmama mutane da dukkanin yanayin ɗabi'unsu suke. Kada mu zamo wanda za a girmama shine mai riga mai kyau, mai hula mai kyau, mai mota mai kyau, mara waɗannan abubuwan to ba za a girmama shi ba, ba shi da amfanin komai a cikin al'umma, wannan ba daidai bane. Kada mu zamo madiyun, ma'ana mu zamo madda kawai ake nema. Idan ka zo za ka yi magana, bari na duba na ga hularka, bari na duba rigarka, ka cancanci ko baka cancanta ba, ita magana ko shi girmamawa ba a duba riga, ba a duba hula, ba a duba. Amma yau wannan ɗabi'ar mutane ta shigo cikin al'umma mu gabaki ɗaya. Mutuncin ka rigarka, mutuncin ka motarka, mutuncin ka kuɗinka. Baka da kuɗi, baka da riga, baka da mota, to baka da mutunci. Ko da kai ne mai mutuncin masu mutunci a gurin Allah. To wannan kuskure ne babba, babban kuskure ne. Mu ɗabi'antar da al'umma mu akan Qur'ani da Sunna da san sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam da abin da ya shafi girmama waɗannan waɗanda suka siffanta siffofi na addini, amma girmama mutane ta ɓangaren abinda ya shafi zawahir a zahiri kawai, wannan ba ƙaramar halaka ba ce. Yin haka zai haifar mana da cewa ashe kenan girmama mutum yana bayuwa ne da sai ya sa mota, sai ya hau mota, sai ya sa riga, sai ya sa kaza. To kowa zai tafa fitkar ya zamo ya yi wannan don a girmama shi, don a mutunta shi, don a bashi aure. Don wasu har hana aure ake a tsammaninsu wancan bai kai ba, saboda ba shi da kaya, ba shi da kaza, ba shi da mutunci a tunaninsu kenan. Kuma ma'aunin ba wannan yake ba, don haka sai mun canza wannan tunani ɗin. Wanda yake da shi ya bayar, wanda ba shi da shi, shi ma idan ya samu ya bayar ko da gwargwadon abin da yake da shi ne. To da shi ne al'umma za ta samu abinda ake ainihin wato nema. Allah ya samu wani lafiya. Daga cikin darasin da za mu ɗauka bayan mun ji wannan na biyar da muka ji, akwai na shida, wato aljam' baina al-ibada wa khidmati al-mujtama'. Na'am, zamu iya hada abubuwa guda biyu. Me abubuwa biyun? Ma'ana hadawa tsakanin ibada da kuma hidima wa al'umma. Hada waɗannan ma'anoni guda biyu zamu gani mun fahimci haka a cikin sira ta Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala an, ta yadda bai takaita ga bangaren abinda ya shafi ibada kadai ba, ya hada wannan ibada tasa da kuma abinda ya shafi ɗabi'u kyawawa da kuma hidimtawa al'umma da basu da ungo. Hidimtawa al'umma, abinda al'umma suke bukata, a duba a gani ka zama malami a dan cikin al'ummarka, baka zama malami munazil an mujtama'ika ba, ma'ana ya zama ba kai ba abinda al'ummarka suke bukata ba ruwanka da shi, a kai dai kawai ka zo kai musu khutuba, ka ba su karatu ka fita. Ka duba ka ga menene halin da makwabtanka suke ciki, menene halin da al'ummarka suke ciki. A matsayinka na malami, malami uba ne, malami jagora ne, malami ana kwaikwayonsa cikin al'amura da dama. To don haka mutum ko wance malami ya zamo ya siffanta da waɗannan siffofi wanda zai hada masa ibada da kuma hidima wa al'umma gabaki ɗaya, kamar yadda muka ga Ja'far radiyallahu ta'ala anhu ya hada waɗannan abubuwa, kuma sun taimaka masa kwarai wajen abubuwan da ya faru da shi a cikin rayuwarsa, kamar yadda muka gani, kuma kamar yadda zamu gani a nan gaba. Darasi na bakwai da zamu dauka, wato ita al-qudwatu salihah, ma'ana kyakkyawan abun koyi ya fi kaiwa makura wajen yin wa'azi a tsaraicensa. Idan muka duba muka ga ambatan Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu, duk wanda zai maka sirarsa a yau to zai ce maka an alakanta shi ne da al-masakin, ma'ana an alakanta shi da abul masakin, cewa mai kula da miskini, mai kula da kaza, mai kula da, to wannan ai ba karamin al'amari bane. Shi yasa a matsayin ka na mai da'awa ko a matsayin ka na mai kawo gyara, a san ka kuma a san wani abu da kake yi a cikin al'umma abu ne kyakkyawa wanda za a yi maka addu'a a kansa, za a yabe ka a kansa. Kaga menene yafi wannan falala sama da a ce in aka ce maka Ja'far ibn Abi Talib, za a ce maka ana masa laƙabi da abul masakin ko kaza, ballantana a ce maka wani aiwane nan marayu kenan, ko garkuwar kaza. Wannan ba ƙarami bane, to kyakkyawar shaida ce. To abinda ya fi haka kada ya zama kawai title ne, daga an ce wane wane alhaji wane ko honorable wane ko kaza, garkuwar na kasassu ko garkuwar kaza ko garkuwa, to wannan garkuwar a ganta tana naso, a ji garkuwar ta zama tana musu aikin da ya kamata daidai gwargwado. To wannan ba ƙaramin al'amari bane, kyakkyawan shaida ce, kuma da izinin Allah idan mutum yayi zai bi shi koda bayan ransa. Idan da za mu tambaya, to a matsayin mu a yau a cikin dan lokutan da suka rage mana, ban san lokaci nawa bane ya rage mana, to shikenan. Idan da za mu iya cewa a matsayin mu na al'umma a yau, ga kuma Ja'far radiyallahu ta'ala anhu da yanayin yadda muka ji shi yanzu a garin Madina, da yanayin yadda ya shiga cikin mujtama nasa, yake musu wannan kyautatawa da karamci nasa, yaya za mu iya kwaikwayon wasu abubuwa daga cikin ɗabi'unsa a yanayin nan namu, yani fi waqi'in al-mu'asir kenan? Za mu iya cewa abubuwa kamar haka za mu iya kwaikwayo. Na farko, akwai mustawa na al-fard, ma'ana na mataki na ɗayan ɗaya na kowa da kowa, yani kowane musulmi a matsayinsa na musulmi zai iya keɓance wani abu na dukiyarsa, malam ko da kaɗan ne, ba dan komai ba saboda taimakon waɗanda suke mabukata, kuma ya dinga lura yana bibiya ya ga menene a halin da makusantansa, ƴan uwansa, abin nan makwabtansa wani hali suke ciki. In dai mutum zai wannan, to lalle zai taimaka wa kansa kwarai da gaske. Na taba jin, ina jin ko Professor Bashir Umar ne hafizahullahu yana magana kwatankwacin irin wannan, ko shi dai kowaninsa, yace malam idan da zamu wani ɗabi'a yau, a ce idan zakai wani abu daidai gwargwadon karfinka, idan zakai a ce ga wani account na daban da ka bude kace wannan na neman lada ne, ka siya abu, to ka bada kyauta akan wannan, wannan ka manta da shi ma ba adashi kasa ba, adashi kasa ne a gonar Allah, a lahira. Misali mai zaka siya, watakila sai ka sa a cikin wancan, watakila ka bashi ka sa na 40,000, watakila ka bashi 500 ko 1,000, wannan naka ne. Ka zo ka sai abu kaza, ka ce ga wannan, ma'ana wannan abu ba karamin tasiri zai wa mutum ba. Duk lokacin da za ka kashe kuɗi, za ka sai wani abu, ka duba ka ga wane ne mai bukata a wannan abu, sai ka ce ga wannan. Misali idan zan iya siyan abu na 40,000, to alal aqalli dai ko da 500 za ka iya fitarwa a ce wannan kuma ga wani personal account ɗinka na lahira, domin ita ma ka gina. Saboda waɗannan galibin wasu abubuwa na duniya ne, in baka kyautata duniya ba zuwa ga lahirarka. To amma ya kamata a ce duk abin da zaka kashe, misali abubuwa na ɗabi'a na yau da gobe, ka bada wannan, to alal aqalli kuma ka ce ka tuna ga wannan account naka da ka bude na abin da ya shafi wannan lahira. To wannan zai kyautata kwarai da gaske. Kuma idan wancan yayi, wancan yayi, to sai kaga al'umma ta zamo al'umma ta taimakekeniya kwarai da gaske. Abu na biyu da zamu dauka daga cikin abin da ya shafi koyi da Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu a wannan babi na kyautatawa da mutuntawa da karamci da su ciyarwa, akwai ala mustawal usra, ma'ana a matsayi na family, na dangi. Ya kamata a ce kowane dangi suna da wani tsari na taimakekeniya a tsakaninsu. Da wahala watakila a ce kaga babu wani mai hali koya yake a cikin family na al'umma, to wani irin tsari kuka yi, wani irin gudanarwa kuka yi domin amfana da juna. Idan Allah ya sa masu hali a cikin wancan family ɗin, mutum ɗaya ne ko mutum biyu, to idan ka ce kai sun maka nauyi, sun maka hidindimin, suna maka yawa da kaza, akwai dabara da malamai suke kawowa, sai ka yi kokari ka gina wasu, ka taso da wasu da nauyin zai ragu a kanka, ba dainawa kai ba, amma sai dai abin naka yayi naso. Misali ka reno wasu daga cikin waɗanda suke family ɗinnan naku, wasu sun kware, suna da kwakwalwa, suna da baiwar karatu, ka ba su damar da za su je su karatu, ka dauki nauyin su. A wasu kaga suna da baiwa wajen iya kaza da kira da kaza da kaza, ka dauki nauyin su, aje a koya musu. Idan suka koya, in suka yi karatu wancan suka gama, idan suka yi sana'a waɗannan suka gama, to sai kaga su ma sun zo kuma sun san ka taimake su. Da izinin Allah, yadda ka tsara domin a ci gaba da taimakon wasu naka, haka family din zai zo, haka family din zai tashi, ana taimakekeniya a tsakani. Wannan kuma zai sa kai ma nauyin ya saukaka, da a tulo maka nauye-nauyen gabaki ɗaya ba. Amma idan ya zamo kai kawai sai wata-wata bari na ɗauki abin da zan ɗauka, daga nan ba zan iya kulawa ba, ka yi abin da zai zamo nafa ne muta'addin, ma'ana amfani ne tudu biyu, su ci tudun a yanzu, kai ma ka ci, sannan kuma wataƙila tudun ma yayi nasu har zuwa nan gaba, shi ma ya taimake su a matsayin sun zama wasu za su iya taimakawa su ma a rizike wannan ɓangarorin gabaki ɗaya. Abu na uku da zai taimaka, ko ince abinda zamu koyi daga cikin wannan Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu wajen wannan ciyarwa tasa, a bangaren abinda ya shafi masallatan mu mala, da dukkanin wasu al-muassasatud diniya, masallatai da wasu muassasat, ya kamata a ce masallatai da ire-iren wannan manya-manyan foundations da muke da su na musulunci, ya zamo akwai wani dauri, ma'ana wani matsayi mai kima kwarai, da za su iya gudanarwa bangare na ri'ayatul muhtajin, ma'ana kulawa da wane ne, da mabukata. Ta bangaren abin da ya shafi kowane masallaci da kowace mu'assasa, ta san su wane ne, ita kanta a wace kasa take, a wane gari take, a wane society take, menene mutanen ta suke bukata, a samar da wani abu na tallafi da kokarin hidimta wa al'umma ma'ana jami'iyat khairiyya wadanda za a dinga jin kai ma'ana suna taimakawa wannan zai taimaka kware da gaske watakila malaman da suke karantarwa a masallacin nan malaman da suke karantarwa a cikin wannan al'umma wani tsari akai musu menene zai dauki nauyin su ko makamancin haka malam in ka hanga ka hango wani abun kai ka ce kamar karabiti haka ake zuwa ake zaune a cikin wannan al'umma so da dama wanda bai san dabi'ar malamai ba ko makamancin haka sai ai ta yanke musu hanzari da kaza da kaza da kaza alhali idan wani ya fasa maka cikin sa ba za ka san yaya sannan zaka tausaya masa ko makamancin haka al'umma kuna da buƙatar ku san menene al'amari na malumman ku da waɗanda suke tsayuwa don gyaran tarbiyyar ku suke ciki a wasu ƙasashen suna da tsari limamai suna da daidai gurgurdo abinda ake basu a gwamnatance watakila kuma a wasu mu'assasa din tunda mun zo muna magana anan masallatai malam na san masallacin da dan karami ne in nace dan karami ma'ana akine wallahi aikin da yake dauka yakan dauki sama da usra sama da 200 in nace usra ba wai mutum daya yazo ba mutum biyu a family guda 200 amma girman sa fa bai kwatan Usman bin Affan ba misali wanda aka fi sani ko kuma wani dan kararramin masallaci da kaza to ya kamata a ce masallatan mu suna da tsarin da zai dinga kula da jin kai da tallafa waɗanda suke ko marayu ko waɗanda miskinai ko talaka ko makamancin haka haka kungiyoyin mu da cibiyoyin mu a tsawana irin tsari akai dazuna yayi maganar waqafi a sama su kansu malamai da suke gudanarwa suna da bukata tunda ai ba gwamnati bace ta kafa su wanda kaga yana harkan nan ta karantarwa zabi ne na Allah na'am sannan kuma ya ga zai to tunda har ya kashe lokacin sa ya san hanyar neman kuɗi amma bai tafi ba to kai menene kai masa domin a samu a gudu tare a tsira tare ko kuma sai idan suka yazo a dinga cewa malamai sun ci kuɗi malamai sun yi kaza amma kai kuma baka da damar da ka ba su wannan tallafin da zasu tunda su ma mutane ne kamar ka suna aure suna hayayyafa suna so suna ki suna kaza da makamancin haka to dole abun yana buƙatar garan bawul sai an yi takatufi an hadu da waɗanda suke da malaman da mabiya domin demi koyi da Annabi sallallahu alaihi wasallam a karan fari da waɗanda suke koyi da shi wanda su ne irin su Jafar da muke magana a kansa musamman a babin nan na ciyarwa to wannan zai tallafa mana kwarai da gaske musamman a irin wannan yanayi da muke ciki yanayin da al'umma tana buƙatar seti tana buƙatar cin abinci tana buƙatar sauƙaƙa wasu al'amura to insha Allahu masallatai da irin waɗannan foundations din al-mu'assasat addiniya za su taimaka akwai rawar da za su taka kwarai da gaske domin rage ire-iren waɗannan radadi din a babi na abin da ya shafi al-mujtama wa ad-dawla ƙasa ita ma tana da abin da za ta kamanta na bangaren rage ire-iren waɗannan radadi akwai akan yi committee ko ministry ko kaza na jin kai da kulawa da kaza to ya kamata duk wanda aka sanya su a wannan abin nan matsayin da wannan guraren su tabbatar da sun isar da abin da aka ba su zuwa ga mabukata ba a ce an baka wani bareyi ba ko wani matsayi a ce daga kai kuma sai naka sai iyalanka sai ko makamancin haka mutum daya handama kudin da shi da abin nan iyalansa kadai a zo daga ba za su iya cinyewa ba alhali kuma an ce kai da al'umma ne kai wakilci kai aka dora maka ka raba amma mutum sai kaga yana rabewa kansa da yan uwansa gabaki daya wannan zakai bayani gaban Allah dan haka lalle al'umma tana da musulunci yana da babban abin da yake bugawa wajen rage radadi na abin da ya shafi hali na talauci da matsi da matsatsi da makamancin haka musamman tunda muna magana akan Jafar ibn Abi Talib ta wajen abin da ya shafi ciyarwa da kula kaji fa muka ce yakan bibiya yaga wane ne yake da bukata wane ne yake da kaza sai ya duba yaga a gida me ake da bukata sai ya je ya gabatar masa to ƴan uwa mu sanya wannan a zukatan mu muji cewa idan na koshi wancan fota kila bai koshi ba kadan dinga safiyin kana dan dubawa wato wani malamin yi wata tafiya sai a gurin sai wani yake cewa kai wato kada Allah ya jarabce mu da za a haramta mana a raba mu da talakawa saboda ka san malam wani lokacin a raba ka da talaka ma fitina ce ma'ana ba za ka ji wani lokacin radadin da suke ji ba har ka tuna Allah
2: so da dama wasu masu hali da masu shuni da kaza a tunani irin yadda suke tunani ba su tunanin akwai mai rayuwa kasa da irin abinda suke tsintar kansu wata kila misali amma ka ji cewa ma akwai wata rayuwa da wani yana dandana cewa ya kwana daya ko kwana biyu bai iya cin abinci ba ko gashi sai yayi kaza sai yayi kaza zai abin nan to wata kila kai ba za ka same su ba mai jina saboda matsayinka ya wuce nan amma wata kila malamai da suke cudanya da al'umma kala kala yau wani ya zo musu ya malam yau idan kaga gidan wani malama ba shi da maraba da wata ministry na abin da ya shafi abin nan da jin kai kuma kamancin haka to dai dan haka muna bukata a hadu domin ai aiki tukur wajen fitar da al'umma gabaki da musamman yau da muka samu maudu'i a gaba a daidai ta gaba ga kasantuwar Ja'far ibn Abi Talib an ce masa abul masakin wanda kuma wannan shi ya ba mu dama muka ta fadada waɗannan zance din da izinin Allah zamu tsaya anan mai sauraro saboda yanayi na lokaci gaba kuma zamu ga daga ina zamu tashi a dai sira ta Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu bayan ya dawo daga Habasha ya dawo zuwa ga wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam a Madina a yakin Khaybar a shekara ta 7 bayan hijira assalamu alaikum warahmatullahi
0: wa alaikum assalam Allah akramakumullah wa barakallahu fikum Allah saka da alkhairi ai sauraro halka ta tare kenan muka saurara a cikin tarihin sayyidina Ja'far ibn Abi Talib Allah kara mu sayyida a cikin shirin magabata na gari wanda kamitin alhawariyun suke daukan nan kawo muku a duk mako a daidai wannan lokaci malamin da muka kasance da shi tsohon makonni tara a cikin wannan shiri shine Sheikh Muhammadu Thani Khamis Abu Haitham hafizahullahu wa ra'ahu Allah madaukakin sarki saka wa malam da alkhairi lalle malam muna ta godiya al'umma na ta godiya Allah saka da alkhairi yadda ake ta wannan dauniya Allah ubangiji ya sa a mizani barakallahu fikum amalin kwamitin alhawariyun da suka dauki nauyin kawo muku wannan shiri da shugaban shirin malam Salisu Idris ya kasai ida na gabatar Al-Qasim Abdulrahman nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu mu kana lafiya
3: Rahama Radio Mita 97.3 Zagzagon FM
4: Ma'amalar dan Adam da bayi yafi daraja akan ma'amalar bawa da Allah a ibada. Di yanda kake da sallah da azumi da bin Allah in ya zamana halitta Allah kwaya ɗaya tak ba ta jin daɗin rayuwa da kai wacin ibada ba ta da amfani. Amma idan ya zamana tsakaninka da halittar Allah akwai abu mai kyau koda Allah ba kai masa bautar da ta dace ba ba kom wannan shine abin da yawa musulmi ba su sani ba dan haka sai ka ga mutum baya rubo da azumin alhamis da litinin baya rubo da zuwa umara baya rubo da zuwa masallaci da sahun gaba da karatun qur'ani da haji amma kuma baya kyautatawa al'umma sai ya dauka wannan ya sha wanda in aka tarkata wannan gaba ɗaya ba zai biya mutum ɗaya da yawa ba rige ba
3: Rahama Radio Mita 97.3 Zagzagon FM
5: Hakika gaban zuma madi ban shekar ya zaki idan aka ce gasan da wani malam Ibrahim shekarau shikenan kurunkus an kure a dakar yan takarar kujerar sanatan Kano ta tsakiya fannin gogewa da kwarewar wakilcin jama'a malam Ibrahim shekarau ba saban yankan rake bane yayi tarin dandazon ayyukan alkhairi iri iri lokacin yana sanata aikace aikacen da suka hada da katafari da makarantar haddar alqur'ani da asibiti a garin Gunduwawa na karamar hukumar Gezawa aikin titi na milamilan nerori a garin Garu dake karamar hukumar Madobi dinin rijiyoyin burzatsai masu tarin yawa a fadin garanan hukumomi 15 na Santoriyar Kano ta tsakiya ya dauki nauyin karatun dalibai kimanin guda 1,850 baya ga watan daraban jarin naira 20,000 ga mata da matasa domin dorewar waɗannan tagomashin dimbin ayyukan raya kasa da na gina dan adam ranar zabe mutanen Kano ta tsakiya ku yi fitar farin dangobai da kwarkuta ku zabi malam Ibrahim shekarau matsayin sanata karkashin tutar jam'iyyar APC domin shine zai samu muku kitse daga wuta wannan sako ne daga daliban nan 850 da suka ci gajiyar wakilcin sarbo na malam Ibrahim shekarau a wancan Karo ta hanyar daukan

0: shine Alhaji Zaharuddin mai yankan shakku shugaban Jijiya, wanda kuka saba ganin tallace-tallace na a Tauraruwa TV, Zango TV da shauransu. Ɗaya daga cikin shahararrun ingantattun masu bada magungunan gargajiya. Ko su tuntube ni a cikin office ina na dindindin a nan junction din prison na Goron Dutse, tsakanin gidan wanka Daura da Sustainable Project. Ina son na ja hankalin mutane waɗanda suke fama da cututtuka a jikinsu, waɗanda suka ɗauki lokaci wajen neman magani ba su samu canjin da suke bukata ba. Cikin taimakon Allah da yardarsa, akwai magunguna na musamman da muka zo da su. In dai kai amfani da su da yardar Allah, za a samu waraka. Ni kulli da'id dawa'u, babu wata cuta da ya saukar da ita ba tare da magani ba. Tsakaninmu da Allah muke aikin bada magani tare da ilimi da muka samu a jami'ar Abeokuta, makarantar bincike da sanin itatuwa na sarrafa maganin gargajiya, da kuma ilimin da muka gada daga iyaye da kakanni. Hukumar lafiya ta duniya ta yarda da ingancin maganin gargajiya. Mutanen da suke neman shawarwari ko ƙarin bayani za su iya nema na a lambar waya ta kamar haka: 0703337931. Ko su tuntube ni a cikin office ina na dindindin a nan junction din prison na Goron Dutse, tsakanin gidan wanka Daura da Sustainable Project. Waɗanda ba sa iya tafiya mai nisa sai sun zauna sun huta, ko ba sa iya tafiya sai da sanda, ko waɗanda suke tafiya takalminsu yana cirewa ba tare da sun sani, ko kuma waɗanda suke jin zafin tafin kafa da kuma munjiriya. Ina waɗanda suke fitsari suna jin zafi, ko kuma suna samun daurewar mara, ko kuma waɗanda suke ganin wani abu yana fita a gabansu. Ina kira ga mazaje, na zo muku da wani gadali na musamman wanda ake ci da ayaba, da kuma wanda ake ci da ruwa cikin kwakwa, da kuma na'urar gwaji kafin a baku magani. Ko mata da suke shan wahala lokacin zuwan bakonsu, ko wanda sun dade da yin aure ba su samu karuwa ba, da ma waɗanda suke fama da matsalar warin baki ko bushewar makogwaro. Ni Alhaji Zaharuddin mai yankan shakku. Ko su tuntube ni a cikin office ina na dindindin a nan junction din prison na Goron Dutse, tsakanin gidan wanka Daura da Sustainable Project. Ko ku kira ni a lambar waya ta kamar haka: 0703337931. Alhaji Zaharuddin magani
1: ya sallame cuta. Mita 97.3 a zangon FM Rahma Radio.